0: Ang younger workers sa mga occupation na mataas ang exposure sa generative AI ay nakaranas ng pagbaba sa employment. No, at alam nyo, binanggit sa interview ang humigit-kumulang 16% na mas mababang employment para sa mga worker na hanggang edad 25 sa pinaka-exposed na occupations. Mahalagang qualifier ito, hindi ito 16% ng lahat ng entry-level jobs sa buong ekonomiya. Tumutukoy ito sa particular na grupo, panahon, datasets at occupations na mataas ang AI exposure. At sa kabilang banda, sinabi rin niyang mas maganda ang naging resulta para sa isang workers na gumamit ng AI bilang augmentation. At lumalago naman ang employment sa isang trabahong mababa ang exposure sa generative AI, gaya ng home health aides, no? Ito ang objective takeaway natin. May ebidensya ng displacement sa ilang bahagi ng labor market, lalo na sa routine at highly exposed tasks. Pero hindi pare-pareho ang epekto sa lahat ng trabaho, edad, kumpanya at industriya. At dito pumapasok ang isang economic concept, which is demand, no? Kapag pinababa ng AI ang cost ng isang serbisyo, abay, dalawang bagay ang maaaring mangyari dyan. Pwedeng kaunti lang ang idagdag na demand, kaya kaunti na lang ang kailangang empleyado. Pero pwede ring lumaki ng gusto ang demand dahil naging mas mura at mas accessible ang serbisyo, kaya mas marami pang taong kailangan sa ibang bahagi ng trabaho. Parang ano yan, air travel. Nang bumaba ang cost ng paglipad sa paglipas ng panahon, hindi ibig sabihin na tuluyang lumiit ang industriya. Mas maraming tao ang bumabiyahe at lumawak ang ecosystem ng aviation at syempre ng tourism. Kaya ang tanong ay hindi lang, kaya ba itong gawin ng AI? Ang mas tamang tanong ay, kapag ginawa ito ng AI ng mas mabilis at mas mura, ano mangyayari sa demand, business model at natitirang human task, di ba? At sa unang source, nagbigay si Mo Gaudat ng seryosong babala tungkol sa mga trabaho, no? Autonomous weapons, surveillance at decision making. Alam nyo itong si Mo Gaudat, idol ko yan eh.
1: Wow!
0: Yan yung dating chief business officer ng Google X, ang Moonshot Research Division ng Google, no? Sa interview niya, sinabi niyang inaasahan niyang ang pagbaba ng job ay maaaring magsimula ng gradual, pagkatapos ay bumilis ng exponential. Sa kanyang pananaw, maaaring magbago ng malalim ang mismong kahulugan ng work. At mahalagang sabihin, prediction ito. Hindi ito official na timetable at hindi ito garantiya. At nagbabala rin siya tungkol sa autonomous weapons. At ayon sa kanya, habang nagiging mura at accessible ang drone technology, mas mahirap itong kontrolin. Ang concern ay hindi lamang AI systems na kusang nagiging masama. Ang mas agarang concern ay paggamit ng tao, kumpanya at estado sa AI para sa warfare, surveillance, censorship at manipulation. Isa pa sa kanyang konsepto ang tinatawag na dichotomy. Yan. Ang ibig sabihin nito, malaki ang agwat ng nakikita ng advanced technical users at mga ordinaryong gumagamit. Para sa maraming tao, AI ay chatbot na gumagawa ng text, larawan o video. Pero sa technical teams, maaari itong maging interconnected system na may memory, tools, workflows at agents na kaya magsagawa ng maraming hakbang. At hinulaan din niya na sa pagtatapos ng 2027, maaaring magkaroon ng mas simple at mas accessible na interfaces para sa sophisticated AI agents. Again, forecast ito ha, ang mas mahalagang prinsipyo ay mas matatag. Kapag naging mas madaling gamitin ng isang powerful technology, mas mabilis ang adoption nito. May punto ang competitive pressure. Nakikita natin ito sa mga negosyo. Kapag bumilis ang isang competitor dahil sa automation, may kailangan mag-adjust ang iba. Pero ang conclusion na lahat ng major decisions ay mapupunta sa AI ay hindi pa napatunayang katotohanan yan. Nakasalalay ito sa batas, governance, organizational choices, public resistance, technology reliability at kung ano ang desisyon ang papayagang i-delegate. At may isa pang importanteng distinction ha, decision support is not the same as decision authority. Abay, pwedeng gumamit ang doktor ng AI para mag-summarize ng records, pero doktor pa rin ang may clinical responsibility. Pwedeng gumamit ang bangko ng AI para mag-score ng risk, pero kailangan pa rin may accountability at appeal process. Kaya ang warning ni Gaudat ay

0: kapakinabang bilang risk scenario. Hindi natin to kailangan tanggapin bilang tiyak na kapalaran. Ang tamang tugon ay standards, transparency, safeguards at malinaw na pananagutan. At ngayon naman, tingnan natin ang mas measured na economic view ni Eric Brynjolfsson, no? Si Brynjolfsson ay isang economist na matagal na nag-aaral ng technology, productivity at work. Ang central point niya, mabilis ang pagtaas ng technical capability ng AI, pero mas mabagal ang paglabas nito sa official productivity at economic data. Bakit? Dahil hindi sapat ang bumili ng AI tool. Kailangan baguhin ang workflow, training, management, data, incentives, products at minsan pati organizational structure. Ginamit niya ang history ng electrification bilang halimbawa. Nagkaroon ng delay sa pagitan ng pagpasok ng electric motor sa factory at ng malaking productivity gains. Hindi agad nakuha ang benepisyo dahil dinisenyo pa rin ang factories ayon sa lumang steam era process. Tinawag itong J-curve pattern. Sa simula, maaaring gumastos ang kumpanya ng bagong technology pero hindi pa lumalabas ang malaking return, no? Habang nag-a-adjust ang organization, saka paakyat ang benepisyo. At nagbabala rin siya laban sa AI slap o output na mabilis gawin pero mababa ang halaga. Isang kumpanya ay maaari magdaos ng hackathon at makagawa ng maraming demo, pero kung hindi konektado sa tunay na customer problem, cost, revenue, quality o public service, hindi yung tunay na transformation. Sa trabaho ng hinaharap, posibleng mas maraming tao ang mamahala sa AI agents, no? Pero hindi ibig sabihin na lahat na magiging literal na CEO. Ang ibig sabihin, mas maraming worker ang magbibigay ng goals, magseset ng constraint at magre-review ng output at mananagot sa final decisions. Okay? At oras na para sa fact check break natin. Claim number 1, wala nang trabaho dahil sa AI. Ang verdict natin yan, overstated. May jobs at tasks na mababawasan na lalo na sa ilang routines at AI exposed areas. Pero hindi sapat ang ebidensya para sabing mawawala ang lahat ng trabaho. Iba-iba ang epekto ayon sa task, demands, regulation, business strategy, at human skills. At claim number 2, AI has wiped out 16% of all entry-level jobs. At ang verdict natin dyan, misleading without context. Ang figure na binabanggit sa interview ay para sa young workers hanggang age 25. Sa pinaka-AI exposed occupation sa research being discussed, hindi ito universal figure, no? Para sa lahat ng entry-level workers sa lahat ng bansa. At claim number 3, mas matalino ng AI kaysa tao. At ang aking verdict, depends on sinong tao. Marami talagang bobo, pero depends on the task yan and definition. May benchmark at specialized task kung saan lampas na ang performance ng AI sa maraming tao. Pero intelligence is multidimensional, no? Reliability, physical experience, values, accountability, social context, at general judgment ay hindi basta nasusukat sa isang benchmark. At claim number 4, by 2027, magiging simple na ang advanced AI agents para sa lahat. Ang aking verdict, ayan ay isang forecast. Posible ang mas accessible interfaces, pero walang guarantee sa eksaktong petsa, capability, cost, regulation, o adoption. At claim number 5, no? May, by 2030, walang duda ng transformative ang AI sa economy. Well, that's the verdict is expert forecast yan. May basehan itong possibility dahil mabilis ang capability growth at investment. Pero ang magnitude at contribution ng benefit ay hindi patiyak. At ang aral dito, huwag kumuha ng dramatic sentence at iwan ng context sa panahon ng AI. Media literacy is a survival literacy. Ayan. So, ang magandang AI adoption ay hindi lamang cost-cutting. Pwede rin itong capability building. Halimbawa, salit na tanggalin agad ang junior worker dahil kaya ng AI ang routine task, maaaring baguhin ang training para matuto. Client communication, quality assurance, at responsible agent management. Hindi ito automatic, ha? Kailangan itong piliin at pondohan ng management. Pero dapat maging maingat sa hype, ha? Hindi lahat ng AI sa pangalan ay mahusay, ligtas, at sustainable. Validate the problem, validate the user, validate the output. Alright? So, hindi sapat na sabing sa bawat worker may mag-upskill ka, may responsibility kang may responsibilidad din ang mga institutions, di ba? Para sa gobyerno, kailangan ng updated labor data. Hindi pwedeng puro anecdote. Dapat makita kung aling sectors, age groups, regions at task ang pinaka-apektado. Kailangan din ng social protection at transition support, no? Kung may displacement, dapat may accessible retraining. Dapat may accessible na mapagkakakitaan, job matching, yan, income support, ano pa, regional programs. Hindi sapat ang one-day seminar na may certificate pero walang actual pathway sa trabaho. At para sa publiko, kailangan ng informed participation. Ang governance ng AI ay hindi lamang usapin ng engineers at CEO. Kasama rito ang teachers, artists, workers, parents, persons with disabilities at local communities at syempre ng kabataan. Yan. So at para sa defense at security, very important, seryoso ang autonomous weapons concern. Kailangan ng international law, clear command responsibility, meaningful human control at transparency. Hindi dapat maging normal ang ideya na walang tao ang mananagot dahil algorithm ang nagdesisyon. Alright? So narito ang ating panahon. Ang kinabukasan ng AI ay hindi simpleng choice sa pagitan ng utopia at dystopia. May totoong risk, may totoong opportunities, may trabahong nababago na ngayon. May predictions na maaaring magkatotoo at mayroon ding maaaring hindi. Ang dapat nating iwasan ay dalawang extreme. Una, blind optimism. Ayos lang ang lahat. Technology will solve everything. Ikalawa, helpless fear. Wala tayong magagawa. AI na ang bahala sa lahat. Parehong mali yun dahil pareho nitong inalis ang human responsibility. Ang mas tamang posisyon ay informed agency. Alamin ang kaya ng AI, kilalanin ang limitasyon nito, gamitin ito para palakasin ng tao, hindi para burahin ang dignidad, karapatan at pananagutan. Sa bawat organization, itanong, what should AI do? What should humans decide? Who is accountable when something goes wrong? And who receives the benefit when productivity rises? Dahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi, ano ang gagawin ng AI sa atin? Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang pipiliin nating gawin at gamit ang AI? Alright, so mamaya magbabalik po tayo dito lang sa DIY Talks with the Voice Master. See you later. Bang!
1: At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng artificial intelligence.
2: Great day, mga ka-AI. Paano kung ang susunod na malaking AI breakthrough ay hindi na tungkol sa pagiging mas matalino, kundi sa pagiging mas mabilis? At paano kung iyon ang mas magpapabago sa buong industriya? Marami ang nag-aabang ng bagong AI model na mas matalino kaysa sa nauna. Pero ang pinakabagong update ng DeepSeek ay iba ang direksyon. Hindi nila ginawang mas matalino ang V4. Sa halip, ginawa nila itong mas mabilis, mas mura patakbuhin, at mas kayang magsilbi sa mas maraming users ng sabay-sabay. At sa totoo lang, napakalaking bagay nito. Isipin ninyo, kahit gaano pa kagaling ang isang AI model, kung mabagal itong sumagot, sobrang mahal gamitin, o madaling ma-overload kapag maraming users, limitado pa rin ang halaga nito sa totoong mundo. Kaya ipinakilala ng DeepSeek ang DSpark, isang bagong system na nakatuon hindi sa intelligence ng AI, kundi sa efficiency ng buong infrastructure. Ayon sa DeepSeek, kayang pabilisin ng DSpark ang response speed ng V4 Flash ng hanggang 85%, habang sa V4 Pro naman ay umaabot sa 57% hanggang 78% ang improvement. At hindi lang ito laboratory experiment. Ginagamit na ito sa live production environment kung saan totoong users ang nakikinabang. Pero paano ba ito gumagana? Karaniwan, ang AI ay bumubuo ng sagot ng paisa-isang token o salita. Parang taong nagtatype ng isang letra, tapos isa na naman, hanggang matapos ang buong pangungusap. Dito pumapasok ang DSPark. Sa halip na ang pangunahing AI ang gumawa ng lahat ng hakbang, gumagamit ito ng isang mas maliit at mas mabilis na helper model. Ang helper na ito ang unang naghuhula ng susunod na ilang token. Pagkatapos, iche-check ng malaking AI kung tama ang hula. Kapag tama, tuloy lang ang proseso at malaking oras ang natitipid. Kapag mali, itatama lang ng pangunahing model at magpapatuloy. Parang may assistant na gumagawa ng first draft habang ang expert ang final reviewer. Mas mabilis ang trabaho, pero hindi naaapektuhan ang kalidad ng final answer. Gayunpaman, may problema ang lumang version ng ganitong technique. Kapag masyadong maraming tokens ang sabay-sabay na hinulaan, nagsisimulang magkamali ang mga nasa dulo ng prediction. Tinatawag itong suffix decay. Halimbawa, gusto sanang sabihin ng AI ang of course o kaya naman ay no problem. Pero dahil sabay-sabay ang paghuhula, pwedeng lumabas ang nakakatawang resulta na of problem o no course. Hindi ito dahil bobo ang AI. Nangyayari lang ito dahil nagsasabay ang iba't ibang posibleng direksyon ng sentence. Ang ginawa ng DSPark ay magdagdag ng correction layer pagkatapos ng mabilis na draft. Sa madaling salita, pinapanatili nito ang bilis habang inaayos ang koneksyon ng bawat token para maging mas natural ang buong sagot. Isa pa sa pinakamagandang feature nito ay ang tinatawag na confidence-based verification. Hindi lahat ng prediction ay pare-parehong sinusuri. Bawat token ay may confidence score. Kapag mataas ang confidence, mas malaki ang tsansang ipasa agad ito. Kapag mababa naman, pwedeng hindi na ito iproseso para hindi masayang ang GPU resources. Mas matalino na ang paggamit ng computing power. Kapag kaunti ang users, pwedeng maging mas relaxed ang system. Pero kapag dagsa ang gumagamit, nagiging mas mahigpit ito sa pagpili kung alin lang ang sulit i-verify. Parang traffic management sa isang expressway. Kapag maluwag ang kalsada, maraming sasakyan ang pwedeng dumaan. Kapag rush hour naman, kailangang mas maingat ang pag-control ng daloy. Sa mga test ng DeepSeek, mas marami ang na-accept na predictions kumpara sa mga naunang approach. Sa math, coding, at kahit normal na chat conversations, mas mabilis ang generation habang nananatiling mataas ang kalidad. At ang dagdag na latency, halos wala. Isa pa sa pinaka-importanteng resulta ay ang performance sa totoong production environment. Kung dati halimbawa, ay kaya lamang ng isang GPU ang mag-handle ng 100 users. Dahil sa efficiency improvements ng DSPark, maaari itong lumapit sa halos 185 users sa parehong hardware. Hindi ibig sabihin nito ay eksaktong dodoble ang lahat ng deployment. Pero malinaw nitong ipinapakita kung gaano kahalaga ang inference optimization. Lalo na sa China, kung saan limitado ang access sa pinaka-advanced AI chips dahil sa export restrictions. Hindi lang DeepSeek ang gumagalaw sa direksyong ito. Pati Tencent at Xiaomi ay nagsisimula ng mag-focus sa pagpapabilis at pagpapamura ng AI inference. Ibig sabihin, nagbabago na ang AI race. Hindi na lang ito tungkol sa kung sino ang may pinakamatalinong model. Ang tunay na laban ngayon ay kung sino ang makakapaghatid ng pinakamabilis, pinakamurang, at pinaka-scalable na AI para sa milyon-milyong users. Isa pang magandang balita, open source ang DSPark. Bahagi ito ng mas malaking DeepSeek ecosystem na tinatawag na DeepSpec, kasama ang mga tools para sa training, evaluation, at deployment. Bagamat hindi ito simpleng i-download at gamitin, malaking tulong ito para sa mga researchers at organizations na gustong bumuo ng mas efficient na AI systems. Sa huli, hindi binigyan ng DeepSeek ang V4 ng bagong utak. Binigyan nila ito ng mas mahusay na nervous system. Mas mabilis itong kumilos. Mas maraming users ang kayang pagsilbihan. Mas kaunti ang nasasayang na computing power. At mas handa ito para sa totoong paggamit sa malaking scale. Sa susunod na yugto ng AI, maaaring hindi na ang pinakamatalinong modelo ang mananalo. Maaaring ang tunay na panalo ay ang AI na pinakamabilis, pinakaepektibo, at pinakaabot-kaya para sa lahat. Sa tingin ninyo, ito na ba ang simula ng bagong AI race? Kung saan efficiency na ang pinakamahalagang sukatan, hindi lang intelligence? I-share ang opinion ninyo sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-follow para sa mas marami pang AI update. Hanggang sa susunod, mga ka-AI.
3: Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito, tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Balitang AI Breaking News.
5: Balitang AI Breaking News.
6: Great day mga ka-AI! Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Isang malaking hakbang sa mundo ng humanoid robotics ang inanunsyo ng Chinese robotics company na Ubitech matapos nitong ilunsad ang U-World U-1. Ang kauna-unahan noon itong full-size ultra-bionic humanoid robot na idinisenyo para sa mass production. Ngunit mas lalong naging usap-usapan ang bagong robot dahil sa kakayahan nitong gumamit ng 3D facial reconstruction at voice print identity replication upang magmukha at magsalita tulad ng isang partikular na tao. Kung maisa sa katuparan ng malawakan ang teknolohiyang ito, maaari nitong baguhin ang konsepto ng companionship, elder care at emotional support. Gayunpaman, kasabay ng mga benepisyong ito ay lumilitaw rin ang mga tanong tungkol sa privacy, ethics, at kung hanggang saan dapat pahintulutan ang artificial intelligence na gayahin ang isang tao. Sa nakalipas na ilang taon, napakabilis ng pag-unlad ng artificial intelligence. Mula sa mga simpleng chatbot at virtual assistant, umabot na tayo sa panahon kung saan ang mga robot ay maaaring makipag-usap, makakilala ng emosyon, at makipag-ugnayan sa tao ng halos katulad ng isang tunay na aos abang ang atasan ng tunay na tao. Dahil dito, marami ang naniniwalang nagsisimula na ang panibagong yugto ng AI at humanoid robotics na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
7: Great day rin mga kay. Ako naman si Ira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. habang ipinapakilala ng Ubitech ang U-World U-1 bilang humanoid companion para sa tahanan, sabay din nitong pinalalawak ang paggamit ng humanoid robots sa mga pampublikong serbisyo sa pamamagitan ng Walker S2. Kasalukuyan ang ginagamit ang mga robot na ito sa ilang border checkpoint ng China upang tumulong sa crowd management, customs assistance at cargo inspection. Ayon sa mga eksperto, ipinapakita ng mga proyektong ito na ang susunod na yugto ng artificial intelligence ay hindi na lamang tungkol sa paggawa ng mas matalinong AI, kundi sa paglikha ng mga robot na kayang makipag-ugnayan at makatrabaho ninyo ang tao sa iba't ibang sitwasyon. Ipinapakita rin nito na ang dating nakikita lamang sa mga science fiction na pelikula ay unti-unti nang nagiging realidad. Habang mas maraming bansa ang namumuhunan sa AI at robotics, inaasahang dadami rin ang mga humanoid robots na makikita sa mga opisina, ospital, paaralan, paliparan at maging sa mga tahanan. Gayunpaman, mahalaga ring tiyakin na may sapat na batas at regulasyon upang maging ligtas at responsable ang paggamit ng mga teknolohiyang ito.
8: Panibagong yugto ng AI at humanoid robotics na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Opisyal na inilunsad ng Ubitech ang U-World U-1 noong Hunyo 30, 2026 sa Shenzhen, China. May tatlong versyon ang humanoid robot na ito, ang U-1 Lite, U-1 Pro at U-1 Ultra. Ang bawat modelo ay may magkakaibang kakayahan, ngunit lahat ay idinisenyo upang maging mas natural ang kilos at pakikipag-usap sa tao. Nagsisimula ang presyo nito sa humigit-kumulang $18,000 at ayon sa kumpanya, mahigit 10,000 units na ang na-order bago pa man ang opisyal na paglulunsad. Ipinapakita nito na malaki ang interes ng publiko at ng iba't ibang organisasyon sa ganitong uri ng teknolohiya. Bukod sa realistic na mukha, meron din itong biomimetic skin, kumukurap na mata at natural na paggalaw ng leeg at katawan. Ayon sa Ubitech, kaya nitong gayahin ang halos 90% ng pangunahing galaw ng tao. Gumagamit din ang robot ng iba't ibang sensors, cameras at artificial intelligence algorithms upang makilala ang kapaligiran at makapagdesisyon kung paano kikilos. Dahil dito, mas ligtas at mas maayos ang pakikipag-ugnayan nito sa tao kumpara sa mga naunang humanoid robots. Bagamat meron pa ring ilang limitasyon sa paggalaw nito, malinaw na ipinapakita ng U-World U-1 kung gaano nakalayo ang narating ng humanoid robotics sa kasalukuyan.
7: Isa sa pinakamahalagang katangian ng U-World U-1 ay ang emotion-aware artificial intelligence nito. Ayon sa Ubitech, kaya nitong makilala ang higit sa 20 emosyon ng tao at tumugon batay sa nararamdaman ng gumagamit. Hindi lamang ito basta sumasagot sa mga tanong, kundi sinusubukan din nitong maging mas natural ang bawat pag-uusap. Mayroon din itong long-term memory system na nagtatala ng mga dating pag-uusap at karanasan. Dahil dito, mas nagiging personal ang pakikipag-ugnayan ng robot sa may-ari. Bukod pa rito, mabilis din ang response time ng robot at halos sabay ang galaw ng bibig nito sa pagsasalita upang maging mas makatotohanan ang komunikasyon. Gayunpaman, kasabay ng mga kakayahang ito ay lumilitaw ang usapin ng privacy. Dahil patuloy nitong sinusuri ang mukha, boses, emosyon at mga nakasanayang gawain ng gumagamit, maraming eksperto ang nagtatanong kung paano mapoprotektahan ang sensitibong personal na impormasyon ng bawat user. Binibigyang diin ng mga eksperto na habang mas nagiging matalino ang AI, mas mahalaga ring tiyakin na ligtas ang lahat ng impormasyong kinokolekta nito. Dapat malinaw sa bawat gumagamit kung anong datos ang iniimbak, paano ito ginagamit, at kung sino lamang ang maaaring magkaroon ng access dito.
8: Isa sa pinaka-controversial na natampok ng U-World U-1 ay ang kakayahan nitong gayahin ang mukha at boses ng isang partikular na tao gamit ang 3D facial reconstruction at voice print replication. Plano ng Ubitech na magbigay ng 100 customized robots sa mga batang malayo sa kanilang mga magulang, matatandang namumuhay ng mag-isa, at mga pamilyang dumaranas ng mahihirap na sitwasyon. Ayon sa kumpanya, layunin nitong magbigay ng emotional at psychological support sa mga taong nakararanas
6: ng matinding kalungkutan o pag-iisa. Gayunpaman, para sa maraming eksperto, maaari rin itong magdulot ng emosyonal na pagkalito. Halimbawa, kung ang isang robot ay magmumukha at magsasalita tulad ng isang yumao o matagal nang nawawalang mahal sa buhay, maaaring mahirapan ang ilang tao na tanggapin ang tunay na sitwasyon. May mga psychologists ding nagsasabing maaari itong makatulong bilang pansamantalang suporta sa mga taong nag-iisa. Ngunit nililinaw rin nila na hindi dapat maging kapalit ng tunay na presensya ng pamilya, mga kaibigan at profesional na pangangalaga ang isang humanoid robot. Sa huli, ang teknolohiya ay dapat manatiling kakasangkapan lamang at hindi pamalit sa tunay na ugnayan ng tao.
7: Bukod sa companion robots, ginagamit na rin ng Ubitech ang Walker S2 humanoid robots sa mga border checkpoint ng China. Ang mga robot na ito ang tumutulong sa pag-aayos ng pila, pagbibigay ng impormasyon tungkol sa customs procedures, paggabay sa mga pasahero, at pag-inspeksyon ng mga cargo containers gamit ang AI vision at optical scanners. May taas itong umigit kumulang 1.76 metro, may 52 degrees of freedom, at kayang magbuhat ng hanggang 15 kilo bawat braso. Meron din itong dual battery system upang halos tuloy-tuloy ang operasyon kahit sa matagal na paggamit. Ipinapakita nito na hindi lamang para sa tahanan ang humanoid robots. Maaari rin silang makatulong sa transportasyon, logistics, at iba pang pampublikong serbisyo. Gayunpaman, nananatiling mahalagang tanong kung sino ang mananagot sakaling magkamali ang isang humanoid robot sa mga gawaing may kaugnayan sa seguridad at kaligtasan ng publiko. Isa ring hamon ang cybersecurity dahil kailangang maprotektahan ang mga robot laban sa hacking at iba pang uri ng cyber attack upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at ng impormasyong kanilang pinoproseso.
6: Sa kabuuan, ipinapakita ng mga bagong proyekto ng Ubitech na mabilis nang lumalawak ang papel ng humanoid robots sa ating lipunan, mula sa mga pabrika, border checkpoint at logistics centers hanggang sa mga tahanan at elder care facilities unti-unti. Nang nagiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay, ang artificial intelligence na may kakayahang makipag-usap, umunawa ng emosyon at tumulong sa iba't ibang gawain. Kasabay nito, ipinapakita rin ng New World Yuan na hindi na lamang teknolohiya ang pinag-uusapan, kundi pati na rin ang mga usaping may kinalaman sa privacy, ethics, seguridad at responsableng paggamit ng artificial intelligence. Sa hinaharap, inaasahang mas marami pang humanoid robots ang makikita sa mga ospital, paaralan, negosyo at maging sa ating mga tahanan. Maaari silang makatulong sa pagpapagaan ng trabaho, pagpapabilis ng serbisyo at pagbibigay ng suporta sa mga taong nangangailangan ng pangangalaga. Gayunpaman, nananatiling mahalagang tandaan na ang teknolohiya ay dapat magsilbi sa tao at hindi maging kapalit ng tunay na pakikipagkapwa. Ang pag-unlad ng artificial intelligence ay kailangang samahan ng malinaw na regulasyon, pananagutan at paggalang sa karapatan at dignidad ng bawat tao. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung gaano katalino ang mga humanoid robots, kundi kung paano natin gagamitin ang teknolohiyang ito ng responsable, makatao at para sa ikabubuti ng buong lipunan.
9: AI-generated advertisements sa mga lokal na negosyo sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, mabilis na nagbabago ang paraan ng pag-advertise ng mga negosyo. Kung dati ay nangangailangan ng professional photographer, graphic designer at malaking production budget upang makagawa ng isang advertisement, ngayon ay may bagong teknolohiyang maaaring makatulong sa malaking bahagi ng prosesong ito. Ito ay ang Generative Artificial Intelligence o Generative AI. Ito si Angelica Cabe para sa Youth AI. Sa pamamagitan ng Generative AI, maaaring makagawa ng mga larawan, video, teksto, voiceover, music at iba pang promotional materials gamit lamang ang isang simpleng instruction o prompt. At dahil mas nagiging accessible ang mga AI tools, hindi na lamang malalaking kumpanya ang gumagamit nito. Maging ang maliliit at lokal na negosyo sa Pilipinas ay nagsisimula na rin gumamit ng AI sa kanilang advertising. Ngunit, Saan nagmula ang trend na ito? Bakit ginagamit ito ng mga negosyo? At higit sa lahat, kailan naging kapaki-pakinabang ang AI-generated advertising at kailan naman ito naging problema? Iyan ang ating tatalakayin sa segment na ito. Saan nagmula ang AI advertising? Una, mahalagang maunawaan na hindi bagong konsepto ang paggamit ng artificial intelligence sa advertising. Matagal nang ginagamit ng mga advertising platform ang machine learning at algorithms upang pag-aralan ang consumer behavior. Halimbawa, kapag madalas kang naghahanap ng isang particular na produkto online, maaaring makakita ka ng mga advertisement na may kaugnayan dito. Ginagamit ang AI upang matukoy kung anong uri ng content at advertisement ang mas malamang na maging relevant sa isang particular na user. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking pagbabago nang lumaganap ang generative AI. Hindi na lamang nito sinusuri ang impormasyon. Kaya na rin itong gumawa ng bagong content. Maaaring gumawa ng larawan mula sa text, magsulat ng advertisement copy, bumuo ng video concepts, at maaari rin itong tumulong sa paggawa ng marketing campaigns. At dahil dito, nagkaroon ng access ang mas maraming negosyo sa mga creative capabilities na dati ay nangangailangan ng malaking budget. Bakit gumagamit ng AI ang mga lokal na negosyo? Isa sa pinakamalaking dahilan ay gastos. Para sa isang maliit na negosyo, maaaring maging mahal ang professional advertising production. Kailangan ng photographer para sa product photography, kailangan ng designer para sa graphics, copywriter para sa promotional text, at para sa video advertisements, maaaring kailangan pa ng actors, equipment, editors, at production crew. Sa tulong ng AI, maaaring mapabilis at mapababa ang gastos ng ilan sa mga prosesong ito. Halimbawa, maaaring gumamit ang isang maliit na restaurant ng AI upang makabuo ng iba't ibang concepts para sa kanilang social media post. Maaari itong gamitin upang mag-suggest ng captions, design concepts, mag-edit ng background, o tumulong sa pagbuo ng promotional campaign. Para sa maliliit na negosyo na may limitadong resources, malaking oportunidad ito. Nangangahulugan itong mas marami silang paraan upang makagawa ng marketing materials nang hindi kinakailangang magkaroon ng budget na katulad ng malalaking corporations. AI-assisted at AI-generated advertising. Gayunpaman, mahalagang paghiwalayin ang dalawang konseptong ito. AI-assisted advertising at AI-generated advertising. Sa AI-assisted advertising, may tunay na produkto o creative material na ginawa ng tao, ngunit ginamit ang AI upang mapahusay ito. Halimbawa, maaaring kumuha ang isang restaurant ng tunay na larawan ng kanilang pagkain at gumamit ng AI upang alisin ang background, pagandahin ang lighting o gumawa ng layout. Ang produkto ay tunay. Ang AI ay tumulong lamang sa presentation. Sa AI-generated advertising naman, maaaring ang pangunahing visual mismo ay ginawa ng AI. Halimbawa, maaaring sabihin sa isang image generator, gumawa ng advertisement para sa isang Filipino burger restaurant na may malaking burger, fries, at malamig na soft drinks. Sa loob lamang ng ilang segundo, maaaring magkaroon ng bagong promotional image. Maginhawa ito. Ngunit dito rin nagsisimula ang isang mahalagang concern. Kapag hindi na tumutugma sa totoong produkto, ang pangunahing problema ay maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng advertisement at ng aktwal na produkto. Halimbawa, maaaring gumawa ang AI ng isang burger na napakalaki, napakaraming cheese, at napaka-perfect ng presentation. Ngunit kung ang actual na burger na matatanggap ng customer ay iba ng malaki sa ipinakita sa advertisement, maaaring makaramdam ang customer na malinlang siya. Dito pumapasok ang konsepto ng misrepresentation. Hindi masama ang paggamit ng AI para gumawa ng creative visuals. Ngunit, kailangang tiyakin ng negosyo na hindi nagagamit ang AI upang magbigay ng maling impression tungkol sa isang produkto o serbisyo. Sa advertising, mahalaga ang creativity. Ngunit, kasing halaga rin nito ang accuracy at transparency. Kailan nagiging masama ang AI advertisement? Hindi lahat ng AI-generated advertisement ay masama. Ang problema ay nagsisimula kapag ginamit ang AI ng walang sapat na human oversight. Halimbawa, kung ang AI-generated image ay naglalaman ng maling product information, kung ang produkto sa advertisement ay hindi katulad ng tunay na produkto. Kung gumamit ng AI-generated person upang magmukhang totoong tao o influencer nang hindi ito malinaw sa audience. O kung ang isang advertisement ay ginawa lamang ng mabilis upang makapaglabas ng content, kahit hindi na ito dumaan sa maayos na quality control. Sa mga ganitong sitwasyon, maaaring maapektuhan ang credibility ng negosyo. At kapag nawala ang tiwala ng customer, maaaring mas mahirap itong mabawi. Kailan naman ito magandang gamitin? Sa kabilang banda, maraming legitimate at kapaki-pakinabang na paraan upang gamitin ang AI. Maaaring gamitin ito para sa brainstorming, initial design concepts, copywriting, image editing. At para sa small businesses, maaaring maging malaking tulong ang AI upang makipagsabayan sa digital advertising kahit limitado ang kanilang budget. Ang mahalaga ay hindi nawawala ang human decision making. Ang tao pa rin ang dapat mag-review ng content. Ang tao ang dapat mag-check ng accuracy. At ang tao ang dapat managot sa final advertisement. Kaya sa susunod na makakita tayo ng AI-generated advertisement mula sa isang local business, hindi sapat na sabihin lamang, AI-generated ito. Mas magandang itanong, bakit ginamit ang AI? Ginamit ba ito upang makatulong sa creative process? O ginamit lamang ito upang makagawa ng content ng pinakamabilis at pinakamura? Dahil may malaking pagkakaiba sa pagitan ng paggamit ng AI bilang creative tool at paggamit nito bilang replacement para sa creative thinking. Sa magandang AI advertising, may technology. Pero mayroon ding human creativity. At higit sa lahat, may respeto sa audience. Dahil sa huli, hindi ang AI ang bumubuo ng reputasyon ng isang negosyo. Ang tiwala ng customer ang bumubuo nito. At habang patuloy na nagbabago ang mundo ng advertising dahil sa artificial intelligence, marahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi, kaya ba ng AI gumawa ng advertisement? Alam na nating kaya nito. Ang mas mahalagang tanong ay, kaya ba nating gamitin ang AI nang hindi nawawala ang creativity, authenticity, at human connection na dahilan kung bakit epektibo ang advertising? Muli, ito si Angelica Cabe para sa Youth AI.
0: Alright, welcome back! Bago tayo tuluyang magtapos, balikan natin ang pinakamahalagang tanong sa ating episode. Dapat ba nating katakutan ng artificial intelligence o dapat ba natin itong yakapin? Ano ang makatotohanan sagot ay, alam nyo, ang makatotohanan sagot ay hindi lamang oo o hindi. Hindi natin kailangang matakot sa AI na para bang wala tayong magagawa, pero hindi rin tayo dapat maging kampante na para bang automatic na magiging mabuti ang lahat. Ang artificial intelligence ay isang makapangyarihan teknolohiya. Kaya nitong pabilisin ang trabaho, palawakin ang access sa information, tumulong sa education, pagganahin ang healthcare, lumikha ng negosyo at bigyan ng bagong kakayahan ang mga ordinaryong tao. Pero ang parehong teknolohiya ay maaari ring gamitin sa panlilinlang, surveillance, discrimination, job displacement, misinformation, deepfakes, autonomous weapons, at pagkontrol sa information. Ibig sabihin, hindi sapat na itanong kung matalino ba ang AI. Ang mas mahalagang tanong ay, matalino ba tayo sa paraan ng paggamit natin ito? Diba, sa ating tinalakay ngayon, nakita natin ang dalawang pananaw. Nagbabala si Mogaudat na maaaring mabilis na magbago ang kahulugan ng trabaho. Maaari itong dumami. Maaaring lumami ang mahalagang desisyon ipapasa sa AI dahil sa pressure mula sa competition, negosyo, ekonomiya at geopolitics. Samantalang, ipinalawanag ni Eric Bryn Jobson, no? Jobson, na hindi pare-pareho ang epekto ng AI sa lahat ng trabaho. May mga gawain na na-automate pero mayroon ding mga manggagawang nagiging mas produktibo dahil ginamit nila ang AI bilang katuwang. Pareho silang may mahalagang mensahe. Malaki ang pagbabagong darating, ngunit hindi pa nakasulat ang buong kwento. Ang prediction ay hindi garantiya, ang mga warning ay hindi automatic na kapalaran, at ang teknolohiya ay hindi isang pwersang hiwalay sa tao. May gumagawa nito, may nagpopondo nito, may nagdidesisyon kung paano ito gagamitin. May gumagawa ng batas, may kumpanya nagpapasya kung sino ang makikinabang, at may publiko maaaring magtanong, tumutol, makilahok at humingi ng pananagutan. Narito ngayon ang aking panawagan sa pagkilos. Una, sa bawat manggagawang Pilipino, huwag hintayin dumating ang pagbabago bago kayo maghanda. Hindi ninyo kailangan maging programmer o AI engineer, pero kailangan ninyong maunawaan kung paano naapektuhan ng AI ang inyong trabaho. Tignan ninyo ang mga ginagawa ninyo araw-araw, ha? Alin ang paulit-ulit, alin ang mabagal, alin ang maaaring tulungan ng AI, at higit sa lahat, alin ang nangangailangan pa rin ng inyong karanasan, pag-unawa, judgment, at pakikipagkapwa. Iyan ang responsible experimentation. Hindi basta paggamit, may pagsusuri. Hindi basta automation, may accountability. Ikalawa, sa ating mga kabataan at estudyante, huwag gamitin ang AI bilang shortcut para lamang matapos ang assignment. Gamitin ninyo itong tutor, brainstorming partner, practice coach, research assistant. Yan. Mag-explain ng mahirap na konsepto, magpagawa ng simple question, at maghambing ng iba't ibang pananaw. Pagkatapos, hanapin at suriin ang original sources nito. Dahil ang tunay na AI literacy ay hindi lamang marunong mag-prompt. Marunong din itong kumwestiyon. At huwag ninyong hayaang mawala ang inyong sariling boses. AI can generate words, but only you can give those words your truth, purpose, and humanity. At ikatlo, sa ating mga guro at paaralan, hindi sapat ang assessment na madaling sagutin ng chatbot. Kailangan nating gumawa ng learning activities na humihingi ng pag-unawa, oral explanation, actual demonstration, collaboration, source checking, at reflection. Ang layunin ng edukasyon ay hindi lamang makagawa ng output. Ang layunin ay makabuo ng taong marunong mag-isip, magpasya, at siyempre managot. At ika-apat, sa ating mga negosyante at business leaders, huwag nating gamitin ang AI bilang dahilan lamang para magtanggol o magtanggal ng tao. Bago mag-automate, alamin muna kung ano ang tunay na problemang nilulutas ninyo. Sukatin kung gumanda ba ang serbisyo, bumaba ang error, bumilis ang operasyon, o tumaas ang customer satisfaction. At kung may oras at gastos na natitipid at natipid, itanong din natin, paano makikinabang ang mga manggagawa? Maaari ba silang sanayin para sa mas mataas na tungkulin? Maaari ba silang ilipat sa gawaing nangangailangan ng creativity, empathy, customer relationships, at judgment? Ang mahusay na AI transformation ay hindi lamang pagbabawas ng tao. Ito ay pagpapalakas sa kakayahan ng tao. At ikalima, sa mga creative, media, at voice industry, ipaglaban natin ang ating mga karapatan, no? Ang mga credit, at syempre, yung mga consent. Hindi porket kayang gayahin ng AI ang mukha, boses, estilo, o performance ng isang tao, ay may karapatan na itong gamitin ng walang pahintulot. Bawat boses ay may may-ari, bawat mukha ay may identity, bawat lika ay may pinagmulan. Kailangan ng malinaw na kasunduan tungkol sa training, data, licensing, duration of use, territory, payment, at karapatang bawiin o limitahan ang paggamit. At ika-anim, sa pamahalaan at sa mga gumagawa ng policies, kailangan natin ng malinaw at updated na data tungkol sa epekto ng AI sa employment. Aling mga industriya ang pinaka-apektado? Aling trabaho ang lumiliit? Ano ang mga bagong trabaho ang lumilitaw? Sino ang nangangailangan ng retraining? At naabot ba ng mga programa ang mga manggagawa sa labas ng Metro Manila? Hindi sapat ang seminar na may certificate, pero walang malinaw na daan patungo sa trabaho. Kailangan natin ng tunay na transition programs, accessible training, job matching, social protection, at support sa maliliit na negosyo. Kapag ginamit ang AI sa hiring, lending, healthcare, education, public benefits, law enforcement, o national security, dapat may taong mananagot. Dapat may transparency. Dapat may paraan para questionin at iapila ang isang maling desisyon. Hindi maaaring sabihin algorithm, kasi ang algorithm ay hindi dapat maging taguan ng pananagutan. At ang panghuli para sa lahat to, huwag nating hayaang ang usapan tungkol sa AI ay kontrolado lamang ng malalaking technology companies, investors, at experts. Kasama sa usapang ito ang ordinaryong manggagawa. Kasama ang guro, kasama ang magulang, kasama ang artist, kasama ang kabataan, mga persons with disabilities, mga komunidad na maaaring makinabang o maapektuhan ng teknolohiya. Ang kinabukasan ng AI ay kinabukasan nating lahat. Kaya dapat may boses tayong lahat. Alright? Sa mga kaibigan, AI can provide intelligence, but humanity must provide the wisdom. Ang AI maaaring gumawa ng sagot, pero tayo ang dapat pumili ng tamang tanong. Maaari ito magbigay ng rekomendasyon, pero tayo ang dapat managot sa desisyon. Maaari itong pabilisin ang trabaho, pero tayo ang dapat magpasya kung kanino mapupunta ang benepisyo. Maaari itong gayahin ang ating boses, pero hindi nito dapat agawin ang ating karapatang magsalita para sa ating sarili. Kaya huwag tayo maging passive observers ng AI revolution. Maging informed users tayo, maging responsible creators, maging mapanuring mamamayan, at maging tagapagtanggol ng dignidad at karapatan ng bawat tao. Ang kinabukasan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng artificial intelligence. Ang kinabukasan ay tungkol sa kung ano ang pipiliin nating gawin gamit ito, at kung anong uri ng lipunan ang nais nating buuin. Ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, ang Voice Master of the Philippines. Patuloy tayong matuto, patuloy tayong magtanong, patuloy tayong kumilos. At siguraduhin natin sa mundong pinapabilis ng teknolohiya, tao pa rin ang nasa puso ng bawat desisyon. Have a great day everyone! See you next week! Yeah! 5, 4, 3, 2, AI para sa masa! Yes! God bless everyone! See you next week!

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Hello there. Hi. Good morning, everyone. Beautiful day. Kahit maulap, mga kababayan, pasilip-silip, pakindat-kindat ang haring araw. Tata Rolly, kung merong haring araw, meron ba ang reyna ng araw? Tatanong ako, palagi nagagamit yan, kumindat, na sumilip, si haring araw. Nako po, ano ha? Siguro kung merong haring araw, baka meron namang reyna ng araw. Pampangiti lang po yon, mga kababayan. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. It's another Sabado ng ating palatuntunang Go Agri Plus. It's great opportunities in Philippine agriculture. Yun ang ibig sabihin ng Go Agri Plus. G-O Agri, yan. Great opportunities, yan. And in Philippine agriculture. Plus, merong mga iba kasing development programs na pwedeng isalpak at napapakinggan dito po sa ating palatuntunan. O, ayos ba? Nako, interesting ang ating pag-uusapan ngayon. Mga kababayan, mga magsasaka, mga mangingisda, na imbagat-bigat yung amin na po, mga taga-Ilocos, mga magsasaka at mangingisda at mga plantito at mga plantita. Hello, hello. O, ang ating makakausap ay isang Ilocano. Opo, true-blooded Ilocano. At makakausap natin siya expert dito sa ating pag-uusapan. In the meantime, habang inaantay ko po at maging ready ang ating communication link, alam nyo ba

0: na kinikilala bilang isa sa pinakamalaking food market sa buong mundo. Sa lawak po nito, umaabot sa daan-daang ektarya para itong isang lungsod ng pagkain kung saan araw-araw dumadaloy o mabibili o po dumadaan at makikita ang gulay, prutas, karne, isda at iba pang pangunahing produkto. Yan. Ang pangalan, Central de Abasto sa Mexico City. Galing ano, Tata Rolly? Oh, Central de Abastos. Alam ba nyo, din sa Singapore, doon sa pinupuntahan palagi namin ni Tata Rolly, yan, Singapore lang naman, ang mga hawker center ay hindi lamang simpleng kainan. Bahagi ito ng kulturang pagkain na kinikilala ng UNESCO bilang mahalagang pamana. Dito po nagsasama-sama ang nako, yung pong lasa ng iba't ibang komunidad. Mula chicken, rice, hanggang nako yung laksa na gustong gusto ng karamihan mga pupunta sa Singapore sa presyong abot kaya para sa nakararaming nandyan po sa pagpupunta sa Singapore. Kita nyo, napakalawak ng merkado. Ay siya, may pag-uusapan po kami ng isang eksperto sa Department of Agriculture. Siya po ang Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems. Ngayon, tatawagin na po natin. Joining via Zoom, si is yung Undersecretary Ari A. Perez. Naimbaga bigat, Apo Yusek Ari. Good morning. Good morning,
1: Yusek Ari. Naimbaga bigat, Apo Kakiko. At sa lahat po ng mga nakikinig sa ating sa inyong programang Radyo Pilipinas.
0: Thank you for joining us today. Last time, taga-tagal na po hindi tayo nagkausap. Nandun ka pa sa Clark International Airport, ano ha? Oo. Nabibiro pa kitang pagkatinawag kay Hep Hep Ari. Yan. Ngayon ano eh, angkop na angkop yung office mo sa Department of Agriculture. Ikaw na ay Ari Culture Perez. Yusek! Pampagana lang muna yon. Ipakikilala nyo nga po, nandyan na pala kayo doon sa inyong tanggapan na Agro-Marine Industrial Systems. You know? Sige nga, ipakilala nyo nga po, ano ang mandato, ano ang role ng sa ating food security sa ating bansa. Yusek Ari.
1: Yes, Kakiko. Ito pong Agro-Marine Industrial Systems ay binuo po ito ni Secretary Kiko Laurel. Itong taon lamang na to, bale nag-umpisa po tayo nung Marso nung ako officially ma-onboard sa position na yan. Ang ating pong kasing gustong gawin diyan sa Agro-Marine Industrial Systems ay gawin ng integrated bawat infrastructure ng buong agrikultura, iisang sistema. Dahil ho nung mga nakaraan, medyo masasabi po nating hiwa-hiwalay yung pagtingin o hiwa-hiwalay ang pag-implement. Ngayon po, mula sa ating mga farms, mula sa ating mga hapag. So, yan po, ang buong value chain yan ay kailangang tingnan natin. Nandyan po ang ating mga farm-to-market roads na programa dyan. Ating mga post-harvest facilities. Kagaya ng ating mga trading centers, cold storage facilities, food hubs, pati na rin po ang ating mga hatcheries, irrigation systems, pati mga biosecurity facilities, fish ports ay kasama sa ating programa po sa Agriculture Marine Industrial Systems. Ang simple na lang po ang formula. Pagka walang kalsada, lugi ang magsasaka. Mm-hmm. Pagka walang cold storage, maraming pagkain na nabubulo. At pag walang bagsakan, trader ang kumikita. So sa Agro-Marine Industrial Systems, ang ating gustong gawin o pinaka-major program natin make sure na ang ating mga sistema para sa agrikultura ay mula sa farm hanggang sa ating hapag ay nagtutugma at kumpleto. Pangalawa, bawasan po ng napakalaking spoilages, food wastages sa commodities natin na umaabot sa 30 to 40%. At pangatlo,

0: ay siyempre ito yung pinaka-primary, ay magkaroon ng mas malaking kita ang ating mga magsasaka at mga mangingisda.
1: Wow, napakalawak pala ng ano, sakop na yan da, sa Agri-Marine Industrial Systems, Yusek Are. No? May nabanggit po kayo dyan sa mga nabanggitin nyo. Mukhang magandang pagtuunan ito ng pansin dahil sa mga magsasaka na minsan meron po silang kinakaharap na problema sa kung saan dadalhin yung kanilang mga supplies, yung mga naani. At pinag-uusapan yan na nabanggit nyo, warehouses at mga cold storage facilities. Ay, ilan po ba ang mga planong nakaprogram dyan sa inyong sistema na para makatulong ito sa food security ng ating bansa? Yusek Ari.
0: Kakiko, unang-una muna, ang datos sa cold storage sa Pilipinas, mayroong 268 po na existing. Kanya lang, mahigit kalahati dyan, hindi gumagana.
1: Nako, ganun pero, ba yun?
0: Hindi lang naman kasi ito pagmamayari ng gobyerno, kundi ito'y kombinasyon na ng sa pagmamayari ng mga private sector.
1: Ah, mga private operators.
0: Kaya tayo sa Department of Agriculture, itong 2024, 2025, 2026, meron ho tayong mga nakatarget na mahigit 100 na cold storage facilities na gagawin. Ito yung karamihan modular. At yan ay ilalagay natin sa bawat regions ng Pilipinas. Nakakalat po yan. At sa mga ano naman, mga malalaking bagsakan, ito yung pong mega food hubs, meron po tayong mga 5 na nakaprograma na ho. At isa dyan yung papunta sa Clark. Meron ho din sa may Quezon, sa may Chaong Quezon. Sa Visayas naman, meron hong nakaambang plano dyan sa Naga, Cebu, sa Bukidnon, at saka sa Camarines Sur.
1: Ah, madami din pala. Ano, tama-tama yan. Babalikan ko po yung mega food hub na yan. Magandang pag-usapan yan. At alam mo naman, nakaka-relate ako noon pa man na pag-uusapan natin. Pero gusto ko lang ipaalam, nakikinig po ang mga Tagalucena ngayon sa 87.9 FM, buong Quezon na inaabot natin ngayon. At dito din po sa loob ng Philmec compound sa Muñoz, Nueva Ecija sa 90.1 FM Radio Agri. Nakikinig din po sila, nakamonitor. Nakikinig din po ang Radio Pilipinas na FM dyan po sa Agoo, La Union. Batiin po natin na imbag po sa inyong lahat dyan, mga taga La Union. Eka, Yusek Ari, paano po titiyakin ng Department of Agriculture ang mga cold storages na yan at warehouses ay talagang magagamit po ng malilit na magsasaka, kooperatiba, at nako, mga fishers organizations, Yusek Ari?
0: Iyan ang pinakamahalagang tanong, Kakiko.
1: Salamat po.
0: Napaka-importante kasi na dapat ang makinabang ang ating mga maliliit na mangingisda at saka mga magsasaka. Itong unang-unahin ko dito sa mga farm-to-market roads, ang malaking pinagbago dyan sa implementasyon ay meron na pong very specific na lugar kung saan ilalagay yung ating mga farm-to-market roads, may tinatawag na geotag. Tara nakakasiguro na kung saan dapat ilagay yung infrastruktura na yan, yung kalsada na yan, doon mapupunta. Unlike in the past, nakalagay lang ho dyan kung saan yung lugar, yung barangay. Hindi mo malalaman kung saan specific na lokasyon, kung papunta nga ba talaga doon sa nangangailangan na lugar na malagyan ng kalsada. Pagdating naman ho sa ating mga mega food hubs, ang mga hindi ho traders ang makakapasok dyan, kundi mismong mga kooperatiba ng mga magsasaka at mga mangingisda.
1: Oh.
0: Kasi
1: direkto ha, mga magsasakang kooperatiba pala. Good, ano?
0: Oo, kasi malimit ang nangyayari dahil ho walang magandang bagsakan na kung saan na kinikilala natin yung mga farmers at saka fisher folk, eh malimit yung traders talaga ang bumibili
1: Oo
0: at
1: nga, ano?
0: sila nagbebenta sa merkado.
1: Oo nga po.
0: Oo. So ngayon Kaki ko, ang bagsakan na to may at saka cold storage may hahanling tulad ho natin yan bilang ATM ng ating mga magsasaka ngayon.
1: Wow,
0: pwede
1: galing,
0: na sila mag-withdraw anytime, mag-deposit anytime, 'di ba? Nakatago lang, naka-imbak at i-withdraw kung kailan nila kailangan. Yan na po yung pinakabagong alkansya ng ating mga magsasaka at saka mga mangingisda.
1: Yan ha, mga magsasaka, meron na kayo narinig. Naragdagan pa namin itong pag-uusap namin ni Yusek Ari. Now, sa programa po, Yusek Ari, na inyong mga nabanggit, mga nauna pa, yung tatlo, ano, yan sa Agro-Marine Industrial Systems, ano sa palagay nyo naman ang dapat na priority program ng ating pamanan at ng inyong pamamahala dyan sa inyong tanggapan?
0: Ako po, para sa akin na nakikita ko, na ang daming napapanood natin at naririnig na ang daming natatapon na mga pagkain, yung mga ani ng, at saka mga isda, huli ng ating mga mangingisda at saka magsasaka, eh unahin natin yung mga post-harvest facilities o yung imbakan. Kailangan po nung cold storage facilities, yan ang pinaka-priority. Para meron hong mapahaba po ang buhay ng ating mga commodities na yan. Yung mga cabbages, yung mga carrots, mga onions, at yung mga isda na nahuhuli ng ating mga mangingisda. So, yan po ang pinaka-top. Pangalawa po, kailangan yung ating mga food hubs. Hindi lang ito mega, no? Ang ating programa dyan ay spokes and hub and hubs.
1: Uy, bago so, yun, marami, ano yun? Paano yun? Paano nga? Paulit nga, yung Sekare? Ngayon ko lang narin ng yun, ha?
0: Oo, spokes and hubs. Ang mangyayari po dyan, may tatlong layer po ng imbakan. At imbakan at pwedeng mapagbentahan na ng ating mga magsasaka at mangingisda. Sa mga magsasaka, ang una kasing layer ng kanilang imbakan eh, dapat kung mga ilang ektarya ang sinasaka nila, pag-ani, meron silang paglalagyan immediately to preserve yung ating mga, yung kanilang mga naani. Tapos, pagka medyo, kasi ilang araw ho yan magha-harvest eh.
1: Yes, yes.
0: Oo, eh hindi naman ho, pwedeng bawat ani, ibibiyahe agad-agad. Kailangan, para hindi ho magastos, i-imbak muna, may imbakan muna sila. Kaya isa sa mga programa natin yung mga modular cold storages. Tapos pagkatapos diyan mula sa mga farms na yan, meron tayong mga kadiwa centers or meron tayong mga trading centers na halintulad diyan yung mga nasa Nueva Vizcaya, yung Envat, meron pong Baptisi, yung Benguet Agri Pinoy Trading Center, meron po din Baptisi na Pampanga Agri Pinoy Trading Center, at sa buong Pilipinas may ganyan. Tapos, yung mga spokes na tinatawag na yan, eh kailangan merong mega food hub kung saan dyan naman nila idiretso na sila makakapagbenta.
1: Doon na kaagad.
0: Doon na ho kaagad. Bawat layer Kaki ko, merong direktang pagkakataon ng mga farmers at fisher folks na makapag-imbak agad-agad. Sa mga fisher folks naman, meron tayong agri-fish ports at saka agri-fish ports na pagkahuli ka agad, eh meron silang paglalagyan. At meron din tayong nakakalimutan kong sabihin na mga ice mga
1: ice cold makers.
0: Ano
1: ice
0: making ice plants. Maglalagay ho tayo bawat mga fish ports.
1: Ice, no? Talagang total systems pala itong Agro-Marine Industrial Systems na nasa tanggapan ninyo. It's a malaking ano, proyekto ito, the Yusek Ari. Tamang-tama, habang nag-uusap tayo, gusto ko lang ipaalam po na tayo ay nasumasaimpawid dito sa 104.3 FM sa Mega Manila. At tayo din po, yung mga nababanggit kong nakikinig sa Lucena City through 87.9 FM. Yan po sa 90.1 naman sa Muñoz City, Nueva Ecija. At doon po sa Radio Pilipinas Lawag, nakikinig pong lahat. Kaya tayo, may tinanggap na reaction habang tayo nag-uusap. Mula dito kay Mang Antonio Reynoso ng Tarlac, Yusek Ari, I hope you won't mind. You know? Ang tanong nila ay, pagdating po sa pondo, galing lang po ba sa pamahalaan ng pondo o merong public-private partnership sa pagpapatupad ng mga programa na binanggit ninyo? Baka po kung nasusundan nito ni Mang Antonio itong pinag-uusapan natin. Ha? Sige po, go ahead, Yusek Ari.
0: Pagka pinag-uusapan ho, pondo, dyan ho tayo talagang nagkaka-problema. Kasi hindi ho sapat ang ating nakukuha mula sa General Appropriations Act. Sasabihin ko sa inyo, yung tamang budget po ng Department of Agriculture ay 3 times of what we are getting now para matugunan yung mga pangangailangan ng ating bansa sa agrikultura. Ito sa specifically sa farm to market roads. Meron po kasi tayong backlog na 59,000 kilometers. Imagine niyo ho yan, 59,000 kilometers.
1: Oho,
0: at ang isang kilometro ay 15 million sa ngayon. Ang ating experience base sa mga historical account, malaki na po yung kaya nating gawin na 2,000 kilometers. This year, the 2,000 kilometers na napondohan is worth 33 billion.
1: Wow.
0: So imagine, napakalayo.
1: Oo,
0: sa 3 taon na tayo yung makakaupo, ang target po natin ay at least mga 10,000 kilometers ang magawa. Kasi yun ang realistically na kaya natin gawin.
1: Tamang,
0: pero yan pa lang sa 10,000 kilometers na yan, 150 billion pesos na po ang ating pakakailanganin dyan na hindi kayang pondohan ng gobyerno yan. So, tayo'y kailangan natin ng tulong ng ating mga private sector para mapondohan yung ating mga pangangailangan. We're in our program, there's about 500 billion pesos of gap na kailangan ho natin na pondohan para magawa po lahat ng mga nabanggit ko sa inyo. At kailangan ho talaga natin ng public-private partnerships. At meron naman ho, hindi lang naman PPP, meron din pong ating mga World Bank at ating Asian Development Bank na willing tumulong para bigyan tayo ng soft loans na ating nagagamit na. Kagaya po ng ating Philippine Rural Development Program kung saan galing po yan sa World Bank na tayo binigyan ng pondo para makagawa po ng ating mga farm-to-market roads, solar irrigations, water system, at mga cold storage facilities.
1: Bah, ayan ha, nasagot na, Mang Antonio, ang tinatanong nyo kay Undersecretary Ari Perez. Teka, tumpuntahan na nga natin, Yusek Ari. Itong nababanggit mo kanina na Mega Food Hub. Naku, itatayo nga pala dyan sa Clark Freeport Zone, ano, dyan sa Pampanga. Ano nga pala ang detalye nito, Yusek Ari, please?
0: Itong nasa Clark po na tinatawag nating Clark National Food Hub ay matagal na ho nating pangarap. Alam mo yun, sinabi niyong in-interview niyo ako noong 2024.
1: Oo nga po.
0: Ako pa ay presidente pa ng Clark International Airport Corporation. At yun na isa sa mga topic natin, itong food hub na to. At ako ay nagpapasalamat na napunta po ako sa Department of Agriculture at naipagpatuloy natin itong programa na to. It is a blessing, oh, na napunta tayo dito at ngayon nga nagkapirmahan ho ang Food Terminal Inc. at ng Clark International Airport para sa isang mahigit 40 hectares na lupa dyan sa loob ng Clark Aviation Capital. Ito po isang lease na magtatagal hanggang 25 years. DA naman ay susuportahan ang dalawang agencies na to ng gobyerno para mapondohan yung facilities. Ang total project cost niyan ay nasa mga 8 to 9 billion para matapos po yung mga infrastruktura diyan sa more than 40 hectares na yan. At ang ating phase 1 at phase 2, tig 2 billion po yan, ay meron na po tayong pondo para yan po ay magawa na kaagad-agad, Kakiko.
1: Well, malawak talaga. Yan na nga yun. Sabi ko nga kanina, makaka-relate ako dyan sa topic namin na ito, National Food Hub. Pero, Yusek Ari, ito nang tanong. Sa susunod na 12 hanggang 24 na buwan, ano po mga target milestones naman, ha? Yung mga target milestones ng inyong opisina para yung agro-marine industrial system, lalo na sa mega food hub completion, itong mga tinatawag natin warehouses, operations, cold storages, ay nako, direktang benepisyo sa producers at consumers. Go ahead, Yusek Aroy.
0: I wish mas maaga ho natin itong nahawakan. Dahil parang kukunti na lang ang panahon ho kung titingnan ninyo dahil next year election period na. Pero despite that, Kakiko, sanay naman na ho tayo sa ganitong klaseng pressure, no? Napakita naman ho natin yan nung tayo ay nasa BCD8, nasa Clark. Next month, umpisahan na ho natin yung procurement niyan. At by this year, before the end of this year, i-award na po natin yung para ho sa design and build na contractor para sa 2 to 4 billion pesos na phases 1 and 2. At ang ating binigay at ang binigay ni Secretary Kiko Laurel at ang ating pangulo na direktiba ay mabuksan na yan before the end of 2027.
1: Wow,
0: so napaka-exciting pa naman ito.
1: Yung sakari, talagang mukhang alam ko naman, sabi mo nga medyo mapapabilis at sa inyong expertise na yan ay magagawa na ng sa target na yan. Oh, yung sakari, nako, maganda pa itong usapan natin. Mag-part 2 tayo, ha? Mag-part 3. Kung para mapaka-update tayo diyan sa mga programa ninyo sa agro-marine industrial systems. Anong mensahe nyo sa mga magsasaka at mga mangingisda at ibang mga stakeholders? Go ahead, please.
0: Ang utos po ng ating Secretary Kiko Laurel ng Department of Agriculture at ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kailangan talagang paspasan ng ma-implement itong mga napakagandang programa ng ating agrikultura, lalong-lalo na hot, nagkaroon na tayo ng malawakang pagtingin. At hindi na lang ho ito patsi-patsi, kundi hindi hiwa-hiwalay, kundi kitang-kita natin na mula yung value chain niyan, mula umpisa sa farm hanggang sa ating hapag, ay ating tutugunan. At para sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda, tuloy-tuloy lang po, no, kawawa naman talaga kayo na parang kayo nagtatanim, kayo huli ng huli, pumupunta sa laot, pero wala kayong appropriate na facilities para inyong mapakinabangan itong inyong ani at inyong mga huli. At andito na po ang ating programa na sa tingin natin ay kulang sa ngayon at tayo'y binibigyan na natin to ng mga prioridad. At makakaasa ho kayo na sana na pagka nagawa natin itong lahat, mas magiging malaki na po ang inyong kita. Mas marami kayong pera na gagamitin para sa inyong pamilya at sa paghahanap buhay. Pangalawa po, itong sa ating mga mamimili, makakaasa po kayo na mas marami pong pagkain na available dahil mababawasan ang ating mga wastage, no? Pagkabulok. At makakaasa rin kayo na ating mga pagkain na mabibili ninyo ay may tamang malinis at dumaan sa tamang seguridad ho yan, biosafety and security. Na pwede ho na pagka nagawa natin ito ng tuloy-tuloy ay ang makakapag-export na po tayo. Ano? Kasi pag dumami ang ating pagkita, dumamitin ating ani at mga huli at na napapatagal natin ang buhay, ay mas marami tayong maisusupply, kukunti ang ating nasasayang. So, kailangan din ho namin ng inyong pangunawa dahil ang infrastruktura ay hindi naman ho ganun kabilis magagawa. Pero, nabigyan ho tayo ng matinding pressure, deadline na para matapos lahat ng mga ito sa madaliang panahon at makakaasa ho kayo, bubuhos po tayo ng panahon, oras, para yan ay mga magawa po nating lahat.
1: Well said, Undersecretary Ari Perez. Diyos sa agina po, salamat po, and God bless. We'll have part 2 or part 3 dito sa programa ninyo sa Agro-Marine.
0: Ayan, maraka po. Thank you sa Apo Kiko, sa inyong lahat na mga nakikinig po sa programa ng Go Agri Plus ni Apo Kiko Flores.
1: Thank you. Mabuhay po kayo dyan. Undersecretary Ari A. Perez ang Department of Agriculture Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems. So, mga magsasaka, meron na kayong mga pagdadalhan sa mga susunod na araw dahil nga po ang target 2027. Next year na po yan, ha? Isang national food hub na gagawin po, itatayo dyan sa Clark Freeport Zone. At ito po ay nako dyan po sa lalawigan ng Pampanga. Aba, speaking of Pampanga, mga kababayan, happy birthday muli kay Senador Lito Lapid. Nako, maaya babag po. Kinukumusta po kayo ni na Senador Mark Lapid, Senador Lito Lapid at saka si Senador si GM Mark Lapid ng Tiesa. All right? Tuloy-tuloy po ang ating mga balita dito po sa Go Agri Plus. Ngayon naman, tumanggap po tayo ng weather update mula kay Dr. John Manalo, ang isang ekspertong totoo mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau. Magandang umaga po, Dr. John Manalo.
2: Rancho Pilipinas Weather.
3: Magandang umaga po, Sir Kiko, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Para po sa lagay ng ating panahon dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga ay magiging maulap pa rin po. May chance pa rin ng mga pag-ulan sa binanggit natin ng mga lugar. At dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa, mas less po yung clouds. Mas mababa yung chance ng mga pag-ulan. Actually, sa Mindanao ay may kainitan po na panahon yung kanilang nararanasan sa lalo na sa ilang bahagi ng mainland Mindanao. At sa mga susunod na araw ay posible na bukas ay magiging maulap na rin po sa malaking bahagi ng Luzon. At pero yung chance ng rain ay relatively mas mababa pa din naman. And then unti-unti po yan mag-build up by Monday. Dahil by Monday ay posible na papasok na po ng Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Saudel. Nasa kasalukuyan ay nasa layang 2,710 kilometers east ng Northern Luzon. At pagpasok po nito ng PAR ay ito na po yung babanggitin natin na OBET. May isa pang TD na posible rin pumasok ng PAR na nasa east ng Mindanao. Pero ang mangyayari po dito ay sasakupin o mag-join lang po siya dito sa mas malaking circulation ni Saudel. At yung enhancement ng habagat ay mararanasan po natin sa susunod na linggo. Kaya ngayon po, today may chance po tayo na maglaba o ipaayos yung mga bubong natin bago pag umulan na naman po ulit ay at least meron na po tayong mga preparation. Also, dito po sa probinsya ng Batanes, may mga naranasan pa rin tayo ng mga pag-ulan. At unti-unti po, sa Northern Luzon ay nakakakita na tayo ng mga pag-ataas ng mga na wave height o yung taas ng mga alon. Eventually, ay magtataas din po tayo ng gale warning dyan paglapit ni Saudel. At yung mga kababae natin, ang mga isda at seafarers, no? Lalo na yung mga pumapalaot for several days, ay ma-inform po na may papalapit po na bagyo. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
1: Maraming salamat, Dr. John Manalo. Ha? Thank you sa update na ito. Weather update mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau. O yan, mga napakinggan nyo na po, mga kababayan, sana po naintindihan nyo at iba yung pag-iingat ang amin pong ina-advise at ina-advise din ng Pag-asa. Isang ekspertong mula po sa DOST Pag-asa Weather Bureau, si Dr. John Manalo. O nako, magiging maulan. Tess, ay hindi na naman makakapagkula itong si Tata Rolly. Isa, nakapaglaba ka na ba? Nakapagsampay, ibig sabihin ngayon magsampay. Oy, nako, Mark at Arnel, nasit mga kababayan nakikinig, na-check nyo na ba yung baka meron pong tulo ang bubong at umaagos tubig pag umuulan? Sige, linisin nyo na ngayon at ayusin nyo na nga ngayon. Linisin ang inyong mga alulod. O kasi ang pag-uusapan natin naman ngayon ay ang tungkol sa mga nako Magna Carta for disaster workers. Nako, isa pong maganda na topic na pag-uusapan natin ngayon. Alam nyo ba na kapag may malawakang sakuna, may mga international disaster responder na kayang ipadala sa loob lamang ng 12 hanggang 48 oras upang tumulong sa pagsusuri ng pangangailangan, koordinasyon at search and rescue operations. Sa unang mga oras, matapos po ang kalamidad, bawat minuto ay may katumbas na buhay na maaring mailigtas. Yan po. And then, ngayon sa trivia time sa atin sa panandaigdigang humanitarian network tulad ng Red Cross at Red Crescent ay hindi lang gamot at relief goods ang hatid ng mga responders. Kabilang din sa kanilang trabaho, mga kababayan, ang logistics, mapping, information management, communication at pagtulong sa mga maayos sa pagbangon ng mga komunidad. Ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan ay kaugnayan po dito sa isinusulong na Magna Carta. Magandang topic po ito. Oho. Ito po ay Magna Carta para sa mga yung public responders. O, tulong na ngayon pinag-uusapan sa Kongreso. Makakausap po natin ang presidente ng League of National Capital Region Local Disaster Risk Reduction Management Officers. At ngayon ay concurrent head po siya ng Pasig City Disaster Risk Reduction Management Office. Joining us via Zoom is Mr. Brian Q. Wong. Magandang umaga po, Mr. Wong. Good morning.
4: Good morning po, Sir Kiko.
1: Oh, magandang umaga po. Pasensya ka na. Mukhang ikaw ay pagod na pagod pa yata, no? Sa nakaraan pag inyong pagsasaayos ng mga naapektuhan mga kababayan nyo dyan sa Pasig, ano? Kumusta ngayon? May baha pa ba dyan sa Pasig City, sa ibang mababang lugar?
4: As of Wednesday night po, nag-dissolve na po ang incident management team namin. So technically, wala na pong baha.
1: Mm-hmm.
4: So wala din naman pong pag-ulan na for the past 2 days. Wala pa kahapon. And mapansin po natin ubos ng evacuation na. So evacuation, nakauwi na sila. So may mga inaayos na po kami para at least paghahanda naman sa sinasabi po ng pag-asa na next week naman maulan ulit. So yun po yung
1: namin. Siguro narinig nyo sa pag-asa na aking kausap si Dr. John Manalo kanina, nagbabadya talaga. Mukhang itong buong Agosto ay talagang ang Metro Manila at ang buong Luzon ay basang-basa. Samantalang doon sa Mindanao, napakainit. Itong part ng Visayas. Yes, iba talaga ngayon ang panahon. Well, anyway, bilang pangulo po nitong League of National Capital Region, the local DRRMOs, siyempre head ng Pasig City DRRMO, paano nyo ba inilalarawan ang kasalukuyang kalagayan ng mga DRRM workers at employees dito sa National Capital Region pagdating sa araw-araw na kanilang trabaho, mula sa preparedness hanggang sa response at recovery, Mr. Wong?
4: So, marami pong trabaho po ang isang DRRMO office. So, hindi lang po siya nakikita yung nag-rescue, may fire truck, may ambulance. So, meron din pong preparedness yan. So, syempre, it starts with the admin division. Meron po yung paano i-capacitate yung mga tao, yung mga staff po natin. Papunta po sa training na kinakapacitate din po yung public, yung community, pati po yung ating mga responders. Plus, may research and planning component po din yan. So, may isang division naman po for research and planning. Na more of, ano ba yung mga innovations? Ano ba yung mga plano na kailangan gawin natin? Yung dream plan, contingency plan. So, yearly, makapansin nyo, sobrang busy po talaga ng DRMO. Hindi lang po dahil sa rescue. Isang small component lang po ang operations and warning po pagdating po sa DRMO. So marami po siyang components. Si operations naman po, like sa Pasig po, we have the relief, the fire and rescue, the PEU, which is the ambulance po, ambulance service po ng emergency service po ng ambulance po ng Pasig, plus yung K-9 po namin.
1: Opo.
4: Plus yung warning is more of the command center. So 24/7 po halos yung operations and warning.
1: Ganun pala.
4: So kami po component yan.
1: Oo. Gaano ba kabigat ang workload ng mga DRRM personnel, lalo na sa panahon ng bagyo? Ito, kadalasan, dahabagat, baha, lindol, sunog, at yung iba pang mga emergencies, Mr. Wong.
4: Ganito po natin tignan. Kapag may disaster, ang unang matatawagan, C3, command center.
1: Mm-hmm.
4: So from there, i-dispatch siya, operations. C3, ano pa rin, DRMO pa rin. So, sila pa rin. Hanggang sa relief, natutulong sa CSWD, DRMO pa rin. Hanggang sa rehabilitation.
1: Oo nga, no?
4: So, nagkatulong naman yung ibang offices. Hmm. So, alos yung kabuuang cycle po is DRMO po talaga lahat yun. Part po talaga si DRMO sa lahat po ng cycle.
1: Mm-mm.
4: And even on other concerns ng city, may financial assistance, or merong deployment po.
1: Oo,
4: lahat
1: oo.
4: po yan. May part din po sa DRR as mag-assist to make sure na safe po yung area.
1: Oh, ganun pala yun. Ano, ha? Ay, teka, nanonood at nakikinig ang aking mga kaklase sa UP Paralegal Training Program sa UP Law Center. Ang batch 2 namin na pinamumunuan ng aking mga kaibigan na nandyan, sina Joy Foldong, sina Efren Dieta. Nako, ay grupo na nakikinig ngayon. Mukhang interesado sila dito sa ating pinag-uusapang Magna Carta for Public DRM of Workers. Sinusulong nga ngayon, eh, di ba, sa Kongreso. Sa inyong pananaw, paano makakatulong pag naisabatas na ito sa issue ng kasalukuyang compensation, allowances, hazard pay? Nako, yung pang ibang benepisyo ng mga DRM workers kumpara sa panganib at responsibilidad na kanilang hinakaharap, Mr. Wong.
4: Syempre, Magna Carta is very, is very vital po. Malaking tulong po siya sa any na employee po ng DRRMO dahil merong additional po na compensation po yon parang sa mga Magna Carta for health workers, para sa Magna Carta for barangay, yung barang sa barangay po ngayon. Sorry po, yung baby ko po sumama sa
1: ba? hello come on. Alam ko nandiyan hello na
4: buti din po to palagi buti din po to palagi
1: opo pero, sige
4: pero po. Malaki tulong po siya dahil yung health, yung Magna Carta is additional percentage
1: okay
4: na po uwi ng mga staff po natin. Ang nagiging issue lang po talaga ngayon ay kasama ba ang mga JO at COS natin? Kasi under JO,
1: oo,
4: COS,
1: nga, no?
4: MOE po siya, hindi po siya PS. So, yun. So, kaya ang gusto natin mangyari is kasama po yung PS, ay yung MO, yung JO at COS, hindi lang po casual and permanent. So, magkakaroon ng compensation. Normally, ang mga staff po natin is admin aid 3.
1: Oh.
4: So, sa 14,000, madagdagan ka ng 25%, 20%, malaking bagay na po yun.
1: Anong take
4: so,
1: nyo ni...
4: Oo. Yes, sir.
1: Anong take nyo ni Mayor Vico Soto dyan sa Pasig City habang pinag-uusapan ito at isinusulong ito sa Kongreso? Meron, of course, naintindihan niya yan. Anong sinasabi niya sa inyo sa inyong tanggapan?
4: Sa amin po, ang ginawa po ni Mayor is magkaroon po ng hazard pay. From previous admin pa naman po yun.
1: Okay.
4: Siyempre, sinuportahan niyo po rin po yung hazard pay sa amin ng operations, sa mga operations sa amin ng 2,000 pesos per month. So, iba po yung pag national level na po ang nagkaroon ng Magna Carta, di ba? So on the part of LGU, 2,000 pesos po. So operations, ang problema nito, hindi po buong office ang kayang i-cover due to some restrictions ng civil service, dahil yung office base, hindi po kasama doon. Pero kasama pati po yung operation center, yung command center natin.
1: So, nakatag
4: siya as office base.
1: Galing,
4: so isa po yung pinaglalaban po natin. Dapat, sana, yung stress na nakukuha ng nasa command center natin is the same mental, yung mental health po nila na naapektuhan is the same sa mga nakukuha ng operations sa response.
1: Sana po
4: maisama na rin po talaga yung office base. Kabuo ang DRM din po sana yung isama dito.
1: Ano ba ang karaniwang hamon ng mga DRM offices niya pagdating sa nabanggit mo inyong silis, staffing, plantilla positions, job order, or contract of service personnel, training, yung mga kagamitan, pati na yung career development?
4: Depende po sa mga LGUs eh. Pero syempre, ako, I'll speak in behalf din po siguro ng ibang mga LGUs na nakausap ko na rin po. So sila po, syempre, pagdating sa plantilla, sir, tatlong plantilla lang po kasi nakalagay sa batas. Tatlo lang po yung requirement, which is the admin and training, research and planning, operations and warning, and the head. Apat po pala. Yun po yung minimum requirement. Pero pagka 4th class, 5th class municipality, sir, hindi po namin kaya yun. So, yan po yung isang hamon po. Plantilla position. Around, sabi nila, around 5% lang ang permanent. Kami, we're very lucky, number one sa Pasig, kasi malaki po yung income po ng Pasig at kaya niya pong i-plantilla po lahat ng empleyado namin. Almost 100% na po ang DRRM na, mga 90% na po ang DRRM na permanent. Opo.
1: Oh, nice. Tama-tama pala, Mr. Wong, pag nakakausap mo, ikaw naman ay presidente nitong League of Local DRRMOs, ay bay, mahihikayat mo sila ng mahusay, no? Ano nga, oo, sa mga frontline disaster responders, ano ba ang benepisyo nito para sa kanila? Lalo na maliban doon sa mga
4: benefits responders po natin, even sana nga sa buong DRRMO, ang benefits po ng ano, ang benefits po ng ganito ay, una, magkaroon po ng 25% nga additional pay, hazard pay.
1: Mm-hmm.
4: Number two, syempre, sana po ang pinupush po namin, may insurance na makuha. So, personal insurance po, sana may makuha po silang ganong benefits.
1: Oo,
4: tapos
1: oo.
4: Po yung plantilla position po, medyo mahaba-habang usapin po yun dahil you need the DBM and the RMC and the DILG for that.
1: Mm-hmm.
4: So, mahaba-habang usapin po yun. Yung ating sana din isinusulong din yung sa healthcare po pagdating po sa pag na-hospital po ng ating mga responders ay maging mm-hmm. priority po sa ating mga hospital na public.
1: Mm-hmm.
4: So yan din po at maging zero billing po. Kasi marami po tayong ano eh mga kasama po na may mga na-injured, may mga nano, pero magbabayad pa po sila.
1: Problema. Yun na nga. Yan ang masaklap na katotohanan, ano, Mr. Wong. Kaya kailangan talaga ay maipasa nga yung Magna Carta. I'm sure itong itatanong ko ay mag-agree at pareho sa iniisip ko ngayon itong sina Efren Dieta, sina Joey Fulong. Shout out sa mga taga UP Paralegal program, training program ng UP Law Center Batch 2, ha? Anong umaga sa inyo? Dahil kung may papasa nga, Mr. Wong, ang Magna Carta ay din sa mga provision nito, ha? Yung tulad ng security of tenure, hazard pay, yung mga on-call compensation pala, no? Medical benefits, yun yung mga binabanggit dito,
4: yes.
1: No? Insurance, ako. Psychosocial support, at saka yung, nako, mga PPE, you know? Yung mga pinakamalaking tulong sa mga DRRM workers. Anong, ano nyo dyan? The explanation at makaragdagang pwedeng malaman dyan, Mr. Wong.
4: Ako, personally, and syempre nakausap ko din po si Jose Cabrero, ang stand po ng DRRM, sa NCR po, is more of, marami po kasing naka-binbing, naka-standby ng mga batas na pwedeng pa-approve po, which is yung sunset review ng RA 10121 for updating pa, yung mga joint memorandum circular. What if mapasok na agad yung joint memorandum circular yung pagdating sa security of tenure na nakalagay po siya. So, let's make the Magna Carta simple. Let's make it simple na achievable siya. Na kapag nagkaroon ng BICAM or nagkaroon ng Congress hearing po ay mabilis po ma-approve to. Diba? So, yun yung target natin. So, ano po ba yung mga provision na yun? So, una yung Magna Carta as a additional compensation, as a hazard pay. Yan, number one po yan. Tapos, yung insurance sa mga DRRMO offices. At yung pangatlo, yung sa medical at sa mga psychosocial support na libre po siya. So, ibang usapan din po kasi yung sa PPE. Investment po yun.
1: Tama po.
4: Habang dumadami po kasi yung pinapasok natin sa Magna Carta, gustuhin man natin na marami pong nakapasok. Ang problema, pagdating po sa Disaster Resilience na Committee, ano magiging question nila dyan? So, ito pa ay ang kop dito, di ba? Ang daming tanong eh.
1: Mm-hmm.
4: Pero pag pumasok na sa Appropriations Committee ng Congress or ng Senate, kaya ba ng budget? Mm-hmm. Yun yung next question.
1: Mm-hmm.
4: So sa dami ng pinapasok po natin, ano siya, lumulobo po siya yung numbers na yan, which is nagiging not realistic siya. Pero ang kagandahan po dito, kailangan nating pag-aralan with NDRMC, with OCD, ano ba yung dapat lang na i-propose sa batas na to. Tapos, eventually, trabahuin natin yung ibang hinahanap natin na kagaya ng, syempre, number one is security of tenure. Kada palit ng mayor, kahit sabihin natin permanent na yung ibang LGUs, napapalitan pa rin ng DRRM mo. Paano ba natin mapoprofessionalize mo, ma-institutionalize yung ano, yung DRM pagdating sa kada LGU. Kasi sayang po eh, isipin po natin, kada palit po ng DRM mo, bagong learning na naman yan. Bagong
1: nag-iiba,
4: learning
1: no?
4: At na naman yan.
1: Nag-iiba ang mga mindset. Anyway, alam mo, nagta-thumbs up sa akin dito yung mga nakikinig na nagbibigay ng feedback galing sa 87.9 FM, Lucena City. At meron pa tayo dito sa 90.1 sa Muñoz, Nueva Ecija. At yung mga taga DZAG 97.1 FM sa La Union. Puro mga nakamonitor sila ngayon na nakikinig at tatag double thumbs up sa kanilang sinasabing ninyo, Mr. Wong. At siya nga pala, tamang-tama, ang susunod na program, may kaugnayan dito sa pinag-uusapan din natin, ang Alerto 738. Yung si, ano, kilala po niyo ito eh, si Asik Ares Gutierrez at saka si Mang Ramon. Sila ang mga nakakaintindi at alam nilang nakakasama nyo sila sa the Disaster Preparedness Program. Ah, okay. Now, Mr. Wong, ano po ang inyong panawagan sa pamahalaan, kongreso, at saka mga nasa local government units at publiko na nakamonitor ngayon tungkol sa agarang pagpasa at pagpapatupad ng Magna Carta para sa mga public disaster responders? Go ahead.
4: Ang message ko lang po is very simple. Magna Carta ngayon na, yun ang mismo. Tapos sa ating mga kongreso, senators, sana po magkaroon po tayo ng harmonized proposal na bill. Kasi ang nangyayari po ngayon, dahil nga mataas po yung hype, mataas po yung feel natin sa bagyo na may habagat, 'di ba? So, nagkakanya-kanyang author po ang mga Congress. Kaya nga ang maganda po sana si OCD, which is nakausap po namin si CDA, si Jose Cabreros, na baka pwede na mag-input ang OCD na isang harmonized na bill na para yun po yun na po yung susuportahan ng lahat ng congressman na gusto sumuporta. Pero tandaan po natin, after next week, pag nawala yung habagat na yan, wala na namang hindi na naman siya pag-uusapan. So, kailangan natin i-push ngayon habang trending siya, habang maingay siya, na wag lang sana for the hype na may habagat. And tandaan natin, si 2012, 2013, August, around these dates din yung matinding habagat. So, na-feel na natin nung two weeks, and hopefully, sana, by next week, maging handa po din tayo.
1: Well, well said, Mr. Wong. Kumusta na kay Mayor Vico Soto? Ha? At sa mga nakakikinig sa kasalukuyan, thank you. Let's have more discussion upang ma-approve itong pag na-approvehan na itong Magna Carta for Public Disaster Responders. Magandang umaga po. At, ingat din po sa inyong pagbabantay, pagtulong sa inyong kababayan dyan sa Pasig City. At kumusta na kay Mayor Vico Soto? Alright. God bless po. Thank you, thank you, thank you. Mr. Brian Q. Wong ang presidente ng League of National Capital Region Local Disaster Risk Reduction Management Officers at concurrent head ng Pasig City Disaster Risk Reduction Management Office. Ayan. Naku po, nakakalungkot din ano ha? Ang alam po ninyo, yung mga tumutulong, mga frontliners, mga responders, pagka merong mga nangyayaring sakuna, baha, lindol, kung ano man na nangyayari, ang mga nauunang kumakaharap dyan, walang proteksyong matindi. Aho, ha? Wala. Kaya minsan na yun na kaya po isinusulong itong Magna Carta for Public Disaster Responders. Nako, siya. Sana nga po mapabilis din yan ng mga nakikinig, ng mga senador, congressman, alalahanin po natin. Ay sana naman, day magkapagka kayo nangailangan din ng suporta sa mga first responders dito pag may mga nangyaring sakuna, ay maisalba ang buhay ng mga kababayan nyo at pati ang inyong pamilya. Tayong lahat, ano po? Right. Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Dito na naman po nagtatapos ang ating palatuntunan. Go Agri Plus. Great opportunities in Philippine agriculture. Ay siya. Thank you na muli. Ah, thank you. Tata Rolly, Batang Bata, Bumatayom, Nistes Ramirez, Miisa, and Mark Naku Bukiron, and Arnel Villamor. Sa inyo mga lahat na nakikinig at mga nag-double thumbs up, yung mga naka-monitor dito, antabayanan po ang Alerto 738 ni na Ares, Assistant Secretary Ares Gutierrez at ni Mang Ramon. Ay siya. Pag-uusapan nila tungkol sa mga disaster preparedness program. Thank you na muli. Ito ang inyong lingkod, inyong agricaster, Kakiko Flores, ang nagsasabing, God is good, God is great, all the time. Bye.

0: mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:56 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Malaking bilang ng mga pamilya na apektado ng mga bagyo at habagat na sa evacuation centers pa rin. Ito'y ayon sa Department of Social Welfare and Development. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanatili pa rin sa mga evacuation center ang 11,720 pamilya o katumbas ng 40,648 katao bunsod ng pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyo yung Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, kabilang sila sa mahigit 2.1 milyong pamilya ang naapektuhan sa 5,477 barangay sa 11 rehiyon sa bansa. Nasa 549 na evacuation centers ang kasalukuyang bukas pa sa mga apektado lugar hanggang kagabi. Samantala, nasa 19,821 pamilya o 78,943 katao ang pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kaanak at kaibigan. Nasa 269 na bahay naman ang tuluyang nasira, habang 2,057 ang bahagyang napinsala. Umabot na sa mahigit 1.7 bilyong piso ang kabuang humanitarian assistance ng DSWD para sa mga apektadong pamilya. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 16 milyong individual sa Region 1 apektado ng bagyo at habagat. Pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa rehiyon umabot na sa 1.4 billion pesos. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Marie Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit 1.16 milyong individual sa Region 1 ang apektado ng pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat ayon sa Office of Civil Defense. Sinabi ni Freddy Evangelista, Information Officer 2 ng ahensya. Umabot sa 317,000 pamilya o 1,162,000 individuals ang apektado sa 1,059 barangays. May mga naitalang insidente ng pagkalunod sa La Union kabilang ang dalawa sa Naguilian, habang may isang insidente sa season na binavalidate pa ng DILG. Meron ding nasugatan sa Suyo, Ilocos Sur dahil sa landslide. Apektado rin ang 220 road sections at 8 tulay. 29 na road sections at 2 tulay ang hindi pa madaanan sa Ilocos Sur at Pangasinan habang nagpapatuloy ang clearing operations. 239 million pesos ang pinsala sa agrikultura habang mahigit 1.16 billion ang pinsala sa infrastruktura. 4 na lungsod at munisipalidad sa Pangasinan na isinailalim sa state of calamity. White alert ang Ilocos North at Ilocos Sur habang blue alert ang La Union, Pangasinan at RDRRMC1. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Sa ibang balita, dagdag silid alarnan, hatid ng Department of Education at lokal ng pamahalaan ng Marawi. Mula sa Radyo Pilipinas, Marawi, narito ang ulat ni Hohanaya Yusof.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nilalayo ng pamahalang lungsod ng Marawi at kagawaran ng edukasyon na matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan sa lungsod matapos lumagda sa isang memorandum of agreement para sa pagtatayo ng karagdagang classrooms sa mga pampublikong paaralan. Nilagdaan ang kasunduan sa DepEd Central Office sa Makati City na nilahukan ni na Marawi City Mayor Sharif Zain Gandamra at Vice Mayor Mahul Gandamra kasama sina Education Secretary Secretary Juan Edgardo Angara at iba pang opisyal ng kagawaran. Sa ilalim ng 2026 Basic Education Facilities Program, pangungunahan ng lokal na pamahalaan ang procurement at pagpapatupad ng mga classroom construction projects sa mga natukoy na school sites. Samantala, magbibigay ang DepEd ng kinakailangan technical guidance at oversight upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon sa pamahalang lungsod ng Marawi, mahalaga ang partnership upang magkaroon ng mga mag-aaral ng ligtas, maayos at angkop na mga lugar para sa pag-aaral habang tinutugunan ang pangmatagalang pangailangan sa classroom facilities ng mga pampublikong paaralan sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Johanny Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: At nagtutulungan ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan upang patuloy na maibaba ang antas ng kagutuman sa bansa. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Health Undersecretary Albert Domingo na ang Agriculture Department ang nagsisilbing Vice Chair ng National Nutrition Council. Bukod niya sa pagpapataas ng ani ng mga magsasaka, isa ang panghihikayat sa mga Pilipino at tangkilikin ng urban and peri-urban gardening sa mga isinusunod ng pamahalaan. Ito'y patuloy upang patuloy na mapapaba ang antas ng kagutuman sa Pilipinas. Ayon kay Domingo, sinisilip ng Health Department kung mayroong community garden sa bawat komunidad na kanilang pinupuntahan. Paalala ng opisyal, kaya ng publiko na magkaroon ng sariling home garden at malaki ang maitutulong ng simpleng pagtatanim at pagpapalaki ng gulay sa kani-kaniyang bakuran. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
7: Dati sa bahay lang siya. Ngayon nakumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa.
10: Sino nagturo sa?
9: Nag-training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura naging produkto, mula siyensya naging kabuhayan, bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan.

0: Kuya Ramon Jose. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ay nagbabago. Tag-init, sobrang init. Ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga. Talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak ng undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin, eh, yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pag-responde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pa ang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at the private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Bayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
2: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:08 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po ng Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu't usapin tungkol sa paghahanda ng ating komunidad para sa isang matatag na bagong Pilipinas.
2: Ito po si Aris Gutierrez at kasama ko po si Don Ramon Jose. Kami po ang inyong mga kasama ngayong umaga ng Sabado, August 22, 2026. Ang Alerto 738 ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: At tayo po'y napapakinggan sa The Capital 104.3 FM. Sabi rin tayong napapanood sa Facebook at YouTube channels ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng ilang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayong napapanood sa ABS-CBN TV Plus Channel 3, GMA4 The Box Channels 45 to 49, at sa ilang regional cable TV channels. Maaari rin po ninyong mapakinggan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng pag-download ng PBS receiver sa App Store o Google Play.
2: Oh, Don Ramon, lumutang na naman ba ang bahay ninyo?
3: Naagapan sir, may mga sandbags na.
2: Ah, nag-sandbag ka na ngayon.
3: Sandbags na.
2: Ito po kasi si Don Ramon ay nakatira sa isang exclusive village sa
3: San Mateo.
2: San Mateo Bay.
3: San Mateo Bay.
2: Hanggang saan umaabot ang baha sa inyo?
3: Ang pinakamalala talaga, sir, Ondoy. Kasi si Ondoy, 10 feet.
2: 10 feet?
3: Oo, sir. So, water world talaga siya.
2: Oh,
3: tapos, recently, last year, or 2 years ago, ano naman, hanggang talampakan lang. Pero hassle pa rin eh.
2: Oh, ibig sabihin, gumagana ang flood control project ni Congressman Jojo Garcia.
3: Hanggang doon, nagantalampakan. Sana wag na maulit.
2: Wala. Mababang lugar yung tinirahan mo eh. Pero, kumusta naman yung ano, dahil wala ako dito nung kasagisagan ng habagat. Ano naman ang mga escapades mo bilang isa sa mga inaasahan ng Quezon City DRRMO?
3: Yes, sir. Non-stop duty sila.
2: Bakit? Hindi ka makasali?
3: 4 days, sir. Mula Monday hanggang mag-demob yata nung Thursday. Thursday yata, sir.

0: Ah, dahil so, wala nang masyadong ano.
1: Wala nang masyadong ulan. So, non-stop. Okay.
0: So, kung halos naging Waterworld ang Metro Manila, lahat ilang lugar sa Luzon noong nakaraang linggo. Alam mo, napakainit naman ang panahon sa Central Visayas. Akala mo nga summer. Pero nung bago ako umalis doon early this week, muna nagsimula ng umambon. So, siguro naman, ay sana naman, no, tuluyan ng maging maaliwalas ang ating panahon para naman makarecover na yung mga kababayan nating nabaha at matuyo na rin yung mga sinampay na labana.
1: Ang baho na. Sir, on, on top pa rin sir na napag-uusapan yung flood control, sir, yung dagat, sir, ng basura sa... sa may Baclaran yata yun.
0: Oo, at, oo, ano, class sa may reclamation work area. Yung may, merong floodgate dun eh.
1: Ayun, floodgate. Diba? Na, puro basura.
0: Sa may Baclaran Church.
1: Oo.
0: Pero grabe. Alam mo, dati pa yan eh. Yung dati, every September, merong international coastal cleanup. So, nung dati, sumali kami dun sa isang activity ng coastal cleanup. So, walis-walis kami doon, naka-uniform ng kasanong organization na sinalihan ko na puro din forma-forma pala. Walis-walis kami kunyari. Meron doon, sabi. Kahit magwalis kayo maghapon dyan, tapos dinuturo niya yung isang settlement na matatanaw mo, medyo malayo. So, may bandang pier na yun eh. Siguro North Harbor na yun. Hanggat hindi tumitigil sa pagtatapon ng basura yung community doon. Tanaw mo, medyo malayo. Hindi talaga daw matatapos yung problema sa basura, sa dagat.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, basura sa dagat, pupunta sa floodgate, flood control gate, wala na, baha na.
1: Baha ulit.
0: So, talagang nagsisimula sa komunidad yung... Ito mga kinakaharap natin, yung preparedness nagsisimula sa komunidad. Yung tama. Mitigation din. Dapat. May papel din ng ano, di ba?
1: Ang mga komunidad.
0: Pero ang nakaagaw ng pansin sa akin, Don Ramon, yung may isang transport leader na transport leader ko, no? Kasi di ko naman siya nakita ang nagmaneho, no? O siguro may ari siya ng sasakyan, no? Hindi katulad dati kasi meron akong, ito ibibida ko. Meron dating leader ng piston, di ba? Alam niyo yung piston na grupo? Si Ka Medardo Roda. Ano yun? Talagang, lagi yan sa radyo, lagi yan sa TV ni interview tungkol sa mga issue sa transport. Minsan sumakay ako ng jeep sa Aurora Boulevard. Siya driver.
1: Ah, okay.
0: Yung ibang nakikita kong transport leader sa TV, hindi ko naman nakita nagmaneho yan eh. Pero nakita ko sa LTFRB minsan, naka-hammer.
1: Wow. O, transport leader nga.
0: Transport leader. O, anyway, itong si transport leader ko, no, natatawa yung ating guest kasi kilala niya yun eh. Panayang ngaw-ngaw at minumura-mura pa yung head ng Office of Civil Defense.
1: Ano bang issue dun, sir? Bakit ganun?
0: Eh, sa pagkakaalala ko, galit na galit siya kasi daw sleeping on the job ang OCD. Kaya hindi agad nakapag-announce ng class suspension ng mga LGUs. Tatanong natin sa guest natin yan mamaya.
1: Sige.
0: Pero sa totoo lang, kaduda-duda ang motibo ng grupo. Kasi yung leader nagigil-nagigil, nag-aambisyon makasungkit ng party list. Natalo na yan eh. Gustong maging par. Baka gusto uling tuwakbong party list representative sa Kongreso. Kaya nagsisimula na siyang magsasakay sa mga issue.
1: O nga sir, pero sir, hindi kasi siya napapansin ni Gabriel Go, kaya iba naman ang target.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Si Sir Gab Go pa talaga. Anyway, speaking of OCD, sa kasagsagan ng dinaanan nating dilubyo, hindi ko yata nakitang humarap sa publiko si OCD Administrator Harold Cabreros. Sina Asik Rafi lang yung nakita kong nagsasalita para sa OCD, lalo na nung nagre-react sila sa mga banat ni Mr. Transport Leader ko. No? Hindi ko napapangalanan, baka sumikat eh. Nasaan na ba yung, nasaan ba ang Administrator ng Office of Civil Defense sa kasagsagan ng habagat?
1: Pero sir, may mga nakita akong pictures sa nung nagkakaroon ng briefing kay presidente. Nandun siya.
0: Eh. Andun siya, so, 'di ba? May picture siya doon, pahangisi-ngisi siya doon. Pero yun nga, kahit na may resibo, may resibo na may picture na present siya sa briefing, pero hindi siya humaharap, no? Kaya nag-take advantage yun tong mga critics. Natirahin siya. Kasi hindi siya humarap. Pero yun nga, bakit di siya nagpapakita sa mga public briefings? Actually, sa totoo lang, ang hirap niyang makontak. Ang daming, umaga, paikot-ikot ka pa ba, hindi mo pa rin siya maabot.
1: O nga, sir. Sir, bansin ko nga, matalinghaga din kasi talaga yung OCD kahit nung araw pa. At marami, sir, nga, magagaling na career officers at rank and file sa OCD ang nagigitang tumutulay sa alambre. O nga, sir. Kaya...
0: Okay. Ibig sabihin, sige, diretso na natin. May mga career officers tayo doon, na rank and file, na magagaling, no? Pero hindi napapansin.
2: Alerto! 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pero bago mapunta sa kung saan-saan ang ating usapan, batiin muna natin yung mga kaibigan natin dyan sa Office of Civil Defense, mula sa Central Office hanggang sa mga regional offices. Si Sir George Kayser ng NCR, kaibigan ng guest natin.
1: Kaibigan.
0: May pangako siya sa atin na magpakita siya dito sa Alerto 738. Sir George, pending signature pa rin ba yung hinihintay natin para mag-guest, para makapag-guest ka na? Si Ma'am Mina Marasigan, yung primo ko na si Juni na on leave, no? Si Diego sa Stratcom ng OCD. Of course, yung intern mo, Don Ramon.
1: Si Ma'am Sam. Hi, Ma'am Sam.
0: Si Sam Tebrio, na kasama din sa Stratcom. Nasa Stratcom pa rin yata si Sam. Maraming nakikinig sa atin sa OCD. Hello sa inyo dyan at sana ay makapaglaban na rin kayo.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: O nga sir, mula sa mga pagbagyo, matinding pagbaha, dulot ng habagat hanggang sir sa banta ng Lindol, hindi na bago sa ating mga Pinoy ang pagharap sa sakuna. Subalit sa panahon ngayon, hindi na sapat na basta nakahanda lang tayo kapag bumuhos na ang ulan at nandyan na ang baha. Kailangan, sir, natin maging mabilis, tama, at makabagong impormasyon para makapag-preemptive evacuation tayo bago pa man manalasa ang kalamidad.
0: Sa episode 44, ha?
1: 44, sir. 44, sir.
0: Sa episode 44 ng Alerto 738, tatalakayin natin ang mahalagang papel ng modernong teknolohiya sa disaster risk assessment at kung paano ito ginagamit ng lungsod ng Maynila, lalo na nung nagdaang habagat. Makakasama natin ngayon, kung tawagin ko ay ang Wonder Boy ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department na nakasama namin dati sa Quezon City. Siya, ngayon, kanina ang tawag ko sa kanya, ang totga ng Quezon City, the one that got away. Si Mr. Christian John V. Evangelista, ang chief ng Research and Planning Division ng Manila, DRRMD. Baka may magprotesta na naman dito dahil pinuri kita, Christian.
3: Hello, sir. So, magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. So, thank you po, Sir Ares, for having me here.
0: Oh, kita niyo ang pogi-pogi ng Research and Planning Division, chief ng
1: Maynila.
0: Oh, pero siya ay dati nating resident meteorologist, no?
1: Sa Operations Center.
0: At proud alumnus ng
3: DILG Philippine Public Safety College po.
0: Yun, batchmate. Tayong tatlo yun. Anyway, bago ang lahat, Sir Christian, binabati namin kayo sa Manila DRRMD sa pamumuno ni Yorme Isko Francisco Domagoso Moreno at ni Director Arnel Angeles dahil na bago nangyari itong mga habagat na ito, tahimik lang kayo eh, pero nakita namin, nabigyan kayo ng award sa Amerika, no? Yes, sir. Sa San Diego, California, binigyan ang lungsod ng Maynila ng Special Achievement in GIS Award Maaari mo bang ano ipaliwanag sa amin kung ano nga ba itong award na ito at bakit ito itinuturing na isang historic first, di lang para sa lungsod ng Maynila, kundi para na rin sa buong Pilipinas?
3: Yeah po. So technically po, yung award po na nakuha namin is a isang innovative use ng tinatawag po nating GIS. Si GIS po is a Geographic Information System. Ito po ay isang application. So maituturing natin siyang parang Microsoft Word. So kagaya ng sinasabi namin, no, na kapag kahit meron kang software, kung wala kang magaling na gumagamit niyan, ay baliwala. No? So yun po ay isang software na siya pong aming ginagamit para ma-map out po lahat ng mga datos sa Maynila. So, sinimulan po siya sa DRRM.
0: So kumbaga yung sa usapang usapan geologs, you know, ito yung dapat magaling din yung Indian, hindi lang yung pana.
1: Ilang pana. Diba?
3: Yes.
1: Kahit gano'ng kaganda yung pana, kung hindi magaling po yung Indian.
3: Tama po.
0: So ang ibig sabihin, kasi di ba tinuturo naman, ang lagi naman tinuturo sa atin sa framework ng disaster risk management, yung thematic areas, di ba? So saan ito papasok itong GIS?
3: Okay. Technically sir, sa lahat po pasok po sa four thematic area po natin. So technically prevention and mitigation, saan ba magandang ilagay yung mga proyekto, no?
0: So hindi, sa planning ito, yan, planning stage.
3: Hindi po pwede kung saan natin trip lang ilagay, doon na natin ilalagay. So every now and then we need to have an assessment kung ano bang magiging epekto nito. So halimbawa, kung tayo ay naggagawa or plan nating magtayo ng isang flood control project, so we simulate, no? So nagsisimulate po tayo kung halimbawa nilagay natin yan dyan, ano yung magiging epekto nun sa flow of water. Kung naglagay ka dyan ngayon, saan na pupunta after matapos? Yun po yung mga application na kayang gawin naman ng GIS. So, bukod doon, ang tawag po namin dyan is flood simulation. So, halimbawa, naglagay ka ng sandbag dito sa area na to. So, dati
0: san
3: siyang
0: agusan.
3: Saan pupunta, san pupunta ngayon yun?
0: Oh. Okay. Saka hangin, di ba? Pinaplot nyo rin yung hangin
3: yes
0: dyan.
3: Yes po, sir. Kasama po sa application po ng GIS din po yan. So, technically, sir, lahat po ng datos natin, as long as it has yung tinatawag nating geographical coordinates. Yung basta may geographic in nature siya, kaya po nating i-plot yan sa map.
0: Okay. So, ibig sabihin, ang ginawa ninyo is, eto, kunwari, ito yung mapa ng Maynila. Mm-hmm. Bare na mapa yan.
3: Yes, sir.
0: So, kada lugar, kada barangay o kada burok, talagang inisa-isa nyo na yes, anong meron dyan.
3: Yes, sir.
0: So, para kayong gumawa talaga ng mas masinsin na mapa.
3: Yes po, correct po kayo. Isa po yan sa mga masalimuot na pinagdaanan namin po sa lungsod ng Maynila dahil kami po ay isa sa mga, actually kami po ang pinakamaraming barangay.
0: Oo, ang dami. 800 yata kayo. Eh, no?
3: Opo, 896 po.
0: Oh, 896, lang, 900. Almost 900.
3: Opo.
0: Ang Quezon City na 142. Yung Maynila parang pwedeng ipasok sa loob ng isang distrito sa Quezon City.
3: Yes, sir.
0: May almost 900 barangays ang Quezon City, 142, di ba?
3: 142. So, yun nga sir, bali ginagamit namin yun to do the assessment. So, sa apat na thematic area po na yun, pasok siya pati po sa preparedness, lalo na po sa response, gamit na gamit po yan. Yung mga drones po namin ngayon, hindi po yan basta lang lumilipad. Tapos, yun na yun kung ano yung nakikita niya. So yung image po na nakikita po nun, added siya as another layer sa tinatawag mo na GIS. And then, kaya po pong mag-extract doon sa mismong image kung ano po yung mismong imahe na yun. So halimbawa,
0: actual na, yes, no?
3: So halimbawa sir, real time. Nagpalipad tayo ng drone. Kita syempre yung lupa. Pero dahil may mga building, makikita rin po natin yung elevation ng mga building. So,
0: nasusukat din.
3: Yes sir, nasusukat po using galing, GIS po natin. Pati elevation, technically sir, basta may topography.
0: So, itong tulad din, nabanggit mo yung drone. No? Kasi naalala ko nung nauso nga yung drone na yan. Yung mga ibang DRRMO, bilihan ng drone. Wala, ginagawa lang nila pang pictorial nila yung drone nila. Na ganda ng uniform namin, oh, kita sa taas. Ganda ng itsura namin. Pero yung kayo, sabi mo nga, sinukat yung elevation ng mga building. Kasama sa mapping yun.
3: Mm-hmm. Yes, sir.
0: Hindi lang yung nagbobloke-bloke kayo ng ganito. Yes. Building to, ito, mall, ito.
3: Isa po sa reason bakit po namin nakuha yung award, bilang silungsod po ng Maynila, ang unang LGU po to utilize yung tinatawag po naming 3D mapping, yung digital twin.
0: Oh.
3: So technically sir, kapag tumingin kayo sa mapa namin, hindi na lang siya 2D. Hmm. Kaya na po siya pati yung
4: vertical.
3: Sir, makikita na kung gaano kataas yung building. Kaya po
0: galing,
3: na ano po siya na na-recognize ng ESRI. Opo.
0: Ano yung ESRI pala?
3: Environmental Systems Research Institute. Siya po yung nag-develop ng GIS.
0: Oh.
3: Sa Amerika po, California. Yun po yung reason kasi we started po sa DRRM. No, so nakita yung application ng DRRM na ni boss Isko na hindi po pala pang DRRM lang siya, pwede pala siya gamitin sa business, sa other sector, sa health. Opo.
0: Oh, pagpaplano lahat 'yan,
3: yes,
0: eh. 'Di ba? Urban planning 'yan, eh.
3: Correct po. Correct. So technically sir, yun po yung kinatuwa ng ESRI sa amin dahil bilang developing country, isa po tayo sa mga nakakuha ng kumbaga mekanismo kung paano ba dapat totally ginagamit ang GIS. So bilang LGU po, first LGU to utilize yung 3D mapping, nakita nila na na-apply natin sa lahat po ng sektor.
0: Pero di ba kailangan mo ng maraming tao dyan pag gagawa ka na? Lalo na kung ganun ka-detalyado yung mapa din.
4: Napaka-labor intensive.
3: Sa ngayon sir, dahil sa dami po nating advanced na na sistema, andyan na po yung AI ngayon, napapabilis. So ngayon po, ang aming pong mga GIS staff, technically kasama po ako, mga nasa 20 lang po kami.
0: O isipin mo, 20. So, eh, yung ibang DRRM o sa probinsya, ganun, buong DRRM mo na yung 20.
3: So talagang nag-invest lang sir, bilang syempre capital city po kami.
0: Oo.
3: Eh kinakailangan po talaga gawin yun. So necessity talaga sir. Na all of course, ano po yan, kapag na-establish naman natin, dagdag income din. Opo, kumbaga yung ginastos namin dyan, balik din. By
0: kasi
3: by
0: pwede nyo ipasubscribe yung mapa nyo eh, no, sa yes, mga sir. Mga planners, di ba?
3: Yun din po ang gusto ni boss na free data, open to the public. Kaya lahat po ng kaya naming i-share na datos, maski sa ibang mga LGU po bumibisita sa amin,
0: ay nagbe-benchmark sa inyo tungkol
3: benchmark po. Na binibigyan po namin as long as hindi po lalabag sa data privacy kasi sa likod po ng dashboard namin ang dami pa pong datos nun eh.
0: Ah, ganun.
3: Opo, halimbawa mga nagbabahay-bahay kami kapag merong mga sunog, kapag meron pong baha, kinukuha po namin ng datos nun sa yung CBMS po na talaga pong ino-onset ng DILG at saka ng PSA ngayon. Ginawa po namin na kami po yung nagpapasurvey. Opo, kami na po mismo bumaba. So we have 3 barangays na po na nakompleto for the CBMS.
4: Out of
3: 896. So imagine sir, yung tatlong barangay po na yun, yun naman po ay yun yung pinakamalaki at puno po ng informal settlers po namin. Limbaseco, Isla Putimbato.
4: Isla Putimbato.
3: No? Yan. Yan po yung mga parola. Yan po yung mga na-survey namin. Kaya yung mga chairman po doon sir, hindi po makakapag-bloat ng datos kasi alam na po namin kung ilan yung maapektuhan ko sakaling may...
0: So hindi na pwede yung City Hall, ano, meron kami ditong
4: padala
0: kayo dito ng 500 relief packs.
3: Yan,
4: apat po yung sasakyan.
0: Pero yun pala, 20 lang yung tao na apektado.
3: Yan, sir. Isa po yan. So austerity measure din. Bilang nagtitipid po tayo, ay magiging part po siya ng savings natin.
0: Pero itong sistema na to, ano yan, locally developed o may sinubscriban kayo? Kasi naalala ko, in the past 2-3 years, maraming nag-aalok sa Pilipinas ng technology, AI, no? Pagdating sa disaster management. So ano ba to, yung foreign technology ba to o locally developed?
3: Technically sir, yung mismong software is a foreign technology.
4: Yung GIS.
3: Yes, yung mismong GIS sir. Pero kagaya na sinasabi ko sir, yung paggamit, yung innovative use niya nasa
0: sa inyo, no, yes, kung paano niyo gagamitin.
3: Yes, sir. Kagaya na sinabi ko sir, we started 2D by plotting yung points. Halimbawa, saan ba madalas nagbabaha, point mo, lagay mo. Saan ba madalas nagkakasunog, point mo. So hanggang sa lumaki sir. O pati hanggang sa nakita po ni Mayor Isko na i-plot nyo yung pati sa health, dengue. O yan, may plot.
0: Ano na,
3: dengue.
0: Kumbaga nag-expand no?
3: Kung ganun po yung nangyari. Tapos, mapa nyo leptos. San maraming, ngayon. Kaya ngayon, sir, bukod po sa amin, talagang lahat po ng department, Oo, sa Maynila ay nakikinabang na po para po sa GIS. Lalo na po ngayon ang assessor.
0: Nako. Yun ang matutuwa talaga. Yung,
1: pati businesses.
0: Yung, ano, yung treasurer's office nyo. Yes, dahil hindi na makakadaya na ano.
1: Oh, sir. Pwede ba dyan, ano? Nasa nang masarap na tapsilog?
0: Unari, pwede, sir. Oo. Oh, unari sa Fusion Alley, di ba? Di, pero na-amaze ako doon sa sinabi mo na ano eh, na ginagamit yun na sa ibang applications yung nag-umpisa to as a tool for disaster assessment, di ba?
3: Yes, sir. So, nag-start po siya year 2021 sa unang term pa po ni Boss. Opo. Medyo nag-
0: unang term pagbalik niya as mayor.
3: Opo. Di ba po 2021 po kasi ako pumasok sa Maynila.
0: Mm-hmm.
3: So, nung pumasok po tayo doon, tsaka po lang na-introduce. It started po yung pag-train. Kagaya po na sinasabi namin, every now and then kapag may bumibisita ang LGU, hindi lang po basta sa software kayo mag-i-invest. Pati rin po
0: sa tao.
1: So ikaw ang nag-introduce sa kanila ng ano?
3: Technically sir, yes, by the approval din po ng aming director.
0: Kaya nga totga talaga to ng Quezon City to si Christian eh. Pero habang bago lumawig ang ating usapan, magbe-break po muna ang ating istasyon. Magbabalik pa Radyo Pilipinas sa matapos ang paalala.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
7: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng eGov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
8: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang
9: bumabara sa mga ilog at iba pang waterways. Isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Alerto 738.
15: Kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose
14: sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: At kasama pa rin po natin sa episode 44 ng Alerto 738 si Christian Jan Evangelista, ang LDRRMO5O, Chief ng Research and Planning Division ng Manila City DRRM Department. Department na nga pala kayo.
3: Yes sir, department na po.
0: Ginaya na naman kayo nung dati nating city. Department na, sino ba nauna? Kayo o sila?
3: Sa paglalakad sir, nauna po si yung tinutukoy niyo pong syudad.
0: Pero, ayaw mo banggitin? Quezon City.
3: Pero kami po isa, nilakad po namin na 1 year po. Para maging department po. So, hopefully, next year po yung mga items mabudgetan na. So, sa ngayon, sir, by concept, department na kami through the passage of City Ordinance 9105.
0: Congratulations. Congratulations din sa Quezon City dahil department. Matagal din inasam na maging department ng DRRMO dyan.
3: At sa
0: mga, diba? Actually, lahat naman ng highly urbanized cities, yun din ang target. Kasi yung Muntinlupa yata, department na rin. Eh.
3: Pati po Caloocan.
0: Caloocan, department na rin.
3: Wow. Mandaluyong.
0: Pero kasi dapat maintindihan natin bakit kailangan maging department ng malalaking cities, yung mga highly urbanized. Maski na rin yung mga component cities kasi napakalaki ng responsibilidad. Tapos, di ba, ang mga plantilla positions lang na available, lalo na sa maliliit na municipalities, minsan nga tatlo lang ang plantilla. Tapos the rest. Kaya pasok pa rin na naman yung panawagan ng mga DRRMO workers na ipasa na yung Magna Carta. No? Kanina si Brian Wong nasa programa ni Kakiko Flores. Ito mga pinag-uusapan natin ay magkakakabit. Kaya kailangan natin ng Magna Carta. Tingnan niyo yung nangyari sa Maynila. Kinailangan nilang maging, kailangan ninyong maging creative para magamit itong technologies na to. At kasi kailangan nyo ng marangin nga. Yung GIS nga, di ba sabi mo 20 kayo, di ba? Pero may nakita ako doon sa paliwanag lang sa akin. Di ba may DRRMD na kayo?
3: Mm-hmm.
0: Meron pa ako nakita na Manila GIS.
3: Apo,
0: yun? Yun yung yun yung may hawak nung...
3: Technically, sir, GIS is under po ng tinatawag namin Special Project Section, under po ng aking division. So, kaya lang po siya naging GIS center. Simula po yun nung pumasok na po yung ibang department sa pag-input ng datos.
0: Ah, okay. So, doon na pumasok si Health.
3: Opo, sir. Under po pa rin yun ng DRM department.
0: I see.
1: So, hindi lang kunyari operation center, meron ka pang separate...
3: For GIS.
0: Hindi, oh. Pero RNP hawak niya. Hindi naman niya hawak ang... Di ba?
1: May separate OC, center.
3: OC. Hawak ang OPSIM. Technically, sir, yung mga innovations po noon, under po ng research and planning.
1: Wow. Kasi may separate entity separate ka, po. Separate space.
0: So, yung mga ibang, sabi mo kanina na nagbe-benchmark na sa inyo yung ibang LGUs. No? So, ano naman yung sineshare ninyo sa kanila?
3: Mm. So, kami, sir, nung halimbawa, nung nakaraan po, pumunta po kami sa Sariaya, Quezon. Kami po ang tumapos ng kanilang climate and disaster assessment. Using GIS. Opo, nagpalipad kami ng drone. Pre-prioritize po namin yung mga high-risk area po sa Sariaya. And, opo, pinalipara ng drone. And then nakita po namin na talaga pong yung identified area po nila is prone talaga sa ganun.
1: What? So, tumutulong na rin yung office sa ibang LG?
3: Yes, sir. Ano po yan? City-to-city agreement po. Wow. Opo. So, ngayon, marami pong syudad talaga na gusto makipag-partner sa amin dahil po sa GIS na yan eh.
1: Alam ko, sir, alumni ng batch ng PPSC si Sariaya.
3: Sariaya.
0: Oh. Ah, ganun? Ano, batch mo ba yun?
1: Hindi, sir. Yung dati, batch ko, pero nasa Pasay na siya ngayon eh.
0: Ay, I see. So, ngayon, tumutulong na rin ng Maynila nga, sa ibang ano, LGs. Tahimik lang kayo, ha? Hindi kayo hindi nyo pinagyayabang yan. Hindi yung tulad ng iba, eh, namigay lang ng grocery. Hala, akala po.
1: Ang galing. So, I mean, hindi lang disaster response yung kayang ibigay ng Maynila, pati pala yung ganyang klaseng technical aid.
3: Sa pagsasagawa po ng club nila, kasi syempre, of course, dapat nakalagay po doon yung SIDRA. O, hindi naman tayo pwede gumawa ng plano na without the risk assessment. Kaya una talaga ang SIDRA lagi. So, inuna talaga nila yon to implement yung iba pang mga plano.
0: Naku, baka piratahin ka na naman ng ibang LGU dyan. Dahil,
1: sa mga nakikinig kayo dito.
0: Sa mga nakikinig ngayon, gustong makontakt si Sir Christian, dumaan muna po kayo sa amin.
1: Mga manager.
0: Kami po ang manager.
1: Talent manager.
0: Kaya matagal na natin kaibigan to si Christian, kaya na, nabibiro namin ng ganito eh. Kaya nga, bago pumasok yung panahon ng tag-ulan, binida ni Yorme, yung mga na bumili kayo ng mga drone at iba't iba pang mga gadgets at systems. Ito ba yung may kinalaman ba ito dun sa binabanggit ni PBBM na anticipative approach sa DRRM? Ito ba yun, yung mga drones na to? Alam mo yun, teka mo na, yung drone na pinag-uusapan natin, hindi ito yung drone na mabibili sa Xiaomi, ha? Yung mga ano to, nakita ko yung drone nyo, ang laki.
1: Hindi siya commercial drones, no?
3: Industrial po.
1: Oo.
3: Industrial.
0: Parang malaking gagamba na nakaganon, eh.
1: Hindi siya pang wedding, sir.
0: O, hindi.
3: Yun po yung mga tipo ng drone na kapag pinalipad mo, kailangan nyo po ng permit sa Malacanang.
0: Kalaga?
3: Yes, sir.
0: Kasi dapat piloto ng ka, may pilot license, yes, sa ka-up, diba?
3: Opo. Opo, isa po 'yan sa mga requirements para po doon. So kasama naman po din 'yo sa package nung binili.
1: Ah, okay.
3: Oo, na kailan meron kaming train. Ngayon po meron kaming 8.
0: 8 piloto.
3: Opo, sa 20
0: license.
3: Out of 20, 8 po doon is license.
0: Ah, talaga? So, ikaw piloto ka na rin.
3: Hindi, sir. Pinaubaya ko na po sa mga
0: Siyempre, ikaw yung flight dispatcher, di ba?
3: Mga technical person na po. So ngayon po, yung head po nun, Ramon din po ang pangalan. Oh, gusto ko lang din po siya i-cite dahil yung tunay po na pag-usad po nung mismo GIS sa lungsod ng Maynila, nagsimula po nung pumasok po siya. So talaga pong ang kanyang trabaho is to do the GIS map po.
0: Pero yung binanggit mo kanina, yung parang nagkaroon kasi ng pivot yung Maynila towards technology.
3: Mm-hmm.
0: Ito ay nangyari nung dumating ka sa Manila nung 2021. Pero bigyan lang natin din ng context. Kasi nung dumating din sa Quezon City, may mga innovations din si Christian noon na technology based.
3: Ilan din po kaming trained ng GIS dito eh. So yung iba ngayon, nandun na rin. Bumalik din naman po. Oo. Tapos ngayon na nakita po natin ang pinakagumamit din noon sa QC is si assessor. Opo. Nakita natin kasi po nung panahon po na nandiyan nandito ako sa Quezon City, nagsisimula po 'yon by plotting yung track ng bagyo. Unang practicing. Plot lang po ng track ng bagyo. Tapos internally, we use the track na gamit ko po by recommending din kung ano ba magsususpend ba tayo. Pero not hindi po namin tinatanggal sa kabila po ng lahat ng advancements sa system technology. Hindi po talaga namin tinatanggal diyan ng human intervention. Dahil kailangan po talaga ng judgment ng tao.
0: So
3: I don't know if yung ibang LGU talagang tinanggal na, pero kasi may AI na po eh. Pero para sa amin po ay hindi talaga siya dapat totally.
0: Hindi ka dapat dependent sa artificial intelligence.
3: Nag-aid lang dapat siya to you know, decide or recommend din.
0: Ang AI is just a tool, di ba?
1: Imagine ko tuloy, no? Sa ChatGPT ka, magsususpend ba ako ng klase?
0: Meron kayang gumagawa, no? Mayor siya, no? Sususpindihin ko ba ang klase? Uulan ba mamaya? ChatGPT, prom, pak. Wala naman sigurong ganun. Huwag naman sana. No? Pero yun nga, na-bring up po yung issue ng class suspension. Kasi actually si transport leader, yun yung ano niya eh. Yun yung issue niya eh. Kasi delay daw yung ano, may nagkaroon daw ng delay sa declaration ng class suspension. Pero titingnan ko din yung ano, yung trend ng mga post ng mga kasama natin sa DRR. No? May mga nagpapaliwanag, may nagpapaliwanag kasi doon na yung pagbibigay ng desisyon ng class suspension ay hindi lang basta-basta ginagawa dahil 'di ba lagi naman nating naririnig dapat science-based,
1: data-driven.
0: Actually, ganun din yung pinoprovide nung ginagawa nyo sa GIS, di ba? Na may data, may scientific basis. Pero yun nga, paano tong mga ano, paano tong mga ganitong sitwasyon na, eto, meron kang, kasi naranasan ko yan before, yung forecast data, wala, pagdating ng malakas ang ulan, madaling araw. Pero sa forecast data, titigil na yung mga pag-ulan by 7 ng umaga. So, may decision ka ngayon na huwag mag-suspend. So, binash ka na ng binash kasi ang nakikita nila, ulan eh. Pero ang nakikita mong data, hindi uulan. So, yung mga ganyang bagay, paano nyo binabalansa yan?
3: Sa kayo, sir, sinisimulan po namin yan by establishing yung tamang polisiya. We have a proposed executive order na po na kapag dilaw, especially kapag rainfall outlook.
0: Yellow rainfall warning. Hindi kasi, kasi binanggit mo dilaw, baka opo. Iba na naman ang maiisip ng mga tao.
3: Opo. So technically, sir, ang dami na kasing kulay ngayon.
0: Oo nga
3: So merong rainfall, yellow rainfall outlook, by which forecast po yun. Meron din tayong yellow rainfall warning.
0: Oh, may okay. Observed rainfall. Di ba may wind signal pa nga na warning, di ba?
3: Technically, sir, yun po yung magiging basis namin pag sa suspension naman.
0: Oo.
3: Excuse.
0: Tinitignan ko, dami mong fans. Grabe, si Jabs Isturko ng Zamboanga City Medical Center ay nakikinig. At guwapong-guwapo sa iyo si Dr. Jabs Isturdo ng Zamboanga City Medical Center.
1: Ay, balik lang ako. Kanina ka, 'di ba, sabi mo lahat ng datos na 'yan hindi siya subscription, sabi ni Yorme ibigay.
0: I-provide na kailangan.
1: Paano kunyari ako, researcher ako sa Maynila, nag-aaral ako sa Maynila. Paano ko siya ma-access?
3: Technically, sir, you need to request lang po data request form. Fill up lang po. And then,
1: okay.
3: One ID.
1: Tsaka ano? ID.
0: ID. Pakilala ka eh.
1: Okay. So,
0: libre. Alam na mapupunta ka dun. Researcher ako. Pero, hindi ka naman mukhang researcher.
1: Ikaw na lang yung hanapin.
3: Pwede naman sa'yo.
0: Yan. Tandaan niyo po ang the name and the face. No? Christian John Evangelista.
1: Galing naman. So, tapos, can you walk us through, di ba kanina, bago tayo magsimula, pinag-uusapan natin yung suspension. So, Paano kayo na gano? Paano naging iba ang track ng Maynila nung araw na yun?
3: So, alam niyo sir?
0: Sige
3: lang. Consistent monitoring lang sir eh. So, we started the monitoring po whole day ng Sunday. Eh, maaraw po ng Sunday eh.
0: Oo nga.
3: Po eh. Pati Sabado. Kung kailan po nag-weekend talaga, yun pa yung maaraw.
1: Oo, naalala ko na.
3: Tapos, 8 p.m., start po talaga ng mabusising assessment po yan. By which, 6 out of 7 models indicate yung Monday as partly cloudy to cloudy lang. With light
0: walang
3: rains.
0: Rainfall eh, no?
3: Oo, sir.
0: Oo.
3: So, given po the nature ng mga weather model at kung gaano po kahirap i-predict yung habagat. Sobrang hirap po niyan para po sa kaalaman din ng publiko. Sa amin po, as a meteorologist, mas gugustuhin pa po namin na bagyo na lang ang ipo-forecast kaysa po kay habagat. Kasi po si habagat is a consistent flow po ng moisture yan mula sa West Philippine Sea papuntang inland po ng Luzon.
1: Mm-hmm.
3: So ganun po siya kahirap i-monitor at i-forecast. So ngayon, during the night po ng Sunday ay hanggang 11 p.m. Yung forecast po ni PAGASA is wala pong kulay for the NCR.
1: Mm-hmm.
3: Tapos by which supported po by other weather models na cloudy with light rains lang po. But meron pong isang model na nagpakita po na naging basis po namin ng recommendation ng 11 p.m. Kami po ang unang LGU to suspend.
1: Oo nga eh.
0: Doon nga kayo pinuri ng gusto doon eh.
1: Oo eh, kasi 11 p.m. pa lang, Sunday.
3: 11 p.m. pa lang po.
0: May model kayong pinagbasihan.
3: Yes sir. Gusto ko na rin po pasalamatan yung UP Institute on Environmental Science and Meteorology dito po sa UP. Opo, under po ni Doc Jerry Bagtasa yan at saka ni Doc Mahar. O, nakita po natin under po nung mismong forecast nila na nagkaroon po ng strip ng black color meaning 200 millimeters po ng ulan yon.
1: So yun,
3: kung
1: so,
3: makikita po ninyo tumama.
1: Yun yung Lunes
3: yun,
1: na.
3: Opo, yun po yung Lunes na. At sinend ko po yun sa aming pong group chat na pinakikita po na ito po yung magiging base ng recommendation. Kaya lang dahil po si PAGASA
0: iba yung
3: iba po yung pinakikita at ng iba pang models. We lack basis to suspend all levels. So ganun lang naman po kami. We operate on the basis kung paano ano po yung magiging level ng suspension. So given po nung mismong model na nag-iisa out of 7 ay we recommend to suspend hanggang SHS.
1: Hanggang senior high.
0: So ang ano talaga is yung mga recommendation, yung mga ganyang decisions. Ay hindi hinugot sa hangin na desisyon.
3: Tama po yun, baka po kasi sa kaalaman din ng publiko parang kung ano lang akala po kasi talaga nila kung gabi ngayon makikita na kami para bukas.
0: Tsaka mayroon kasing tendency na sige i-flood natin yung Facebook ng ano ng LGU ni Mayor no. Ipe-pressure na mag-suspend, di ba? Ganun yung naranasan natin na the last 10-12 years. Anyway, malapit nang maubos ang ating oras, Christian. Ano po ba ang mensahe ninyo para sa mga iba't ibang LGUs at sa ating mga kababayan sa paggamit ng modernong teknolohiya sa disaster risk management?
3: Simpleng mensahe lang po para sa ating po mga local government unit. Ang teknolohiya po supposedly ay tool lamang that helps us decide or recommend sa lahat po ng bagay. So marami tayong kagamitan na advance pero hindi po natin pwedeng tanggalin dyan ng human discretion.
0: Mm-hmm.
3: So technically, bagamat marami tayong magagandang teknolohiya ngayon, dapat gamitin lang natin siya to aid yung ating pagde-decide.
0: Mm-hmm.
3: So marami po tayong gamit na siya pong ginagamit din po sa lungsod ng Maynila. Welcome po ang iba pang LGU to visit us para po alam po makita nyo rin po kung paano namin ni-utilize especially po itong GIS po namin.
0: Maraming salamat sa iyo, Christian John Evangelista. At alam mo maganda yung take away natin ngayon dito, Don Ramon, na hindi lang dapat nag-i-invest sa gamit, no, sa hardware, sa software. Kailangan mag-invest ka rin sa human resource. Mag-invest ka sa tao, no? Hindi yung tao, pag nagpalit ng mayor, tanggal, papalitan mo ng kaalyado mo, nasayang yung na-acquire na training at knowledge, ano. So, atin nga pong napakinggan si Mr. Christian Evangelista, ang hepe ng Research and Planning Division ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department. Muli nating binabati ang lungsod ng Maynila, lalo na kay Mayor Isko Moreno. Isama na rin natin ang team ng Manila Innovation Integrated GIS Hub. Tama ba yun?
3: Yes, sir. Tama po.
0: Sa inyong makasaysayang tagumpay, ang hindi ko lang talaga magawang bigyang pugay ang MTPB. Kaya mabuti na lang may mga kawanin ng Manila City Hall na gaya ni Christian na tunay na nagbibigay ng dagal sa kanilang LGU. Maraming salamat sa iyong oras, Christian, at sa pagbabahagi ng iyong kaalaman, hindi lang dito sa Maynila, kundi, well, sa buong Pilipinas na. Si Christian po ay napakadaling kausap kung kailangan nyo ng technical assistance. He's the man. Uulit-ulitin po ng Alerta 738 ang paalala na huwag po sana nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
1: At pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaring mauwi sa sakuna.
0: Muli rin kami nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad po natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay, at sa ating komunidad. Meron ka bang babatiin doon, Ramon?
1: Yung nanay ko lang, si Amelia at MC Dream Batch 7.
0: At meron nagpapabati si Natalie Malabato, MC Dream Batch 1 mula sa OCD Cordillera Administrative Region. At sa ngalan ni OIC Director Alan Alianige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Aris Gutierrez.
1: At sa ngalan rin po ng ating technical team sa Master Control sa pamumuno ng ating Executive Producer na si Ma'am Tess, Sir Rolly, si Arnel at Isabel, ako naman po si Ramon Jose.
0: Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Publikong Preparado. That in all things.
1: God may be glorified.
16: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Oras sa buong Pilipinas, isang minuto bago ang alas 11 na umaga.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
18: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Puspusan ang isinasagawang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga nasirang slope protection sa Cordillera Administrative Region o CAR matapos ang pagbayo ng magkakasunod na bagyo na sinabayan pa ng matinding habagat. Sa isinagawang inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Tison, sinabi nito na pananatilihin ng ahensya ang Japanese Metal Curtain Technology na ginamit para sa slope protection sa Daklan, Tublay at Benguet sa kabila ng pinsalang tinamon nito dahil sa landslide. Ani Dison na konsulta na nila ang kanilang Japanese partner singil dito at handa naman itong tugunan ang naging issue sa slope protection. Malaking dahilan umano ng pagkasira ng slope protection ay dahil sa napakalaking volume ng tubig, lupa at bato na sinalong lahat ng slope protection. Naglaan na ng 30 million pesos para sa pagsasaayos ng mga nasirang slow protection, ngunit dahil manggagaling ang materyales sa ibang bansa ay makararating pa ito sa loob ng 2 buwan, dahilan para abutin ng repairs na hindi bababa sa 4 na buwan.
19: Volume of the rocks and the soil really exceeded the capacity of the net, no? So ngayon, kinonsulta ulit natin yung mga Japanese partners na nag-design at gumawa nito, and they will correct the nakitang mga issues para mapatibay pa lalo ito, no? Tingin ko, mukhang ang nangyari, hindi nila in-anticipate, hindi nila in-expect na ganito ka laki yung volume ng tubig, lupa, tsaka ng bato.
18: Yan ang payag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Naniniwala si Senador Bam Aquino na dapat pondohan ang mga totoong flood control project katulad ng sa Marikina City at Navuata City. Sinabi ni Senador Aquino na nasa budget hearing bubusing maigi ng Senado kung magagamit ba sa tama ang mahigit 100 billion pesos na unprogrammed funds sa 2027 national budget na posibleng mapunta sa flood control projects. Anya, marapat lang na pondohan ang proyekto kung kasing epektibo ito ng Marikina at Navuotas na napatunayang epektibo sa kasagsagan ng nagdaang mga bagyo at habagat. Naniniwala rin si Aquino na dapat pag-aralang mabuti ang distribusyon ng flood control projects at gawing prioridad ang mga congressional district na madalas binabaha. Anya, hindi na katanggap-tanggap ang sinasabi sa kanya ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoa noong 2025 na pantay ang ginagawa nilang distribusyon ng flood control projects kahit sa lugar na walang baha. Ayon pa kay Aquino, hindi sumagot si Bonoa nang sitahin niya ang pamamaraang ito. Isinusulong din Aquino ang agarang pagpapasa ng kanyang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act na kilala rin bilang blockchain ng the budget bill para mapalakas ang transparency at pananagutan sa paggasta ng pamahalaan. Inaprubahan ng Senado ang Senate Bill No. 1506 o ang CADENA Act sa ikatlo at huling pagbasa noong December 15, 2025 sa botong 17-0 na walang pagtutol o abstention. Sa kabila ng natanggap na ulan, na katulad ng pagtama ng Bagyong Ondoy, mabilis na humupa ang tubig sa Marikina City sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Maan Chodoro, partikular na sa mga pangunahing kalsada ng lungsod. Napansin din ng mga residente ang pagbuti ng flood control response ng Marikina City kumpara sa pagkagupit ng Bagyong Ondoy noong taong 2009. Pinatunayan naman ng Navuotas ang kahalagahan ng pangmatagalang pagtustos sa flood control infrastructure na nabuo at napondohan noong panahon ni Navuotas Representative Toby Chanco. Kahit malakas ang ulan, tuloy-tuloy na gumagana ang navigational gate, coastal dike at network ng pumping stations ng syudad para makontrol ang tubig baha. Napigilin din itong makapasok ang tubig dagat sa mga komunidad tuwing high tide habang epektibong inaalis ang tubig ulan sa mga kalsada. Sa iba pang balita, SSS borrowers pinaalalahana na nalalapit na loan payments. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagpaalala ang Social Security System sa mga nag-avail ng emergency loan noong Enero ngayong taon na magsisimula na ang kanilang loan amortization ngayong Agosto kasunod ng 6 na buwang moratorium period. Sa abiso ng SSS, sinimok ang mga borrower na regular nang tingnan ang kanilang my.sss account para sa updated statement of account, buwan ng amortization at payment due date. Para sa employed members, dapat makipag-ugnayan sa kanila employer para sa tamang salary deduction at remittance. Samantala, kailangan kumuha ng payment reference number ang self-employed, voluntary at OFW members bago magbayad sa mga accredited payment channels. Itinakda sa September at 30 ang deadline ng pagbabayad para sa August 2026 loan amortization. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Balita sa lalawigan, tinatayang 400 baboy na depopulate sa Benguet dahil sa African swine fever. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni John Bonar.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Umigit kumulang sa 400 mga baboy ang na-depopulate sa lalawigan ng Benguet dahil sa patuloy na pagkakahawa ng African swine fever. Ang Benguet Provincial Veterinarian Dr. Purita Lessing aabot sa 7.7 milyong piso na ang naitalang danyos mula sa mga nasawi at na-depopulate na mga baboy. Kabilang anya sa mga munisipalidad na lubos na naapektuhan ng African swine fever ay ang bayan na Itogon na nakapagtala ng 21 kaso, 10 sa Pedral na Trinidad at 2 sa Sablan. Sinabi ni Lessing na may 2 milyong pisong indemnification para sa mga ito, subalit hihilingin pa rin nila ang tulong mula sa DA Car para sa karagdagang tulong sa mga apektadong mga swine raisers. Nanawagan din ito sa mga swine raisers na iwasan munang bumili ng alagaing baboy mula sa labas ng lalawigan dahil sa posibilidad ng pagkakahawa o may dalang sakit na African swine fever at palagayang isailalim sa pagsusuri ng mga quarantine checkpoints upang maibsa makapasok o makahawa pa sa iba pang mga hog o swine raisers.

0: Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
6: Sa dumulog ito nila. Sa Manilig
2: talaga. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo sa
8: training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Konsultasyon sa mga legal na suliranin. Talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usapin Legal with Attorney Danny Galang. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, August 22, 2026. At syempre tumutok na ho sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. At syempre, kamusta naman ho kayo? Ha? Napakalakas ho ng ulan itong nagdaang linggo. At syempre talagang grabe ho yung mga naging pagbaha sa kung saan saang lugar po. Hindi lamang ho sa Metro Manila, pati ho dun sa mga Karatek probinsya. At ito nga ho dahil sa habagat. At sana ho kayo ay nasa mabuti na hong kalagayan. Mas mabuting kalagayan ho ngayong araw ho na ito.

0: Araw na ho nagpapakita itong araw ho, no? At tumigil na nga ho itong pag-ulan. Pero yun nga, sinasabi ng mga ilang eksperto, next week nga ho ay uulanin na naman itong bansa. So sana ho ay tayo ho ay mag-ingat at wala ho sana mapahamak sa ating lahat, no? Lalo na ho sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programa. At syempre patuloy ho tayong makinig doon sa mga sasabihin ho ng ating mga local government units. Kung kailangan hong lumikas, lumikas ho at huwag na ho kayong mag-atubili pa. So sana ho hindi naman ho masyadong malakas pa yung mga susunod ho mga hagupit nitong habagat anong mga bagyo ho sa ating bansa. At syempre itong nagdaan linggo rin ho habang kalakasan na itong ulan ay ginulat ho tayo ng balita no nangyaring shooting incident no dito sa Ateneo de Zamboanga na kung saan minor de edad ho na learner ang involved ho dito no. At kung matatandaan nyo, syempre noong Hunyo ay may nangyari din yung insidente ganyan sa Tacloban kung saan tatlo naman ho yung namatay. Kaya yan ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya, dapat na ho bang ibaba yung age of criminal responsibility. Kasi ho, ito mga minority edad ho ang involved ho dito, dapat na ho bang ibaba yung minimum age of criminal responsibility sa ating bansa. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin, ngayong araw, isang shooting incident ang nangyari sa Ateneo de Zamboanga nitong Martes, Agosto 18, kung saan isang grade 9 student ang namaril ng isang grade 10 student at pagkatapos ay nagbaril sa sarili. Kasalukuyang iniimbestigahan ang nangyaring krimen at nirelieve na sa pwesto sa Bureau of Customs o BOC ang ama ng estudyante na di umanong nagmamay-ari ng mga baril na ginamit sa insidente. Matatandaan na isang shooting incident din na nangyari noong Hunyo sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang napatay ng dalawang batang may edad na 14 at 15. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Ayan ho, ulitin lamang ho natin, dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre tinatalakay nga ho natin itong Juvenile Justice and Welfare Act nga ho. No? Ito ho, Republic Act 9344 ho ito, inamyendahan ng Republic Act 10630. Ito yung nagsasabi no ng criminal liability ng isang bata o criminal liability of a child, pananagutang legal nga ho ng isang bata. So ang definition ho kasi natin ng child o ng isang bata ay yung nga ho below 18 years old. So ito ho ay dinedetermine ho syempre at the time of the commission of the offense. So kung ilang taon ho yung edad ng minor de edad na bata na sinasabi ho natin at the time of the commission of the offense, kung kailan ho niya ginawa yung isang krimen. So dalawa ho yan. Una ho muna kung yung bata nga kung sinasabi natin ay edad 15 years old. Ibig sabihin ho eksaktong 15 years old or below. Ayan ho, alam ho natin dyan is exempted na ho yan sa criminal liability. So, exempted ho yan kapag eksaktong 15 years old at pababa. Yan ho, exempted ho yan sa criminal liability. Pero yung mga bata ho na na-involved sa ganyang krimen, sa ganyang edad nga ho, ay maaari pa rin ho masubject doon sa mga intervention programs na usually ho ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. So unless sabihin na lamang ho yung kanyang krimen ay ginawa ay heinous o kahindik-hindik, then maaari ho ma-endorse doon sa prosecutor. Pero syempre ho, ang general rule ho natin kapag ho eksaktong 15 years old yung bata and below, yan ho ay exempted na ho sa criminal liability or criminal responsibility. Ngayon ho, ano mangyayari kapag ho above 15 years old na? So ibig sabihin ho, mayroong kaunting buwan, 15 years old and 3 months yung bata, etc. Above 15 years old but below 18 years old. So ibig sabihin, considered pa rin ho yan a child, no? Classified pa rin ho siya as child, no? Exempted ho yan pa din sa criminal liability. Unless nag-act ho siya with discernment. Diyan na ho papasok yung ating konsepto ng discernment. So, ibig sabihin ho, kapag ho nag-act with discernment, ay maaari ho siyang masubject sa criminal responsibility o mapanagot doon sa kanyang ginawang krimen. Ngayon, ano ho ba yung tinatawag ho nating discernment? Yung discernment ho, sabi ho ng Korte Suprema, ito ho yung mental na kapasidad noong bata at the time noong at the time of the commission of the offense, kung naiintindihan ho ba niya yung pagkakaiba ng mali o ng tama, at kung kanya hubang naiintindihan din no yung full legal consequences ng kanyang ginawa. So yun yung ho yung discernment na tinatawag ho natin. Sa madaling sabi, kung naiintindihan ho ba, alam ho ba niya kung ano yung tama at yung mali at kung ano ho yung consequences ng kanyang ginawang krimen. Ngayon ho, sinasabi ho sa ating batas no, kapag yung bata ay nag-act with discernment, ayan ho, ibig sabihin ho, maaari ho siyang mapanagot doon sa krimen na kanyang ginawa kung siya ay above 15 but below 18 years old, no? Pero kung wala hong discernment na tinatawag, ibig sabihin, hindi naman ho niya alam kung ano yung pagkakaiba ng mali sa tama, hindi ho niya naiintindihan yung legal consequences ng kanyang ginawa, ay maaari pa rin ho siyang ma-exempt sa criminal liability o responsibility nga ho. Ngayon ho, sino ho yung magsasabi kung may discernment o wala yung isang bata? Ayan ho yung mga DSWD nga ho, no? Ng mga staff ho natin sa DSWD, sila ho yung magsasabi. Pero sabi nga ho, syempre ng Korte Suprema, ay hindi naman ho conclusive yung findings ho nung DSWD tungkol ho dun sa discernment ng bata. At syempre meron ho silang konsepto ng totality of circumstances. Yan ho yung dapat na pagbasihan kung ang isang bata nga ho ay meron discernment o wala doon sa kanyang ginawang aksyon. So ano ho yung totality of circumstances? Titingnan ho dito, ano ho yung naging behavior nga ho no, nung bata at the time of the commission of the offense at ho before and after. So kaya ho totality of the circumstances. Titingnan ho yung naging behavior ho niya. Siya ho ba ay nagtago? Siya ho ba ay may mga kinausap na mga kasabwat? Etc. Titingnan din ho syempre yung nature nung krimen. Yun hong ginagawang pag-iisip nga ho nung bata at yung concealment din hong tinatawag kung sinubukan ho ba niyang pagtakpan yung kanyang ginagawa, etc. And of course, yung environmental background din ho, no? Yung background din ho nung bata. So titingnan ho yan, totality of the circumstances para ho masabi kung yung bata ho ay nag-act with discernment o hindi. So ayan ho yung magiging basehan ho niyan. At syempre korte na ho yung talagang magsasabi kung meron nga ho discernment o wala. At syempre yung mga child ho no, in conflict with the law, ang gagawin ho dyan syempre, meron ho tayong tinatawag na apprehension, huhulihin ho yan. Pangalawa ho ay ito-turn over ho yan doon sa mga parent o guardian. Diba? Ito-turn over ho ulit yan. And syempre magkakaroon ho ng diversion kung kailangan ho, kunyari yung mga community service, yung mga counseling. At syempre kung hindi naman ho diversion, yung formal proceeding na nga ho sa korte. At panghuli nga ho yung disposition. Ito ho yung magiging kaparusahan nga ho dun sa bata, no? Either counseling, community service, probation, placement in a suitable facility. Ayan ho, yan ho yung last resort. Yung paglalagay sa bata or pagde-detain sa bata doon sa isang suitable facility. Na yun nga ho, sinasabi ho ng ating Korte Suprema, dapat yung detention nga daw ho, ay ito na ho yung last resort, no? Na maituturing ho natin. At syempre, yung mga detained na mga bata ho ay dapat ho separated from dun sa mga adult detainees. So, hindi ho sila pwedeng pagsamahin. At panghuli ho, sinasabi din ho natin na yung exemption from criminal liability does not extinguish yung kanilang civil liability. So, ano ibig sabihin ho nito? Sa bawat krimen ho kasi, meron hong tinatawag na criminal liability at meron din hong civil liability. So, kailangan ho magbayad ng danyos, syempre para doon sa nagawang pagnanakaw, pag nagawang krimen, pagpatay, etc. So, ang na-extinguish lamang ho ay yung criminal liability ng mga bata. Yung civil liability ho, o yung responsibilidad ho para magbayad ng danyos doon ho sa kanilang mga naging biktima, hindi ho yan nawawala. So, sino ho magbabayad niyan ay syempre ho yung mga magulang o guardian. So kaya ho, ito yung napapanood ho natin, hindi lamang ho sa mga eskwelahan na dumadami ho yung mga tinatawag ho natin, mga child in conflict with the law. At yung dumadami ho at nagiging mas marahas yung mga krimen na ginagawa. Kasi kung dati mga pagnanakaw lamang, petty crimes, ngayon ho ay pagpatay na ho talaga, no? Murder, homicide. So kaya ho, meron ho mga panukala na babaan yung age of criminal responsibility o ito nga hong edad kung saan magiging maaring maging responsable yung mga bata sa kanilang mga krimen na nagawa. So ano ho yung panukala? So kung ngayon ho ay 15 years old, ang panukala ho ay gawin ho itong 10, 12 o 13 years old. So meron ho syempre mga pros and cons ho yan. Yung para ho sa mga gustong babaan, itong age of criminal responsibility, ay sinasabi ho nila para ho maklose daw yung mga legal loopholes nga ho, no, dito sa batas. Kasi ito ho mga sindikato ay gumagamit ho ng mga bata. Siyempre alam ho nila kapag below 15 years old ay wala ho itong pananagutan sa batas. Sasailalim lamang ho sa intervention program, etc. So ito ho yung mga ginagamit ng mga sindikato, no? Para ho maisagawa yung kanilang mga krimen. Ginagawa, dinadala ho nila doon sa mga bata. At syempre yung mga bata na rin ho sa kanilang mga sarili, parang dumadami ho yung ating mga juvenile crimes, no? Kasi nga ho, ang paniniwala ng mga bata ay hindi naman ho sila makukulong, hindi naman ho sila mapaparusahan kahit anong gawin nilang krimen. Ay kaya ho lumalakas yung loob. So yan ho yung mga 4 para doon sa mga panukala. At syempre yung mga against naman ho ay nagsasabi ho yung mga utak nga ho ng mga bata hindi pa ho ito well developed, no, para maintindihan talaga yung mga consequences ng kanilang mga aksyon. So kung sasabihin ho natin 10 years old, yan ho ba ay nakakaintindi na ho ng tama at mali? At nakakaintindi na ho ng legal consequences kung sakaling may patayin ho siya o pag nakawan, hindi po ba? So mga 10, 12 o 13 ay bata pa ho daw masyado yan. At syempre may expose ho yung mga bata doon sa mga hardened criminals. Although sabi nga ho natin, bawal naman hong pagsamahin itong mga adult na criminal doon sa mga bata. Pero syempre, hindi pa rin ho mawawala yun na maaaring ma-expose pa din ho sila dito sa mga mas matatandang criminal na nga ho sa kanila. So ayan ho, ano ho ba ang inyong mga opinion ho dito? Mag-text ho na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ho ating Facebook page, Usaping Legal Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. Mag-text ho kayo ng opinion kung dapat na ho bang babaan yung ating age of criminal responsibility dito sa ating bansa. At syempre sa pagbabalik ho ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ho ang inyong mga katanungang legal. Magbabalik ho ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga, Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iingin. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
6: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
7: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong pagsubo. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
5: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
8: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal.
13: Kasama si Attorney Danny Galang
1: sa Radyo Pilipinas
13: 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ito. Batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating live stream. Siyempre nandito na ho si Mark Boqueron, Rosa Jersey Tricano Beralde, Luella Losing, Nestor Arenas Claveria, Sanchez Raki, Jason Chan, Celia Mancenido V, Agbuya Vina, at siyempre nandito na rin ho si Jovi Muniz, and belated happy birthday to Jazzy Tan, and advance happy birthday naman kay Fatima Muniz. Ayan ho, salamat ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat ho doon sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nagsishare ng ating mga videos. Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Radyo Pilipinas Gingoog. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. Kaya ho, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
1: Concern na nais maligyan kalinawan.
13: Sagot kita!
1: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan, huwag kang mag-alala.
13: Sagot kita!
1: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito,
13: Sagot kita!
0: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Facebook ko, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Ayan ho. At syempre Radyo Pilipinas Facebook page. Maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan ho dyan. At syempre kahit ho yung mga pabati ho ninyong babasahin ho natin yan sa ating programa. Ito, first question natin coming from cellphone number ending in 8886. Good morning, attorney. Pinag-voluntary resign po kami ni company kasi nalulugi na daw po sila. 2 months na po o mahigit, kaso lang po hindi po kami nabayaran ng separation pay namin. Regular employee po kami, mga nasa 100 mahigit po kami na empleyado. Hirap na hirap po kami sa sitwasyon namin dahil wala kaming regular na income, pa extra-extra kung saan. Sir, ano po bang gagawin namin? Sana po ay matulungan nyo kami o mabigyan ng advice. Maraming salamat po. Ito, from Baliwag, Bulacan ho siya, no? Sir, ho, yung nag-message ho sa atin, pinag-voluntary resign, yan ho yung term ho niya, voluntary resignation ho sila dahil daw ho ay nalulugi na ho yung kumpanya. So, ayan ho, syempre, wala naman ho silang magagawa kung talagang wala na ho maipasahod sa kanila. Pero, hindi daw ho sila nabigyan ng separation pay. Ayan ho yung pinaglalaban nila, meron ho at least 100 employees daw ang natanggal ho sa trabaho. At syempre, ano na ho yung pwede nila ho gawin, ano? So ayun ho, kung kayo ho ay natanggal ho sa trabaho dahil nga ho dito sa mga ganitong circumstances katulad na nga lang ho ng ito, retrenchment ho yan o di kaya redundancy, etc. Yung retrenchment ho ay syempre pagkatanggal ho ng mga empleyado, pagbabawas ng mga empleyado ng isang kumpanya dahil nga ho dito sa pagkalugi. Ayan nga ho, katulad naman din ho nung redundancy, kung saan yung trabaho naman ho ninyo ay na-duplicate na ho, no? At maaari na hong gawin ng isang tao, syempre magtatanggal din ho ng ibang empleyado. At kung anong katulad pa ho na labor saving mga devices nga ho, ayan naman ho ay kinikilala ho ng batas, no? Pagdating ho sa ganyan, yan ho yung isa sa mga instances, yung mga just causes na kung saan nga ho kayo ay authorized causes. Authorized causes ho kung saan kayo ay maaari ho matanggal sa trabaho. Pero pag ganito ho, no, kahit ho ito ay authorized cause kung saan kayo ay dapat ho matanggal sa trabaho, dapat din ho ito ay dumaan pa rin sa proseso. So katulad na lamang ho na yun nga ho, yung notice nga ho, no, yung notice ho sa inyo 30 days before the intended date of termination, dapat ho kayo ay na-inform na kayo ay tatanggalin sa trabaho. At syempre dapat ho itong notice ho na ito na ibigay din ho sa Department of Labor and Employment o ating DOLE. Yun nga ho, yung notice ho na yun, ibigay din 30 days before the intended date of resignation, na ibigay din ho na pag-abigay alam ho sa DOLE kung sino yung mga matatanggal nga ho sa trabaho. So dapat ho dumaan pa rin ho sa proseso kahit ho sabihin natin na nalulugi yung kumpanya. At syempre nga ho, yung sinasabi nga ho nung nag-text ho sa atin, dapat din ho kayo ay makatanggap ho ng separation pay. So ayun ho, kapag ho nalulugi yung kumpanya ho, gantong instances nga ho, yung separation pay ho na applicable dito ay either yung 1 month pay ho ninyo, kung magkano yung isang buwang sahod ho ninyo, o di kaya naman ho yung 1.5 month pay for every year of service. Ayun ho ha, yung kalahati ho ng sahod ninyo, i-multiply ho yan doon sa years of service ho ninyo, no, doon sa kumpanya. O di kaya naman ho yung 1 month full na sahod ho ninyo, kung ano ho yung mas mataas ho doon, yun ho yung magiging separation pay ho ninyo. So ulitin lamang ho natin ha, either yung 1 month pay or 1.5 month pay for every year of service, whichever is higher, kung ano ho yung mas mataas ho doon, yan ho yung magiging separation pay ho ninyo. So yan ho ang dapat na ibigay ho ng inyong employer doon sa kaso ho na iyon. So, ayan ho. Ang tiyatanong ho niya is, hanggang ngayon ho, magdadalawang buwan na daw ho, ay wala pa rin ho silang natatanggap na separation pay. So, ayan ho, pagkaganyan ho, ay kailangan ho kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission, o NLRC. Ayan ho. Kailangan nyo na kung lumapit, ay 100 naman ho kayo, ay kayo ho ay magsama-sama, lumapit ho kayo at magreklamo ho kayo kung bakit hindi pa rin ho natatanggap yung inyong separation pay. At ito ho ay magdadalawang buwan na. So ayan ho, dapat ho kasi itong separation pay kasama ho nung final pay, yung clearance ninyo, yung mga certificate of employment ho, ay dapat ho pati yung BIR form 2316 ha, yung ho, tax tax record ho ninyo ay dapat ho ibigay ho sa inyo yan sa lalong madaling panahon pagkatapos ho kayo ay mag-resign. So ayan ho, kaya kayo ho ay magsama-sama, magtulong-tulong, mag-usap-usap ho kayo para ho kayo ay makapaghain ho ng complaint dito sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. Pero syempre bago ho yan ay kausapin nyo ho yung inyong employer kung nasaan na ho ba talaga yung inyong separation pay. Ano na ho ba yung nangyari talaga? ay kapag humalabo yung sagot at hindi ho talaga kayo tiyataguan na ho kayo, etc., yan na ho yung pagkakataon ho ninyo para ho mag-file na ho ng complaint sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. So sana ho ay maayos nyo ho yan, makuha nyo ho yung separation pay ninyo, mahirap ho ang trabaho ho ngayon ha. Mahirap po ang buhay ho ngayon, kaya sana ho ay makuha nyo yung separation pay at sana ho ay lahat ho kayong mga natanggal sa trabaho ay makahanap ho ng inyong bagong trabaho naman ho. No? At syempre tuloy-tuloy lamang ho ang inyong mga katanungan. Mag-text ang inyong katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Mas pinalakas. Pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
13: Radyo.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
1: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
18: Ang taginting ng FM.
13: At lakas ng AM.
18: Sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa.
18: Para sa mas malawak.
13: Mas maraming mararating.
18: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
13: At serbisyo publiko.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Radio Pilipinas.
1: News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli
1: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Sports Radio 918.
18: Radyo Magazine 1278.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
13: Sports Radio.
1: Radyo Magazine.
13: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab.
13: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Siyempre, nandito na ho si Lauro Gonzalez at Jovi Muniz, watching from Chicago, USA. Happy viewing ho sa inyo. At siyempre, nandito na rin si Jerix Milay. And ho, pwede ho kayong mag-message ho ng inyong mga katanungan dito sa ating Facebook live stream ho. Hanapin niyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. And ho, pwede rin kayong mag-type ho ng inyong katanungan ho dyan. Babasahin ho natin yan real time. Ayan ho, ito, question lamang galing from cellphone number ending in 7980. Good morning, attorney. Sana po mapansin nyo ang text ko. Unti-unti na po kaming pinapahiram sa sister company po. Gawa na, wala na po masyadong ginagawa sa kumpanya po namin mismo. Kasi magpapalit daw po ng produkto. Tama po ba na ipahiram kami na walang agreement? Salamat po. Ayan ho, hindi ho kayo basta-basta pwedeng ipahiram lamang ho, no? Wala hong agreement at hindi ho kayo nag-consent, no? O hindi ho kayo nag-agree doon ho sa tinatawag ho natin na ganyang agreement, no? Kasi ho, syempre ho, yung kumpanya ho ninyo at yung sinasabi niya ho nating sister company ay magkaiba ho yan na kumpanya. So, ibig sabihin ho, hindi ho kayo empleyado nung sister company na tinatawag na sinasabi nyo nga ho nito. At yung dalawang kumpanya ho na yun, kahit ho sabihin ho natin na pareho ho sila ng may-ari, hindi ho sila tinuturing na one and the same entity sa ilalim ho ng batas. Siyempre, magkaiba pa rin naman ho yung ginagawa ho nila, magkaiba ho yung direksyon nila, magkaiba ho yung mga produkto. Ayun nga ho, hindi ho totally, pwedeng magkaiba din ho yung may-ari. Ayan ho, maaaring magkaiba din ho yung mga officers, etc. So, hindi ho one and the same yung mga entities ho na yun. Kaya ho, hindi pwedeng basta-basta na lamang ho kayong ilagay doon sa kabilang kumpanya. So, kahit sabihin ho nang sa ngayon, tenga ho kayo, mabagal ho yung production dahil magpapalit nga daw ho ng produkto, eh hindi ho kayo basta-basta pwedeng ilagay doon sa kabilang kumpanya nang hindi naman ho kayo sumasang-ayon, no? O wala hong agreement. At syempre, hindi ho natin alam kung magkaiba nga ho ba yung rate doon sa kabilang kumpanya. Ay maaari kung bumaba ho yung sahod ho ninyo, etc. So, kailangan ho talaga, meron hong pagpayag, no? Meron hong consent doon sa mga empleyado nitong isang kumpanya kung sakali man ho na ililipat sila o ipapahiram sila doon sa kabilang kumpanya na sinasabi nyo nga hong sister company ho nung inyong employer. So, yun ho, dumaan lamang ho tayo sa proseso. Tanungin nyo lamang ho yung mga inyong mga empleyado kung maaari ho ba sila talaga magtrabaho doon sa kabila kasi hindi naman ho na nila trabaho ho yun, no? In short, hindi ho nila trabaho ho yun kasi magkaibang kumpanya na ho yun, eh. So, kailangan meron ho kayong agreement kung sakaling i-outsource nyo ho yung mga empleyado ho na ito doon sa kabilang kumpanya. At kung hindi yun, syempre, maaari ho maging pumasok ho yan doon sa mga unfair labor practices, etc. So, maaari ho may union ho itong kumpanya ho na ito. Tingnan nyo ho kung ano ho yung nangyayari dito sa inyong kumpanya. So, ayan ho. Sana ho ay malinaw ho ninyo iyan doon sa inyong employer. Ito, magbasa lamang ho tayo ng inyong mga kasagutan na dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Ayan ho. From cellphone number ending in 3358. Baka bullying, karahasan at pamamaril yun sa Ateneo de Zamboanga University. I hope posibleng magbawal magdala ng deadly weapons and ammunition and explosive device sa campus. Ayan ho. So, syempre pinaiimbestigahan pa ho yan ng ating mga kinaukulan, no? Pero ayun ho, syempre may mga patakaran na rin ho yung DepEd, no? Department of Education, tungkol ho sa ganyan. At syempre dapat ho talaga bawal ho yung mga deadly weapon, yung mga baril nga ho sa mga eskwelahan. Kasi ho, dapat safe space ho yung eskwelahan, eh. So hindi ho natin alam bakit ho nakakalusot itong mga patalim, itong mga baril na dadala mismo ng estudyante sa loob ng eskwelahan. So dapat ho ay higpitan ho natin yung ating mga patakaran patungkol dito. Syempre yung DepEd nga ho ay may mga rules and regulations na ho patungkol ho dyan. At yun sa mga officials din ho ng mga eskwelahan ay dapat ho maghigpit pa ho tayo lalo at paigtigin ho natin yung security dito sa ating mga campuses kasi mga ngayong taon lamang ho incidente na ho ng pananaksak o pamamaril yung nangyari dito sa ating mga eskwelahan na ito nga ho involving yung mga minors ho natin. Kaya kayo ho, dapat ho bang babaan na itong age of criminal responsibility? Ito naman ho, from Ibrahim Al-Safi. Good morning. survivor so far since my 23rd May na stroke. Thank God at di naman masyado napuruhan. But I lost weight considerably. Almost bedridden for a month and semi-mobile last July. I forced myself to move around the house lately. I am on NGT, so cold and fed so far via that way. Food only bilang pa-calorie. Anyway, hope pa rin sa makakontribute ng opinions, reactions, at insights. Ayan ho, maraming salamat ho sa atin avid listener ho ito, si Ibrahim Sunny Yu. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyo, sir. Get well soon ho, Ibrahim Sunny Yu. At ayun nga ho, get well soon and hoping for your fast recovery, sir, para ho makasali na ho kayo ulit sa ating mga diskusyon. At syempre, kung ako lamang ho yung tatanungin, ay dapat hong pag-isipan muna itong pagpapababa sa criminal responsibility, no? At ngayon ho, 15 years old ho yan. Pero kung 13 o 12 years old, ay masyado ho ba yung mababa? Hindi pa ho alam ng mga bata kung ano yung ginagawa nila. So, maaari hong makagawa sila ng krimen, pero hindi naman ho nila alam yung full legal consequences ng kanilang ginagawa. So, dapat ho talagang pag-isipan itong panukalang batas na ito kung talagang ipapababa na nga ho itong age of criminal responsibility sa ating bansa. At napaka-sensitibo ho ito, napaka-delikado ho na ito na paksa, ano. Kaya dapat ho talaga ito ay pag-isipan, kumonsulta sa mga eksperto, ayan ho, bago ho talaga magpanukala ng ganitong mga batas. At syempre, dyan ako muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Sir Arnel Villamor, Sir Julian Aliston, Sir Rovan Malilin. At syempre, nandito rin ho si Ms. Tess Ramirez. At ayun ho, magkakarinig ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
16: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Oras sa buong Pilipinas, 11:54 na umaga.
21: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
20: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Kinumpirma ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev nitong Biyernes na naitala ng bansa ang pinakamababang poverty incidence sa kasaysayan na 9.7% noong 2025. Dahil dito nakamit ng bansa ang single-digit target sa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP ng 3 taon na mas maaga sa schedule. Ayon sa 2025 full-year poverty statistics na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA, noong Agosto 21, humigit kumulang 6.5 milyong Pilipino ang naiahon mula sa below poverty threshold sa pagitan ng taong 2023 at taong 2025. Bumaba ang bilang ng mga Pilipino na nabubuhay sa ilalim ng poverty threshold mula 17.5 million noong 2023 tungo sa 11 million noong 2025. Binigyan din ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na ang pag-abot sa milestone na ito bago ang nakatakdang panahon ay nagpapatunay na ang pagpapalawak ng mga oportunidad sa ekonomiya na pinalalakas ng epektibong proteksyong panlipunan ay nagdudulot ng makabuluhang pagbabago sa buhay ng mga mamamayan. Mula 2023 hanggang 2025, lumawak ang mga oportunidad sa ekonomiya kasabay ng patuloy na paglago ng Gross Domestic Product o GDP, pagdadahan-dahan ng inflasyon at pangkalahatang maayos na sitwasyon sa paggawa. Noong 2024 at 2025, pumalo sa average na 5.1% ang real GDP growth. Umabot sa average na 2.5% ang inflation at nananatiling mababa ang unemployment rate sa average na 4.0%. Sa iba pang pangunahing balita, water level ng Angat Dam sumampa na sa 190 meters. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umabot na sa 190.47 meters ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Ayon sa datos na naitala alas 8 na umaga nitong Sabado, Agosto 22. Ayon sa monitoring na PAGASA Hydro Meteorology Division, mas mataas ito ng 0.57 meter kumpara sa 189.90 meters na naitala kahapon. Gayunman, nananatili pa rin mababa ito sa normal high water level na 210 meters. Samantala, nilimitahan na rin ang pagpapakawalan ng tubig sa Ambuklaw at Binga Dams kung saan tigi isang gate na lamang ang bukas. Nagdi-discharge ng 63.42 cubic meters per second ang Ambuklaw Dam at 90.49 cms naman ang Binga Dam. Patuloy pang minomonitor ang level na tubig sa mga dam kabilang ang Angat Dam na pangunahing pinagkukuna ng supply na tubig para sa Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Nanatiling sapat ang supply ng bigas at ilan pang pangunahing produktong agrikultural sa bansa sa kabila ng pananalasa ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, Neneng at ang epekto ng habagat. Base sa pinakawaling tala ng Department of Agriculture, sumampa na sa higit 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa sama ng panahon o katumbas ng nasa higit 40,000 toneladang apektadong farm inputs. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, patuloy ang kanilang pagtulong at pagbibigay ng intervensyon sa mga naapektuhang magsasaka at mangingisda. Kasama na rito agarang tulong sa higit 3,000 sako ng bigas mula National Food Authority na ipadala para sa Ilocos Region, Cagayan, Mimaropa at Central Luzon. Pagtiyak ng DA na natiling mataas ang bilang ng stocks ng bigas kasama ng inventaryo mula sa imports, kaya naman wala silang nakikitang dahilan para sumipa ang presyo ng bigas.
3: We're not expecting talaga na makaka-apekto po. Plus, maganda ko yung ating stocks ngayon, plus yung inventory galing sa imports natin ng bigas. So, and doon sa pag-checkin natin ng presyo, we're seeing yung mga bigas natin price at lower than 50 pesos. Ngayon ay nakikita-coordinate tayo sa ibang area, lalo na sa Visayas at Mindanao at dito sa Magnacogayan Valley para magparating ibang gulay dito sa Metro Manila. Ito naman ay mabilis makarecover ang presyo ng gulay.
20: Yan ang payag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. Mabilis na naibalik sa 100% ang telecommunications connectivity sa mga lugar na apektuhan na nagdagang bagyo at masamang panahon. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, katuwang nito sa restoration efforts ang iba't ibang telcos upang agad maibalik ang serbisyo sa mga lugar na nawalan ng koneksyon. Sinabi ng DICT na bahagi ito ng kanilang Digital Bayanihan Initiative kung saan nagtutulungan ang pamahalaan at pribadong sektor upang mapanatili ang komunikasyon lalo na sa panahon ng kalamidad. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking tuloy-tuloy ang connectivity at mabilis na naihahatid ang kinakailangang serbisyo sa mga apektadong komunidad. Sa iba pang balita, magtutulungan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at Department of Agriculture para humubog ng skilled at certified urban agriculture practitioners sa bansa sa pamamagitan ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP ng Bureau of Plant Industry o BPI. Layo nito naturuan ng praktikal na kaalaman sa modern food production ang mga kalahok na makatutulong sa pagtugon sa food security at climate resilience sa bansa. Maaari rin ito maging daan para magkaroon o matanggap sa trabaho ang kalahok, makapagtayo ng negosyo at bumuo ng community-based food production. Para masigurong accessible para sa publiko ang nasabing programa, magtatatag ang TESDA at DA ng Technology Demonstration Hubs sa mga komunidad at nangakong palalakasin din ang kapasidad ng mga trainer, tagasuri at partner institutions sa buong bansa. Habang ang TESDA Complex naman sa Tagi ang magiging flagship Urban Agriculture Technology Demonstration and Training Center ng nasabing programa para mabigyan ng hands-on exposure sa modernong pagsasaka ang mga kalahok. Samantala, kakasal naman ang training at certification program sa pangunguna ng TESDA Green Technology Center o GTC. At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news update. Ako po si Frame Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
23: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
22: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
24: Rice farmer, sa miserable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
23: Pati bamboo?
22: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
23: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
25: At
23: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
26: Nung natutunan ko po yung paggawa,
25: sino nagturo sa
26: training po kami sa DOST.
25: Sa DOST.
22: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
27: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
28: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
29: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at Affordabox Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Latino ng kagabaan. TNK Day Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
5: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jess Alaquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Miss Sharon!
29: Same at, to you!
5: At happy TNK listening din po sa lahat ng ating tagapakinig sa Radio Magazine Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver App.
29: Happy TNK viewing day!

0: group. At kung mas maluwag po ang schedule nyo tuwing Sabado, inaanyayahan po namin kayong makinig at manood ng TNK replay tuwing alas 12 po yan ng tanghali hanggang alauna ng hapon sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook.
1: At Miss Jessel, kasabay ng replay natin ay mapapanood din sa TV ang Tinig ng Kababaihan. Just tune in po sa TV Plus, Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
0: Available din po ang ating past TNK episode sa PCW website, YouTube channel at Digital God Library. Kaya mga ka-TNK, sana po ay makahanap tayo ng oras para mapanood ninyo ang ating mga episode kung sakaling hindi po kayo nakatutok sa ating live stream ngayon.
1: Okay, naku Miss Jessel, mukhang sigurado ako na may time ang mga ka-TNK natin dahil lalo na special non-working holiday ngayon dahil ginugunita po natin ang death anniversary ni former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. na ama po ni former President Benigno Noynoy Aquino III at asawa rin po ni former President Corazon Cojuangco Aquino.
0: Tama ka po, Miss Sharon, at bukod po riyan, ngayong buwan din ay pinagdiriwang natin ng Breastfeeding Awareness yes. Month. Alinsunod po ito no, sa Republic Act No. 10028 o ang Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009.
1: At kaunting dagdag po, God alaman po, mga ka-TNK, way back in 1986, nilagdaan ni former President Cory Aquino ang Executive Order No. 51 o ang National Code of Marketing of Breast Milk Substitutes, Breast Milk Supplements, and Other Related Products na mas kilalang Milk Code.
0: Tama po, Ms. Sharon. At mula nga po, nang ipinatupad ang Milk Code, mayroon ng mga karagdagang batas, polisiya at programa ang pamahalaan upang higit pang maprotektahan, maisulong at masuportahan ang breastfeeding at ang kalusugan at kapakanan ng mga ina at kanilang mga anak. Kaya naman, para sa ating episode ngayong araw, pag-uusapan po natin ang Breastfeeding, an Act of Love and Empowerment.
1: Napaka-interesting ng ating topic ngayon, Ms. Jessel. Pero bago tayo dumako sa ating talakayan, alamin muna natin ang ating featured God work for the week.
2: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
0: Para po sa ating featured God work for the week, good news po mula sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Bilang bahagi ng National Breastfeeding Awareness Month, isinagawa ng City Nutrition Division ang Infant and Young Child Feeding Advocacy noong Agosto 12 sa Barangay Talisay Covered Court Katuwang ang City Health Office, Department of Health at City Population and Management Division. Dinaluhan ito ng mga buntis, lactating mothers at barangay nutrition scholars o BNS na binigyan ng impormasyon at praktikal na gabay tungkol sa infant and young child feeding, breastfeeding, complementary feeding at family planning. Mahalaga ang ganitong community-based initiatives dahil ipinapakita nitong ang breastfeeding support ay hindi dapat iatang lamang sa mga ina dahil sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay sa mga BNS tungkol sa kanilang papel sa pagsuporta sa mga lactating mothers at pagbuo ng breastfeeding support groups, mas napapalakas ang community-based support para sa breastfeeding. Maaari itong tularan ng ibang LGU sa pamamagitan ng pagpapalakas ng community-based education at support systems para sa mga ina at kanilang mga anak.
1: Mula po sa Zamboanga del Norte, dumako naman po tayo sa Cebu City. Nagsagawa ang Philippine Pediatric Society Central Visayas Chapter ng Breastfeeding Advocacy Activity na may temang Kaabay Breastfeeding for a Sustainable Start, Strengthen What Works. Tinampok dito ang Latch or Love, Simultaneous Breastfeeding Initiative, pagkilala sa mother-baby-friendly workplaces at pagsusulong ng human milk donation at milk banking. Inilunsad din ang Mommy Buddy Network, isang peer mentoring initiative na nagbibigay ng support sa mga ina sa pamamagitan po ng kapwa ina. Magandang halimbawa ito ng shared responsibility sa breastfeeding. Sa pamamagitan po ng workplace support, peer support networks at human milk donation

0: at milk banking, mas napapalawak ang mga support system na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga ina sa kanilang breastfeeding journey. Maaari itong maging modelo para sa ibang workplaces at komunidad na nais lumikha ng mas gender responsive at breastfeeding friendly na kapaligiran.
1: At mula sa ating mga rehiyon, dumako naman tayo sa isa pang good news mula mismo sa Department of Health. Sa ilalim ng pasyente muna agenda, naglabas ang DOH ng direktiba upang palakasin at pabilisin ang pagpapatupad ng mga umiiral na programa para sa breastfeeding, nutrition at maternal care. Ipagpapatuloy at paiigtingin ng DOH ang Infant and Young Child Feeding Program kabilang ang unang yakap, skin-to-skin contact at breastfeeding sa unang oras ng buhay, exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan at ligtas na complementary feeding habang ipinagpapatuloy ang breastfeeding hanggang 2 taon at higit pa. Pinalalawak ng DOH ang mga programang nagtataguyod ng mother-baby-friendly workplaces at health facilities. Kabilang dito ang certification para sa mga workplace at mga accreditation ng mga health facility na sumusunod sa mga itinakdang pamantayan. Ang mga breastfeeding-friendly workplace ay kinakailangang magkaroon ng lactation stations at magbigay ng hindi bababa sa 40 minutes na lactation breaks na bahagi ng compensable working hours. Patuloy ding ipatutupad ang Milk Code at Republic Act No. 10028 o ang Expanded Breastfeeding Promotion Act. Makikipagtulungan din ng DOH sa mga local task force upang subaybayan ang pagsunod sa mga patakaran at maiwasan ang hindi otorisadong marketing ng breast milk substitutes. Kasama rin sa mga hakbang ang Philippine Multisectoral Nutrition Project Information System o PMNPIS, isang integrated digital platform na ginagamit upang subaybayan at pag-ugnayin ang health, nutrition at social protection interventions para sa mga buntis, postpartum mothers at mga batang wala pang 2 taong gulang sa mga prioridad na LGU. Mahalaga ang ganitong sistema dahil pinagsasama nito ang health at social data at ipinapakita na ang breastfeeding at maternal and child health ay nangangailangan ng sistematikong suporta mula sa health facilities at workplaces hanggang sa social protection at local government services. Sa ganitong paraan, maisasabuhay ang gender-responsive governance at maipapakita na mas nagiging posible at mas madali ang breastfeeding dahil hindi nag-iisa ang mga ina.
0: Okay, good job sa lahat ng ating kapwa GADvocates sa kanilang mga GAD work na talaga namang good work. At mula po sa ating featured GAD work for the week ay dumako na tayo sa ating hashtag SaySaTNK.
2: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
1: Narito na ang ating hashtag SaySaTNK question of the week. Ngayong breastfeeding month, ano ang pinakamahalagang suporta na maibibigay natin sa isang breastfeeding mom? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa GADvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
0: At dahil lahat tayo ay may say, mahalagang malaman at maunawaan natin kung ano ba ang say ng Department of Health ngayong Breastfeeding Awareness Month. Kaya huwag kayong lilipat ng himpilan. Stay tuned lang dito sa Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Breastfeeding, an Act of Love and Empowerment, kasama pa rin po natin ngayon live via Zoom ang ating mga kapwa advocates mula sa Children's Health and Development Division ng Department of Health. Mga ka-TNK, ikinagagalak po naming makasama ngayon sina Ms. Jenelyn S. Iganya, ang Supervising Health Program Officer, at Ms. Eunice M. Taban, Senior Health Program Officer mula sa Department of Health. Happy TNK Day po sa inyo, Ms. Jenelyn and Ms. Eunice.
2: Welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Okay. Sige po, diretso na po tayo, no, Ms. Jenelyn and Ms. Eunice. Bilang pagdiriwang po ng Breastfeeding Month, bakit po mahalagang patuloy nating isulong ang pagpapasuso sa ating bansa?
3: Kahit sino? Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagkakataon na makasama kami no sa Tinig ng Kababaihan. So, Jessel, Murat, at kung mga tagapakinig na napakahalaga po na patuloy mo pagsuporta sa breastfeeding o pagpapasuso. Kasi ito po yung isa sa mga paraan sa pamamigyan po natin na ang isang bata na magandang simula. Ang gatas po ng nanay, ang isang sakina, ang ligtas, kompleto, at ang top sa pangangailangan ng po. So, tayo po sa Department of Health, ang habit po rekomendasyon ay masimulan ang breastfeeding no, sa loob ng unang oras pagkapanganak ni mommy. At ngayon din po ay magpatuloy niya ito na eksklusibo sa loob ng aming na buwan. At kung kakayanin po, no, mag-breastfeed pa rin siya ng pagpakasaya ng 2 taon o higit pa habang may kaagantay po na complementary. Ma'am din, baka po may iba. Dagdag pa siya.
4: Ayan po. So, thank you, Ms. Jen. So, dagdagan ko lang po, no, na bukod po sa benepisyo sa kalusugan, atin pong ipinagdiriwang ang Breastfeeding Awareness Month bilang pagkilala sa pagpapasuso or breastfeeding bilang karapatan ng ina na maibigay sa isang bata ang pinakamainam na nutrisyon. Hindi dapat nakasalalay lamang sa ina ang tagumpay ng breastfeeding. Ito po ay isang shared responsibility o responsibilidad nating lahat na lumikha ng isang lipunan na nagbibigay sa bawat ina ng pagkakataon at suporta upang makapag-breastfeed. Kaya dapat itong suportahan ng bawat pamilya, komunidad, at workplace at ng ating health system. Thank you po.
1: Salamat po. No, bilang natawag nga po natin siya na shared responsibility po, no, Ms. Jen and Ms. Eunice. Bakit po sa tingin natin ay maituturing po na isang act of love and empowerment ang breastfeeding para sa ina, sanggol, at buong pamilya?
3: So, ang breastfeeding yung mga considered plan po. Kasi yung dadas na una po ay nagbibigay sa sanggol ng pinakamainam ng nutrition protection laban sa mga nutrition. Yung colostrum lang po, gatas na nang lipunan ng gatas na galing kay nanay. Pagkapanganak po, ito lang po yung tanging gatas na meron po tinatawag natin antibodies na hindi po natin makukuha sa kahit na anong iba pang gatas. Commercial na po. Pangalawa, pinagtitibay po kasi ng breastfeeding, actual na pagpapasuso po. Yung physical at emotional bonding na nakapanganak. So, tuwing nagpapasuso po si mommy, naglalabas po ng oxytocin, which is a hormone po, no, a love hormone, na nakakatulong po, no, para sa magandang pagdalol sa gatas.
2: Mm-hmm. Meron pa pong idadagdag?
4: Yes po. So, ang breastfeeding po ay isa naman pong act of empowerment dahil binibigyan nito ang ina ng kakayahan at kumpiyansa na tugunan ang pangangailangan ng kanyang anak. So kapag madalas at tuloy-tuloy ang pagpapasuso, natutulungan po nitong mapanatili ang produksyon ng breast milk at masuportahan ang patuloy na pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa. Pero tatandaan po natin na ang empowerment ay hindi nangangahulugan dapat na gawin ng ina ang lahat ng mag-isa. Ang tunay na empowerment po ay mangyayari lamang kapag may suporta siya mula sa kanyang asawa, sa partner niya, sa pamilya, sa mga health workers, sa mga employers po at sa ating community. So kapag sama-sama ang suporta, mas nagiging posible po at sustainable ang mga breastfeeding practices.
2: Okay. Ano po naman ang pangunahing benepisyo ng, although na-mention nyo na ang breastfeeding para sa kalusugan ng sanggol at ng ina, although na-mention nyo na po, sa ina po, ano po ang benefits nito?
3: Sigurad ako na po yung sasagot nito pa po. Yung benefits po talaga ng breastfeeding sa isang bata. Unang-una po, simpuluman po nito yung isang bata na makalipopo na mas mabilis ang pagkapakit. So, kalusugan po ng nanay, madali po nare-restore back to sa pre-treatment. So, and then, tumutulong din po actually at breastfeeding, para po mas maging mababa yung chance na nila magkaroon po ng mga cancer, like breast cancer, ovarian cancer, at hindi sa lahat, no, isa din po siyang form na natural contraception, no, kasi kapag po nag-breastfeed si mommy, no, mas tumatagal po yung chance na mag-wulis po siya ulit, no, habang nag-wulis. At higit sa lahat, no, it's a form of relaxation for mommy. Lalo na kapag po mas tuloy-tuloy yung pag-breastfeed niya, no, hindi siya masyado na stress pag nakapusin po siya sa baby. So, atin pong tatandaan, no, wala talagang ibang commercial na gatas na tunay na makapapalit po doon sa beneficiyong natin ng breastfeed o yung gatas na.
2: Follow-up lang po na question. Yung daughter-in-law ko ay, kasi nga, di ba, sabi, pagka nagbe-breastfeed, ay hindi nabubuntis. Hanggang kailan? Hanggang ilang months na hindi mabubuntis? Kasi nagulat na lang yung aking daughter-in-law na after 5 months, nabuntis na pala siya. Gaano kahaba yung ganon? Kasi basta nag-breastfeed ay hindi mabubuntis. Paano? Pakisabi po. Paki-explain po yun.
3: So yung lactation amenorrhea method po is a form of family planning, natural family planning, kung saan naturally po kung ang isa pong babae nakakapanganak pa lang, usually po hanggang 6 months, minsan nag-extend pa po yun. Kung consistent po yung kanyang breastfeed cravings, yun po kanyang hormone, no, prevents her from actually para mahinog po or magkaroon siya maging mature po yung egg cell niya to conceive. So, kung mas consistent po yung pag-breastfeed niya, kahit po beyond doon sa exclusive breastfeeding period, minsan, umaabot po ng hanggang 1 year, no?
2: Talaga?
3: Pwede pong madelay talaga yung pregnancy kasi hindi po nag-mature yung egg cell because of doon sa hormones po na na-produce along with the breastfeed. Kaya lang po, no? Meron din po mga instances na masyado pong confident yung, or masyado nag-rely po doon sa lam or the case of amenorrhea method, breastfeeding, pero hindi po talaga sila stained yung breastfeeding. So, we really have to check or couple our natural contraception lab with other forms of contraception, no? Kung kinakailangan. Para po masiguro na kung talaga pong gusto natin ang breastfeeding, parang hindi po agad mabungkit, no? We need to also couple it with the proper counseling with our ST expert as well as other forms of family planning. So, ayun.
2: Okay.
1: Nasagot ba, Ms.
2: Sharon? Oo, nasagot. Tsaka kailangan consistent. Baka kasi nga, syempre, nag-ano na siya ng solid food.
1: Opo, kaya, na parang ano pala siya, hindi tayo pwedeng fully mag-rely doon sa natural family planning na nagkuha natin doon sa breastfeeding ng mga mothers po. Ayun po, no. So sa mga ka-TNK po, no, ang benefits daw po nito sa mother ay yung makaka-recover daw po easily, no, and very important po na makarecover agad po yung mga mothers kasi grabe din po ang panganganak and of course yung ating mga after giving birth na recoveries po. Ayan po, no. So, Miss May and Miss Jen, kanina po nabanggit na natin yung mga benefits. Ganyan. Ngayon naman po, pag-usapan natin ano po yung mga karaniwang hamon na nararanasan ng mga nagpapasusong ina, lalo na po yung mga working mothers, no? At paano po sila masusuportahan ng kanilang pamilya, komunidad, at mga kasama po sa buhay, and ano rin po kaya yung mga mahalagang papel po ng mga ama, no, yung mga partners nila or ng mga husbands nila, employers, health workers, at iba pang sektor sa pagkakaroon po natin ng breastfeeding friendly environment.
4: So, tama po yun, no, na yung mga nanay po natin, no, during pregnancy pa lang hanggang sa mga anak sila ay nakaranas sila ng iba't ibang challenges para bago nila matawag na isang successful yung kanilang breastfeeding journey. So actually, bago pa lang manganak, marami ng nanay, lalo na yung mga first-time mothers na nag-aalala kung magkakaroon ba sila ng sapat na kakayahan upang matugunan yung nutritional needs ng kanilang baby. Kaya mahalagang maagang mabigyan ang mga ina ng tamang impormasyon, counseling, at practical support bago pa man sila manganak. So during this stage, no, kung sila ay nagbe-visit sa kanilang mga antenatal clinics, maganda na masuportan sila ng kanilang mga asawa or mga kasama sa bahay, no? Para hindi lamang siya yung parte ng pregnancy. Then pagkapanganak naman, maaaring makaranas si mommy ng mga breast encouragement or pananakit ng dibdib or discomfort. So ito po ay nangyayari lalo na kapag hindi regular na nailalabas ang breast milk. Kaya mahalaga na matutunan ang breastfeeding on demand at ang tamang pag-hand express ng gatas kung kinakailangan. So pagbalik naman niya sa trabaho, isa sa pinakamalaking challenge ay yung pagpapatuloy ng eksklusibong breastfeeding ni baby habang nagtatrabaho si mommy. So dito pumapasok ang kahalagahan ng isang mother-baby-friendly workplace sa tulong ng ating mga employers. So ito ay isang lugar kung saan may sapat na polisiya at nakalaan na oras at espasyo para makapag-breastfeed o makapag-express ng breast milk ang isang ina sa malinis, privado at angkop na lactation stations.
2: Follow up po, na-mention nyo, ma'am, na kapag nasa workplace, di ba, nakakapag-express ng milk, no, si mommy, no, hanggang kailan, na nasa freezer, hanggang kailan, sabihin, ilang days, weeks, months ang mother's milk na nasa freezer na pwedeng gamitin?
4: Yung mga ina-express po or hand-express na gatas, no, usually kapag freshly express siya,
2: yes,
4: dapat within 24 hours makonsume na sana ng baby, no? To make sure lang na yung mga possible microbes, no, ay hindi na mag-grow dun sa gatas para ma-ensure lang din natin na safe yung ipapakain natin sa mga bata.
2: Pero po, pagka kunyari in-express, tapos ng mother, kasi nga nasa workplace, inilalagay, meron po kasing freezer sa workplace na nilalagay niya. Pwede po ba yon? Ilang days pwede yon na mapasuso or maibigay kay baby?
4: Actually, kung tama po yung pag-freeze ng gatas, no, it could last for weeks or months. Kaya lang, hindi natin basta pwedeng sabihin na porket naka-freezer ay safe na agad, no? Kasi meron tayong mga standards na sinusunod.
2: Mm-hmm.
4: Kaya lang, hindi naman natin siya parang namomotor sa bawat workplaces or lactation stations. So, maganda na kung makapag-express ang nanay is as much as possible, makonsume po kaagad.
2: Okay.
4: Yes po.
2: Kaya kunyari, kung hindi niya nagamit, for ilang, itatapon niya na. Kasi,
4: yes.
2: Oo, kasi marami siyang gatas. Kaya laging na-express niya sa workplace, and then inilalagay nga sa freezer. Pero yun nga yung sinabi niyo, within 24 hours lang, ano? Kasi hindi nga sure, what if kung nag-brown out? Or, di ba?
1: Hmm. Ganun po kahalaga ang mga lactation stations po sa ating mga workplaces. Kaya sana lahat po ng ating mga employers ay nakikinig po, no? At magkaroon po tayo ng mas inclusive po ng mga workplaces, especially for our breastfeeding mothers.
2: Kung baga consistent yung lamig, ganun po ba?
4: Yes po. So, actually, sa mga human milk banks po, no, meron pong specific na temperatures na sinusundan para lang masigurado na ligtas yung gatas. So, kung yung mga nanay po ay meron naman po mga extra din na breast milk, no, para hindi rin po masayang ito, kung hindi man ma-consumer, ano, pwede rin silang pumunta sa mga human milk banks para po mag-donate. Para po makatulong din, no, sa mga bata na mas nangangailangan po ng gatas.
1: Okay. Dito sa Quezon City, Miss Sharon, meron tayong milk bank dito sa
2: nasaan?
1: Sa LGU po ng QC. Ano sila, awardee sila ng ating GADLH last year po. Maraming salamat po Miss May and Miss Jen sa mga binahagi po ninyo sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan para magbigay daan sa ilang paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Game 1, 2.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Breastfeeding, an Act of Love and Empowerment, kasama pa rin po natin ngayon live via Zoom sina Miss Jeneline Igaña at Miss Eunice Taban mula po sa Department of Health.
4: And Miss Eunice at Miss Jeneline. Ano-ano po ang mga batas, polisiya at serbibisyong ipinatutupad ng pamahalaan na sumusuporta po sa karapatan ng mga ina na magpasuso?
5: Yan. So, para naman po sa mga batas, so marami po tayong existing po no, na batas na tumutukoy po sa karapatan ng ina upang makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa pamamagitan po ng breastfeeding. So, una na po dito yung Republic Act 7600 or yung Rooming In and Breastfeeding Act. So, ito po yung nagtataguyod no, ng programang unang yakap para sa immediate skin-to-skin at breastfeeding initiation po sa unang oras kapag after po manganak ng isang nanay para sa kanyang sanggol. So, kasama na din po dito yung rooming in at exclusive breastfeeding po sa loob ng mga health facilities. Tapos, after po nung RA 7600, yung amendment po nito is yung Expanded Breastfeeding Promotion Act, which is yung nagtataguyod po ng breastfeeding at nag-aatas ng lactation support sa mga workplace at pampublikong lugar. No? So ito po yung mga tiyatawag natin ng mga lactation stations, yung mga mother-baby-friendly lactation stations. Then, meron din po tayong Executive Order number 51, yung nabanggit po kanina ni Ms. Sharon, which is yung Philippine Milk Code. So, ito naman po yung nagpoprotekta sa breastfeeding at nagre-regulate ng marketing ng mga breast milk substitutes. Meron din po tayong mga polisiya para naman po sa mga maternity protection, kabilang na ang 105-day expanded maternity leave law. So, ito pong lahat ng batas na ito ay tumutukoy po sa karapatan po ng nanay para mag-breastfeed. So, sa mga health facilities naman po at communities, patuloy ding sinusulong ang mga counseling, breastfeeding support at iba pang maternal and child health and nutrition services upang matulungan ang mga ina na makapagsimula at makapagpatuloy po ang kanilang breastfeeding.
3: Okay. Marami pa rin pong umiiral na maling paniniwala tungkol sa breastfeeding. Ano po ang ilan sa mga ito? At ano po ang tamang impormasyon na dapat malaman ng publiko? Kasi marami talagang, lalong-lalo na po sa mga bagong ina na nagsasabi na wala silang gatas. Paano po tatanggalin o yung maling mindset na yon? Lalong-lalo na po sa mga bagong ina?
6: Ito po yung isa sa pinakauna at nangungunang mabilang kapag ito yung successful breastfeeding. Gano'n naman ang mga breastfeeding products. So, yung kung kukulangan datas po, so ang usual po nilang go-to ay yung kung ating pabertang po. Pwede lang, kasi po talaga natin na gusto. Kasi once they transition to infant formula, hindi po mas kinabang population at mas nag-inginan yung ating mga bata. Because of the need for proper preparation. So, yun po yung ang data sa tutuksin mo. Ang mechanism po kasi ng pagpapasuso, no? Ito po ay base sa demand. So, syempre po, habang kapanganak na lang, maliit pa si baby, maliit lang din po yung pangangailangan ng data. So, hindi po siya all throughout, no? Ay magkakapareho yung volume or requirement niya per week. So, habang lumalaki si baby, doon din po dumadami yung need niya for data. At alam din po ng katawan ni mom. So, nag-respond siya po sa demand na pangangailangan. So, yun po yung una. So, usually po kami po sa Department of Health, we have our training, we have our lactation management training para po turuan po yung ating mga health professional, volunteer health workers, as well as our visitors, which po, kung paano po magbigay ng information at support ng health and natin na nakaka-experience po ng ganitong challenges at talagang gusto nang sumukod sa unang yun po pala na kayong death so yun po isang lagi namin sinasabi, nulaway lang ang puhunan natin para po nga ang video ng death. At ang best meeting po talaga ay natutusunan. So napakalaki po ng role support group with our yung fathers, no, yung husbands, yung guardians, carers, at saka po yung mga health workers natin para ma-ensure na ma-counter natin yung ganitong paniniwala na correct information and knowledge.
3: Miss Jeneline, parang yung iyong audio ay parang medyo hindi malinaw.
4: Ayan, mas malinaw na po. Ma'am, tanong lang din, may mga instances ba na hindi talaga nakaka-produce yung isang mother ng gatas? Kunwari, sa una niyang baby, wala. Tapos, and then sa susunod niya na anak, wala pa din. Parang ganun po. Or, ano po talaga siya? Nade-develop naman siya talaga.
6: Yeah. So, unless meron po tayong very rare na genetic disorder na hindi talaga tayo makapag-produce, which is I think less than 1% ng population, no? Actually, ng buong populasyon, no? That's only 1%. In fact, we have our partners, no, na talagang kayang-kaya po nilang magpalaktate kahit po hindi ka po na-bonitist, hindi ka ba, or kahit lola ka na, they are able to actually relactate. So, there's a group na tumutulong po sa Department of Health na magturo po ng proper na pagmamassage po, no, para matulungan yung lactation. So, ito po is very crucial kasi yun nga po, no, minsan it's just an issue of stress kasi napoprostrate yung mothers na hindi nga siya makapag-produce or sobrang painful kasi nga hindi na-release ng maayos yung breast milk. So, yun po, there is a chance po na hindi ka talaga makapag-produce but that's 1%, no? Very rare po siya na situation. Most of the time, lalo na kung kayo po ay talagang babae at meron po kayong breast, so you can actually breast. Meron po akong kakilala na, as in, lola na po talaga siya. Once they were experienced that lactation massage, no, they were able to produce milk and in fact, nakaka-produce pa po siya ng milk para sa mga apo niya. So, wow. Ito po ay isang skill din na tinuturo po namin through capacity building with our partner.
4: So, may capacity building naman po pala.
3: Na-mention yung Miss Jeneline kanina na ang newborn baby ay maliit lang ang kailangang gatas. Kasi ang tendency kasi pag bagong panganak, anay, parang kasi nga pag umiyak, parang naku, wala akong gatas, bibili na agad ng formula. Yung sinabi nyo po na konti lang ang kailangang gatas ng newborn baby, gaano po kaliit o kalaki ang tiyan ng newborn baby?
6: So, yung aming pong usual na local illustration kapag po newborn, no, kasing laki lang po siya ng maliit na kalamansi. Ganun lang po kalaki yung kanyang stomach. So imagine parang ilang ano lang po yun pag nag-breastfeed ka, ilang pumps lang or ilang sup-sup lang yun ni baby kay mommy, no? And then mabilis din silang magutom because of that small capacity ng kanilang tiyan. So parang after ilang months or a few weeks, that will increase to the size of a kamatis, no? Hanggang sa unti-unti siyang lumaki. And then yung demand nila will also increase. Yes po. So, imagine ganun lang siya kaunti sa umpisa. Kaya talagang dapat hindi ma-frustrate yung mga mami. Kasi
3: nga,
6: once nag-stop na si babying makakuha na ng sufficient na gatas, okay na po.
3: Yung
6: talaga natin in-expect na sobrang dami talaga niya at the beginning.
3: Kaya dapat hindi ma-stress sa mga newborn o kabagong panganak ng mga mami na akala nila. Kasi kaya umiiyak, ay gusto ng kukunyari gutom. Pero baka nga kailangan lang ng hug, di ba? Or ano, ihele or ganyan. Kaya kasing liit lang pala ng kalamansi ang newborn, ang tiyan ng newborn baby. Yan. Sana marinig po yan ng ating mga kababaihan at yung mga bago, ano, yung ikakasal at mga magiging ina.
4: Opo. Salamat po Ms. Eunice and Ms. Jeneline. Paano po, sa pagpapatuloy po ng ating usapan, no, paano po nakakatulong ang pagsusulong ng breastfeeding sa pagtataguyod ng gender equality, pagpapalakas ng kababaihan at pagbuo ng mas malusog na komunidad?
5: Ang breastfeeding po, no, ay isang mahalagang koneksyon sa gender equality dahil kinikilala nito ang natatanging pangangailangan po ng kababaihan habang tinitiyak na hindi sila napipilitang mamili sa pagitan ng pagiging ina at pagiging bahagi ng workforce at komunidad. So, I think based dun sa latest po na PSA data, no, halos half ng population ng mga kababaihan ay nasa workforce na. No? So, maganda na masuportahan natin sila na ma-practice pa rin yung pag-breastfeeding kahit na sila ay nagtatrabaho na po, ano. So, kailangan nating linawin na ang gender equality po, no, does not mean that mother should carry yung responsibility alone. So, sa halip, nangangahulugan po ito ng pagkakaroon ng mga policies, services, at social support na nagbibigay sa kababaihan ng tunay na choice at pagkakataong magpasuso ng walang diskriminasyon o stigma. So, kapag sinusuportahan natin ang mga breastfeeding mothers, namumuhunan din tayo hindi lamang sa kababaihan at kanilang mga anak, kundi sa mas malusog, mas produktibo at mas supportive din na komunidad.
3: Okay, marami pong salamat sa inyong mga ibinahagi, Miss Jeneline and Miss Eunice. Ano po? Ngayon naman ay balikan po natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week na ngayong breastfeeding month, ano ang pinakamahalagang suporta na maibibigay natin sa isang breastfeeding mom? Ito po, yes.
4: Ang say ni Grace Fernandez, pagkakaroon ng ligtas na espasyo sa mga pampublikong lugar para makapagpasuso ang isang ina ng ligtas, komportable at hindi nakakaranas ng diskriminasyon at panghuhusga. Sabi nga, it takes a village to raise a child.
3: Yes, totoo yan. At sinabi naman po o say naman po ni Sean Kyle Flores, una rito ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, pag-iwas sa anumang masamang gawain tulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo at paggamit ng illegal na droga. Kapag nasa tamang nutrisyon ng isang buntis o ina, mas nagiging maayos ang pagpapalaki sa bata.
4: At say naman ng ating ka-TNK na si Jonalyn Dagmay, ang pinakamahalagang suporta ay paggalang, pag-unawa, pagbibigay ng maayos na lugar at pagtulong sa gawain upang hindi sila mahirapan.
3: Okay, maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang insights. Sa ating pagbabalik, alamin naman po natin kung anong masasabi ng ating mga panauhin sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan dito lang sa Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Sa ngayon po, no, na-mention ni Ma'am Eunice kanina, ang ating pong existing na batas ay binibigyan lang po ng maternity leave na 105 days ang isang ina. No. Ang hiling po sana natin, no, is madagdagan pa natin yun, no, sa, na mas ma-expand pa po, no, kung kaya po 180 days no, para masigurado yung 6 months na eksklusibong pagpapasuso ni the baby. At alam ko po, marami pong mga working moms ang matutuwa kung ang maternity leave will be expanded to at least 180 days, no, para po talagang ma-expand at ma-achieve natin yung target natin na exclusive breastfeeding for the first 6 months. Wow. So, at saka po, yung huling mensahe siguro is talagang walang ina ang talagang mag-go through sa breastfeeding journey alone, no? Nandito po tayo sa Department of Health, marami po tayong mga support groups na nandiyan down to the LGU levels, the grassroots, para po tulungan kayo na bigyan kayo ng tamang informasyon at supportahan kayo sa inyong breastfeeding journey. Maraming salamat po.
2: Si Ms. Eunice.
3: Ito. So, salamat po, no, sa mga answer po ng ating mga ka-TMK. No? So, tama po yun. No? Dapat po nating tandaan na breastfeeding ay isa pong shared responsibility. So, dapat po itong pangalagaan ng bawat isa sa atin, hindi lang po ng nanay. So, yung mga bawat po contribution natin sa pagsuporta sa isang ina ay ambag para po magkaroon ng mas malusog na mga anak o mga bata, mas matatag na pamilya ang ating lipunan. So, ayun, marami po salamat, no, sa opportunity po na makapag-join po sa inyong program. Ito po ay napakagandang platform actually para po pabigyan ng boses o ipaalam po sa publiko kung ano po ba yung mga karapatan ng mga kababaihan para mabigyan po sila ng kaalaman kung ano yung nararapat, no, para sa kanila para magkaroon sila ng kalayaan at confidence na ipagpatuloy yung kanilang mga breastfeeding practices. So yun po. Maraming salamat po ulit.
4: Muli, maraming salamat po kina Ms. Jeneline Iganya, ang Supervising Health Program Officer, at Ms. Eunice Taban, ang Senior Health Program Officer mula po sa Children's Health and Development Division ng Department of Health. Salamat din po sa lahat ng ating mga kapwa advocates mula sa DOH.
2: Maraming pong salamat, at sa puntong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige, at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
4: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ni Chairperson Ermelita V. Valdeavilla, at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
2: At syempre tandaan, ang breastfeeding ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng sustansya sa isang bata. Ito rin po ay tungkol sa pagbibigay ng sapat na suporta, proteksyon at pagkakataon sa bawat ina na maipagpatuloy ang kanyang breastfeeding journey, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin po sa anak na kanyang inaalagaan. Pinalalakas at inihahanda para sa kinabukasan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
4: At kapag sama-sama ang pamilya, komunidad, workplaces, health sector at pamahalaan sa pagbibigay ng suporta ang kailangan ng mga ina, mas nagiging posible at mas madali ang breastfeeding. Dahil ang empowerment, ang women empowerment ay nangangahulugan ding pagtiyak na hindi nag-iisa ang mga kababaihan sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino.
2: Happy Breastfeeding Awareness Month, mga ka-TNK.
4: At manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa kabisabal farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
8: At
7: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
9: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
6: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriya nito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon. Hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye. Pakikinggan bawat panig. Bawat boses, punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr. Atin ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon. Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38.
9: Magandang tanghali po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig mula Luzon, Visayas, Mindanao. Oras na po ngayon, 1:09 ng hapon. Sa ngalan po ni Yusek Joe Torres, kasama niyo po ako, Attorney Francis Rupert Mangrobang, at makakasama din po natin via Zoom si Ms. Ruth Stephanie Quinto ng PT Foams. Kamusta, Ms. Ruth?
10: Hi, attorney. Namiss kita. Dito muna tayo sa Zoom. Medyo OFW muna yung dating natin. Oh, ngayon naman medyo maganda yung panahon dito. No? Pero, kumusta ka, attorney? Nang galing ka pa sa... Nag-travel ka pa from Cavite,
9: mula
10: no?
9: Cavite.
10: Kumusta panahon ngayon ba?
9: Yes. Mabuti naman at nakarating din para dito sa ating programa, Media Ngayon. Yan. So, Ms. Ruth, umpisaan na din natin itong programang ito. Dahil itong programang ito ay hatid sa inyo ng Presidential Task Force on Media Security. Kami po ay inyong mapapanood live sa Facebook pages ng PT Foams at Radyo Pilipinas, maging sa YouTube at iba pang social media channels. Di ba, Ms. Ruth? Tama?
10: Tama. Susubaybayan nila tayo at ang palatuntunan pong ito ay nakasentro sa atin pong pakikipag-usap sa mga representante ng iba't ibang media organizations o mga outfits at mga ahensya sa bansa. Gayun din, inaalam din po natin ang mga nangyayari sa paligid na may kinalaman sa seguridad, kalayaan ng ating mga mamamahayag.
9: So yung seguridad at kalayaan, binabantayan niya ng PT Foams.
10: Tama.
9: Kaya naman, kung kayo po sa media ay may nais po kayong i-report na mga panghaharas, pananakot o mga banta, maaari po ninyong bisitahin ang aming Facebook page upang ma-access po ang incident report form na naka-flash din sa inyong mga screen. Gayun din naman, maaari rin po kaming matawagan o makontak sa aming hotline na 0965-031-0377. So ulitin natin, 0965-031-0377. Yan, diyan makakatawag sa atin, Ms. Ruth, ang ating mga kasamahan sa media.
10: Yan. Tama po. At ayun nga, nabanggit natin kanina, Attorney Francis, no, nang naging matindi po yung mga naging pag-ulan dulot ng habagat. Hanggang sa ngayon, no, may mga ilang parte pa rin sa bansa natin na talagang inuulan pa rin. At marami nga yung mga nasalanta at binaha. Pero marami rin naman yung mga nababalitaan natin noon na binaha, pero ngayon hindi na binaha. Napakalaking tulong, napakalaking bagay. No? Gayun pa man, sa kabila ng mga kalamidad na nararanasan natin, patuloy pa rin po dapat ang pag-iingat. No? At sa oras na ito, attorney, hindi natin patatagalin pa dahil nasa buwan tayo ng Agosto kung saan pinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa. Ito talaga mananagalog tayo ngayong araw na to. Diba? Kaya naman, mainam na po nating pag-usapan no, ang ating wika at ang kahalagahan nito sa pagbabalita syempre at ang pagkalap ng impormasyon. Kaya naman, attorney, para dito makakasama po natin ang puno ng sanay na lingwistika at aplikadong lingwistika mula sa Komisyon ng Wikang Filipino. Walang iba kasama natin via Zoom, kundi si Ms. Lourdes or Ma'am Jing. Hinampas. Magandang tanghali po, Ma'am Jean. Kamusta po kayo?
9: Magandang hapon, Miss Jean.
11: Magandang hapon po kay Attorney Francis at kay Miss Ruth at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa ating program.
9: Yan. Bago po lahat, Ma'am Jean, pwede po ba ninyong i-share sa amin at sa ating mga tagapakinig ang tema ng ating buwan ng wika sa taon na ito? Yan. Gayun din po, gaano din po kahalaga sa panahon natin ngayon yan?
11: Ang tema po natin ngayon para sa buwan ng wika ay ang wikang Pilipino at ang AI, no? Ito ay kasangkapan sa forensic at kabansang information. Dito sa tema natin, itong mga nakaraan ay kadalasan na misinterpret, no? Yung, ibig sabihin yung parang, parang hinihikayat ng CWF na gamitin yung AI. Pero ang sentro po talaga ng tema ng buwan ng wika ay nais nating mabigyan ng puwang ang wikang Pilipino at iba pang wika ng Pilipinas sa teknolohiya, particular itong AI. So, nandito na kasi yung trend, no? Andito na yung AI, hindi na natin siyang iaalis. Bahagi na ito, kumbaga, ng anong mga teknolohiya. At yun po uno na mabigyan ng puwang din na ang isang Pilipino ay tamang gamitin sa ganito pong mga plataforma. Kasi dito ko konsulta yung mga tao, no? Paano yung tamang gamit ng Pilipino, ano yung mga tawag dito, ano pa yung ibang mga pwedeng mga masaliksig na may paugnayan sa wikang Pilipino at iba pang wika ay mahanap sa AI. So dapat rin ay hindi na iiwan sa ganung impormasyon at makapag-read ng tamang impormasyon sa AI tungkol sa ating wika. Pero yun po, no, dahil dapat din mag-rely dahil yung wika natin ito ay may sariling kakanyahan. At syempre, no, yung wika natin ay mas higit na uunad ito kapag ito ay organikong gagamitin ng tao bilang galingan ng ating pag-aaral.
9: Yes, ma'am. Thank you, Ma'am Jing. Mm-hmm. So, yung AI nga talaga malaki ang impluensya niya sa ating wika. So, Ma'am Jing, nandito pa ba si Ma'am Jing?
11: Apo.
9: Ayan. So, ayun nga po, na sa ano po yung mga impluensya ng yung pagbabagong ito, yung AI sa kasalukuyang henerasyon sa ng ating wika.
11: Opo. Siguro, no, dahil sa AI generated, na tayo rin naman yung nag-feed doon mismo sa AI, no, galing din siya sa tao. Ang isa sa mga positibo na nakikita ko tungkol dito ay yung mga hindi masyadong mahusay mag-Pilipino, nagkakaroon sila ng option na kumonsulta sa AI. Check natin ito, tama ba ito? Ganito ba yung mga salitang ito? No? Nag-ring ganoon. Tapos, yun din nakikita kong evolution, limbawa, no, sa paggamit ng Google Docs. Dati po talaga, ang daming nire-rem, no? Yung pag, nag-Google Docs, ang daming nagiging pula. May yung spelling, may yung ganun. Pero tama naman yung gamit natin. Pero ngayon ay konti na lang. Ngayon nakikilala nila yung paggamit ng tamang ng mahaba at paggamit ng maikli.

0: Siyempre yung disadvantage ng AI, lalo na sa pagsulat, no, at sa komunikasyon, ay nababawasan yung creativity, no? Kaya nga dapat, halimbawa ngayon, sa dahil ba na wika ngayon, usong-uso yung mga pagsulat ng salinsay, dapat laging on the spot. Kasi baka AI yan, no? May mga tools na pang-check kung AI ba ito o hindi. Pero maganda pa rin yung ano, on the spot na nakikita mong sulat. Kasi doon lumalabas yung pagiging malikhain ng isang tao kapag siya talaga ay nagsusulat. No, siya yung nag-iisip ng dito. No? So, yun kasi yung nakikita kong disadvantage ng AI sa iba pang mga, hindi lang sa paggamit ng wika, kundi kahit doon sa visual arts. No? So, usap yung ganun po. Meron siyang advantage at meron din disadvantage. Siyempre, sa amin po, no, sa KWF, may mga gusto rin kami subukan na para mas mapabilis din yung aming ano, no, proseso ng halimbawa yung pag-segregate ng mga salita. No, yung mga ganun po ba na o kaya ay yung mas mabilis na ihana yung mga impormasyon sa mga ganung level. Pero yung mismong pagsasaliksik, talagang pinupunta po kami sa community. Hindi tayo nag-rely sa ipinipid lang ng internet. Talagang kahit yung paraan ng pag-gas, talagang kumukonsulta po kami sa mga patutubong mananadaw, sabihin na natin sa native speaker.
1: Thank you po. Mas nakaka-relate din nga ako na binanggit nyo na yung mga kabataan ngayon ay nagko-consult sa AI para mas maintindihan ang wikang Filipino. Kasi nga, meron akong dalawang anak, Hi Timothy and Amari. Sila ay mga nag-aaral pa din. So, minsan, sila ay nakikipag konsulta nga kay Google, di ba? Gayun din, ma'am, kasi di ba ang AI ay masasabi natin foreign, banyaga. Ano yung impluensya na ito? Siyempre, may mga salita na masasabi nating foreign kasi AI. Meron bang mga na-assimilate tayo or mga salita na tayo ay in-adopt? Mga ganun bagay. Masasabi kayo, may favorite ba kayong word na idulot ng AI sa ating wika?
0: Sa akin, no, ay parang wala, no. Siguro yung risma sa AI, yung isa sa mga nakakatulong sa pagpapaunlad talaga ng wika ay yung paggamit ng wika sa social media. So, hindi naman ito AI, kundi yung tao talaga yung nag-generate, no, ng mga salita na ginagamit at mga nauuso. At kadalasan rin yung mga iba sa mga napapansin ko, hindi man ito bago, pero nagkakaroon siya ng bagong kahulugan sa iba't ibang mga konteksto. At yun din, no, napapasikat ito ng paggamit sa social media. Katulad halimbawa nung salitang paldo.
1: Yeah.
0: Yung paldo ay ano, no, mula ito sa salitang Espanyol na pardo. So, na ang ibig sabihin ay malaking kargamento o bungkus ng pera, maraming pera. So, sa ngayon, alam natin, no, ang gamit ng paldo ay kapag kumita ka ng malaki.
1: Yan.
0: So, nagagamit ito, no, sa iba't iba pong mga konteksto sa social media. So, yun po, no, nakakatulong yun sa ano, sa parel na talagang sabihin na natin, nag-iba yung kahulugan sa dati sa generation ko. Yung ibig sabihin ng salitang bembang ay napagalitan ka. Nung ako, mabibembang na naman ako. Ngayon sa generation na to na sa social media, iba ang ibig sabihin ng salitang bembang. Opo, no, so yun yung mga nakakatulong po, no, doon sa pag-ulan ng mita, bagamat yung mga ibibigay kong halimbawa ay mga sabihin na natin mga kolokyal na salita. Pero bahagi po din kasi yun ng pag-ulad ng wikang Filipino.
2: Tama, ma'am. Ano? Actually, magandang malaman ng mga tagapakinig natin ngayon, attorney, no, na nag-evolve yung wika natin. Ano? At tama rin na magamit yung AI dahil sa advantage nating mga Filipino, dahil maraming ang nagpo-progress ng mga wika, no, ma'am. So, patungkol naman, ma'am, sa journalism at periodismo, gaano kahalaga naman ang paggamit ng wikang Filipino, lalo na po, iba-iba na ngayon ang

0: media landscape. Meron na tayong social media, merong nandito pa rin ang traditional media tulad ng radyo, ng telebisyon, may print media pa rin tayo. Ma'am, gaano po kahalaga ang paggamit ng wikang Filipino? At the same time, kung pag-aaralan mo kasi ma'am, tama ang wikang Filipino ay marami. Minsan hindi rin alam kung ito pa ba ay language or dialect. Ano bang pinagkaiba ng dalawa? At ano po yung kahalagahan nito ma'am pagdating sa journalism?
1: Siguro no, ano din natin, maganda yung itanong mo, ano no, bilingue na, ano yung kaibahan ng wika sa dialect? Kasi doon kadalasan nalilito yung mga tao kung ano ba ito, wika o dialect. So, pag sinabi natin wika, tribe lang din no, meron tayong, sa pananadiksik ito ng KWF, ay meron tayong 1,335 o 135 na wika no sa Pilipinas na ginagamit natin. Ito ay mga katutubong wika. At pag sinabi natin wika ay meron itong sariling set ng mga tunog, sariling spelling system, no, sariling gramatika. So ang Filipino, ang Tagalog, Cebuano, Ligaynon, Ilocano, Bicolano, at marami pang iba ay ito ay mga wika. So paano nagkakaroon, ano yung dialekto? Yung dialekto ay variety ng isang wika. So, ibig sabihin, halimbawa ako na Tagalog, no, may konting kaibahan yung Tagalog namin ng mga taga Rizal at ng taga Laguna. So, nagkakaiba yon sa diction, sa expression, at sa iba pang mga lexicon, no. So, ibig sabihin, kapag kayo ay nagkakaintindihan at nag-iiba lang ang inyong mga punto at ibang choice of words, ibig sabihin, dialect yun. Mayroon lang kayong dialectal variation. Pag hindi na kayo magkaintindihan, ibig sabihin, meron na kayong magkaibang wika. So, yun po yung ating kaibahan nun. Ngayon, gaano kahalaga yung wikang Pilipino sa paggamit sa periodismo at sa journalism? Napakahalaga po. Gusto ko lang ibahagi po sa inyo noong 2014, nagkaroon po kami ng research, pananaliksik sa mga highly urbanized cities. So, ang mga in-interview namin doon ay yung mga katutubo doon sa lugar, papaano sila mag-Filipino at papaano naaapektuhan ng kanilang first language yung pagsasalita ng wikang pambansa na Filipino. So, isa sa tanong doon ay, paano po kayo na itong mag-Filipino? Kasi halimbawa, ang mother tongue niya ay Cebuano. So, sasabihin niya, ay pinuturo po sa school. Pero, yung iba ng mga hindi gaano makapag-aral, ang sasabihin nila, paano kayo? Ano po? Sa balita? Sa teleserye? So, yun po gano'n, no? Pero number one po talaga nilang sagot ay sa balita. So, yung panonood. So, gano'n po kahalaga kasi na ipapalaganap natin yung wikang pambansa sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng pamamahayag. Ikalawa, syempre ay mas higit na nauunawaan ng mga Pilipino yung kanilang napapanood. So, pansinin nyo po, no? Ngayon ay sa Pilipino nagsusona ang ating Pangulo. Meron nga akong nabasa na ano dun, no, na parang siya yung naging interpreter na mula Filipino tungong Ingles. Dati kasi baligtad. Ang may interpreter ay English to Filipino. Pero ngayon ay re-interpret niya yung SONA, tina-translate niya yung SONA para sa mga foreigners kasi sinasabi siya ng Pangulo sa ating wikang pambansa na ito yung lingua franca ng mga Filipino. So, yun po yung napatunayan namin sa aming pananaliksik na ito yung nagsisilbing lingua franca. Ano pong ibig sabihin nun? Na kapag meron po kayong magkaibang wika, halimbawa ay ikaw ay Cebuano, ang kausap po ay Bicolano, para magkaintindihan kayo, kayo ay magsisilbing. So, at napakalaki po ng tulong ng pamamahayag para mapalaganap ang ating wikang pambansa.
0: Tama, ma'am. At saka, attorney, napapansin mo kapag nanonood ka ng balita, usually kasi, ma'am, ang Presidential Task Force on Media Security ay kami po ay umiikot, no, sa iba't ibang region, sa iba't ibang rehiyon, at doon nga nakikita namin may mga iba't ibang salita. At yung mga media na minimit po namin doon ay gumagamit ng sarili nilang lingwahe na nakakatulong para yung mga hindi masyado nakakaunawa talaga ng wikang pambansa, which is yung normal na Tagalog natin, o kung may normal ba na Tagalog, nauunawaan nila sa pamamagitan ng Cebuano, ng Hiligaynon, ng Ilocano. Napakaganda po, ano. Pero ngayon naman, ma'am, paano po natin magagamit ang wika, no, sa paglaban ng, eto na, misinformation at paglaganap ng AI sa bansa? Yan, nagkakaroon tayo ng misinformation at disinformation.
1: Siyempre yung wika, ano, no, daluyan lang ito ng isip ng tao. So, ang may pinakamalaking responsibilidad dyan, yung gumagamit ng wika. So, yung mga, yung tao pa rin, ha, yun yung para sa akin, no, kailangan ay maging responsable, no, doon sa paggamit ng wika para magbigay ng tamang impormasyon sa mga tao. Siguro din, no, paano nga ba tayo magiging responsable dun sa paggamit ng wika? Kapag may mga hindi tayo sigurado salita kung tama ba yung kahulugan nito o sa ating meron, pwede naman tayong kumonsulta sa diksyonaryo. Lalo na ngayon na may mga online diksyonaryo na tayo na mapapatiwalaan sa wikang Pilipino, katulad ng KWF, diksyonaryo ng wikang Pilipino, at yung dictionary.ph na ito yung diksyonaryo ng UP. So, sa pag-uwi ng paraan, hindi ka mag-feed ng maling impormasyon sa dun sa wikang ginagamit mo. At yun din, no, makinig din dun sa wikang ginagamit ng tao. Paano ba ito ginagamit ng mga tao? Dapat ba akong mag-invento ng salita? Kasi, ano, no, walang ginagamit yung mga tao. Yung mga ganun, o dapat ba kumuha ako sa dictionary? So, sa aking palagay, sa mga ganung mga paraan, ay, ano, no, magiging, ano tayo, magiging responsable. Kasi sa totoo lang po, lalo na sa paggamit ng mga spelling, sabihin na natin, halimbawa ngayon, no, dahil mas visual yung mga tao, so binabasa rin naman nila yung mga runner po, tama ba kung runner yung tawag, yung mga gumagalun sa ano, no? Yeah. O kaya kaya sa social media, yung mga balita ay ano, no? Nagre-rely karamihan ng mga tao, mga sudyante, kung paano ginagamit ng media ang Pilipino. Yun yung kanilang naging standard bukod sa libro. Pero syempre kapag halimbawa, tawag ito, hindi na naman nag-aaral, hindi na nagbabasa ng libro, kung ano yung babasa niya sa social media. Kaya, kasi sinasabi namin yun sa mga ahensya na pinupuntahan namin, no, na may mga social media pages na gamitin po natin ng tama yung Pilipino. Kasi yan po yung nagiging, ano, no, nagiging taman tayo ng mga tao kung paano magsulat ng Pilipino. So parang, ako nung dati nagtuturo ako, sabi na, ano, eh kasi po yun po yung nakikita namin sa TV na spelling. Yeah. So sabi ko, hindi kasi may ganito tayong sintunin yung mga ganoon po. Yes. So, ganun po ang influensya ng media. Yes. Sa ating mga.
2: Ay, maraming salamat nga, Miss Jing. Pinakita mo sa amin ano ba yung paano pa siya mas mapapalaganap, ano yung kinakailangan gawin. Pero Ma'am Jing, meron pa ba tayong nais iparating sa ating mga manonood at mga tagapakinig, lalo na rin po yung makakatulong sa atin upang magpapalaganap ng wikang pamansa. Yan, so for your message po.
1: Apo. So, sa akin napaka-simple lang po, no, na para hindi mamatay yung ating wika, ang pinaka-solusyon lang talaga doon ay lagi pong gamitin. Gamitin araw-araw. At syempre, hindi lang yung gamit na pang-komunikasyon, kundi gamitin natin sa iba't ibang disiplina. So, siguro marami sa ito, naabutan ko yung panahon na ang pagbabalita at ang pagsusulat ng balita ay karamihan ay sa Ingles. At naabutan ko yung ano, no, yung parang naging progress nito na ang mainstream media ay nasa Pilipino na, kasi yun yung nakita nila na ito ang wika talaga ng ano, no, ng sambayanan. So ayun po, no, no, gamitin, no, dahil ang paggamit ng sarili nating wika ay isang paraan upang ito ay ating mapasigla, isa itong paraan upang ito ay ating tawag dito, masigit na mapalaganap at syempre para ating mapangalagaan, no? So yun po yung aking yun po yung aking paghihikayat sa madla, at hindi lang sa gamitin natin sa iba't iba ding larangan, wow, sa negosyo, syempre lalo na sa edukasyon, at sa iba pa pong antas ng sa iba't ibang mga domain para masigit natin mapasigla pa ang ating media.
2: Yan. Maraming salamat po, Ms. Jing, sa inyo pong mga ibinahagi sa amin patungkol sa ating wika. Yan po. Kaya po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, kailangan natin gamitin araw-araw ang ating maging sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. So maraming salamat po, Ma'am Jing.
1: Maraming salamat din po.
0: Buhay po kayo, Ma'am Jing. Buhay po ang wikang Filipino.
2: Yan po.
1: Salamat po.
0: At dyan po, Attorney, no, maya-maya magbabalik ulit ang media ngayon matapos ng ilang paalala.
3: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito'y tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
8: Laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
3: Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
2: Nagbabalik po ang Media Ngayon. Nitong Webes po, nagsagawa ang Presidential Photojournalist Association ng isang photo exhibit specifically na nakatutok sa pagkapangulo ni President Bongbong Marcos. Yan. Ms. Ruth, so para itong event na ito ay para magkaroon tayo ng update tungkol sa mga pangyayari, makakasama po natin si PPA President Noel Pabalete. Yan, Sir Noel, kasama po natin siya. Magandang tanghali po sa inyo. Congratulations po sa naging photo exhibit.
9: Maraming salamat. Maraming salamat po sa pag-invite dito. Yeah, maraming salamat at maraming salamat sa pag-imbita. Correct ko lang, pabalati po ako.
2: Ah, sorry, pabalati.
9: Sorry. Yeah, ako magalit yung parents ko.
0: magandang hapon po, Sir Noel.
9: Magandang
0: kita
9: hapon,
0: tayo, Lord. Pero dito lang muna sa Zoom.
9: Apo, sige po.
2: Yan po. Sir, bagong lahat, pwede po ba ninyong ipakilala ang PPA sa atin, sa mga tagapakinig? At kailan po ba ito nag-operate, nagsimula?
9: Okay. Yung PPA is, yun nga, Presidential Photojournalist Association is binubuo ng mga iba't ibang photojournalists from different newsprint and online organizations. Independent kami. So, nagsimula to, I think, the Cory administration na nabuo to. 1987, 88, 89, parang ganyan, mga ganyang taon. So, and then I just joined them nung administration ni PBBM.
2: Yan. Ito pong exhibit, balikan natin. Nakapunta rin ako, ang gaganda ng mga larawan, ng mga pictures. So, hanggang kailan po ba itong photo exhibit na ito at ano po ba yung maibabahagi natin para makabisita naman ng ating mga tagapakinig?
9: Okay, yung photo exhibit will run until the 30th of August, so hanggang katapusan. No? Actually, we staged this in celebration of World Photography Day. So the primary reason we hold the exhibit is to show our love for photojournalism and then promote the good governance that the administration is doing in the country.
2: Yan. So nabanggit mo no, naka-focus ito sa administration ng paglakad sa kasalukuyan, di ba? So focusing on the presidency of President Marcos Jr. Paano niyo na nakapag-come up nito? At ano ba yung mahalagang gampanin nito para sa ating mga kababayan?
9: Yeah, oh. Binuo namin ito actually yung konsepto ng photo exhibit should be done parang 2 years ago kasi bubuksan yung bagong opisina ng ng media sa or ng PCO sa NEB. So parang plano namin na pag inopen up siya may photo exhibit, no, pero hindi natuloy. And then yun nga, after 4 years na ituloy na namin since ang dami na namin photographs na I think kailangan makita ng tao or kailangan din maalala ng tao na ito yung mga naging proyekto, naging inisyatibo ng Marcos administration. And then apart from that, since it's not just about promoting the governance of the present administration, we also want to show the human side or mga unguarded moments of the president, no. Ito yung kasi yung mga minsan na impactful pictures na nakikita in the front page, no, like yung mga paglapit-lapit niya sa mga bata, pag yung mga kanyang interactions with senior citizens, the public or the Filipino people, lalo na sa mga bata, ano, pag bata talaga yung makasalamuhan niya, hindi ka magkakaroon ng magandang larawan kasi parang we really witness how he loves the kids, no, the children.
2: Yes. Ayan, maraming salamat po sa mga kuha ng ating mga photojournalist na nagpapakita ng ano ba yung mga proyekto at mga ginagawa ng ating administrasyon.
0: Tama, attorney, no? May isa lang din akong tanong para kay President din naman, pero PPA. Sir Noel, anong kaibahan? Marami na po kayong marami na kayong na-experience, tama po, na matagal na kayong photojournalist, eh. Alam ko, miyembro din kayo, director din kayo ng PPP, Press Photographers of the Philippines. Marami na kayong beat, marami na kayong nakukuhanan ng mga litrato. Pero sir, ano yung pinagkaiba na ikaw yung tagakuha ng marami sa mga litrato ng mismong Pangulong Marcos Jr.?
9: Yeah, oo. Yung beat kasi namin is very challenging, no. Syempre for the safety and security of the president, hindi ka basta-basta makakalapit, no. We most of the time may mga restrictions, may mga guidelines, no, to how to take pictures when there's an engagement yung presidente. So yung challenge ni sis kung paano makukunan doon sa binigay ng position sa iyo, kung paano mo makukunan yung presidente na maipapakita mo yung kanyang mga ginagawa. Apart from that, no, yun nga, this is the highest position in the government, no, na yung challenge is in a single frame, no, thank you, sir. Yeah, in a single frame, no, you parang ang aim mo is maging impactful yung photo ng presidente na everyone na makikita sa konteksto ng pictures namin na ito yung nangyari, ito yung ginagawa ng presidente, na meron siyang solusyon ng mga ginagawa sa mga problema ng bayan. And then yun nga, si president kasi parang kami minsan nang ano eh, kami na minsan yung sumusuko sa kanya dahil sobrang sipag niya magtrabaho, no, na parang in a day meron siyang 3 to 4 events, and then kami kung kaya namin, we call it tuhugin or leapfrogging, kung kaya namin tuhugin, ginagawa namin. Parang kung ang presidente hindi sumusuko sa pagtatrabaho, na parang kami din dapat hindi, kasi para maipakita din namin na ito yung ginagawa ng presidente, no, hindi man marami man na hindi man gusto yung ginagawa niya or marami mang gusto din ng ginagawa niya, at least nandito kami para to document it na walang kasinungalingan or walang halong Photoshop or AI, no, yung mga pictures namin. So and another thing siguro yung pinagkaiba na kinukunan mo yung presidente, yung subject mo kasi is tao eh, VIP, no. Hindi basta-basta kasi makakuha ng tao, maaring in action kasi ang tao eh, no. In action lagi siya. So yung moment or yung parang decisive moment, maraming beses mo makukunan to sa presidente, sa mga ginagawa niya o sa mga engagements niya. So I guess yun ang ilan sa mga difference, no. One is yung nga, yung despite of the not really yung guidelines, despite of the guidelines, no, na hindi ka basta sa makakalapit, at least makakakuha ka pa rin ng mas maayos, no, na larawan ng presidente. Yan.
2: Yan. Yan, sir.
0: Tama po. Tama, sir. May follow-up question pa pala ako, no. Talagang iba pala yung pakaramdam at nabigyan tayo ng, it's a privilege, it's an honor to have Sir Noel here, kasi tulad na nasabi niya kanina, sa isang araw may tatlong beses na alis at activity si President. Yeah. Ibig sabihin, dapat si Sir Noel nandoon niya. Yeah. Pero maraming salamat, Sir Noel, no, kasi pinaunlakan mo yung invitation namin. Nandito ka sa palatuntunan natin yan, live na live, attorney, kaya maraming salamat po.
2: Oh.
0: At nabanggit niya rin kanina, Sir Noel, no? Nandoon kayo to capture, kayo yung unang-unang nagkakaroon ng balita, kayo yung first-hand na receiver, yeah, ng mga impormasyon. Sir, minsan, ginagawan ng misinformation,
9: yeah,
0: yung mga ginagawa nating litrato, kahit na sa atin mismo nang gagaling. And we know, no? Sabi niyo nga po kanina, hindi ginagamitan ng AI. Sir, paano ninyo kinokontra, paano ninyo kinakontra yung mga misinformation? O teka, kami yung naglabas nito, bakit biglang nagpa na yung image, nag-iba, parang na-manipulate ng social media. Okay. So, paano nyo kinakontra yung mga ganun bagay?
9: Yeah, may mga, kwento ka lang muna, na may mga ilang instances na talaga nag-viral yung ibang picture si President. Yung isang picture na nakuha ng isang former PPA na ngayon naman ay ano na rin, close-in photographer din ni President, no, yung sa sunog diyan, sa yung aftermath ng sunog ng school diyan sa Quezon City, na sinasabing hindi present yung President doon, parang kinrap lang and then pinano lamang, no, inedit lamang, no. So with that, parang we nagpo-post kami ng statements, no. And then isang ano pa, yung sa araw ng kagitingan last April 9, no, na sinasabing ano lang daw, yun nga, Photoshop, AI lang daw din daw, kasi parehas sa parehas yung angulo, parehas sa parehas din yung mga mga veterans sa likod ng background ng president, no? So we issued statements na we were there, no, to prove it, to prove na we document the event. So yun ang isang ginagawa namin. And then we still continue to, yun nga, we try to post pictures online, no, for them to see. And then we still continue to make our job or always be present sa event ni President, no, para at least ma-counter namin through our social media post din. Yun.
2: So salamat din sa pagpapakita ng tunay na mga pangyayari ng ating sa ating presidente. So, di ba po, itong focusing tayo sa mga exhibits. Saan po ba yung lugar na yan?
9: Yeah, yung exhibit is located at Likhang Filipino in along Roas Boulevard, Pasay City. Yeah. Parang nasa likod siya ng World Trade, if familiar sa World Trade. Yes. Yun. So, madali lang siyang visible siya or kaya sa Google Maps. Madali lang puntahan. Always open. It's from Tuesday to Sunday. Mm-hmm. Yeah, except Monday. So, and then open during or 10 a.m. up to 7 p.m.
2: Mm-hmm. Yeah. So, kami rin ay nakabahagi doon sa opening na ito. Yeah. At napansin ko rin na nung dumalo dito yung ating mahal na Pangulo, ay kinilala ang mga photojournalist natin. Hindi lang yung para sa kanyang ginagawa, kung hindi yung pagpapasalamat nga sa inyo, mga photojournalist. So, kung yung sipag niya ay dapat tapatan din ang sipag ninyo, Sir Noel. Yeah. Kaya nga, bilib na bilib din nga po ako sa inyo eh.
9: Thank you.
2: Yan. So, bali sir, sino po ba yung mga pwedeng bumisita dyan sa exhibit na yan? Meron po ba dapat tayong alalahanin kung merong fees ba or guidelines, paano yung pupunta?
9: Yeah. It's free, no? Free admission, free entrance. Wala naman kailangan i-register. You can just walk in, no? Nasa Gallery 1 siya, to be specific, no? Gallery 1. Kasi dun sa Likhang Filipino, marami siyang gallery, no, showcasing mga iba't ibang Filipino local products, no, and designs. So, hopefully, apart from visiting, pumumuli ko na rin yung sa item, no? Yun. So, marami kayong makikita doon, hindi lang yung aming exhibit. Pero, yun nga, pag kayo ng Likhang Filipino, nasa Gallery 1 siya. So, yun.
2: Yan, sir. Bukod po dito sa mga exhibits na to, alam ko, marami rin po kayong ginagawa. May gusto pa ba kayong i-promote na ginagawa ng...
9: Yeah, in celebration of World Photography Day, no, we thought of sharing our stories, no, our lesson learns, mga challenges and realizations, mm-hmm, in covering the president and the Malacanang. So, we are staging or we are holding a seminar, no, photo seminar for college students. We invited mga school publications, no? So may mga attendees din na rin kami ng mga photojournalism students. Mm-hmm. But we just posted the link in our Facebook page, no? Baka you want to attend, so just register there sa Presidential Photojournalist Association Facebook page. Makikita niyo lang doon na kung saan pwede mag-register for that seminar event. Yeah.
2: Siguro, sir, sa pagsunod niyo sa ating mahal na Pangulo sa kanyang mga ginagawa, meron ba kayong experience na gusto niyong i-share at malaman ng iba para ma-inspire din? Paano yung inyong mga pagtatrabaho dito?
9: Yeah, siguro yung gusto ko lang i-share is yung challenge na hindi ka nakakalapit pero nakakakuha ka ng maayos na larawan. And yung mga responses na sa mga solution or mga problema ng bansa or mga crisis, no, like yung nagpunta kami ng sa noon sa Naga, no, na baha, and then yun nga, binigyan nila ng tulong. And then another thing, siguro since nasa Naga na kami, no, na nakunan namin siya together with former VP Lenny, no, na nandun yung pangyayari na very very historical na dati magkatunggali sa politiko, ngayon nagkakaisa para maging maayos yung kanilang lugar
2: sa no? Ating bansa.
9: Sa ating bansa, no? Yeah. So, ang hindi ko mapakita yung pictures ko, pero yung photo ko doon gusto ko rin kasi meron ang picture niya parang nag-usap sila, pero yung kanilang hand gestures, no? Mm-hmm. Si BBM naka para sila nag-fix to fix. Parang nakabato si VP Lenny nakapapel. Parang gano'n. Tapos may division pang ganyan. No, pero yun nga, yung pagbisita niyan, parang sinasabi naman, no politics, just all about
2: sige work. Sige po, yan. Maraming salamat sa bit of trivia na pangyayari.
0: Tama yan, attorney, no? At saka, totoo yan, sa photography talaga, lalo sa pag-photojourn ka, timing is everything. Yeah, sumasong, ganda na kuha. Na-imagine ko agad din, ha, Sir Noel. Sir, baguhan lahat, no? Napaka-ikli lang ng oras natin. Mensahe niyo na lang, sir, para sa mga kasamahan natin ng mga photojournalists.
9: Yeah, one more thing na we stage is photo exhibit. We feel that we are endangered, no, na professionals. Kasi may mga AI, may mga screen grab, may mga netizens na nagpi-picture, no. But we want to tell na we still exist and we can get more impactful pictures, no, that can turn heads and tell a story or history, no, na dapat nilang maalala by just looking at the picture. So hopefully lahat ng mga photojournalists na kailangan nating magsipag pa, no, kailangan nating ipakita kung paano ba natin mapipicturean ng mga events na very grab attention or attention grabber, no. So yun, so hopefully patuloy lang, padayon lang tayo mga photojournalists.
2: Padayon tayo mga photojournalists. So
0: photojournalism is not dead. Yes,
2: correct. Bagamat endangered.
0: Maraming salamat, Sir Noel, Pabalate. Magbuhay po kayo.
9: Maraming salamat din.
2: Sige po. Maraming salamat, Sir Pabalate, sa pagpapa-unlock sa aming sa media ngayon, kasama po ang PT Foams. Yun po. So, ito po ang ating programa. So, dito po, dyan nagtatapos ang episode natin ngayong araw. Sa susunod na Sabado naman, samahan po ninyo ulit kami mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito sa YouTube at Facebook page ng Radyo Pilipinas, maging sa FB page ng PT Foams. Sa ngalan po ni Jose Torres Jr., ako po si Attorney Francis Rupert Mangrobang, kasama via Zoom si Miss Ruth Quinto. Yan. Kaligtasan, seguridad at kalayaan ng media, oras-oras babantayan. Ito ang media ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po at ingat po tayo.
10: Balitang pambansa.
11: Sa ulo ng ating
10: pinakamalawang na pagbabalita,
11: ang Radyo ng Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
13: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
11: Ang Radyo ng Publiko.
12: Radyo Publiko.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan
12: sa sambayanan.
11: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
14: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Sa 104.3
12: The Capital.
11: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko,
11: and The Capital,
12: ang boses ng Pangulo,
11: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
10: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko,
11: sa 104.3 The Capital.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Oras sa buong Pilipinas. 10 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
17: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
18: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Tatawagin na bagyong Obet si Typhoon Saudel, kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa oras na makapasok ito sa bansa sa darating na Lunes. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ito ay maaaring makapasok sa par ng Lunes ng umaga o hapon. Sinabi ni PAGASA Weather Specialist John Manalo, ito ang rason kung bakit maulap ang papawirin dahil may nagbabadyang tropical cyclone sa susunod na linggo. Ngayong Sabado, si Saudel ay tinatayang nasa 2,725 kilometers silangin ng Northern Luzon na may lakas na 130 kilometers per hour at pabugso-bugsong hangin na umaabot sa 160 kilometers per hour. MMDA dapat balikan ng Clean Air Act sa isyu ng basura. May ulat si Ray Ferrer.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Naniniwala si MMDA General Manager Nicolas Torre III na dapat muling suriin ang Clean Air Act kasunod ng problema sa pamamahala ng basura. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Torre, kabilang sa mga ginagawa sa basura ang pagsusunog na makakaapekto sa kalidad ng hangin. Giit niya dahil sa mga makabagong teknolohiya, dapat nang tingnan kung ang kasalukuyang batas ay angkop pa sa pangailangan ng publiko. Binigyang diin ni Torre sektore na kailangan ang pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan upang matugunan ang problema sa basura. Anya responsibilidad ng gobyerno na magpatupad ng maayos at epektibong sistema sa pagtatapon ng basura. Kasabay nito, hinikayat ni Torre ang publiko na suportahan ang sistema sa pamagitan ng pagsunod sa mga batas at regulasyon sa waste management. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Balita mula sa lalawigan, 1.16 milyon na individual sa Region 1 apektado ng bagyo at habagat. Pinsala sa agrikultura at infrastruktura, umabot na sa 1.4 billion pesos. Mula Radyo Pilipinas Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Mahigit 1.16 milyong individual sa Region 1 ang apektado ng pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat ayon sa Office of Civil Defense. Sinabi ni Freddy Evangelista, Information Officer 2 ng ahensya. Umabot sa 317,000 pamilya o 1,162,000 individuals ang apektado sa 1,059 barangays. May mga naitalang insidente ng pagkalunod sa La Union kabilang ang dalawa sa Naguilian, habang may isang insidente sa season na binavalidate pa ng DILG. Meron ding nasugatan sa Suyo, Ilocos Sur dahil sa landslide. Apektado rin ang 220 road sections at 8 tulay. 20 na road sections at 2 tulay ang hindi pa madaanan sa Ilocos Sur at Pangasinan habang nagpapatuloy ang clearing operations. 239 million pesos ang pinsala sa agrikultura habang mahigit 1.16 billion ang pinsala sa infrastruktura. 4 na lungsod at munisipalidad sa Pangasinan na isinailalim sa state of calamity. White alert ang Ilocos North at Ilocos Sur habang blue alert ang La Union, Pangasinan at RDRRMC1. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
18: Pinalalakas ng Department of Agriculture ang mga inisyatiba upang mapataas ang antas ng food security ng bansa. Ito ay upang mapagtuon ang pansin at mapaunlad ang buong sektor ng agrikultura ng Pilipinas sa panayam ng programang Go Agri Plus, sinabi ni Agro-Marine Industrial Systems Undersecretary Ari Perez. Kabilang sa mga target ngayon ng ahensya ay ang integration ng lahat ng sistema at agricultural infrastructures ng bansa. Ito ay sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging prioridad ang farm-to-table initiative ng pamahalaan para mas mapadali ang value chain sa agri sector. Ito ay upang integrated ng operasyon mula sa agri-inputs ani farm-to-market, logistics, cold storage, safekeeping, agri-processing at value-adding process sa mga susunod o mga produktong agrikultural. Malaking tulong din ito sa mga magsasaka at manging isda dahil matitiyak ng pamahalaan na sila hindi babaratin at mas malaki ang maiuuwi nilang kita.
22: Ilang ka major program natin, make sure na ang ating mga sistema para sa agrikultura ay mula sa farm hanggang sa ating hapag ay nagtutugma at kumpleto. Pangalawa, bawasan po ng napakalaking spoilages, food wastages sa commodities natin na umaabot sa 30% to 40%. At pangatlo ay siyempre ito yung pinaka-primary ay magkaroon ng mas malaking kita ang ating mga magsasaka at mga mangingisda.
18: Si Agro-Marine Industrial Systems Undersecretary Ari Perez. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
1: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
24: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
25: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo
25: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
26: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin, kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

with your boyfriend's friend.

Jeff iiwanan ka din yan. Si Dota hindi. Si Jeff nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota 20 pesos lang masaya na. Si Jeff baka 200 pesos di pa masaya. Pag nakakita ka ng ibang hero, hindi nagagalit si Dota. Pero pag nakakita ka ng ibang babae, nagagalit si GF.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Ipinahayag ng telecommunication companies Globe Telecom PLDT Incorporated at Wireless Unit Smart Communications Incorporated na tuluyang haharangin ang mga websites na nagpapakalat ng video o footage ng school shootings at iba pang violenteng content. Ayon kay Globe General Counsel Froilan Castelo, ito ay upang gawing ligtas ang komunidad, lalo ang mga kabataan sanhi ng panibagong banta mula sa internet. Sinabi niyang pinakahuling pamamaril sa isang eskwelahan ay pagkakataon upang sila'y kumilos sa pamamagitan ng pagtatanggal ng mga sites na nagpapakalat ng karahasan sa kanilang networks. Nakatagdang tanggalin ng PLDT ang mahigit 100 websites na nagbibigay ng live stream of footage sa mga school shootings at iba pang uri ng karahasan. Prosecution kumpiyansa sa ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kampante ang prosecution sa kanilang inilatag na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Prosecution Panel Member Representative Terry Ridon, mahalaga umano ang testimonya ni Gina Acosta sa aligasyon ng misuse ng confidential funds, partikular sa umano'y utos na ilipat ang 125 million pesos na pondo kay Colonel Raymond Lachica. Sinabi ni Ridon kailangan pang sumailalim sa cross-examination at pagtatanong ng mga senator judge sina Acosta at Sunshine Pajardo para matukoy ang bigat ng kanilang mga pahayag. Para naman sa aligasyon ng unexplained wealth, hinihintay pa ng prosecution ang mga dokumento mula sa BIR at mga bangko, gayon din ang maulat mula sa AMLAC, Ombudsman at SEC. Sa pagdinig, iniharap din ang prop cash at mga visual aid kaugnay ng umano'y paglilipat ng pondo. Nakatakda ring magpatotoo ang mga eksperto mula sa NBI at mga kinatawan ng PSA para suriin ang mga lagda at pagkakakilanlan sa acknowledgement receipts. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita mula sa lalawigan, pagsasailalim sa state of calamity ng lalawigan ng Benguet, inaasahang may dedeklara sa susunod na linggo. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si Jonathan Munar sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaasang may dedeklara na sa ilalim ng state of calamity ang lalawigan ng Benguet sa susunod na linggo. Makaramay sangguni ang pangkalatang ulat ng danyos mula sa Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dulot ng epekto ng bagyong Luis Maymaya at epekto ng habagat. Ituan kay Benguet Governor Melchor Diklas ay makaraan ang rekomendasyon ng PDRIMC dahil sa malaking danyos na natamo na lalawigan kung saan mangangailangan ng agaran at malaking pondo upang may saayos sa mga nasirang lansangan at iba pang pasilidad dulot ng mga landslides. Umaasa si Governor Diklas na agarang kakatigan naman ito na sanggunan panlalawigan ng Benguet ang naging rekomendasyon ng konseho para sa deklarasyon ng state of calamity upang maggamit ang 13 milyong pisong quick response fund. Kamakailan lamang ay idineklara na ng pamahalang bayan ng La Trinidad Benguet ang state of calamity dahil sa mga natamong danyos ng bayan dulot ng walang habas na ulan pagbaha, landslide sa nina mga nagdang bagyong at habagat, kakibat na rin ang isyu sa African swine fever. Ang deklarasyon ay inaproba ng sanggunang bayan sa pamagitan ng Resolution Number 374-2026 hango sa rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, kung saan umaabot na sa 55.7 na milyong piso ang danyo sa infrastruktura na kinabilangan ng mga pampubliko at pribadong kalsada, slope protection, drainage systems at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Sa panghuling balita, nadawagan si Senator Lito Lapid sa Department of Agriculture upang agaran ng ipatupad ang rescue buy scheme sa mga produktong agrikultura na pwede panganihin at mapakinabangan. Itong naging mungkahi ni Lapid kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasunod ng mga insidente ng itinatapon at nasisira ng mga gulay mula sa Benguet, partikular ang repolyo at carrots. Ayon sa Senador, dapat magsagawa ng programa ang ahensya kung saan ay ipamamahagi sa mga kababayang mga nasa evacuation centers na apektado ng kalamidad ang mga gulay na mabibili mula sa mga magsasaka na dumaranas ng overproduction ng kanilang pananim. Kasama rin sa rekomendasyon ni Lapid ay pag-aralan kung paano magagamit ng mga nag-aalaga ng hayop at mga magsasaka, mga may sasalbang gulay na hindi na pwedeng ikonsumo dahil hindi mapakinabangan matapos masalanta ng bagyo at habagat. Kung bibilhin niya ng ahensyang mga gulay, ay malaking tulong ito sa mga magsasaka sa Benguet at iba pang lugar may overproduction para mabawi ang kanilang puhunan at gastusin sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga gulay at pananim. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa kabisabal farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
7: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo sa
9: training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino, edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Para Lang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Para Lang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas at muli po ay isang maunlad, puno ng kaalaman at maisdaing hapon Pilipinas. Medyo umuulan po ano at sana ay mag-ingat kayo at huwag kayong magpabasa sa ulan. Alright, so welcome po sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid at ang ating serye po ngayon ay Science and Technology or Siyensya na Teknopa. So sa hapong ito,

0: Tolerant tilapia hybrid na molobicus at marami pang inobasyon sa larangan po ng aquaculture. Okay, ang ating pong dati ng kaibigan, si Dr. Wesley Rosario. Okay, so Doc, how are you po? Okay, sige po. Antabayan na po natin si Dr. Wesley. Ano po, at siya po ay nasa Dagupan ngayon. So matagal ko na po siyang hindi nakakapanayam at natutuwa ho tayo dahil muli po nating mabibigyan ng pansin ang ating aquaculture at fisheries dito po sa ating bansa sa Pilipinas. Ano ho? At alamin ho natin kung ano ba yung mga latest, ano ho, para maparami po ng ating mga mangingisda ito pong kanilang huli, ano ho, sa pamamagitan po ng science and technology. So, mga kaibigan, ang tabayanan ho natin dahil siguro po nagkaroon ng technical problem ang side po ni Dr. Wesley Rosario. Ano ho? So, kung titingnan ho natin, napakarami pong katangian ni Dr. Wesley, ano ho, at kung atin po siyang inaabangan habang iniintay po natin, ay gusto ko lang pong basahin dahil napakarami po niyang naisagawa, ano ho, sa larangan po ng aquaculture dito po sa ating bansa. So, antabayanan po natin at siya po ay ating makakapanayam, ano ho, dito po sa ating palatuntunan ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ano po? Alright, so ayan. Palagay ko ay nasa line na po ang ating kaibigan si Dr. Wesley Rosario. Hi Doc, how are you po?
1: Hello Melly!
0: How are you?
1: Magandang hapon.
0: Magandang hapon po. Namiss ko kayo ah, ang tagal ah.
1: Biro. Buhay pa.
0: Alam nyo, Doc, kamusta na kaya si Dr. Dali? Ano? Naalala ko yung ating mga isinasagawang event noon sa Dagupan. Nandun pa yung... Opo. Yung World Fish nandun pa at buhay pa po si Dr. ano noon.
1: Ano na yun? Marami tayong nagawa nun.
0: Opo, oo, nakakatuwa. Yeah. Pero okay, kayo po dati ang ano ng Fisheries, Chairman po ng Professional Regulatory Board of Fisheries under the Professional Regulation Commission at former Chief po ng BFAR NIFTDC. Okay, former Chief. So ngayon po, sino po ang Chief ngayon ng ano ng BFAR NIFTDC?
1: Si Dr. Dennis Tanay.
0: Okay.
1: So, siya yung pumanood sa akin, not permanent. Dati, puro mga OIC.
0: Ah, okay. So, ngayon po, irregular na siya na chairman.
1: Regular na siya na center chief.
0: Ayun, okay. Doc, ano bang ginagawa ng ano, ng BFAR NIFTDC?
1: Ang Bureau of Fisheries, merong 7 or 6 national centers.
0: Okay.
1: All over the Philippines.
0: Opo.
1: Yung isa, yung kilala din, ay yung BFAR National Freshwater Technology Center na nasa CLSU.
0: Ah, okay. Opo.
1: Oo. Doon nag-start yung tilapia eh. Kami yun eh.
0: Opo.
1: Doon ako dati.
0: Oho.
1: Oo. 17 years ako doon. Dati, ayaw ng mga Pilipino yung tilapia, but we started working on tilapia.
0: Opo.
1: Under the USAID project. Oo. At yun, nag-import tayo ng magagandang klase ng tilapia from many countries.
0: Opo.
1: Tapos, gumawa ng genetic program, nakagawa ng magandang hybrid.
0: Okay.
1: At yun yung ibinigay natin sa mga tao. Okay naman kasi over the years naging number 2 aquaculture species na natin yung tilapia, although introduced species lang siya.
0: Ayun. Saan ho ba galing? So, Africa ba galing ang tilapia?
1: Africa eh. Napili ng Food and Agriculture Organization siya at ng bang international groups.
0: Opo.
1: Dahil madaling
0: magdami. Okay.
1: Oh, marami mabilis dumami. Yung bangus pagka breed natin 5 years eh.
0: Ah, oh, ang tagal.
1: Tapos kailangan pa ng million-milyong halagang hatchery
0: okay
1: bago tayo makapag-produce. Pero sa tilapia,
0: opo,
1: madali silang i-produce kahit

0: sa airpen pan, sa bukid, ganyan. Oo. So, yun siguro basically ang reason kung bakit na-focus yung attention ng mga organizations related to food production sa tilapia.
1: Ayun, oo. Okay. Pero ngayon po, Doc, kamusta na ba ang industriya kung tilapia po ang ating pag-uusapan? Meron bang problema tayo? Ito ho ba ay nauubos din kagaya po ng mga ibang isda na hinuhuli kahit na yung mga maliliit pa?
0: Ayun na nga yung kagandahan ng tilapia, kahit na mabilis tayong mag-consume ng isda ng tilapia.
1: Opo.
0: Eh, mabilis nga siyang maparami.
1: Mm.
0: Yung breeding, yung propagation, madaling ituro sa mga tao.
1: Okay.
0: Kahit na yung lugar niya ay kasulok-sulukan ng lugar,
1: opo.
0: Pag itinuro mo, sila-sila mismo makakapag-produce na ng similya.
1: Aha.
0: Oo. Hindi ko mukha ng bangos, comparison lang.
1: Mm-mm.
0: Hindi ko mukha ng bangos at ibang species, kailangan na sa tabi ka ng dagat.
1: Opo.
0: Ganun.
1: Opo.
0: Kailangan ganito, mahal yung facilities.
1: Okay.
0: Eh, pero sa tilapia nga, very, very simple lang.
1: Mm-hmm.
0: Ang weakness lang, Melly, ay kung compare natin yung production natin ng tilapia doon sa ibang Southeast Asian countries, tropical countries, parang late tayo. Kasi sa US, itong mga developed countries, sa Southeast Asia, kahit na yung mahirap na bansa, hindi naman mahirap.
1: Opo.
0: Laos, mga ganyan, Myanmar, ang tilapia nila half kilo eh.
1: Ang isa?
0: Ang isa.
1: Wow. Ang laki nyo. Opo.
0: Madalas ko sinasabi, bakit sa Pilipinas, ang dami nating research sa tilapia?
1: Opo.
0: Pag minarket natin, eh, mukhang bansot.
1: Yun nga po. Ano po ang problema doon, Doc? Kung bakit hindi natin mapalaki?
0: Eh, gusto yata ma-shorten yung culture period.
1: Ah.
0: Oo, okay. Kasi kung mababa ang ang gasto, kung maigsi ang culture period, siyempre mababa ang gastos.
1: Ah.
0: O pwede rin na reason tapos sa baha, di ba?
1: Okay. Baka makawala.
0: Baka makawala pa.
1: Opo, naku,
0: talaga na i-market naman.
1: Ayun, oo. Okay.
0: Binibili naman.
1: Oo nga. Okay, kung hindi po natin isi-shorten ang period, Doc, sa pag-aalaga nito, mga gaano katagal?
0: Mga 7 months eh.
1: Oh.
0: Ang nakikita natin, ang isang opportunity na hindi natin nakikita ay yung export potential.
1: Ah, okay.
0: Kasi ang tilapia, hindi naman ini-export ng buo eh.
1: Opo.
0: Naka-fillet na siya.
1: Yes,
0: fillet.
1: Oo, fillet. At saka di ba daing? Parang daing? Hindi.
0: Hindi. Yung inalis na yung mga buto. Mm. Yung laman na lang.
1: Opo, oo.
0: Parang salmon. Diba?
1: Ayun, okay.
0: Salmon. Opo. Ganun na.
1: Uh-huh.
0: Naka-fillet. Mm-hmm. Kung ipi-fillet natin at maliit,
1: opo,
0: mababa ang meat recovery.
1: Ayun, tama. Oo, I see. Okay.
0: Kung palalakihin natin, mas tataas yung meat recovery kasi yung laki ng ulo niya, yung labang loob, mga ganyan.
1: Ayun, oo. Okay, Doc. So ano pang inyong pananaw sa kasalukuyang kalagayan pa ng industriya ng pangisdaan sa Pilipinas?
0: Okay naman kasi we have all the advantage and advantages siguro.
1: Opo.
0: Kukumpara natin sa ibang bansa, no? At tropical countries.
1: Opo.
0: Maraming pwedeng gawin. Year round, pwede tayong mag-culture ng isda.
1: Okay. Oo.
0: Pero yung mga temperate countries eh hindi.
1: Oh,
0: diba? Kasi may winter, may ganyan.
1: Ah, okay.
0: Oo.
1: Kasi
0: so,
1: tropical. Oo.
0: Mas magastos sa kanila kasi may overwintering facility sila, magandang.
1: Oo, ayun.
0: Yun yung advantage sana natin.
1: Opo, okay. Bakit so, sana po? Bakit
0: dapat sana?
1: Mas
0: active tayo
1: sa
0: ating aquaculture industry.
1: Pero Doc, okay, bakit po hindi tayo active? At kung titingnan natin yung mga iba pang mga isda, parang talagang
0: Sobra na
1: pasad-sad tayo. Pasad-sad tayo.
0: Hindi siguro. Ang hindi maaalis na i-compare natin yung ating fisheries industry
1: opo.
0: Sa bansa katulad ng Thailand.
1: Okay. Diba?
0: Opo. Katulad ng Vietnam.
1: Mm-hmm.
0: Bakit nauna na sila? Parang gano'n.
1: Kahit naman sa bigas, naunahan tayo
0: Indonesia.
1: Opo.
0: Ano kaya yung maling formula dun sa ginagawa natin, di ba?
1: Opo, oo.
0: Oo.
1: So, ano? Sige pa.
0: Kaya sa kanila kasi napansin ko, kasi hanggang ngayon, nagbibiyahe pa rin ako.
1: Opo.
0: Paminsan-minsan.
1: Opo.
0: Eh, very active sila. Sa kanila, lahat may opportunity.
1: Opo, oo.
0: Sa atin ni, siguro, ugali. Pagka, na, merong nag-introduce, halimbawa nakita yung
1: Nike,
0: yung nahuhuli sa Laguna.
1: Mm-mm.
0: And sasabihin, peste yan, peste. Pero pagdating mo sa Thailand, ay sa Vietnam, for example, yung pagkain pala nila yun, inaayos nila.
1: Ah, talaga? Ayun.
0: Mga ganun.
1: Oo. So, ibig sabihin ka, Doc, kasi po, napakarami nating gift from nature. Hindi kaya tayo pabaya dahil napakarami naman dyan sa tabi-tabi lang, samantalang sa ibang bansa, talagang pinagsisikapan nila na maging successful sa kanilang, halimbawa dito sa tilapia, kasi hindi masyadong marami ang mga isda sa kanila. Hindi kaya ganon, parang tayo umaasa kasi marami naman dyan
0: Hindi naman siguro. Siguro yung nakita kong isa.
1: Opo.
0: Sa kanila, parang wala silang limit.
1: Ah,
0: walang limit in terms of focus.
1: Okay.
0: Tayo halimbawa, may focus lang kasi tilapia, pangos, tahong talaba, sirim, ganyan. May seaweeds. Lima lang. Sa Vietnam, walang focus
1: Lahat?
0: Lahat tapos yung processing facilities nila nauuna
1: High-tech.
0: High-tech.
1: Opo.
0: Sa Indonesia, high-tech. Ganun
1: Okay, oo.
0: Sa atin, may something.
1: Okay, Doc. Alright. Yung something na yun, yung nabanggit ninyo na high-tech ang kanilang processing facilities, palagay ba ninyo, kasi ang Department of Agriculture, under ito ng Department of Agriculture, di ba?
0: Yes.
1: So parang ang prime problem natin ay tungkol sa bigas. Kaya hindi medyo na bibigyan ng pansin ang aquaculture natin.
0: Yeah.
1: Oo. Sa palagay ba ninyo, dapat na ika nga alam na ba yan ng ating Pangulo or alam ba ng pamahalaan ng Department of Agriculture na dapat din nating pansinin ang ating aquaculture and fisheries?
0: Dapat. Alam mo, sa ngayon, nung nag-aaral pa ako sa US noon, sinasabi na ng mga scientists.
1: Opo.
0: Na you focus on the sea.
1: Okay.
0: Sa dagat daw.
1: Opo.
0: Because eventually, ang mga tubig natin sa inland,
1: opo,
0: maraming magiging problema.
1: Ayun. Okay.
0: Sinasabi na.
1: Opo.
0: So, yung number one is opo, utilization.
1: Mm-hmm.
0: Priority siyempre yung mga tao.
1: Opo.
0: Gagawing water supply yan. Filter yung sa Laguna.
1: Yes.
0: Yan, para magamit ng mga household. Ganyan. So, ililimit din yung agriculture kasi nagdudumi.
1: Masama rin sa panahon. Okay,
0: so, sabi nila, sabi noon, mga professor kong magagaling, focus sa sea, sa dagat.
1: Opo.
0: So, ang isang ginawa natin dito sa Dagupan ay gumawa tayo ng tilapia na mabubuhay sa dagat.
1: Ayun. Okay. Doc, ito ba yung sinasabi? Opo. Ito ba yung sinasabi na saline tolerant tilapia?
0: Yes. Kasama natin mga friends geneticists.
1: Opo.
0: Yung kapartner ko, natin.
1: Opo, opo.
0: So, nakagawa naman tayo over 13 years, 30 years. Sabi nila, the best hybrid is developed in more than 10 years. Pagka yung hybrid mo, dalawang taon pa lang nagyayabang ka na. Simple hybrid lang yun, hindi complex hybrid.
1: Opo.
0: Dapat complex para yung apo nung binigay mong isda, ang performance sa paglaki, kamukha nung lolo.
1: Ayun. Very good. So ngayon po masasabi natin na itong complex hybrid na gawa ninyo at kasama ninyo yung ibang mga scientists from around the world ay nandito pa rin.
0: Meron tayo nandito sa Dagupan, kaya lang hindi siya napapansin.
1: Bakit po?
0: Kulang sa pansin.
1: Parang awitin yan. Pero tingnan po na daw. Oo, kulang sa pansin. Baka naman kailangan ninyong mag-put up kayo ng sarili ninyong outlet para ika nga maipamahagi natin yan sa ating mga kababayan. At
0: meron naman. Okay. Retired na ako eh.
1: Ayaw nyo na.
0: Bahala na sila. But anyway, nag-guide pa rin ako.
1: Opo.
0: Kasi kung hindi natin aayusin, eventually, magde-deteriorate yung pagka-hybrid niya.
1: Opo, oo. Ayun.
0: So, dapat pakinabangan ito. Even other countries interested dito.
1: Oo.
0: Para hindi pa nila binili? Pwede yung sa Middle East.
1: Oh, really? Okay. Pero Doc, ano ang pinagkaiba? May mga characters ba? Or physically, ano po ang pinagkaiba nitong inyong hybrid na ito kaysa sa ordinaryong tilapia?
0: Yung ordinaryong tilapia, yung kinukulture natin, nauna, sabi ko nga, galing din ako ng CLSU.
1: Opo.
0: Pagka ang salinity ay tumaas ng 10 ppt, 35 yung dagat eh.
1: Ah, okay.
0: Freshwater is 0. Nasa 10 pa lang. Nabubulag at nagkakaroon ng lesion sa katawan.
1: Okay. Opo.
0: May problem sa osmoregulation. So, yan eh, sa buong mundo na yan. Ano?
1: Opo.
0: So, yung mga Pranses na geneticist interested kasi di ba marami rin silang nasakop na bansa sa Africa.
1: Opo.
0: Gusto rin nilang matulungan.
1: Mm-hmm.
0: So yung setup ng hybridization na yon sa akin ginawa. Nagulat na lang ako, dumating na lang sa office. Okay. Wala naman daw akong gagastusin.
1: Okay.
0: Lahat-lahat. Sige, sabi ko naman.
1: Opo.
0: At ayun nga, ang ginawa natin, in-hybrid natin yung naunang tilapia na akala natin ay native sa Pilipinas.
1: Oo, yung pala sa Africa. Yung
0: Oreochromis mosambicus.
1: Okay, mosambicus.
0: Tapos yung pinakamaganda that time na hybrid na nagawa sa CLSU, kinross natin yun. At meron siyang breeding program na sinunod. Doon lumabas yung ating saline tilapia na Colobicus.
1: Ayun. Okay. So ngayon po, Doc, kung ibibenta ang isang kilong hybrid at saka yung ordinary nating tilapia, mas mahal ba itong hybrid?
0: Hindi naman. Pareho lang.
1: Ah, pareho lang ang price.
0: Alam mo, ang Meli, ang isang maganda sa tilapia na pinalaki sa dagat,
1: opo,
0: mas masarap.
1: Ah, okay.
0: Tapos, sabi ng mga kasama kong scientist sa France, Pranses,
1: opa,
0: mas mataas ang omega-3.
1: Oh, really? Talaga?
0: Yes.
1: Okay.
0: And then, ang feed conversion ratio, yung ilang kilo pang feed ang ubusin mo to produce 1 kilo,
1: okay,
0: mas efficient siya.
1: Mm-hmm. Ayun.
0: Yun, kaya ko ipaliwanag.
1: Okay.
0: Kasi sa freshwater, yung tilapia, hindi natin alam. They exert effort just to maintain their position in the water. Kampay lang, kampay ng kampay yan.
1: Opo, opo.
0: So pagka ganun ang isda natin, malaking energy ang uubos niya just to maintain their position in the water.
1: Ayun, okay.
0: Pero kung sa dagat,
1: opo,
0: very buoyant. Without even moving too much, nami-maintain nila yung position nila sa dagat.
1: Ang galing. Okay.
0: Yun ang isang explanation doon.
1: Ayun.
0: Kaya kailangan, kung marami tayo ngayon na nagtitilapia, siguro dapat meron din i-encourage yung government natin na mga tao na magtitilapia rin sa dagat and maybe produce and grow them to a bigger size.
1: Okay.
0: And start tilapia fillet project sa Philippines.
1: For export.
0: Gaya-gaya lang naman yan eh. Pagka gumawa ka, gagayahin yung iba.
1: Tama.
0: Tayo alam mo yung hot pandesal, pinuminon.
1: Ayun na nga eh. Okay.
0: Gaya-gaya yan. Eh.
1: Oo, okay. Doc, sandali ano, at meron tayong, magbe-break lang tayo. Pero ito po yung question na iiwan ko para sagutin ninyo pagbalik natin. Paano okay. nakaka-apekto ang climate change at pabago-bagong panahon sa production po ng isda? Itong panahon po ng habagat, ito ho ba, nakabuti ba yan sa mga lamang dagat o hindi? Okay, so mamaya po. Okay. Mga kaibigan, sandali po lamang.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Kapag yun rin doon lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang Barm parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambawal ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Para lang bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Okay, we're back mga kaibigan. 3:36 po ang ating oras at balikan po natin si Dr. Wesley Rosario, Fishery Scientist, Chairman at PRC Board of Fisheries. Okay, Doc. So ano po ang epekto ng climate change at pabago-bagong panahon sa production po ng isda? Lalo na po ngayon na panahon ng habagat.
0: Okay, malaking issue yung climate change. Kaya na kumisan pag may mga meetings kami sa PRC, kasama yung mga chairman ng ibang boards sa technology, sabi ko, dapat priority natin yung fisheries, sabi ko, fisheries personal. Kasi sa agriculture, pag sinabing bagyo, wasak agad talaga yung mga palay.
1: Opo, tama. Opo.
0: Opo. Problema na yung mga hayop natin. Ganyan, baka magkasakit.
1: Opo.
0: Eh, samantalang sa fisheries, nakawala lang. Pero buhay pa.
1: Opo, oo. Pumupunta pa sa bahay-bahay na binabaha. Libreng, ano, libreng paghuhuli.
0: May problema yung may alaga. Diba?
1: Ayun, oo. Kawawa naman sila, so, di ba?
0: Yan siguro yung advantage natin over the other agricultural crops. Ang kailangan lang, ayusin din natin yung ating mga facilities. For example, kung meron tayong magic, sana magic. Lahat ng regional OP,
1: opo,
0: itigyan mo ng bako para yung mga lumang palaisdaan
1: pa
0: ma-improve.
1: Ayun, diba? Okay.
0: Opo. Kasi wala na silang pampagawa, kaya ang pangit na nung kanila.
1: Okay. Pero Doc, itong problemang ito, pag inilapit ba sa Department of Agriculture, pinapakinggan?
0: Hindi ko alam. nung active pa kasi ako,
1: opo,
0: mahisig akong, alam mo na, wala sa plano ng department.
1: Opo.
0: Yung magtayo ng hatchery, nakakakuha ako ng mga budget from politicians,
1: okay.
0: Ganyan,
1: opo.
0: From international funding agencies, halimbawa, Korea,
1: opo,
0: Japan, ganyan.
1: Opo.
0: May magic yata ako doon.
1: So yun, kahit na walang tulong po yung DA, nakakapagpagawa
0: kayo. Yung center ko sa Dagupan,
1: opo, hanggang ngayon po.
0: Start ako walang, wala siyang peace pad kahit na pero ngayon, nag-develop ko ng 35 hectares.
1: Wow, okay.
0: Tapos may processing plant ako na ako lang ang meron.
1: Opo, ang galing.
0: Yung first hatchery ng Bangus,
1: opo,
0: nandun.
1: Mm-mm.
0: Lodo, sila yung tilapia, mga ganun. Nakakagawa ako ng project na hindi 100% budgeted or funded by the government.
1: Ayun. So ito po ay sa pamamagitan lamang ninyo as individual, private citizen.
0: Oo nga eh.
1: Okay, pero alright, dito po sa facilities ninyo sa Dagupan, meron ho ba kayong ginagamit na makabagong technology sa aquaculture?
0: Sabi ko nga, nandun yung, alam mo, isang problem natin is bangus. We are importing 70-60% ng bangus spray na ginagamit ng Pilipinas.
1: Opo.
0: From Indonesia, for example.
1: Mm-hmm.
0: Dapat, dati-dati, naalala ko, yeah, fisheries din kasi yung tatay ko eh.
1: Opo. Uh-oh.
0: Panahon ng tatay ko ano ba yun? Ini-smuggle yung bangus spray
1: to
0: other countries eh. Baligtad eh.
1: Oo, ngayon tayo.
0: Ngayon, baligtad. Tayo na ngayon nung nagdadasal doon sa ibang countries na magbigay ng bangus spray sa atin.
1: Okay, bakit
0: so,
1: po?
0: Siguro kailangan affected kasi tayo ng cold fronts from China.
1: Okay.
0: Ang Indonesia, ilang beses ako napunta at nag-stay sa Indonesia, marami tayong naging kaibigan doon. Sila ay malapit sa equator eh. So, and therefore, palaging mainit.
1: Oo. Ayun. So,
0: pagka ang Pilipinas kasi taglamig na, bare months. Yung pangingitlog ng
1: bangus.
0: Ng bangus. Negatively affected.
1: Ayun.
0: Humihinto eh. Humihinto.
1: Okay.
0: So, ang kailangan lang, sabi ko noon, hindi pa ako retired, ilangin natin ang heater, di ba?
1: Okay, opo.
0: Oo, kasi nakita ko rin sa US, pagka winter, nilalagay nila sa loob ng building yung mga isda nila, tapos may heater din sila eh.
1: Opo, oo.
0: Tapos may mga ilaw, ginagaya ang nila galing. Yung sunrise, sunset. Eh.
1: Okay, ang galing.
0: Oo, dapat ganun din. Oo.
1: Pero on your own capacity, Doc, maaari ba ninyong gawin yan? Yan sa Dagupan?
0: Retired na nga ako eh.
1: Hindi, pero ibig sabihin nyo, na-develop po ninyo na mga ano, yan sa Dagupan.
0: Kung gusto nila, pwedeng gawin.
1: Okay, pero sino po ngayon ang nagte-take over dahil kayo pa rin ang namamahala dyan sa Dagupan?
0: Hindi. Nasa 100% PRC na ako.
1: Ah, okay. So, iniwan po ninyo.
0: Appointed ako nung panahon ni President Pinoy.
1: Okay, opo.
0: And then reappointed by President Bigong. And
1: okay.
0: Reappointed again by President BBA.
1: Ayun, okay. Doc, gusto ko lang malaman, so yung mga na-develop ninyo dyan sa Dagupan, sino ngayon ang nagti-take over?
0: So, di yung mga tao dapat. Yung nagmana na center chief.
1: Ayun. Okay.
0: Yung mga sikro kumber pa dito, marami.
1: Okay.
0: Ulang, sikro kumber.
1: Wow. Ang galing. Very good. Pero ayun, dapat ba nating ipaalam sa Department of Agriculture na itong inyong saline na na tilapia, itong hybrid na ito. Pwede bang bigyan nila ng pansin? Kasi kung ito po ay maaring maging dahilan para maging maitala tayo sa buong mundo. Pwede nating gawin 'yan, di ba?
0: Pwede.
1: Oo.
0: Alam mo yung tinanong ko itong mga kasama ko sa yung mga Pranses, yung mga experts sa genetics.
1: Opo.
0: Sabi nila, sa atin daw yun eh. Paano kung ganito? You can do anything about it.
1: Opo.
0: Gawin mo lang. Because that's yours. Sabihin nga doon.
1: Alam
0: mo, may nag-testing Saudi.
1: Opo.
0: Biglang nag-text sa akin, nag-message yung ating FAO representative to the Philippines,
1: opo,
0: si Dr. Lionel Davidi. Sabi niya, I saw you here in Saudi. Sabi niya.
1: Okay. Pinuntahan kayo. Sabi niya,
0: ba't ako napunta sa Saudi? yung pala, napanood niya nung nandun siya, nag-a-attend ng convention, pinipresent yung saline tilapia natin.
1: Wow.
0: At nakaka-tolerate siya ng 46 ppt.
1: Wow.
0: 46 parts per thousand. So, mm-hmm. mas maalat sa 30 opo. Parts sa dagat.
1: Opo, opo.
0: Kaya niya.
1: Ah.
0: Yun pala, may balak sila na gagawin sa Red Sea.
1: Mm.
0: 45 lang.
1: Ah.
0: 46 yun.
1: Opo.
0: So, sabi, I saw you here. So, natulad ako. Kaya lang, hindi pinayagan nang kumukuha na.
1: Opo.
0: Yung ibang countries ng opo. Philip Salay Pilabia na di ayaw ng Pilipinas, di ba?
1: Ah, okay. So, ayun. So,
0: kasi noon, may pagkakamali. Yung beef tilapia, genetically improved farm tilapia.
1: Okay.
0: Na ibenta sa Norwegian, sa Norway company.
1: Opo.
0: So, wala na. Tapos hindi natin magamit yung pangalan ng Gift Tilapia. Wala
1: sayang.
0: Na.
1: Sayang, oo.
0: As in, walang-wala na.
1: Na
0: so,
1: talagang
0: ayaw din natin mangyari yun.
1: Opo, oo.
0: So, ayaw. As much as possible,
1: oo.
0: Kung ano yung meron sana tayo, gamitin natin.
1: Ayun, diba? Oo. Huwag natin ibenta. Okay.
0: Huwag natin ibenta.
1: Oo. Dok, isinusulong ngayon ng pamahalaan ang waste to energy, WTE. Paano po may apply ito pagdating sa fisheries? Malaki rin po ba ang potential?
0: Siguro yung mga plastic, gawin natin bangka. No?
1: Okay. Alright. Pero para palagay... Oo. Pero palagay ninyo, ano, hindi kaagad kung fisheries po ang ating pag-uusapan tungkol dito sa WTE.
0: Sa ibang countries, advance yung kanilang fisheries.
1: Opo.
0: Oo. Kasi mura yung kanilang kuryente eh.
1: Ah, okay.
0: So, kung meron
1: kailangan
0: tayong
1: natin ng solar.
0: Oo. Kung meron tayong ganyan na mapapamura natin, lalo opo. Na sa culture, intensive culture ng mga shrimp,
1: opo.
0: Mga ganyan,
1: mm-mm.
0: eh, magastos sa kuryente.
1: Ayun.
0: Yun ang isang negative.
1: Opo.
0: Kaya... Pero kung mapapamura natin,
1: parang
0: pag-silica,
1: no? Kailangan tubig. Waste to
0: energy yan eh.
1: Opo.
0: Makakatulong na malaki yan.
1: Opo.
0: Bigyan natin ng priority yung mga programa na related sa food production.
1: Okay. Alright, Doc. Meron tayong saline tilapia, meron tayong gift, pero nawala na sa atin, at meron tayong sex reversal. Okay, ito pong sex reversal ba pwedeng gamitin sa ano sa saline tilapia? Or sa lahat ng ano ng mga isda.
0: Okay. Yung sex reversal, maniwala ka hindi masyadong sikat sa Pilipinas, ano?
1: Opo, opo.
0: Gawa ni Dr. Rafael Guerrero.
1: Yes,
0: yan.
1: Opo, opo.
0: So, pero pag pumunta ka sa US, ginagamit nila yan.
1: Really?
0: Pumunta ka sa Israel, opo. Ginagamit nila. But, ginagamit nila everywhere.
1: Bakit kaya dito sa Pilipinas na dito gawa hindi natin ginagamit?
0: Ganun daw yun eh. Pagka you will not be honored by your own community.
1: Ayun, oo, yung iba no, parang nakakalungkot ano, pero biro mo ginagamit sa ibang bansa, tayo pinababayaan natin maging itong iyong saline tilapia eh hindi natin, I mean you know, di ba?
0: Many actually opo. Ginagamit natin yung sex reverse.
1: Oo.
0: Marami yung private na ginagamit. Kaya lang, nagkakaroon na nga ng issue.
1: Oo.
0: Yan. Ano.
1: Bakit?
0: Anyway.
1: Ano pong issue?
0: Pero sa saline tilapia, Melly,
1: opo.
0: Pag tinulture mo yung tilapia, yung saline tilapia sa maalat,
1: opo.
0: Ayaw niyang mangitlog.
1: Ah, I see.
0: Oo. Okay. So, may advantage.
1: Oo.
0: Diba?
1: Oo.
0: Hindi mo kailangan gamitan ng hormone.
1: Kasi
0: mangitlog eh.
1: Ayun.
0: So, kung magninegosyo ka ng saline tilapia, ng monotibus, ang gagamitin mo sa hatchery ay mga 10 ppb lang.
1: Okay.
0: Wag 35, wag dagat.
1: Oo.
0: Yung mas matabang. Oo.
1: I
0: kailangan
1: see.
0: Pa rin kasi yung maalat.
1: Opo.
0: Kasi hybrid yan.
1: Yes, okay.
0: Natural selection. Yung mga similya na nagmana sa nanay, sa tatay, sa gift tilapia,
1: okay.
0: Ganyan, mamamatay na.
1: Ah, okay.
0: Natural selection.
1: Ayun, okay. Nabanggit ninyo, pwede nga hindi gamitin sa ano sa sex, pwede hindi natin gamitin yung sex reversal sa line kasi sabi nga ninyo, hindi siya nangingitlog dahil maalat. So, kaya siya lumalaki. Samantalang yung mga tilapia natin, pag ni sex reverse natin, kaya natin sinisex reverse dahil ang dami nila, di ba?
0: Yes.
1: Ayun, oo.
0: So, mabilis dumami, mabilis dumami.
1: Oo, ayun. Okay, nakakatuwa lamang ano, pero okay, dahil napakarami po nating gamit at iba't ibang uri po ng tilapia technology, pati po ice cream, meron na rin tayong tilapia, eh, tilapia ice cream, di ba? Oo, pero ano ito? Okay. Kasi may nagtanong sa akin, ano yung tilapia mismo, ginagamit nilang ice cream, hindi ang lansa noon? Okay.
0: Hindi naman.
1: Okay, so yung fresh ba ang ginagamit, hinahalo?
0: Hindi, pinatutuyo yun, ginagawang pulpos.
1: Opo. Ah, I see. Okay, alright.
0: Ito yung innovation na ginawa po few years ago.
1: Oh, so ikaw rin pala ito.
0: yung... Di ba meron tayong malunggay pandesal?
1: Opo, opo.
0: Bakit hindi yung isda ang gawing ilagay sa pandesal?
1: Sa pandesal,
0: diba?
1: Yes. Opo, opo.
0: Para
1: opo.
0: Pagka nagpakain tayo ng mga school children,
1: tanda,
0: hindi sila takot na yes. Mapinik.
1: Ayun.
0: I saw this technology in Taiwan. Pagka mataas ang opo. Production nila ng bangus, for example.
1: Opo.
0: Ginigiling nila yan, pinatutuyo.
1: Ah, ang galing. Okay.
0: Yes, na mabibili mo yan, parang naka-Milo.
1: So,
0: kung sa lola o sa bata, gusto mong pakainin ng fish protein,
1: opo. Pwede na yun.
0: Yung lugaw, opo. Lalagyan mo lang ng apat na kutsara.
1: Opo, ayun.
0: Kasi parang kumain na rin sila ng isda.
1: Yes,
0: diba?
1: So powder, parang flour, ano siya.
0: Ayan. Okay. Ngayon, ang ginawa ko lang, tinesting ko sa pandesal.
1: Opo. Okay.
0: At pinakita ko dun sa director ng TESDA dito sa Region 1 sa Pangasinan noon.
1: Yun.
0: Wala namang gumaya.
1: Ay, sayang ano. ano natin? Pag-usapan natin para gayahin nila. Okay, wala na tayong time, Doc, at I am really honored na makapanayam ko ngayon. Ulitin natin ito. Ang huli ko pong tanong, ano po ang pinakamahalagang aral na natutuhan ninyo sa inyong mahabang karanasan bilang fishery scientist? At ang inyong final message?
0: Sa akin, mas yung focus natin.
1: Opo.
0: Ako noon kasi ang focus ko hindi yung maraming published articles sa scientific journals.
1: Opo.
0: Yung orientation ko kasi yung mga partners noon eh.
1: Opo.
0: Oo. Nag-extension work ako kasi yung office ko wala namang hatchery. Nung bata pa ako yan. And therefore na expose ako doon sa buhay ng mga farmers.
1: Opo. Ayun.
0: So, karamihan ng products yan ng technology ko na napapublish ko naman reading materials, journals.
1: Opo.
0: Ay rice fish culture, gabi fish culture.
1: Ang galing.
0: Opo. Paggawa ng fish amino acid, yung pang-fertilize, yung mga tira-tira sa processing plant, dalagin mo ng molasses, after 2 weeks, pwede mo nang pang-spray sa mga halaman. Oh, ang ganun.
1: Ang dami.
0: Doon ako na-focus eh.
1: Opo, ayun.
0: Tapos mag-breed ng iba't ibang isda, ganyan. So kasama, pati lugong eh, ginawa ko nun, kaya lang hindi ko na-continue. So, mga ganun. Yung hito ay ako yung nag-hybrid ng native catfish at saka African catfish.
1: Talaga. So, sige, pag-usapan natin yan, Doc, online. At marami tayo. Marami pa tayo pag-usapan.
0: Tapos nag-i-inventory rin ako.
1: Opo.
0: Meron akong fish to Domingo.
1: Okay, wow. Okay, sige. Pag-usapan natin lahat yan, Doc. Para mas maipaliwanag natin. Okay, so maraming salamat Dr. Wesley Rosario, mga kaibigan ng ating panauhin ngayon. At siya po ang chairman ng PRC Board of Fisheries. Okay, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin, sa inyong pakikinig, sa inyong pong panunood. At hanggang sa susunod pong Sabado, sa isang edition pa rin po ng ating Para lang bayan sa Impapawid, at nais nating pasalamatan si Tess Ramirez, si Joy at si Orly. At ang susunod pong palatuntunan ay ang TikTok ng bayan sa pamagitan po ni Kanuel Canuel Miranda. Alright? Ako pong muli si Melly Tenorio. God bless po at bye!
7: Saan man sa mundo, anuman ang estado, ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa masiksik na kaalaman at serbisyo, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Melly Tenorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas. Pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
10: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas.
2: Radio Publiko
10: 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Collab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Magsisimula na ang Land Transportation Office o LTO na manghuli ng mga motorista na gumagamit ng improvised o replica license plate sa kanilang sasakyan na walang authorization simula September 1. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, hindi ito kukonsintihin ng ahensya habang nagbabala sa mga lumalabag sa kalsada. Kabilang sa crackdown ay ang mga gumagawa ng improvised plate sa linsunod sa layunin ng ahensya upang ito ay masog po. Ang aksyon ay bunsod sa paghingi ng paliwanag sa aktor na si Derek Ramsey sa kanyang pagkakasangkot sa pag-iimbestiga ng LTO sa isang Porsche na 918 na nakitang gumagamit ng umano'y peking license plate. Umapelang Department of Agriculture, DA, na sana'y madagdagan ang inilang pondo para sa sektor ng agrikultura sa ilalim ng 2027 General Appropriations Act, GAA o GAA, sa panayam ng Go Agri Plus kay DA Agro-Marine Industrial Systems Undersecretary Ari Perez. Ang kinakailangan budget ngayon ng agri-sector ng bansa ay triple ng kasalukuyang pondo na inilaan dito. Hindi pa rin ito sapat upang masaklaw ng ahensya ang kabuuang pangangailangan ng mga agri-stakeholder, partikular ang mga magsasaka at manging isda pagdating sa mga imprastrukturang may kinalaman sa agrikultura. Nauna rito ay ang farm to market roads hanggang sa ngayon ay may 59,000 kilometers backlog, napakalayo sa aabuti ng budget ng ahensya na 10,000 kilometers ng farm to market road na target matapos ngayong taon. Isa sa mga nakikitang paraan ng agriculture sector or agriculture department ay upang kahit papaano ay mailapit ang nasa 500 bilyong piso na gap sa farm to market road ay sa pamamagitan ng tulong ng pribadong sektor sa ilalim ng public-private partnership program at soft loans mula sa mga international financing institutions tulad ng World Bank. Samantala, sa ibang balita, Marantao Vice Mayor na may kasong murder at frustrated murder, arestado na ng Philippine National Police o PNP. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Naaresto na ng Philippine National Police ang Vice Mayor ng Marantao, Lanao del Sur, na kabilang sa most wanted person sa Region 10 dahil sa kasong murder at frustrated murder. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nadakip ang 36 na taong gulang na opisyal dakong alas 8:45 kagabi sa isang inn sa Barangay San Miguel. Isinagawa ang operasyon ng Iligan City Mobile Force Company Tracker Team kasama ang iba pang intelligence investigation at police units. May warrant of arrest laban sa suspect na inilabas ng Regional Trial Court Branch 44 sa Initao, Misamis Oriental at walang inirekomendang piyansa para sa kasong murder. Sinabi pa ni Nartatis na hindi nagbibigay ng proteksyon ang posisyon sa gobyerno laban sa pananagutan at ipatutupad ng pulisya ang mga warrant alinsunod sa batas. Nasa kustodiya na ng Police Station 1 ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Balita mula sa lalawigan, danyo sa agrikultura sa lalawigan ng Benguet, umabot na sa mahigit 476 million pesos. Si Jonathan Munar mura, Radyo Pilipinas, Baguio, sa kanyang balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Umabot na sa mahigit 476 na milyong pisong alaga ng danyo sa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Benguet ang naitala sa anhi ng pagdaan ng bagyong Luis at Maymay at epekto ng habagat. Ito ang kay Benguet Provincial Agriculturist de Linea 1 ay kinabilangan ng mga crops at farm machineries, facilities, equipments at infrastruktura katulad ng mga greenhouses, tractor at iba pa. Batay sa pinakahuling datos, umabot sa 6,221 magsasaka ang apektado dahil sa pagdaan ng dalawang bagyo at kasalukuyan pa ring epekto ng habagat. Naitala ng bayan ng Bacon ang pinakamaraming danyos na umabot sa 200 milyong piso kasunod ang Bugyas na nakapagtala ng 58.7 milyong pisong danyos at Atok na may 57.4 milyong pisong alaga ng mga nasirang patanim at kagamitan. Sinabi ni Juan na posibleng tumaas o madagdagan ito sa panong makompleto na mga ulat mula sa mga nalalabing munisipalidad. Sa kasalukuyan ay nasa 3 milyong piso lamang ang pondo mula sa pamahalang lalawigan na maaring may pamahaging tulong sa mga apektadong magsasaka dahilan sa pagsasagawa ng panukala sa kagawaran ng pagsasaka para sa posibleng karagdagang tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
11: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Paano? paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
17: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
16: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
18: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
19: Pati bamboo?
16: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
20: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon na kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
21: Nung natutunan ko po yung paggawa.
22: Sino nagturo
21: sa training po kami sa DOST.
22: Sa DOST.
16: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
23: Dati, kahit yung raw material ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: TikTok ng bayan.
4: TikTok.
3: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
4: TikTok.
5: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood, hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot ng ating network, ano? Lalo na online at sa iba't ibang platforms, at lalong-lalo na sa ating mga kababayang Pilipino. Naku, napaka-special ng topic natin ngayon, ano? Although puro special naman ang topic natin every Saturday, pero ito, isang hindi tumitigil na mainit na issue, yung West Philippine Sea, kasi baka tayo natatangay o nadadala nung napakaraming problema mula sa impeachment hearing, sa flood control scam, corruption. Hindi natin tatantanan ng iba't ibang issue na yan. Hindi natin lulubayan yan. Pero dapat, importante rin na hindi natin lubayan at bantayan natin yung ating paninindigan sa issue ng West Philippine Sea. Pero ito pong issue ng West Philippine Sea, mga kababayan, ay hindi lamang po issue ng militar o ng Philippine Navy o ng AFP o ng Coast Guard. Ito po ay issue ng sambayan ng Pilipino. Kaya ang ating topic ngayon ay ang patriotismong Pilipino sa gitna ng tumitinding hamon sa West Philippine Sea. At ang aking guest, mamaya ko na ipapakilala pero babanggitin ko na yung pangalan, ano, para abangan nyo. Ay suki ko na po, walang iba kundi si retired Rear Admiral Roy Trinidad. Suki ko na po ito, no? Pero kahit siya ay retired, siya rin po ang official spokesperson hanggang sa ngayon ng Philippine Navy at AFP sa usapin.

yung sabi nila Ninoy Aquino Day, pagkakapas lang kay dating Senador Benigno Aquino, at siya po ay nag-inspire ng demokratikong kilusan at pagbabago sa ating bansa. Kaya mabuhay ka, Ninoy Aquino, sa aming puso, sa aming diwa. Pero kaya po natin pinili yung salitang bayani, mga kababayan. Hindi po dapat tayo natatali sa pagtingala lamang o pagkilala sa ating mga bayani. Dapat hinahanap din natin sa ating mga puso't damdamin yung pagiging bayani sa sarili nating gawa, sa sarili nating diwa, sa sarili nating kontribusyon sa ating bayan. Nandyan po yan sa loob natin. Sa pang-araw-araw na buhay natin, kinakailangan lang pong hagipin natin at isabuhay natin ang pagiging bayani. Tayo pong lahat ay bayani para sa ating bansa. Ang atin pong word of the week, salitang bayani. Yan po. Sa English, hero. No? Anyways, ating issue review, mabilisan lang po ito dahil excited na ako sa ating panauhin ano sa interview natin kay Rear Admiral Roy Trinidad. Mamaya po yan, abangan nyo ha, sa ating mga tagapakinig. Sa atin pong, ano, no, nabanggit po yung culture of violence kasi ito may, pagkatapos ng Tacloban, ito na naman sa Ateneo de Zamboanga. Dalawang bata po ang napatay dahil sa pamamaril. Ano, maraming detalye na ito sa news. Pero ang gusto natin ipunto rito, mga kababayan, nagkaroon ng karapat-dapat lamang ang matinding reaksyon sa iba't ibang sektor at iba't ibang mga politiko, iba't ibang mga leaders, ang galit natin sa violence, pero hindi natin pinuna ang kultura ng violence nung iniimplementa ang extrajudicial killings nung panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi tayo kumibo ng minumura ang mga pare, minura ang Diyos, minumura ang kababaihan, at nananakot ng pagpatay. At pinagmamagaling pang nakapatay. At pumalakpak pa tayo nung sinabing yung isang missionary na Australian na na-rape, eh sana daw yung mayor yung nauna. Tapos sasabihin natin, galit tayo sa violence. Samantalang nung panahon na pinapalaganap ang kultura ng karahasan, ay hindi tayo kumibo, hindi tayo nagsalita. Tapos ngayon, sasabihin natin, eh may violence. Mga kababayan, ang kalaban po natin dito ay kultura, sistema ng karahasan. Hindi lang po simpleng pagkakamali. Yan po ay malaking hamon sa ating lahat, pangmatagalan na hamon, laban sa anumang forma at anumang uri ng karahasan. So atin pong issue pasada, yung wage increase po, naku po eh, bariya-bariya na nga lang, 60 plus pesos to 80 plus pesos, staggered pa, in-extend pa sa bayan pa namin ng Pasig, in-extend pa yung restraining order, kaya nabawi po yung ine-expect ng mga manggagawa na sila po ay makakaroon pandagdag bigas man lang, pandagdag man lang sa pagtaas ng pamasahe, pagtaas ng gasolina at mga bilihin. Eh, naku po, eh, sa totoo lang, hindi na po yan living wage. Malapit na po sa slave wage yan, yung sahod natin sa Pilipinas, kaya maraming nag-a-abroad. Pero, in-extend pa ang restraining order. Naku, mga kababayan, sana po umaksyon na ang ating gobyerno at ang mga legal na proseso para po maibalik yung karampatang pasahod sa ating mga manggagawa. Pangatlo, yung ano yung tarayan ni Senator Lacson at saka Senator Alan Cayetano. Ito po ang ating stand diyan. Ituloy po dapat yung kaso, yung illegal na expansion ng lupa sa dagat, yung illegal at anomalyang mga flood control projects, at saka ito po no, sa research natin, nakita po natin ang mga kumpanya nila Discaya. Tandaan niyo po ito, mga kababayan. 99.9% ng mga projects na involved sila ay kadikit po ng anomalya. Yan po ay taga-Pasig. Taga-amin po yan. Kapit-bahay ko po ang mga Discaya. Pero ito po ay naglalahad lang tayo ng katotohanan. Pero sana ang pakiusap natin kay Senator Lacson, dapat ituloy ang kaso, hindi dahil ikaw ay dasaling, hindi dahil ikaw ay kinalaban ni Senator Cayetano, kundi dahil ito ay makatarungan at karapat-dapat lamang nalaban. Laban sa mga anomalya at pagnanakaw ng pondo ng ating bayan. So, yeah.

0: Senator Lacson, suportado ka namin sa kaso na yan. Ituloy lang. Anyway, pang-apat nating issue, yung barangay elections. Eh, wag na po nating i-postpone. Pati yung sangguniang kabataan, alam nyo po ba, kaya yan na nakalagay sa konstitusyon. Yan lang po ang kapangyarihan ng ordinaryong mamamayan sa mga politiko o mga halal. Yung kapangyarihan nating pumili, magtanggal ng mga opisyal, yan lang pong eleksyon. Tapos i-extend mo pa. Eh sa Pasig lang, ang daming anomalya ng aming mga kapitan. Ang dami nang nasususpindi. Ang dami na namin na didiscovering anomalya. Eh sana po, wag nang ma-extend pa. Ito, political move na naman, mga kababayan. Umaapila kami, no? Sa Malacanang, sa mga politiko, sa Kongreso, wag na po nating i-postpone ang eleksyon. Dahil ito po ay nakabatay sa sagradong mandato ng sambayanan, yung pagboto. Sagrado po yan. Huwag na nating tanggalin sa kamay ng taong bayan sa pagkakataong ito. Anyway, panglima, yung yung leaving, hindi ko alam kung ano yung i-describe ko dito, sir. Leaving, escaping, or evading in tandem. Yung mag-ina, Senator Loren. Ako, Diyos ko po. Eh, sa totoo lang, aaminin ko po sa inyo, baka kasi sabihin nyo, eh si Medina kasama ni Senator Loren yan. Ako po ang chief political officer ni Senator Loren noon, mahigit isang dekada na ang nakakaraan. Eh hindi ko po inaasahan magkakaganyan siya. At nanakot pa hanggat hindi raw tinatanggal yung kaso ng kanyang anak. Hindi raw siya tutulong, hindi raw siya susuko, hindi raw siya aharap. Eh mga kababayan, ang pinag-uusapan po natin dito, kaso at may mga ebidensya. 24 billion na kaso nung anak. At sa totoo lang, kausap ko po ang iba't ibang mga negosyante na Pilipino sa solar, umiiyak po dahil hindi ro natuloy yung mga programs at projects nila dahil namonopolisa sa prangkisa nitong si Congressman Leandro Lebiste. Diyos ko po, mga kababayan, alam nyo ba, hindi aamin ng ating gobyerno o ilang mga opisyal, kausap ko din po, niretard nitong ginawa ni Leandro Lebiste ang advancement ng electrification ng ating bansa. Kaya yung nararanasang krisis natin ngayon, kasama po sa epekto nung ginawa na, nako, hindi ko alam kung ano, sa akin, ang tawag ko dyan ay solar scam. Ano? Yung nag-solar deal, pero wala naman solar energy. Yan po nangyari dyan. Anyway, sa atin pong pang-anim na issue, yung mga pugante, mga kababayan, hindi lamang si Senator Bato, ha? Ang pugante natin, bantayan po natin, si General Bantag, ha? Nagtatago hanggang ngayon. Ano, ewan ko, tinatago yata ng mga katoto niya. At bantayan din natin si Atong Ang at si Saldico, ha? At yung susunod na, si Harry Roque. Bantayan po natin yung mga yan. Kasi ito, itong kaharap ko ngayon, itong mga kababayan natin sumusunod sa batas, lumalaban para sa katinuan, lumalaban para sa justisya, sa ating patriotikong mga panawagan. Tapos meron tayong mga leader na ganito. Meron tayong mga ganitong tumatakas sa batas. Eh, unfair po yan. Unfair po yan, ha? Mga kababayan, paalala lang po, yung systems laws ng kuryente natin, ganito po yan. Simple lang. Halimbawa, kami ni Admiral Trinidad, bibili kami ng gulaman. Ang gulaman, dapat 10 piso lang, yung isang baso. Nung siningil na kami nung nagtitinda ng gulaman, ang siningil sa amin ni Admiral, 12. Sabi namin, eh hindi ba 10 piso lang yan? Ah hindi, may butas yung lalagyan ko ng gulaman eh. Kaya kayong dalawa ni Admiral ang magbabayad ng 2 piso. Kaya 12 pesos yan. Mga kababayan, komplikadong issue to, pero ang bottom line, hindi dapat ipinapasa sa ordinaryong naghihirap ng mamamayan ang pababayad sa systems laws na wala naman tayong kasalanan. So, ganun po kasimple yun. Reminder din po sa NAIA PPP, Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership. Mga kababayan, tandaan nyo po, hanggang ngayon, ongoing ang pagtaas ng mga singilin sa NAIA 300% to 1,000%. Ha? Ipinapasa po yan sa mga mananakay, lalong-lalo na po sa ating mga OFWs. Hindi po natin tinututulan ang negosyo. Hindi natin tinututulan ang pag-unlad ng mga serbisyo. Huwag lang po sanang dagdag na pahirap o pabigat sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga OFWs. No? Pang sampu, nako, ito po, yung sigute sa flip-flop, ano? Hindi natin malalaman. Yung mga maleta boys, kung sino talaga nagsasabi ng totoo, magsasabi ng ganito, may epidemic, tapos biglang magbabago. Eh mga kababayan, basta ang laban po natin dito, katotohanan. At with due respect to our former speaker, Martin Romualdez, hindi ko po narinig si Speaker Martin Romualdez na habulin yung mga nagnakaw. Yung mga magnanakaw ng bilyon hanggang trilyon. Ang narinig ko lang po sa kanya, eh, pagtatanggol sa kanyang sarili. Naku, Speaker Martin, sana, kung totoo man, eh, makatulong ka namin sa paghahabol doon sa right hand man mo. Kanang kamay mo yan. Eh, sa totoo lang. Eh, kung sa military command dyan, may kanang kamay ka, nagnakaw ng bilyon, sasabihin mo, hindi mo alam. Naku, hindi po pwede yan. Eh, hindi tayo pinanganak kahapon. Speaker Martin Romualdez, with due respect, iginagalang ka namin, may karapatan ka sa mga proseso, pero sana hindi ganyan ang aming inaasahan na manggagaling sa iyong kampo. At syempre yung panghuli, good news naman tayo, Alex Ayala! Kaya mo ba yan? At hindi lang si Alex Ayala, si EJ Obiena, at marami pa tayong mga atleta, at meron pang nanalo sa Math Olympiad, i-research ko lang po yung listahan, i-announce natin next week. Yung mga Pilipino na sa kabila ng maraming problema, nag-excel po at the international level sa sports at sa pagalingan, patalinuhan, pahusayan. Mga Pilipino po yan. Mabilis lang pong pagbati, mga kababayan. Ano? At teka, bago yung pagbati, yung balitang pipit natin. Ito ha. Si Deo Makalma, eh meron pong bubuit, gumagapang. Yung akin pong pipit, eh lumilipad. At bumalik po sa akin, nag-report. Alam mo, yung pipit ko, yung mismong nandun, nagtatrabaho dun sa malaking kumpanya. A network yan ng malalaking tindahan sa buong Pilipinas. Ito po, na-discover ko. Sinumbong yung pipit. Wala daw silang magawa. Ang akala natin, ang problema lang ng manggagawa ay yung 5 months, yung endo. Pipirma sila ng end of contract. No? 5 buwan lang. Dahil pagdating ng 6 na buwan, basis na po ito para ikaw ay maging regular. Ngayon, hindi na nakontento itong kumpanyang ito sa 5 months. Alam niyo kung ano ginawa. Ito kausap ko ha. Napipit natin, 4 months lang ang pinirmahan niya. Ang pinirmahan niya, resignation. Na after 4 months, magre-resign siya. Ibig sabihin, hindi end of contract. Resignation. Dole, Secretary Tolentino, pinapaabot namin sa inyo to. Imbestigahan niyo po ito. Kung gusto niyo, i-message niyo lang po ako. Bukas po yung aking FB. Kung official na taga Dole, Secretary Tolentino, ititip ko po sa inyo kung anong kumpanya. Ayoko munang i-announce. Baka buweltahan yung mga manggagawa ron. Diyos ko po, 4 months, resignation. Hindi na end of contract, ha? Resignation. Diyos ko, hindi na nakontento. Ano ba yan? Pagbati, mabilisan lamang. Yung birthday celebrants natin, next week na po natin babatiin. Kasi ang dami. Pero iahabol ko po next week. Kasi importante po ang ating interview ngayon. At akin pong ikinararangal, ano, papakilala ko briefly, hindi na mahabang pakilala kasi 30 minuto mahigit pag ipinakilala ko itong aking special na panauhin. Akin pong suki, bagamat retired Rear Admiral, ito po yung second in command noon sa ating Philippine Navy, ha, second in command. Siya rin po magpahanggang sa ngayon ay ang official spokesperson ng Philippine Navy at ng Armed Forces of the Philippines sa usapin ng West Philippine Sea, no? Siya po ay PMAer from 91, no? At Navy SEAL, yung Navy SEAL po, konti lang po nakakapasa diyan, yung Navy SEAL, ano? Ito po kayang lumaban ito ng lunuran sa dagat. Ang lupit po nito. At siya po ay expert sa intelligence naval intelligence operations at special warfare ng Navy. At siya rin po ay nabanggit ko na spokesperson natin, ano? At siya po ay pinagmamalaki ko, patriot, makabayan, at tinig hindi lang ng ating Philippine Navy kundi ng ating mga mamamayan. Bumati ka muna, Rear Admiral Roy Trinidad.
1: Ayun, maraming salamat, Noel, ano? At sa mga taga-subaybay ng ating programang TikTok ng Bayan. Magandang hapon sa ating lahat, magandang umaga kung saang lupalop pa man ang buong mundo. At subaybayan nyo ang programa ngayong hapon sapagkat magandang ating tatalakayin kasama si Noel dito.
0: Salamat, Rear Admiral Trinidad. Alam mo, Admiral Roy, mapapakinggan din tayo, no? Ipinopost ko yan sa 104.3 FM, no? Sa ating talapihitan. Pero napapakinggan tayo sa iba't ibang cable at online network sa buong daigdig. Sa katunayan, meron tayong regular na tagapakinig, si Kuya Chris Pangilinan ng Sydney, Australia, no? At nagsusubaybay ang Filipino community dyan sa ating programa. Pero bago tayo pumunta sa ilang detalye, Admiral, although ito sabi nila, napaka-basic naman ang tanong na yan, pero sa totoo lang, pag ikot ko sa mga komunidad, parang lagi po itong tanong, Admiral, hindi nila ma-distinguish, nalilito sila, ano ba yung Philippine Navy at saka yung Philippine Coast Guard? Pareho naman sila nasa dagat. Pareho silang inaapi nung hinaharas ng mga Chinese People's Liberation Army. Ano ba yung difference yan? Siguro basic lang, Admiral. Ipaliwanag natin yan sa kabatiran ng ating mga tagapakinig.
1: Ayun, alam mo, Noel, ang pinaka-basic nito, pag sinabi natin na Philippine Navy, tayo ang maritime component ng armed forces. At ang ating mandato is defense and security. So napapaloob doon yung ating modernization program, yung ating mga iba't ibang ginagawa upang matiyak natin ang kabuuhan ng ating ng integridad, ika nga, ng ating lipunan, ng ating territory, yung ating sovereignty, and we look after the welfare of the Filipino people. Pag Coast Guard ang pinag-usapan, ito ang primary arm of the government for maritime law enforcement and safety of life at sea. Sa makatawid, yung pagpapatupad ng batas sa ating karagatan, Coast Guard yun. Yung safety of life at sea, Coast Guard yun. Kami ay sumusuporta sa bawat isa pagdating sa ating karagatan.
0: Okay. Pero parang, Admiral, ang lumalabas po, kaya pala yung nababasa natin sa news, kapag yung safety ng mga barkong pampasahero, kinakailangan may guidance o approval ng Coast Guard, yung mga biyahe, o yung mga bawal bumiyahe, parang gano'n.
1: Kanila yun.
0: O, kanila yun. Oh. So, yung Philippine Navy, yung depensa ng ating mga teritoryo, lalong-lalo na sa military side, military aspect.
1: Yes, no? Totoo yun. Tama
0: so,
1: yun.
0: Yan, mga kababayan, ha? Ito po, Philippine Navy, Philippine Coast Guard 101, introduction lecture by Admiral Trinidad. Kasi napapansin ko, hanggang ngayon, nalilito pa rin yung mamamayan. Kahit pa ulit-ulit na natin pinapaliwanag yan, yung nalilito sa Coast Guard at saka sa Navy. So yan, at least kinlaro. Pero diretso na tayo sa issue. Pero ito, kailangan din to, Admiral. Basic na naman. Ano ba yung background nitong problema natin sa West Philippine Sea? Ano ba yung sinasabi nilang meron tayong UNCLOS, may legal basis tayo, at nanalo na tayo sa arbitral court, may arbitral ruling na na panalo ang Pilipinas. Basically, ano ba yung background talaga nito, Admiral? Pwedeng pakipaliwanag sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
1: Ayun, yung pinakasimpleng usapin dito, Noel, 1992, pag pull out ng, nung hindi na-extend ang US bases, okay, may napansin tayong mga markers ng China sa ating karagatan within our exclusive economic zone. Yung pala, may plano na sila na angkinin ang parte ng ating EEZ.
0: Teka, sandali. Admiral, ha? Ibig sabihin, bago pa mawala ang US bases, may nagmarka na sila.
1: Hindi. Oh. May plano na sila noon.
0: Oh.
1: But it is also a convergence of what's happening internally sa kanila. Yeah. Nagkaroon sila ng shipbuilding spree. Oh. Lumago yung ekonomiya, nag-open up sila.
0: Mm-mm.
1: So, early 90s to hanggang late 90s. So napansin natin may power vacuum because of the pullout of the US bases. Mm-hmm. Hindi sila na-extend. Nakita natin pinapasabulat yung markers. Oh. And then little by little, nag-encroach sila, nag-reclaim sila, nagpatayo ng mga istruktura.
0: Sa mga isla natin? Sa mga bahura
1: natin. Oh. Oo. Within our exclusive economic zone. And then ang sinasabi nila noon pa man, it's on record, ito ay fisherman's shelter. Ito ay for scientific research. Ito hindi namin militarize.
0: Mm.
1: But look who's talking now. Ngayon, militarized, walang access sa kahit sino man, and bumaliktad sila sa sinabi nila noon.
0: Oh.
1: And then, pinagbabawalan tayong pumasok ngayon sa ating dating fishing grounds.
0: Oh.
1: Pinagbabawalan lumapit sa ginawa ng military base.
0: Mm.
1: Yun ang hindi lamang yun, tinataboy tayo. So, this goes back to the approach of the Chinese Communist Party to control the entire South China Sea for their own use, sapagkat may plano pa sila to become a global superpower.
0: Oh, pero parang scheming yata, Admiral, di ba? Para inunti-unti. Paano ito? Tingin mo part-part ng plano talaga yan.
1: ganun mag-operate ang Chinese Communist Party, ang doktrina nila. Oh. Creeping invasion, ang tawag natin doon, salami slicing.
0: Teka, okay. Okay, pakiulit nga yun.
1: Creeping invasion.
0: At saka?
1: Salami slicing.
0: Yun, okay.
1: Dandahanin pa na hindi mo alam.
0: Oo.
1: Ngayon, ang ginawa ng ating gobyerno in 2012, we filed a case sa UN. And then it was heard by the arbitral tribunal, and the tribunal ruled in our favor.
0: Yeah.
1: Na ang 9-dash line, na kung saan it encroaches into 80% of our EEZ, ay walang maritime entitlements, walang basihan sa international law.
0: Tama.
1: Yun ang ating pinapanindigan ngayon, that international law supports us. And yung ibang bansa sumusuporta din sa atin. So kasama doon, overlapping yung tumatawid sa ating EEZ, ang 9-dash line, na debunk na ng arbitral tribunal. So ang sinasabi natin, wala kang karapatan diyan, kami may karapatan dito.
0: So tayo, hindi tayo nag-i-insist nung gusto lang natin. Ang ini-insist natin, yung naipanalo natin sa batas.
1: Naipanalo sa batas, and sa historically, atin yon, based on the UNCLOS. Ang maliwanag dito, wala tayong inaangkay na hindi sa atin. Pinapanindigan lamang natin ang sa atin.
0: So madalit salita, Admiral, hindi tayo nag-i-extend ng territory. Hindi tayo nag-i-expand.
1: Dito nag-i-expand. Dito nagpo-provoke ng sino mang bansa.
0: Okay.
1: We are not provoking any country to include China.
0: Oh.
1: We are merely fighting for what is ours.
0: Oh, pero may mga pilosopo Admiral, pwede raw i-claim ng Africans ang buong daigdig. Kasi yung ancestor pala natin, yung Homo erectus,
1: galing doon.
0: Si Lucy, galing doon. So, huwag na raw tayo mag-away. Sa kanila na raw yung buong daigdig kasi yun ang ancestor natin. Alam mo, biro lang to, no? Pero parang dumating sa point na nagkakaroon na ng mga rules, standards, di ba? Parang dapat nakabatay sa batas, sa mga kasunduan, yung arrangement natin. Kasi kung walang kasunduan, Admiral, walang batas, larong buko tayo, bakbakan na lang tayo.
1: Totoo yan, Noel. And sa larangan ng international relations, pag walang international law, magulo, anarchic ang tawag natin doon. Kanya-kanyang estado magpalakasan. Ang UN, Convention for the Law of the Sea, pati ang China, ay pumirma doon.
0: Pumirma.
1: Oh. And yet sila mismo ang nabaviolate nun.
0: Grabe.
1: So kaya may international law para lahat naman tayo magkakaayos, especially pagdating sa karagatan.
0: Oh. Anyway, Admiral, gusto ko para ma-educate pa rin ang ating mga kababayan. Pero hindi ko kita pipilitin na ilista yung 2,000 mahigit na ating diplomatic protest. Alam mo, hindi kasi yung ano natin, kung i-detalye natin yan. Pero yung most recent, pwede ba ikwento mo? Kasi parang pag may balitaan tayo ngayong araw na to, may harassment, yung mga susunod na araw, susunod na linggo, sunod-sunod na naman ng harassment at violations ng China, pwedeng yung mga recent lang pwedeng pakikwento mo kaya sa ating mga kababayan?
1: Yes, uno sa lahat, Noel, ano? Ang ating gobyerno ay may iba't ibang ahensya na sinasabi natin tagapatupad ng iba't ibang instruments of national power.
0: Okay.
1: Sa larangan ng DND, AFP, meron tayong mga patrolya na ginagampanan. Sa larangan naman ng Coast Guard, may mga patrolya sila to enforce maritime laws. Yung DFA naman is diplomacy. And kasama sa isang paraan nila is the filing of different protests.
0: Yun yung mahigit 2,000 na.
1: Yun, iba-iba yun.
0: Ang dami.
1: Alam nila yun.
0: Grabe.
1: So ang trabaho natin, Coast Guard, BFAR, AFP, is to document lahat ng nakikita natin violations or tinatawag natin coercive and aggressive actions sa karagatan. At ito ay binibigay natin sa DFA for them to do the appropriate action.
0: Ah, okay. Ah, so ang pinaghahalawan din ng DFA, yung data, lalong-lalo na coming from you, no?
1: Yes, kasi tayo na sa ground.
0: Okay.
1: Yung mga recent doon, yung hinampas ng China Coast Guard, yung ating mga kasundaluhan, na may nasugatan na isa sa ulo, yung isa nakagalo sa braso niya. So we gave them, DFA, all the details of that. Yung mga harassment na ginagawa, yung mga challenges na illegal na ginagawa sa aircraft natin, ng Coast Guard at BFAR.
0: Grabe.
1: Especially sa Bajo de Masinloc, sa Scarborough Shoal. Lahat yung documented, recorded. Nakukuha sa video yan. Yung mga aggressive actions na ginagawa sa atin. And then we give to DFA all the necessary data for the appropriate action.
0: Oh, Admiral, meron ding aspeto, no? Actually, kanina, before my program, nag-share po ako. Briefly, no, kikwento ko lang. Hindi ako fan ng mga conspiracy theory, no? Yung mga parang pang James Bond na mga istorya. Pero sa totoo lang, yung father ko, yung nagtitinda ng hopya na hapon. Hopyang hapon yung tinitinda. Ang sarap-sarap daw. bigla na lang hindi nagtinda yung ano, yung hapon nung binatilyo na daddy ko kasi nung ano eh, nung estudyante siya nung panahon ng hapon. Eh yung bago magpanahon ng hapon pala. Tapos dumating sa point, yung mga kabataan, yung mga estudyante, ninanakaw na raw yung mga, kasi ang sarap daw nung hopya nung ano eh, ninanakaw na yung laman nung sari-sari store nung hapon.
1: Kasi wala yung nagbabantay.
0: Wala yung nagbabantay. Eh yung pala, nasa loob ng kwarto, nagpaplano, nalaman lang nila, nung dumating na ang mga hapon at nagtayo ng command sa Pasig, sa bayan namin, opisyal, kapitan yata, yung ano?
1: Ng Imperial Army.
0: Oo, ng Imperial Army, yung nagtitinda ng ano ng hopyang hapon. Tapos yung isang kaibigan ko naman ito eh, kung nakikinig ka ano Attorney Manny Magnayan ng Batangas, yung magsasorbites na hapon lagi daw nakatambay sa dagat. Eh wala naman daw bumibili ng sorbites doon sa dagat. Sabi daw nung lolo niya, nung buhay pa yung lolo niya noon, eh ba't kayo diyan nag-aano, pumunta kayo doon sa bayan para makabenta kayo, ang dami naghahanap na kabataan ng ice cream. Ah hindi, may nagpapahinga lang daw siya, tumitingin siya sa tanawin. Yung pala yung bay doon, Balayan Bay yata yun.
1: Balayan or, Bay, yeah.
0: Yung pala, sinusurvey na dahil dun pala naglanding yung mga Hapon nung nilusob nila ang Pilipinas. Dun pala. So, Admiral, ayoko man i-extend itong mga ganitong conspiracy stories. Ano? Pero baka ikaw, sa iyong expertise as an intelligence officer, may mga lumalabas na may Chinese na umupa ng isa lang, pero umupa ng tatlong kwarto. Merong nagdadala ng armas, merong nahuli tayong merong listening at saka high-tech monitoring device. At meron tayong nahuli na parang mga lumalabas na members ng PLA. Pwede po bang i-share natin to sa ating mga kababayan? Alam mo kasi mag-eleksyon, barangay. Baka mamaya nandyan din sila, hindi ba? Hindi natin alam eh, katulad ginawa kay Alice Go. Eh, napaka... ano, high level, sophisticated, ano pala yan, person yan si Mayor Alice Go, di ba? So, paki-share naman sa atin, ano ba ang latest natin sa issue na to ng espionage?
1: Yan. Alam mo, Noel, kung i-backtrack natin muna, World War II, ang kailangan noon, yung paraan ng digmaan is physical conquest, invasion. And kailangan mo nang mag-gather ng information. So isang paraan 'yan for them to gather the right information.
0: Kasi conventional eh, conventional laban, diba? No?
1: Persa sa persa. Yung labanan ngayon iba na. Tumawid na sa digital space.
0: Yun.
1: Tumawid na sa information
0: yun,
1: domain.
0: Tama.
1: So pwede kang kumuha ng information na hindi mismo ang mga tauhan mo. Pwede ka malagyan ng tauhan. Why not? Pwede rin naman gumamit ka ng ibang tao. Yung lokal ng bansang nais mong kuha ng information.
0: Tama.
1: Pwede naman makontrol mo ang isang bansa na hindi mo na i-invade physically by controlling their critical infrastructure, for example.
0: Grabe, no?
1: Telecommunications, power supply. Maraming paraan para mag-control.
0: Naku, isa pa yung power supply na yan. O, tsaka na natin pag-usapan. Medyo malalim yan. Malalim yan.
1: Hindi lang yun. Pati yung ekonomiya. Pati ang sentimento ng publiko. So ngayon, tumawid na tayo sa labanan sa ganung domain. And yun ang binabantayan ng ating AFP and DND. Kamakailan lamang kung nabanggit mo, may nahuli tayo isang Chinese national, may dala siya mga equipment for surveillance. EMC catcher. Yung text message mo, kukunin niya sa ere at mababasa niya. Pwede siya mag-block ng text messages mo. Yung isa merong LiDAR, 3D mapping. Yung iba nagkakabit ng mga CCTVs sa approaches.
0: Pero mga high-tech device to ha? Admiral, high-tech device yan.
1: High-tech devices. Maraming ano, marami tayo nasagap sa kanila. Yung na-elect natin na isang mayor sa isang town up north. Hindi ba? It will not happen overnight. Kailangan magtatanim ka ng tao, aalagaan mo, isasabay mo sa way of life.
0: Grabe.
1: So, yun ang method of infiltration ngayon.
0: Tapos nakakagather pa ng popularity, ha? Ng support.
1: Sikat kasi. Supportado ka. Marami ka mga civic action programs.
0: Ang daming pera.
1: Pera. Yun ang labanan ngayon. So, maaring hindi na kailan ng physical invasion kasi kontrolado mo na. And the bakit mo ang 2028, critical dito ang awareness at kaalaman. Dapat alam ng ating kababayan at maintindihan nila ano ang mga issues. Because for all we know, baka ang ma-elect natin, somebody na hindi pro-Philippines. Hindi ito politikahan. Ang pinag-usapan lamang, Noel, dapat yung tayo ay Pilipino.
0: Oh, yung atin.
1: Pang-Pilipinas at pang-kapa-Pilipino.
0: Tama.
1: Ang atin dapat maboto.
0: So ito ha, hindi nangangampanya si Admiral Trinidad kung sino iboboto natin. Ang sinasabi lang niya, prinsipyo, no? At yung prinsipyo, hindi natin pagtatalunan yan. Prinsipyo para sa bayan natin. Pero nakakatakot yan dahil alarming yung sinabi mo na in-raise na sa level ng digital warfare yung labanan. In fact, may nabalitaan tayo, isang dating official ng gobyerno, nagtatrabaho na rin sa China. Kaya lumalakas daw yung mga fake news network. Sa totoo lang, medyo yung ilang na monitor ko ng mga trolls, Admiral, minsan mali mga spelling. Ewan ko, baka hindi pa nila perfect. Minsan mali mga spelling. Ha? Minsan mali yung, may mga mali eh. Alam mo naman kung totoong tao, kahit mali, alam mo eh. Pero yung parang may pattern, tapos nakakamali, parang sa iba ginagawa eh. Ibang lugar eh.
1: Kaya, ang Philippines, ang social media capital of the world, ang number one platform is Facebook.
0: Oo nga, totoo
1: sila, sabi ko to parate. Ang presensya ng...
0: Sigit lang ako, Admiral. Years ago, tayo ang nag-top sa naging texting capital. Text pa lang yun. Hindi pa yan yung social media na kabuuan. Yeah. Text pa lang. Nag-top tayo sa buong daigdig. Ganun kachismoso mga Pilipino.
1: Maraming kababayan natin, maraming account sa Facebook.
0: Oh, grabe.
1: So, mismo sa Facebook, ginagamit yan ng ating adversary to shape public perception.
0: Mm-hmm.
1: Paano? Maglalabas ang maling naratibo.
0: Tama.
1: And ang mahirap dyan, kung tayo ay naniniwala at mag-away-away tayo kapwa Pilipino.
0: Okay.
1: I-demonize yung ating leaders. Tirahin ang programa ng gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Aatakihin isang personality.
0: Mm-hmm.
1: Maraming paraan. Maglalabas ng fake news.
0: Grabe.
1: Ang Filipino, dapat bago mag-click, tiyakin mo na kung tama.
0: Mm-hmm.
1: Bago mag-forward, mm-hmm, bago i-repost, tiyakin mo na kung tama.
0: Oh, napansin ko, halimbawa, nung si Congressman Percy Sendanya, Congressman Percy, kumot lumalaban para sa West Philippine Sea, isa sa mga major advocacies niya yan, yung mga kabilang, yung kumakalaban sa kanya, nagkalat ng picture niya, at marami pang narrative na sinisiraan yung physical trait niya dahil siya ay stroke patient. Stroke victim pala siya. So, niniwi yung mukha niya, parang, yan! Parang, anong klaseng narrative to na yung gagamitin yung physical infirmities para lang sa paninira? Imagine na, umabot na sa ganung kababaw. Wala kang prinsipyo eh. Hindi usapin ng prinsipyo, paninira lang. Tapos, si Senator Risa tumitindig sa West Philippine Sea. Magkakalat ng mga paninira. Nagugulat nga ako pag binabasa ko eh. Tapos, nagugulat din ako dun sa mga trolls at saka yung ibang mga, sana nga, ako, pinagdadasal ko nga, Admiral, sana trolls na lang eh. Huwag sana yung totoong tao. Kasi yung totoong tao, nakakalungkot. Biro mo, yung mga napatay, EJK victims, ang reaction, laugh react. Pinagtatawanan. Yung yung mga biktima na pinatay, na walang kalaban-laban ng mga bata, ang reaction, laugh react. Nako, Admiral, ano po ang mga hakbang na ginagawa natin ninyo? Yung pwede nyo lang i-disclose. Alam ko, may mga top level kayo at may mga confidential matters. Pero ano lang po yung pwede nyo i-share sa ating mga kababayan?
1: Nag-umpisa ito, Noel, nung sinabi ng ating presidente, you're not one square inch. 2022 SONA.
0: Oo.
1: 2023, sinabi niya,
0: teritoryo natin.
1: Oh. Yeah, atin yan. Then we are now shifting the orientation ng AFP from internal to external defense.
0: Mm-hmm.
1: 2024, binanggit ng ating SND ang Comprehensive Archipelagic Defense.
0: Mm-hmm.
1: After those pronouncements, kasabay nun, yung pang-shift ng AFP to look at the bigger picture of defense and security. At nakita natin, marami tayong butas internally. And that gave birth to the Insider Threat Program.
0: Uh-huh.
1: Yung ITP, ito yung isang programa ng AFP.
0: Hmm.
1: Paano proteksyonan yung ating organisasyon?
0: Internally.
1: Internally. Sapagkat approach naman ng komunista, papasukin ka, infiltrate government, and destroy government from within.
0: Paano yung, hindi ba parang dati nag-ano pa sila ng computer? Pinasok pati yung computers natin.
1: Kasama yun. Mga cyber threats
0: Diyos
1: natin.
0: Ko.
1: And may kaukulang hakbang naman yung AFP para ma-address ito.
0: Hmm.
1: But may mga nasagap tayo ng mga loopholes. So lumabas yung ating mga nailabas natin noon, di ba? Yung nahuli natin mga Filipinos engaged in espionage for a foreign power.
0: Grabe, no? Kababayan natin yan, ha?
1: Kababayan natin.
0: Grabe.
1: So yung ITP ngayon, pinalawak natin ng National Security Council.
0: Mm.
1: Hagip na ngayon iba't ibang ahensya ng gobyerno na dahan-dahan, they are looking how to protect their own organization from within. And in the coming weeks, may mga success stories pa tayo on the Insider Threat Program.
0: Saka sana, tama yan eh. Ang inilalabas nyo, Admiral, pag naglabas ang AFP, tsaka Philippine Navy, tsaka Philippine Coast Guard, yung facts lang. Di ba nilalabas yung facts? Ito yung ginawa nila, ito yung nahuli namin. Hindi pa ako, so far, ha, hindi pa ako nakasubaybay ng mga info galing sa inyo na hinaras kami rito, ginanyan kami ng mga fake news. Puro facts lang, pero sa dami ng facts na yan, parang kawawa-kawawa naman tayo, Admiral.
1: Nilalabas natin yung katotohanan, Noel, sapagkat yung ating mga yung ating adversary, maglalabas ng fake news.
0: Kaya nga
1: eh. At ang masaklap doon, yung ibang Pilipino nakikinig, ito ay smoke screen sa kakulangan ng gobyerno. Yung nangyayari politically, I leave it up to the political people. But yung nangyayari sa Insider Threat Program, ito ay thousands of man hours. Yung surveillance, yung monitoring, etc. Maraming ginugol ng ating AFP, ng mga tao natin dyan. And ito ay mga success stories kaya nilalabas natin para magkaroon ng leksyon yung ating mga kababayan. The threat is real. Totoo yung threat. Hindi, nasa kalagitnaan natin.
0: Hindi ito sinasabi nila, naku, paranoid lang kayo, paranoia lang yan. Hindi, totoo pala. Totoo
1: sabi
0: pala.
1: Sabi mo kanina, conspiracy theory. Hindi ito conspiracy.
0: Totoo.
1: I have talked with them, nai-interview ko sila. Yung ibang operation, may personal knowledge ako.
0: Umaamin yung iba eh, no?
1: Kasama yun sa ating ano.
0: Grabe.
1: And again, ito ay totoo. Hindi ito gawa-gawa natin.
0: Oo nga eh.
1: And I'm glad to say that yung Insider Threat Program, ina-adapt na ng ibang ahensya ng gobyerno.
0: Oh, good, that's good.
1: At may mga success stories na rin sila.
0: Oh, pero may nabanggit ka sa akin, Admiral, yung kwentuhan natin, may mga proposed legislation kayo na dapat, baka mamaya kasi, alam mo, sorry, with due respect sa ating mga politicians, baka hindi nila na-appreciate, hindi nila pinapahalagan. At ang dami pa, pro-China pa, hindi ba? Ano po yung mga pinupush yung legislation to support this program of the AFP na bantayan yan?
1: Yes, kung mapansin natin, Noel, yung threat na hinarap ng AFP natin, pati natin bansa, in the 1930s, 1940s, nag-evolve na. Iba na ngayon. But yung ating espionage law, I think, is 1940s pa. 1930s, 1940s. At that time, wala pang digital espionage.
0: Halos obsolete
1: pang
0: na.
1: Cyber. So, kailangan may kaukulang batas na katapat ng capabilities ngayon ng ating adversary. Not only that, pati sa foreign malign influence.
0: May mga
1: papakalat.
0: May mga pin-propose na kayo na
1: nagbigay natin ng ating mga inputs
0: good.
1: National Security Council. Yung pagpapakalat ng maling information to shape public perception. Yung bang i-demonize mo yung isang government official or siraan mo or maglabas ka ng ibang issue
0: na based sa fake news.
1: Batay sa fake news.
0: Grabe.
1: Hoping that ma-shape mo ang perception ng taong bayan. Lalong-lalo na, sabi ko nga, parating yung 2028, kailan very critical ang mga Filipinos ngayon. Sapagkat we might elect somebody who will not be standing up for what is for the Philippines.
0: Tapos gusto ko lang puntahan yung ano eh, klaro sa akin, ano, yung mga patriotic leaders natin. Hindi lamang kayo, Admiral, ano, alam ko yan. Meron kayong tinatawag na mga multilateral efforts to dispel the accusation of the other side. Dako, si Trinidad, si Tariela, yung mga yan, bata ng kanuyan. ang pagkakaalam ko, nakikipag-usap kayo sa lahat, no? Australia, New Zealand, Japan, even European countries, ano? At Southeast Asian countries, so nakikipagkaisa kayo to defend our territories on a collective frame, di ba? So, kwento mo nga ito.
1: Yun, bago yun, ano? Nais ko muna sabihin na hindi tayo pro-US.
0: Oo.
1: Hindi tayo anti-China.
0: Oo.
1: Tayo ay pro-Filipino.
0: Yan, dapat malinaw.
1: Oo.
0: Teka, gusto kong linawin din yan. Hindi tayo galit sa inchik na tao.
1: Hindi.
0: Hindi tayo galit sa mamamayan na inchik. Galit tayo doon sa ginagawa nilang sistema sa atin.
1: Na pinapatakbo ng Partido Komunista
0: nila,
1: ng China.
0: Ng China.
1: Kasi mismo ang taong nila, ang mga citizens nila, inaapi. Yung freedom of expression, right of suffrage, yung limitado, yung control of information. Kaya nga wala silang access sa outside world on what's happening. Sapagkat kung ang taong bayan nila magreklamo, baka palitan nila ang partido nila, ang CCP, Chinese Communist Party. So sa larangan naman ng defense diplomacy, yung ating DND has been very active in establishing enhanced relations with other countries. Ang tawag natin doon, Noel, ay like-minded nations. Yung mga bansang sumusuporta sa atin, sa ating panindigan
0: yun,
1: for international
0: yan.
1: Law.
0: So ibig sabihin, ang effort natin ay yung ano, pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa, no?
1: Yes, sapagkat ang maritime domain natin, dumadaan dun sa South China Sea, West Philippine Sea.
0: Strategic,
1: I think 40% or 50%, maybe even more, of the world's maritime trade. So may concern dun ang mga seafaring nations. Mm. Japan is very much concerned. That's why we have enhanced relations with Japan. Mm. Australia, New Zealand, South Korea, Vietnam, even the European powers and the American powers.
0: All the more, Admiral, kung may aral tayo sa Strait of Hormuz, the very critical daanan, so dapat parang, although mas malawak-lawak itong sa Pilipinas, pero sabi nga nila, the Philippines is the Gibraltar of Asia-Pacific. The Philippines is the sentinel of this region.
1: Of freedom of navigation.
0: Oo, kasi tayo napaka-strategic pala nung posisyon natin. Napakahalaga pala nito. Sa buong trade network at saka freedom of navigation, na tayo naman, hindi naman tayo nanggugulo. Hindi ba? Ang masama kung ang Pilipinas ang nanggugulo. Tayo nga ang sumusuporta na maging malaya. Hindi
1: ba? Ang sagot doon, Noel, by divine design, tayo ay napunta sa parting ito, na sanlibutan. Geography, ika nga, is a constant. Yeah. E nagkataon, tayo ang pumapigit na sa South China Sea, West Philippine Sea, at sa greater expanse ng Pacific region.
0: Grabe.
1: So tayo ang sa front line. Mm-hmm. At ang gusto ng Chinese Communist Party, sakupin yung buo ng South China Sea na tumatawid sa ating easy. Mm. At tayo naman ang nanindigan na hindi dapat matuluyan.
0: Tsaka ito unfair yan kasi tayo, ang paninindigan natin, China o kahit Russia o US, lahat kayo. O daan kayo, malaya. Malaya kayo makakaraan. Di ba? Unfair para hindi yata balansyado, Admiral. Tayo, ganun ang attitude. Pero itong China, hindi ganun ang attitude sa region
1: natin.
0: Kaya makita
1: natin yung mga bansang may kinalaman na concerned sila, sila ang mga sumusuporta sa atin. Mm-hmm. At walang sumuporta sa Chinese Communist Party, sa 9-dash line nila.
0: Oh, wala nga. Sila lang nakiklaim nun. Pero naging 10 pa raw. Meron 10.
1: Yung ibang version, 10 and pa. Then 11.
0: May dinagdag pa.
1: Yeah. Critical dito na maintindihan natin, sino bang kalyado ng Chinese Communist Party? North Korea. Di ba? Russia. Iran. Venezuela. Ito ang mga bansang hindi sumusunod sa international law. Ito ang mga bansang na matataas ang case of human rights violations. Ito ang mga bansang ika nga mga nuclear powers like China, Russia, North Korea. So, importante maintindihan ng bawat kababayan natin ano ang pinaglalaban ng ating bansa, ng ating gobyerno. Wala tayong inangkin na hindi sa atin. So panindigan naman natin ang sa atin.
0: So, Admiral, ang context nito, yung role natin to defend our territory is not only for the Philippines, kung hindi sa kabutihan din at interest ng daigdig, di ba?
1: Yes.
0: Parang yun yung konteksto Hindi ito para sa Pilipinas lang, no?
1: Kaya ang
0: gusto
1: ating,
0: natin proteksyonan yung buo.
1: Tama yun, Noel. Ang ating issue dito is freedom of navigation, international law. Yun ang pinaglalaban natin. And supportado tayo ng ibang bansa.
0: Tapos, sa-segue lang ako ng konti, Admiral. Tatanungin kita, medyo personal lang. Hindi tungkol sa love life mo, ha? Hindi tungkol sa family mo, pero yung personal, kasi, hindi, medyo related din sa family, dahil, hindi ba napaka-outspoken mo sa mga issues na to? Hindi ba natatakot ang pamilya mo, misis mo, anak mo? Hindi ka ba threat? Wala bang pinapadala sa'yo mga pananakot, harassment, threat? Hindi ba, sa totoo lang, retired ka na, made ka na as a professional, dapat magnegosyo ka na lang, di ba? Mag-farm ka na lang, mag-enjoy ka na lang sa buhay mo. Bakit ka, para makulit ka pa rin? Bakit nandiyan ka pa rin? Ano ba nagda-drive sa'yo?
1: Well, ang labang ito is, number one, existential. Yung ating existence as a country ang nakataya. Pangalawa, it is intergenerational. Tatawid pa to sa unborn Filipino.
0: Tama.
1: And kaya naman nandirito tayo sapagkat I believe that the only thing necessary for evil to succeed is for good men to do nothing or to remain silent.
0: Tama.
1: Ang nilalabas naman natin, hindi naman to gawa-gawa . Ito ay pawang katotohanan lamang. And ang katotohanan, balibalik na rin mo man, ay manatiling totoo. Hindi mo kailang pagtakpan, hindi mo kailang mag-invento ng panibagong kwento para pagtakpan ang una mong sinabi.
0: Tama.
1: Yung sinabi natin 10, 15, 20 years ago, kung yun ay totoo, hanggang ngayon, totoo pa rin yun. It will still be the same narrative.
0: Pero very inspirational. Napakaganda ng punto mo, Admiral. Pero siguro, related sa eleksyon, Okay na yung sinabi mo kanina, ako na lang magpapatuloy. Sasabihin, uy, si ano, si Trinidad, nagkakampanya. Siguro mga kababayan, ang message, alam naman natin yung nangyayari, alam natin yung katotohanan. Huwag tayong boboto ng mga taong hindi kumikibo doon sa ginagawa sa ating Coast Guard, sa ating Navy, sa ating mga fisher folks. Yung ang ingay sa ibang issue, pero kapag sinasaktan na yung mamamayan natin, inaagaw na yung napansin mo ba yan, ano, Admiral? Hindi sila kumikibo. Tapos nagagalit pa pag ang kukulit daw natin.
1: Ang sinasabi ko doon, Noel, ano, on all other issues, pwede tayong magdiskusyon. Pagdating sa kinabukasan ng ating bansa, sa karapatan ng bawat Pilipino, sa ating maritime domain, dapat nagkakaisa tayo doon.
0: Oh,
1: hindi po pwede na ang masunod ay yung gusto ng advisory natin
0: o
1: ng mga dayuhan. Oh,
0: parang, ano eh, alam mo, baliktad nga, Admiral, tingin ko nga, ito nga yung pagkakataon na dapat magkaisa ang mga Pilipino. Actually, itong problem na to, opportunity to unite, di ba? Ang nangyayari, nagiging pagkakataon din siya para matukoy natin kung sino yung patriotiko, kung sino yung tapat, at sino yung taksil. Sabi nga ni General Luna, no, hindi naman siya natatakot sa kalaban. Kasi yung kalaban, tukoy mo yan eh. Ang nakakatakot, yung kababayan mo nagagawa ng kataksilan sa iyo, hindi ba? Tas kayo, ano, Admiral, alam ko yung training nyo. Sa totoo lang, kasi yung mga rescue operation sa Pasig nung konsehal pa ako noon, ang kasama namin, mga Navy SEALs, grabe yung training nyo. Sobra talaga. So, hindi kayo magpapakasubo ng sarili nyo sa ganung training para ibenta yung bansa natin, di ba?
1: Yeah. Alam mo, Mahir Tunuel, later on, baka ang maipamana natin na bansang Pilipinas ay hindi na buo. Kulang na.
0: Mm-hmm.
1: Baka maaari may natagpi sa atin.
0: Mm,
1: mahirap naman yun. Ang sasabihin ng history sa atin, the next generation, noong time nyo kasi wala kayong ginawa.
0: Oo. Sasabihin ng mga anak at apo mo, eh kasi si tatay, eh walang ginawa eh. Hindi kumilos eh. O, tango lang ng tango. At saka natakot. Natakot sa China. Di ba?
1: Parang itong ginagawa natin, Noel, di naman to, we're not taking any sides politically.
0: Mm.
1: We are merely fighting for what is for the Philippines and the Filipino people.
0: Pero on one side, Admiral, hindi ba kayo nakakaranas ng, pwede nyo sagutin, no? Hindi, no? Kasi alam ko naman yung position nyo sa government yan. May mga nang pe-pressure ba, nananakot ba, nagaharas ba na malalaking negosyante, politicians, even the Chinese embassy, nakaka-experience ba kayo ng ganyan?
1: So far wala naman, but may mga call-outs tayo from some foreign media and local media based sa mga pronouncements natin. But I consider that all of the part of the challenge sa trabaho natin na ito to expose ano yung malign influence ng adversary. In fact, yung ating AFP, meron tayong communications plan dyan, mulat ang pangalan, or awareness or awakening. And yung bigger transparency initiative ng ating gobyerno to bring to the light, to the fore, yung ginagawa ng Chinese Communist Party sa maritime domain and even on land.
0: Mm-hmm. And nakakatakot yung ano eh. Akala natin, ang labanan sa dagat lang, sa West Philippine Sea. Eh yung pala, nakapasok na pala rito. Pinapasok na pala tayo.
1: Ganito sinasabi ko dyan, Noel eh. What is happening sa West Philippine Sea is just the tip of the iceberg.
0: Oo, tama.
1: Marami pa ang nangyayari sa lupa natin.
0: Mm-hmm.
1: Na little by little naman, na-strengthen naman natin ang resilience ng Pilipino at ng Pilipinas.
0: At
1: dahan-dahan na-neutralize natin or na-expose natin.
0: O tsaka nakakatakot, Jen, eh, parang ginamit pa yung mga sindikato, di ba? Yung POGO, yung mga criminal network, para isip, naalala ko eh, naalala mo yung Boxer Revolt sa China, di ba? Ginamit, ano? Ng mga foreign powers yung addiction, ginawang addict yung mga Chinese para hindi lumaban sa kanila. So maaring, alam mo, sa totoo lang parang totoo na yung mga conspiracy theory natin eh. Pero bago ako magpatuloy dyan ano, yung pala na interchangeably general, kasi yung admiral po, yung commodore, ang rank niyan kasi sir general yan eh, no, sa military. Pero pag Navy, ang tawag lang natin ay
1: commodore, then admiral.
0: Commodore tapos admiral. Anyway, sir, sa ganito pong sitwasyon, ano ang panawagan niyo sa gobyerno, sa Malacanang, sa Navy, sa mamamayan, sa fisher folks, sa mga people's organizations, sa ating mga senador, congressmen, ang panawagan nyo sa taong bayan? Ano po? Yun. Bilang buhuling bahagi.
1: Number one, Noel, ano, dapat ito ay pagkakataon na tayo ay magkakaisa bilang yeah. Pilipino.
0: Gusto ko yan. Gusto ko
1: pagdating yan. Sa West Philippine Sea, sa ating karapatan, sa karagatan, mm. and even on land, walang kapalit ang para sa Pilipino at sa Pilipinas. Tama. All other issues, magdiskusyon tayo. Magdebatehan tayo doon. But if it is for the future and the welfare of the Filipinos and our country, dapat nagkakaisa tayo dyan. Ang threat ay totoo.
0: Tama.
1: Nasa kalagitnaan na natin. At ang makapag what could defend us or protect us or even defeat the threat is pag tayong lahat ay nagkakaisa. All other issues, magdebate tayo doon.
0: Hmm.
1: But when it comes to the sovereignty of the country,
0: dapat isa tayo.
1: Dapat solid tayo doon.
0: Nako, nagpapasalamat po ako muli no, sa aking suki, si Rear Admiral Roy Trinidad. Alam ko, tiyak to, iimbitahan ko ulit kasi hindi pa matagal pa itong laban natin ito at kinakailangan updated ang ating mga kababayan sa napakahalagang issue to. Kaya mula po sa TikTok ng bayan, ito po ang inyong lingkod, Noel Medina. Taos puso, nagpapasalamat sa ating patriotikong official, si Rear Admiral Roy Trinidad, isa pong makabayan at dedicated na tagapagtanggol ng ating teritoryo. Mabuhay ka, sir. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino.
1: Maraming salamat, Noel. God bless us all.
0: Salamat po.
2: Boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Umabot na sa 7.4 na milyong individual o 2.1 milyong pamilyang naapektuhan ng tropical cyclones Luis at Maymay at ng Southwest Monsoon o Habagat ayon sa National Disaster Risk and Reduction Council. Ang mga apektado ay mula Regions 1, 2, 3, 5, 6, 9, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, National Capital Region o NCR at Mimaropa. Nananatili naman sa 29 naitalang namatay habang 19 sukatan at 3 ang nawawala. Umabot naman sa 4.7 billion pesos ang halagang nasira sa imprastruktura at 1.7 billion ang nawala sa agrikultura. Kasado na ngayong araw, August 22, ang implementasyon ng Logistics Agreement ng Pilipinas at Japan na nagtatatag ng framework para sa reciprocal provision ng mga kagamitan at serbisyo ng kanilang mga sandatang lakas habang pinapalalim ng dalawang bansang kanilang kooperasyong pang-depensa. Welcome development para sa Department of National Defense ang implementasyon ng Acquisition and Cross-Serving Agreement o ACSA ng kapwa nilagda ng Pilipinas at Japan nitong January 15 sa Manila. Nagbibigay ang aksa ng legal framework para sa Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Force para magbigay ng dalawang sandatang lakas ng kagamitan at serbisyo sa isa't isa. Ang nasabing kasundo ay magkakaroon ng malaking epekto sa bilateral activities kasama na ang military exercises, humanitarian assistance at disaster response operations. Bilang ng mga lugar na naideklarang state of calamity dahil sa Luis, Maymay, Neneng at Habagat, umabot na sa 89 ayon sa NDRRMC. May ulat si Ray Ferrer.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Na-arrest naman ng Philippine National Police ang Vice Mayor ng Marantao, Lanao del Sur, na kabilang sa most wanted person sa Region 10 dahil sa kasong murder at frustrated murder. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nadakip ang 36 na taong gulang na opisyal dakong alas 8:45 kagabi sa isang inn sa Barangay San Miguel. Isinagawa ang operasyon ng Iligan City Mobile Force Company Tracker Team kasama ang iba pang intelligence investigation at police units. May warrant of arrest laban sa suspect na inilabas ng Regional Trial Court Branch 44 sa Initao, Misamis Oriental at walang inirekomendang piyansa para sa kasong murder. Sinabi pa ni Nartatis na hindi nagbibigay ng proteksyon ang posisyon sa gobyerno laban sa pananagutan at ipatutupad ng pulisya ang mga warrant alinsunod sa batas. Nasa kustodiya na ng Police Station 1 ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ulat ang ating kasamang si Ray Ferrer kaugnay sa pagkakaaresto ng Marantao Vice Mayor. DSWD Field Office 1 nakapag-release na ng mahigit 122,000 food at non-food items sa Ilocos Region, mahigit 74 na milyong augmentation assistance na ibigay sa mga local government units o LGUs. Si Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas tayog sa balita.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Umabot na sa 122,787 food at non-food items ang na-release ng DSWD Field Office 1 para sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay at patuloy na pag-ulan dala ng habagat sa Ilocos Region. Ayon sa pinakahuling datos, kabilang dito ang 115,940 family food packs, 5,506 ready-to-eat food at 1,341 non-food items. Mula Agosto 7, nakapagbigay na rin ang DSWD Field Office 1 ng augmentation assistance sa 48 lokal na pamahalaan na nagkakahalaga ng 74,235,609.95 pesos. Pinakamalaking bilang ng nai-release sa Pangasinan na may 88,782 items. Sinundan ng La Union 23,413 at Ilocos Sur 10,632. Ayon sa DSWD, nakabatay ang tulong sa mga pangangailangang iniulat ng lokal na pamahalaan sa kanilang DROMIC reports. Patuloy naman ang augmentation support ng ahensya upang madagdagan ng resources ng mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
11: Radio Mag 1278.
5: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
5: At Radio Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3
5: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng Serbisyo

0: Pelota ay isang larong imbento. Ito ay libangan ng mga tao. Ngunit mag-aral mo lang mabuti para sa kinabukasan mo upang sa inaharap maipagpalaki mo.
1: Music and memories. Music and memories. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Yung pamilya ang naapektuhan at lagpas 50,000 sa kanila ang kasalukuyang nananatili pa rin sa mga evacuation centers.
4: Mabilis ding umakyat sa halos 6.6 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura.
3: Samantala, tiniyak ng Agriculture Department ang mas malawak na pagtugon sa pinsalang naidulot ng nagdaang mga bagyo at habagat sa sektor ng agrikultura. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Mabilis na nagpaabot ng tulong at aksyon ang Department of Agriculture o DA para sa higit 50,000 magsasakang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Umabot sa 1.7 billion pesos ang kabuo ang pinsala sa sakahan, kabilang dito ang mga apektadong palay, mais, gulay at mga irrigation facility sa Central Luzon, Cordillera at iba pang rehiyon. Agad naglaan ang pamahalaan ng higit 200 milyong pisong agricultural inputs, kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay upang matulungan ang mga lokal na producer na makapagsimula muli. Sa pakikipagtulungan ng National Food Authority, mabilis ding na ipamahagi ang higit 3,000 bags ng milled rice sa mga lalawigan ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa upang matugunan ang agarang pangailangan sa pagkain.
6: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy ang mahigpit na pagbabantay sa ating mga dam, tiniyak ng National Irrigation Authority sa panguna ni Administrator Eduardo E. de Guillen na nakatutok ang kanilang tanggapan sa level ng tubig sa Pantabangan at Magat Dam.
5: Bukod sa mga binhi at ipinamigay na bigas, naglabas ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng 35.67 million pesos na indemnification o danyos para sa higit 5,000 insured farmers and fisher folk bilang pantulong sa kanilang kabuhayan. Nag-alok din ng pamahalaan sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC ng Sure Loan Program na nagbibigay ng hanggang 25,000 pesos na zero interest loan na pwedeng bayaran sa loob ng 3 taon. Hinimok din ang mga apektadong magsasaka na makipag-ugnayan sa kanilang mga municipal at provincial agriculture office upang agad na makapag-avail nito. Kabalikat din ang Department of Agrarian Reform kung saan inaasahang tataas ang kita ng 152 na magsasaka ng Agrarian Reform Beneficiary Organization sa Ifugao matapos maghatid ang kagawaran ng 300,000 peso worth of farm machinery. Positibo naman ang pananaw ng pamahalaan sa epekto ng mga nagdaang pag-ulan na nagdulot ng pagka-recover ng nakaimbak na tubig sa mga pangunahing reservoir tulad ng Angat, Pantabangan at Magat Dam na nakatulong din sa paghahanda sa epekto ng El Nino.
6: Sa kabilang dako ay inilahad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino.
5: Sa direktiba ng DA Regional Field Offices, pinalakas pa ang logistical support sa pamamagitan ng Kadiwa Operations, Kadiwa Trucks, pop-up stores at market linkages. Nakatulong ito upang maipamahagi ang mga produkto mula Visayas, Mindanao at Cagayan Valley sa gitna ng paggalaw sa presyo ng gulay sa Metro Manila. Patuloy din ang mahigpit na pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa iba pang ahensya at LGUs para sa mas sistematikong paghahatid ng serbisyo at shipment ng supply para siguraduhin na hindi pang matagalan ang magiging epekto nito sa mga lokal na pamilihan. Tuloy-tuloy rin ang monitoring sa presyo at supply ng mga bilihin sa merkado para mapigilan ang anumang price profiteering at mapanatili ang presyo ng bigas sa mababang halaga sa gitna ng katatapos lang na kalamidad. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Pinaalalahanan ng Labor Department ang lahat ng manggagawa na naaksidente o nasugatan dahil sa masamang lagay ng panahon na pwede silang kumuha ng benepisyo sa Employees Compensation Commission o ECC. Sakop nito ang mga papunta pa lamang o pauwi na galing sa kanilang trabaho. Ayon sa ECC, isang halimbawa rito, ang ilang insidente na nahulog sa manhole ang isang manggagawa habang papasok ito sa trabaho.
3: Mabilis na naaksyonan ng DPWH ang mga butas-butas at lubak-lubak na kalsada para hindi makapagdulot pa ng abirya sa mga motorista. Habang puspusan pa rin ang paglalagay ng gabion walls sa Talomo River sa Davao City matapos ang pagbaha na lumagpas ng hanggang bahay. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
7: Dahil sa matinding pag-ulan itong mga nagdaang araw, nag-iwan ito ng aberya sa mga commuter at motorista. Ang tubig na naimbak sa kalsada ang naging dahilan para magkabutas-butas ito. Dahil dito, puspusan ang pagsasaayos ng DPWH sa mga pothole ng kalsada sa Kalakhang, Maynila. Nauna nang ipinag-utos ni Public Works Secretary Vince Dizon na agad ayusin ang mga kalsada bilang bahagi ng quick response efforts ng ahensya tuwing bagyo para maiwasan ang pagkaantala ng biyahe at aberya sa daan. Kaugnay rito, pansamantala ring binuksan ng DPWH ang concrete road malapit sa isinasagawang pagsasaayos ng kalsada sa may Zapota River Drive sa Bacoor, Cavite. Puspusan din ang ahensya sa pagtatrabaho para mabigyan ng maayos at mas ligtas na daan ang mga motorista at residente. Ayon kay Secretary Dizon, ganun din ang dahilan ng pagkasira ng ilang bahagi ng EDSA dahil sa walang humpay na pag-ulan, kaya mas mabilis nasisira ang mga kalsadang gawa sa aspalto.

0: Samantala, patuloy naman ang paglalagay ng gabion walls ng DPWH sa Barangay Talomo, Purok San Juan, Purok Taal 1 at Teachers Village sa Davao City. Matapos makaranas sa mga residente ng lampas bahay na pagbaha dahil sa hindi natapos na improvement ng dike sa lugar. Pinabibilisan ng DPWH ang pagsasaayos ng nasirang dike para maprotektahan ang mga residente alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa bayan.
1: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng plano kung paano magagamit sa panahon ng tagtuyot ang mga maiipong ulan sa halip na basta lamang ito ibomba pabalik sa dagat. Tinukoy ng Pangulo ang maiipong ulan sa planong underground water tank sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sasaloy ito sa ulan at pipigil sa mabilis na pag-apaw ng baha sa mga kalsada. Nagbabalik si J.M. Thompson.
0: Halos 40 catch basins o water storage facilities ang natukoy ng pamahalaan sa Metro Manila para makatulong sa pagkontrol ng tubig ulan at pagbawas ng baha. Kabilang sa mga lugar na tinitingnan ng Raja Sulaiman, Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Camp Aguinaldo at University of Santo Tomas. Layunin ng mga ito na saluhin at pansamantalang iimbak ang malaking dami ng ulan sa halip na sabay-sabay itulak sa drainage system. Sa ganitong paraan, maaaring bumaba ang peak volume o pinakamataas na dami ng tubig na dumadaloy sa mga drainage at ilog sa panahon ng malakas na ulan. Kapag humupa ng pag-ulan at may sapat ng kapasidad ang mga daluyan, maaaring dahan-dahan i-release ang naipong tubig. Hindi rin dapat ituring na para lamang sa baha ang mga facility. Maaari ring pag-aralan ang muling paggamit ng naipong rainwater sa ilang pangangailangan, depende sa disenyo at kalidad ng tubig.
2: Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga dapat pag-aralan ang pagpapagawa ng mga rainwater cisterns na makakatulong solusyonan ang tubig baha. Sa ngayon, mayroon ng 30 sites na nakita ang pamahalaan na maaaring gamitin para sa mga rainwater cisterns.
0: Kaugnay nito, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga ilog at pagpapatakbo ng mga pumping station. Pag-aaralan din ng pamahalaan ng mga flood control technology sa ibang bansa na maaaring iangkop sa Pilipinas.
2: Kaugnay nito, binigyan diin ng Pangulo na dapat ding pag-aralan ng pamahalaan ang water management o ang mga mabisang paraan kung paano magagamit ang maiipong tubig sa mga rainwater cistern.
0: Layo ng proyektong ito na hindi lamang maibsan ng baha, kundi magamit din ang naipong tubig sa panahon ng pangangailangan. Patuloy naman ang pag-aaral sa iba pang flood control measures kabilang ang pag-upgrade ng mga seawall. At bagamat may mga lugar pa rin binabaha dahil sa matinding pag-ulan, ayon sa Pangulo, mas mabilis nang humupa ang baha sa ilang lugar dahil sa mga naisagawang flood control program. Binigyang diin niya na dapat magtuloy-tuloy ang mga hakbang para mapababa ang panganib sa baha at maprotektahan ang mga komunidad. J.M. Thompson, para sa bayan.
3: Nasa full alert na ang quick response team ng Department of Social Welfare and Development sa pagpasok ng bagyo na may international name na Saddle. Ayon sa DSWD, naka-alerto sila kahit bumubuti na ang panahon ngayong weekend dahil posibleng palakasin ulit ng paparating na bagyo ang habagat. Sa ngayon, halos 4 na milyong family food packs ang naka-preposition na sa iba't ibang lugar sa bansa. Bukod pa ito sa mahigit 700 milyong pisong quick response fund na mabilis na magagamit kung kinakailangan sa panahon ng emergency. Kasabay ng paghahanda sa panibagong sama ng panahon, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ng ahensya sa mga nasalantarang ulan nitong mga nakaraang linggo.
1: Mabilis na kumilos ang DPWH para ayusin ang mga proyektong pang-imprastruktura sa iba't ibang lugar para agarang matugunan ang pangailangan ng mga komunidad. Kabilang dito ang konstruksyon ng tulay, pag-ayos ng pumping stations at pagkukumpuni ng mga kalsadang apektado ng matinding pag-ulan. Yan ang ulat ni Floyd Brents.
4: Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dison na bibilisan ang konstruksyon ng tulay sa Puerta Gusa section ng Cagayan de Oro Coastal Road. Inaasahang makatutulong ito sa mga residenteng umaasa sa pangingisda bilang pangunahing kabuhayan. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin at tapusin ang mga infrastruktura na direktang makatutulong sa mga Pilipino. Iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bilisan ang pag

0: pagsasaayos at pag-upgrade ng mga luma at sirang pumping station sa Roas Boulevard. Kabilang dito ang Remedios Pumping Station na nakatanggap ng dalawang bagong pumps habang inaayos ang dalawang sirang pump. Pansamantalang binuksan ng DPWH ang concrete road malapit sa isinasagawang temporary detour road sa Zapote River Drive Road sa Bacoor, Cavite. Naglubak-lubak at nagputik ang mga detour road dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinabilis ni Public Works Secretary Vince Dison ang pag-aayos para sa mas maayos at ligtas na biyahe ng mga motorista at residente. Floyd Brenz, para sa Bayan.
1: Samantala, sa harap ng pinaigting na pagpapatupag ng Extended Producer Responsibility Law ng pamahalaan, tunay nga bang malaking posibilidad na ang plastic na basura na nakikita sa mga dagat ng Pilipinas ay nagmula sa ibang bansa? Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
2: Napupunta na sa dagat ng Pilipinas ang mga basura mula sa ibang bansa. Sa pag-aaral na ginawa ng Mindanao City University, Iligan Institute of Technology, sa mga nakuhang inanod na plastic bottles sa baybayin ng Capayos Island, isa sa pinakatimog na isla ng Palawan, lumabas na 77% sa mga nakuhang PET bottles ay galing o gawa mula sa ibang bansa. Pinakamarami sa Malaysia, Vietnam at China, batay sa nakitang label sa mga bote. Ang tawag dito ng environmental scientist na si Dr. Hernando Bacosa, transboundary pollution.
3: Nagpapahiwatig na yung mga plastic pala na dumarating sa ating mga dalampasigan ay hindi lamang galing sa ating bansa. Ito ay posible mang galing din sa ating mga karatig bansa, lalo na sa Southeast Asia. So this is really concerning. Ang plastic ay hindi nakakahilala ng dalampasigan. Plastic doesn't know nationality. Plastic doesn't know boundary.
2: Ayon kay Bacosa, may dalang panganib ang mga plastic tuwing nakikiskis kasi. Naglalabas ito ng tinatawag na microplastic, plastic na kasing liit ng alikabok na maaaring makain ng laman dagat na kinukonsumo naman ng mga tao.
3: May mga ebidensya tayo na ang bangus ay may mga microplastic na. Tapos meron tayong mga pawikan dito sa Palawan na nung namatay, nakita yung mga plastic sa tiyan nito. Pinag-aralan din namin na yung mga microplastic pala nito pwedeng magdala ng bacteria, pwedeng magdala ng virus, pwedeng magdala ng heavy metal. So parang vector sila.
2: Walaan niyang kakayahan ng mga isda at katawan ng tao na tunawin ng plastic na kadalasan ay daan-daang taon pa bago masira. Kaya hindi lamang ito banta sa marine life at seguridad sa pagkain, pati sa kalusugan ng tao.
3: Plastic na napag-alaman ng mga scientists sa Amerika na yung mga bangkay ng tao may demensya ay natagpuan na yung utak noon pala ay maraming microplastic. So hindi, yun, may mga ebidensya ng ganun. Tapos may mga nagsasabi din na yung mga microplastic sa dugo ay nagkakaroon ng clogging. Ang plastic po ay isang synthetic material na talagang nakakasama sa ating kapaligiran at kalusugan.
2: Bagaman mahalaga ang kooperasyon ng mga bansa para mapigilan ang transboundary pollution o yung pagtawid ng mga basura mula sa isang bansa patungo sa mga kalapit na lugar, importante rin daw na makontrol na ito sa mismong source o pinagmulan. Sabi ni Bacosa, dyan papasok ang papel ng mga residente at mga lokal na pamahalaan sa tamang pagtatapon ng basura. Dapat yung pagtingin ng malalaking kumpanya ang pagtugon sa kanilang obligasyon na bawasan o i-recover ang plastic packaging na nalilika ng mga negosyo, alinsunod sa Extended Responsibility Law.
4: Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Pero sa nakita po natin, siguro mas dapat pang ma-monitor ang mga ginagawa ng mga kumpanya.
2: Tinututukan din ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtupad sa Waste to Energy Program ng gobyerno na target simulan sa susunod na taon. Paglikha ito ng kuryente gamit ang mga basura na karaniwang napupunta sa landfill o bumabara sa daluyan ng tubig at nagiging sanhi ng baha.
5: The Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be as long as the financing has is fixed and is available.
6: Clay Zaltardilia para sa bayan.
7: Sa ibang balita, binisita ni na DPWH Secretary Vince Dizon, Senator Chisi Escudero at Naga City Mayor Lenny Robredo ang JBL Children's Medical Center sa Clark. Layo ng pagbisita ay para makita kung paano maiangkop ang disenyo at mga pasilidad nito sa mga medical facilities sa Naga City, Camarines Sur. Samantala, personal na ininspeksyon ni na DPWH Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang nasirang seawall sa barangay Masukol, Paumbong at halang seawall sa Hagonoy ngayong hapon. Ayon sa mga residente at lokal na otoridad, naitayo ang nasabing proyekto noong 2022. Ngunit agad itong nagiba pagkalipas lamang ng isang taon. Dahil dito tiniyak ng kalihim na agad isasagawang rehabilitasyon sa pasilidad kasabay ng pagpapanagot sa mga taong nasa likod ng pasakit sa mga taga-Paumbong at Hagonoy. Ang mga proyekteng ito ay kabilang sa mga controversial na flood control projects sa ilalim ng sinibak na DPWH engineers na sina Bryce Hernandez at Henry Alcantara.
8: Dito sa, well, sa Mindoro, nakita naman natin yung, nakikita nyo sa social media, sa Tarlac, sa Sambagues, sa Abra. Ako na, I was just in Baguio the other day, sa Benguet. Ang daming nasira doon. No? So, sabay yan eh. Kailangan, sabi ni Pangulo, kailangan. Magpapanagot tayo. Pero at the same time, hindi naman tayo pwedeng maghintay na lang. No? Na hindi natin iaayos itong mga ito kasi buhay yung nakasalalay dito ng mga kababayan natin.
9: So, audit? Ongoing pa po ba yung audit?
8: Tuloy-tuloy. Oo, tuloy-tuloy yan. But at the same time, we have to fix the damages. We cannot naman not fix it.
10: Bubusisiin namang maigi sa Senado ang inilaang 100 billion pesos na unprogrammed funds sa ilalim ng panukalang 2027 national budget na posibleng mapunta sa flood control infrastructures. Kabilang sa magiging basehan ang flood control projects sa Marikina City at Navota City na naging epektibo sa gitna ng naranasang mga pag-ulan sa mga nakalipas na linggo. Ayon kay Senador Bob Aquino, dapat pondohan ang mga dekalidad na infrastruktura kontra baha, habang naniniwala rin siyang dapat gawing prioridad ang mga congressional district na madalas binabaha. Hindi rin na niya katanggap-tanggap ang sinabi noon ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na pantay ang ginagawang distribusyon sa flood control projects kahit sa mga lugar na walang baha.
7: Buong puwersa ng pamahalaan ang nais kumilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mabilis na pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol at bagyo sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pinangunahan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang 14 na ahensya ng pamahalaan sa paghatid ng iba't ibang tulong at serbisyo, kabilang ang pansamantalang pabahay, cash for work, livelihood training, ayuda, farm inputs, medical services, temporary classrooms at internet connectivity. Nagbigay rin ng tulong ang Philippine Coconut Authority sa nasa 1,200 coconut farmers habang naglaan ng suporta ang iba pang ahensya para sa pabahay, agrikultura, pagtatayo muli ng mga bahay at posibleng relocation sites. Nagpapatuloy naman ang Department of Public Works and Highways sa clearing operations sa mga ilog at kalsada.
10: Mahigit sa 1,400 residente ng Naga ang nakatakdang magkaroon ng lupa sa pamamagitan ng Enhanced Community Mortgage Program, isang pamamaraang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program. Naganap ito matapos magkaloob ng tulong pautang ang Social Housing Finance Corporation, isang pangunahing ahensya ng DSHUD na nakatuon sa pabahay sa Mabolo Village Homeowners Association at St. Joseph Homeowners Association. Isinagawa ang seremonya noong Miyerkules sa Barangay Pakol, Naga City bilang paggunita sa Jesse Robredo Day. Umabot na sa 800 pamilya sa Naga City ang nakinabang sa nasabing proyekto.
7: Ipinamahagi ng Department of Migrant Workers ang nasa 2.6 million peso financial assistance sa 52 distressed overseas Filipino workers. Bahagi ito ng Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o Uplift Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay sinagawa ang pamamahagi upang mabigyan ng agarang suporta ang mga kwalipikadong OFWs at kanilang mga pamilya. Inaanyayahan din ang lahat ng OFW at kanilang pamilya na samantalahin ang darating na job fair sa August 26 sa San Andres Bukid, dyan po yan sa Maynila.
10: Bibigyang prioridad naman ng Senado ang panukalang matanggal ang travel tax. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, pumasa na sa Kamara ang panukalang ito at inaasahang maipapasa ng Senado sa taong ito. Sinabi ni Gatchalian na bahagi lang ito ng isinasagawang reforma ng pamahalaan sa pagbubuwis. Bukod sa pag-alis sa travel tax, prioridad din ng Senado na maipasa ang ginhawa bill o ang panukalang hindi nabuwisan ang mga empleyadong kumikita ng 400,000 pesos kada taon.
7: Samantala, kumuha na tayo ng update sa binabantayang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility mula kay Pag-asa Weather Specialist. Magandang gabi po.
11: Magandang gabi, Sir Raya. Ganun din sa ating mga taga-subaybay. Yung hangin ng bagat ay patuloy pa rin na nakaka-apekto dito sa Luzon. Kaya naman, makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan yung mga kababayan natin dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac at Pampanga. At dito naman sa Metro Manila, talagang yung bahagi ng ating basa, less clouds na, ibig sabihin less chance ng pag-ulan at mainit sa ilang bahagi ng Mindanao, pero kahit makulimlim na hapon na agabi na, ay bukas ay magpapatuloy yung ganitong klaseng kondisyon ng ating weather. At unti-unti, habang papalapit po ng papalapit itong si Typhoon Saudel, ay magkakaroon na tayo na bukas, perhaps ng gabi, ay magsisimula na maging maulap. At unti-unti na rin natataas yung chance ng mga pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Abot din po yan Monday. Dahil Monday ay papasok na rin po ng far itong si Typhoon Saudel at tatawagin na po natin itong Oven. Pero may isa pang tropical depression na nasa silangang bahagi naman ng Eastern Visayas at posible rin dahil sa kanyang pag-move o pagkilos na pahilagang kanduran, posible po na ito pa yung maunang maging Oven, pero napatuloy po natin itong i-monitor at ang mahalaga po dito ay maging aware po tayo na dahil sa paglapit nitong si Typhoon Saudel sa northeastern part ng ating far ay may potential po ito na palakasin lalo yung habagat, kaya ito rin po yung magkocontribute sa mga pag-ulan sa darating na linggo na ito. Wala naman po tayo nakataas sa Gilwani, pero mag-ingat po yung mga kababayan natin ng mga isla o seafarers dahil posible na po no, na magtaas tayo ng gale warning sa mga susunod na araw dahil sa paglapit nito si Bagyong Saudel. So yung mga kababayan natin na lalayag ng for several days ay maging aware po dito sa paparating na bagyo. At yan po yung ating update. Opo si Jan Manalo, mag-ingat po tayo.
7: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Jan Manalo.
10: Sa ibang balita, handa na at tuloy na tuloy na ang makasaysayan at kauna-unahang bar parliamentary elections sa darating na Setyembre. Pero sa harap nito, ano nga ba ang hatid na magandang benepisyo ng halalang ito para sa mga residente at sa kinabukasan ng rehiyon? Yan ang ulat ni Quincy Cahilig ng Radyo Pilipinas.
12: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
13: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
12: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas. Para sa Integrated State Media, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At kaugnay nga po ng eleksyon sa BARMM, makakausap natin sa linya ng telepono si Attorney Naguib Sinarimbo, miyembro ng Bangsamoro Transition Authority sa BARMM. Magandang gabi po si Ryan Lisigis po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Attorney?
14: Hello. Apo. Magandang gabi ho. Magandang gabi sa mga kababayan natin at sa lahat ng tagapakinig natin sa PTV. Magandang gabi po.
7: Opo. Una muna, attorney, ay ipaliwanag lang natin kung ano nga ba itong tinatawag na Bangsamoro Transition Authority at ano ang papel nito sa kapayapaan sa BARMM at pagkakaroon ng demokrasya sa rehiyon, attorney.
14: Ang Bangsamoro Transition Authority po ay yung transition government pagkatapos na maipasa yung Bangsamoro Organic Law. At dahil ho ang gobyerno natin ay parliamentary, yung pong parliament o yung BPA ay nagsiserve din na legislative at saka executive arm ng regional government sa BARM. So siya ang gumagawa ng batas at yung gabinete rin niya ang nagpapatupad ng mga batas na ito. Yung BTA ho ay good only for the transition. Pagkatapos ng transition period, kailangan magkaroon tayo ng eleksyon.
7: Opo. Attorney, sa inyong pananaw, ano po yung pinakamalaking hamon ngayon sa pagpapatibay ng autonomy ng BARMM? Attorney?
14: Ang kailangan ho talaga natin ay magkaroon tayo ng demokratiko at malayang eleksyon para ho talagang magkaroon na ng conclusion yung political track ng peace agreement natin. Dalawang tracks ho yung peace agreement. Ang una ay yung normalization track niya na nandoon yung decommissioning, deployment, yung socio-economic program sa mga combatants, transformation ng mga communities natin na nasira nung gera. Ang isang bahagi naman po ay yung political track niya. Ito yung pagkakaroon ng sariling gobyerno yung Bangsamoro. Ang pinakamalaga ho rito ay yung magkaroon tayo ng eleksyon para ho maging regular na yung government at matapos na yung political track niya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang regular na government na ibinoto na ho ng mga kababayan natin. Hindi na lang ho in-appoint.
7: Mm-hmm. Attorney, ano-ano pong mga batas o polisiya ang gusto nyong isulong sa parliamentary kapag nahalal po kayo, attorney?
14: Ang pinakauna ho nating isusulong na batas ay yung pagkakaroon ng intergenerational trust fund para doon sa natural resources na makukuha sa Bangsamoro government. Sa ngayon ho kasi, malaki ang pondo natin dahil doon sa Black Grant at sa kayo Special Development Fund. Pero i-open din natin yung natural resources natin kagaya ng oil and gas sa exploitation, development, utilization. Ang potential ho na mangyari niyan ay malaki na yung pera natin sa Black Grant, madadagdag pa yung makukuha doon sa EDU ng mga natural resources natin. At ang tendency ng lahat ng gobyerno, pag maraming pera, gusto niyang gastusin lahat. Ang danger lang ay baka ginastos natin lahat yan, kasama na yung perang kikitain natin doon sa non-renewable resources natin. Pagdating ng panahon, wala nang pera yung susunod na hinahanap sa atin, wala pa ho silang natural resources na pwedeng gamitin ng mga susunod na salinlahi sa atin. So kailangan nun siguro pangalagaan natin yung perang yon na manggagaling dun sa exploitation, development, utilization ng natural resources at ilagay ito sa trust fund na pwede siyang i-invest at bawal muna gamitin ng gobyerno natin. Yung susunod na sa akin ang pwedeng gumamit ng pera na yon. Maski na medyo ma-deplete natin yung natural resources natin, meron pa rin tayong pera na magagamit ng mga susunod sa atin dahil ito ay naka-trust fund.
7: That's a good point, Attorney. Pero ngayon pong mag-aharap-harap kayo sa halalan, hindi po kaya mabuhay yung mga lumang away ng magkakaibang grupo? At paano tayo makatitiyak ng isang mapayapang eleksyon, Attorney?
14: Pakiramdam po namin, hanggat sumusunod tayo doon sa lahat ng alituntunin ng Commission on Election, hindi naman po ito magta-trigger ng away. Dahil may mga rules naman doon talaga doon sa kampanya, kailangan lang kung sumunod tayo at huwag masyadong painitin yung politika. Gawin na ang politika ay nakatuon doon sa mga issues, platform of government at kung ano yung nagawa na o gagawin pa ng mga kandidato. Imbis na mga taxi ng personal. Pag nagawa ho natin yon, medyo malayo ho tayo doon sa magiging away yung eleksyon na ito.
7: Mm-hmm. Kumusta naman po, Attorney, yung lagay ng peace process sa BARMM? Nasaan na tayo pagdating sa normalization o pa na ipatupad na ba yung lahat ng nilalaman ng peace agreement at yung napag-usapan ba ito sa kampanya para sa paparating na eleksyon, Attorney?
14: Yung po sa political track ng peace agreement ay malayo na ho ang inabot natin. In fact, ang isa sa pinaka-finale rito ay yung pagkakaroon ng regular na government na makakamit natin sa pamamagitan ng eleksyon. Doon naman so sa normalization track niya, meron hong konting delay doon dahil matagal ho na hindi na-constitute yung panel ng gobyerno, nagkaroon ng delay doon, pero tingin ho namin kaya pa rin naman talagang habulin yon. Dahil nakatoon lang yon sa socio-economic package sa mga combatants, decommissioning ng remaining na combatants ng MINET, and then yung intervention para doon sa transition nila.
7: Mm-hmm. Attorney, last two points na lang on my end. Ano po ba yung magiging papel ng bagong parliament para may patupad ang kabuuan ng peace agreement? At ito, Attorney, pinakamahalagang tanong, ano ang dapat na ipayuridad ng bagong parliament, Attorney?
14: Yung pong bagong parliament, dapat ay tumulong siya doon sa pagpapatupad ng ibang components ng peace agreement natin. Halimbawa, yung socio-economic package para doon sa mga communities at sa combatants ng Moro Islamic Liberation Front. While ang peace agreement nagsasabi na ito ay popondohan ng international community at saka ng national government, hindi naman niya pinagbabawal na gumastos yung Bangsamoro government para doon. E mga constituents din ho natin yan, mga lugar din ho yan ng BARM, dapat lang ho na tutukan din ng Bangsamoro government. At yung parliament sa pamamagitan ng pagpapasa ng budget nito, kailangan magkaroon siya ng tutok para doon. Pangalawa ho ay yung implementation ho doon sa political track, magiging continuing ho yun dahil may mga portions ho ng agreement na hindi pa nakukuha pero kaya hong kunin yun doon sa intergovernmental relations body na kinoconstitute ng national government, kadalasan galing ho doon sa mga kabinete ng national government at saka yung mga ministries ng regional government. So, kailangan yung paigtingin ng parliament yung policy doon para matutukan natin, halimbawa, yung issue ng Bangsamoro Police o community policing in the Bangsamoro, pwede naman nung tutukan talaga yon ng parliament para ho talaga yung unimplemented portions ng organic law at saka ng CAB ay matutukan natin. At pag nangyari ho yun, makakontribute yung parliament doon sa full implementation ng peace agreement natin.
7: Mm-hmm. Attorney, panghuli na lamang po, sa iyo pong pananaw, tunay nga bang nagtagumpay ang peace process dyan sa BARMM? Attorney?
14: Pakiramdam po namin, tagumpay na po yung peace process. May mga challenges tayo, pero as of this time, committed pa naman po yung dalawang partido, yung national government at saka yung Moro Islamic Liberation Front. Yung mga napagtagumpayan na ay marami na po. Kaya po, pakiramdam natin, nakarating na tayo sa punto na ayaw lang umatras ng parehong partido. Yung point na yan, point of no return, ay dapat i-exploit natin. Pagandahin natin yung implementation, ayusin natin yung political track rito sa atin dahil karamihan ng kakailanganin natin para mag-develop at saka umunlad yung bayan natin, ma-address natin yung peace and security, underdevelopment, poverty, at iba pang challenges sa region ay hawak na ng Bangsamoro government. Kaya niyang mag-budget, nasa kanya ang pagpaplano, siya din ang nag-i-implement ng plano niya, meron siyang resource through the Black Grant. So lahat po ng current na challenges natin nasa kamay na ho ng regional government ng BARM. So kaya niya hong tugunan ito at i-address. So ang kailangan ho natin, yung mga mamumuno sa region na naintindihan yung problema at kayang bigyan ng solusyon yung mga problema yun.
7: Alright, maraming salamat po sa oras, Attorney Naguib Sinarimbo, miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Magandang gabi po.
10: Samantala, pinalakas ng Philippine National Police ang pananagutan ng kapulisan na mayroong service firearms. Layo nito na maiwasang mapaglaruan o makuha ng mga bata at hindi otorisadong tao ang kanilang baril. Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nertates Jr. ang lahat ng commander sa buong bansa na ipaalala sa kanilang mga tauhan ang tamang storage o pagtatago ng baril sa bahay. Ipinautos din ng chief na laging ipaalala sa lahat ng pulis na may pananagutan sila sakaling magamit sa krimen ang kanilang baril. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Linggo ang serye ng mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang pagbaha at kalamidad, palawakin ang ayuda sa mga apektadong komunidad at palakasin ang infrastruktura. Ang buong linggong aktibidad ng Pangulo atin pong balikan sa ulat ni Kenneth Pasyente.
15: Nagsimula ang Linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Negros Oriental kung saan pinangunahan niya ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program. Namahagi siya ng 10 kilo ng bigas sa mahigit kumulang 2,000 benepisyaryo sa Dumaguete City kabilang na ang vulnerable sector. Bumisita rin ang Pangulo sa Camp Leon Kilat sa Tanhay City at kinilala ang mga nagawa ng brigada sa operasyon para sa internal security, pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang security stakeholders, gayon din ang ambag sa humanitarian assistance at disaster response. Miyerkules, pinangunahan niya ang isang situation briefing sa MMDA Communications and Command Center sa Pasay City para suriin ang kalagayan ng mga lugar na naapektuhan ng pagbaha, ang kasalukuyang pagtugon ng pamahalaan at mga hakbang para mabawasan ang epekto ng matinding pag-ulan at pagbaha. Marami pa anyang kailangang gawin at dapat itulak ang pagpapatupad ng short, medium at long-term measures para tugunan ng pagbaha, partikular sa mga mabababang lugar. Inatasan din niya ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking mabilis ang pagtugon sa mga apektadong komunidad. Kasunod nito, ininspeksyon ng presidente nitong Webes ang Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City bilang bahagi ng pagtutok ng administrasyon sa pagpapahusay ng flood control at drainage system, lalo na sa Metro Manila. Patuloy ding minomonitor ng pamahalaan ang mga flood control project at tinukoy ang hindi bababa sa 39 na lugar sa Metro Manila na maaaring paglagyan ng mga flood water storage at retention project. Bukod sa infrastruktura, binigyang diin ng administrasyon na bahagi ng disaster response ang pagprotekta sa kabuhayan, negosyo, serbisyo publiko at mga komunidad. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
7: Eto naman, patok ngayon sa social media ang isang bagets dahil sa kanyang nakakaaliw na pagkanta. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
0: Ganito ang batang pinag-uusapan ngayon online matapos maging viral dahil sa kanyang kakaibang paraan ng pagkanta. Hindi lang simpleng pagkanta ang kanyang ipinakita. May pa-vibrato, may emosyon, at higit sa lahat, marunong niyang laruin ang kanyang boses. Sa bawat linya, ramdam ang kanyang confidence habang binabago-bago niya ang tono, diin, at bagsak ng kanyang boses.

0: isang simpleng performance na nauwi sa viral moment at isang batang posibleng may malaking boses para sa mas malaking entablado. Pero ate, huwag masyado at baka bumagyo. Floyd Brands, para sa bayan.
1: Bumida naman ang ganda ng iba't ibang tourist spots sa Pilipinas sa ikinasang Philippine Business Mission sa Shanghai, China. Paano kaya ito makatutulong sa ating ekonomiya? Ating alamin sa ulat ni Mela Las Moras.
2: Nakakamanghang white sand beaches and adventures sa Boracay at Palawan. Masarap at super enjoy na food trip sa Pampanga. At historical tour sa Intramuros at Vigan. Ilan lamang yan sa mga ibinida ng delegasyon ng Pilipinas sa inilunsad na Philippine Business Mission to Greater China 2026 sa Shanghai, China na pinangunahan ng Department of Tourism at Tourism Promotions Board. Layon sa aktibidad na makaakit ng mas marami pang turista at investors mula sa China. Ayon sa DOT at TPB, mahalaga ang Chinese market sa turismo ng Pilipinas. Una na ring inilunsad sa Xiamen at Hong Kong ang kaparehong aktibidad bilang bahagi ng China leg ng programa.
3: And we were happily surprised. Millions were generated. Spot on, hard reservation, booking paid on the spot.
4: It really helped ang Chinese arrivals in the total target of visitor arrivals sa Philippines. From January to as of yesterday, around less than 300,000 Chinese tourists. It represents 68.90 growth rate over the same period in 2025.
2: Ang Philippine Consulate General naman sa Shanghai, naniniwalang mas mapagbubuti pa ang samahan ng Pilipinas at China sa pamamagitan ng turismo.
5: Tourism is one example of people-to-people exchanges. So ito yung talagang gusto nating mangyari, gusto nating i-encourage. Kasi there are a lot of misinformation or misperceptions, and you can only really understand the person if you actually go to where they are.
2: Kabilang sa delegasyon ng Pilipinas sa Shanghai, ang mga opisyal at kinatawan ng mga sikat na travel agencies, hotels, resorts at airlines ng bansa.
6: This is a big opportunity to market our Philippine products.
7: Because China market is the number one market in Boracay. It's really important for us.
1: Puspusan ang pagkilos ng Department of Public Works and Highways para mapalawak ang sakop ng Gabion sa Davao City bilang proteksyon sa baha at pagguho ng lupa. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
8: Tatlong area na ngayon sa Barangay Talumo proper Davao City ang patuloy na ginagawa ng Gabion expansion ng Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office 11. Ito ay matapos ang matinding pagbaha na naranasan sa lugar noong nakaraang buwan. Kabilang dito ang Teachers Village, Taal Uno sa Bangkal at San Juan Village. May mga layers na ng Gabion na kumpleto sa lahat ng sites. Samantala, pinabibilis din ang trabaho sa mga natitira pang bahagi ng proyekto. Kabilang ito sa utos mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na agad asikasuhin ang flood control measures sa Barangay Talumo proper. Ito ay upang maprotektahan ang mga residente sa lugar tuwing tumataas ang tubig sa Talumo River. Dahil dito, pinabibilis ang pagtatrabaho ng mga tauhan at heavy equipment sa lugar. Tinitiyak din ng DPWH 11 na patuloy ang kanilang koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng Davao City upang matiyak na nabibigyang atensyon din ang seguridad at kaligtasan ng mga residente sa lugar. Lalo na at may presensya ng mga heavy equipment sa area. Wala pa rin timeline ang ehensya kung kailan matatapos ang kanilang trabaho. Ngunit prioridad nila na agarang matapos ito. Lalo na't inaasahang magpapatuloy pa ang nararanasang pag-ulan sa bansa. Bukod sa Gabion expansion, nakatutok din ang DPWH Regional Office 11, Equipment Management Division sa dredging at desilting operations sa iba't ibang bahagi ng Talumo River. Bahagi ito ng Oplan Kontrabaha na programa ng gobyerno na naglalayong palakasin ang mga hakbang laban sa pagbaha, na mandato rin ni Pangulong Marcos Jr. Una nang ipinanukala ni DPWH Secretary Dizo na ang hindi maayos na pagpapatupad ng dredging operations sa lugar sa loob ng halos 10 taon ay posibleng nakadagdag sa pagbaha na naranasan sa lungsod noong nakaraang buwan. Kaya bukod sa pag-repair ng mga flood control structures sa Barangay Talumo proper, nagsasagawa rin ng dredging operations. Tinataya rin na bukod sa Talumo River, magsasagawa rin ng kaparehong operasyon sa iba't ibang mga pangunahing ilog sa lungsod. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
9: Sa ibang balita, nagbabala ngayon ang Davao de Oro Police Provincial Office sa publiko, lalo na sa mga gumagamit ng artificial intelligence o AI-generated ng mga larawan na nakasuot ng police uniform at ipinupost sa social media. Binigyan din ng pulisya na ang police uniform, identification at iba pang opisyal na marka ng ahensya ay hindi dapat gamitin sa paraang makakapagbigay ng maling paniniwala na isang individual ay isang lehitimong police officer. Iginit ang ahensya na may mga limitasyon sa paggamit ng AI dahil marami rin itong maapektuhan ang imahe ng institusyon. Kaya nanawagan sila sa publiko na ang patuloy na pagpupost ng mga ganitong litrato ay kailangan ng itigil. Kung kinakailangan, linawin na ang litrato ay isang AI-generated at hindi tunay na litrato ng isang police officer o opisyal ng PNP. Hinikayat din ng Davao de Oro Police Provincial Office ang lahat na responsabling gumamit ng AI upang maiwasan ang pagkalat ng mga impormasyong hindi beripikado. Hindi naman nakalusot sa mga tauhan ng PDEA at Bureau of Customs ang illegal na droga mula sa Afghanistan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
10: Nasabat ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa ikinasang operasyon ang tinatayang 43 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso sa Manila International Container Port. Nadiskubre ang mga illegal na droga sa loob ng dalawang 20-foot container mula Afghanistan na idineklara lamang bilang mga talc stone. Nakatago ang mga kontrabando sa mga fabric pouch na pinahira ng plaster upang magmukhang mga tunay na bato at tuluyang humalo sa idineklarang cargo. Isinailalim sa 100% physical examination ang naturang kargamento matapos itong markahan ng mga otoridad bilang isang high-risk shipment matapos ang mahigpit na profiling. Ayon sa BOC, nakitaan ng katulad na smuggling pattern ang shipment na ito sa naunang nasabat na lalagyan ng mga imported na marble nitong Pebrero ng kasalukuyang taon. Nakumpirma namang methamphetamine hydrochloride o shabu ang mga nakuha batay sa isinagawang confirmatory laboratory test sa mga kinuhang sample. Binigyang diin naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na ang tagumpay na ito ay patunay ng pagiging epektibo ng ahensya, maingat na risk management at patuloy na kolaborasyon sa PDEA upang pigilan ang pagpasok ng mga ilegal na droga sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
8: Abiso naman po sa ating mga motorista dahil nakaamba na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya kasi ng industry sources, posibleng tumaas ng 2 pesos at 23 centavos ang kada litro ng diesel. Inaasahan namang tataas ng 1 peso at 4 centavos ang kada litro ng gasolina, habang tataas ng 1 peso at 51 centavos ang kada litro ng kerosene. Ang nakaambang oil price hike ay bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, patuloy pa rin ipinatutupad ng gobyerno ang 12 pesos per liter fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan sa bansa.

0: Ito naman, muling maantalang pagbabalik sa national team ng Filipina triathlete na si Kira Ellis matapos ang isang training accident na magsa-sideline sa kanya sa paparating na 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa isang social media post nitong Biyernes, official na pinalam ni Ellis na hindi siya makakapaglaro sa Asian Games dahil sa kanyang natamong injuries matapos ang isang aksidente sa bisikleta habang nagsasanay. Ibinahagi po ni Ellis ang larawan niya na nasa isang stretcher sa loob ng ambulansya, may cast sa kaliwang braso at isang video ng kanyang nasirang bisikleta. Matatandaang kababalik lang ng 20-year-old Filipino-British triathlete sa competitive training matapos ang isang knee injury na nag-sideline sa kanya ng halos 7 buwan. Huling ibinandera ni Ellis ang bansa noong 2025 Southeast Asian Games kung saan nag-uwi siya ng 2 gintong medalya at 3 pilak.
1: Isang mahalagang boost naman para sa Gilas Pilipinas Women sa pagpasok sa 2026 Asian Games ng kanilang panalo kontra Senegal sa huling laro nito sa FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Yan ang ulat ni teammate Jamaica Bayaka.
2: Napasa kamay ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang unang tagumpay sa FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico sa ilalim ni bagong head coach Bitty Toes. Hindi man nakausad sa knockout stage, na itala ng Gilas Women ang mahalagang panalo kontra Senegal 79-75 bilang panghuling marka sa torneo. Ayon kay coach Bitty Toes, naging matibay na aral para sa Gilas ang nakaraang pagkatalo sa Mexico at Canada para makabawi sa huling laro.
3: We knew we were better. For sure. Like, maybe we wouldn't win that game, but we were definitely better than the score indicated. So I think we came out today with a lot of energy, in spite of it being the third game in a short time.
2: Umabante ang squad ng hanggang 11 points sa third quarter bago muling humabol ang Senegal sa final period. Pero sa paglapit ng African side sa 2 puntos, sumagot si Casey De La Rosa ng clutch three-pointer para ibalik ang 5-point lead ng Pilipinas. Sinelyohan naman ni Jack Animam ang panalo sa free throw sa huling 13 segundo. Tig 16 points ang naitala ni Vanessa De Jesus, Sofia Dignadiz at De La Rosa habang may 14 points si Animam.
3: We came out with the right mindset, and you saw it throughout the game. It was close. We looked like we were going the other way, and then we came back, and yeah, we fought hard, and the execution was good today, offensively and defensively.
2: Baon ngayon ang kumpiyansang ito sa paghanda ng pambansang koponan sa mas malaking hamon sa Asian Games sa Japan sa susunod na buwan. Jamaica Bayaka para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
0: At Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
1: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: At ako naman si Ryan Lisiges at inyong natunghayan ang
4: Ulat Bayan Weekend!
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
9: Sa dumulog ito nila. Kasi maniling tagaan.
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
10: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya
11: at
10: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo
12: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
11: Sa DOST rin.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati,
8: kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
13: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay, Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Yan po ron si Doktora Ann Dominic Assis Matuba, Medical Officer for the Department of Health Diseases Prevention and Control Bureau. Nga pala, habol tayo sa shoutout ha. Ako, nagpapabati sa atin si Boss Amo Manager Panginoon na si Mark Bukiron at Arnel Villamor, ang mga napakasipag natin ha. Hindi daw sabi ni Isabel, correction, Boss Amo Manager Chief. Ayan, si Boss Arnel Villamor at si Boss Mark Bukiron, no? Natahimik lang, ayan. Dadaanin ka lang sa ngiti niya ni Boss Mark. Pero tahimik lang. Ay nga pala, nagpapabati sa atin ng happy birthday si Isa Cotoner ng Bombo Radio Philippines. Mga kabagang natin yan sa Independent Commission for Infrastructure. Oo. Ah, si Isa Cotoner, schoolmate mo. Pinapabati ka ni Isabel. Ayan. Isabel Silang, ha? Pinapabati ka. Isa Cotoner ng Bombo Radio Philippines. Oh, ayan na. Happy birthday, Isa.
2: Happy birthday.
1: Ano pa ba yung mga nagdiriwang ng birthday ngayon? Babatiin ko na rin. Happy birthday, ha? Ayan. Sino pa ba? Basta lahat ng mga kabagang natin na nagdiriwang ng birthday, happy birthday sa inyo, ha? Ayan. At syempre, ito, babatiin ko rin, ha? Yung yung mga aking kasamahan dyan sa southern part ng Metro Manila, yung Southern Metro Manila Press Club. Maraming salamat at happy listening sa inyo, ha? Oil price na tayo, no? Ano ba ang mangyayari? Ataas ba o baba? Ito, alamin natin kung ano ba ang mangyayari sa oil price adjustment natin ngayong Linggo. Drum roll, please. Nasa baba!
3: Up! Oh, no!
1: Magkakaroon po tayo ng oil price increase next week, again and again, no? Pinayo ko na to, no, sa Radyo Publiko Serbisyo na dapat ngayon pa lamang ho, agay magpapultang taho kayo. Oo. Areho kasing mga oil companies ay magtataas ng singil sa petrolyo, ha? Next week ay arehong diesel, ito ho, ay pakinggan ninyo, drum roll please. Agay, ayan na. Diyos ko po, Rude. Ere po, diesel. Ay 2 pesos and 30 centavos ang itataas. Ay, nako, yung magpa-full tank na ho kayo.
3: Oh, no!
4: Wala na. Finish na.
1: Agay, finish na, are. Eh, dahil 2 pesos and 30 centavos, ay. Oh, eto naman tayo sa gasolina. Aray, magkano? Abay, drum roll, please. Up!
3: Oh, no!
4: Wow, ang bigat! Wala na. Finish na.
1: Aray, tama ka, Arnel, eh. Ay, kaibigat nga talaga sa bulsa, aray. Ay, 1 pesos and 45 centavos, aray. Abay, kuha ko sa'yo magpa-full tank na. Nako, shoutout na nga rin, oh. Si Ninong Rolly Bumatayo. Oh, may sports car na pula yan. Si Kiko Flores, ay nako, ay meron tong kariton na kulay puti, ay napakakintab. Abay, dapat magpakarga na ng gasolina, ay. Oh, yan, si Jun Malyare. Oh, may diesel ito. Oh, sino pa ba? Si Kiko Flores, oh, si Francis Navales, sino pa ba? Si J.U.N.O. Ayan, magpa-full tank na kayo, ay. Ay ba, 1 peso and 45 centavos, aray ang itataas. Oh, kerosene na tayo, abay magkano? Ay, drum roll please again. Up!
3: Oh, no!
4: Wow! wala na, finish na.
1: Ay, talagang mabigat talaga, are. Abay, 1 peso and 50 centavos, eh, ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ayan po, no? Ating, munti ka na ako magdire-diretso. Ayan, ha? Diesel, 2 pesos and 30 centavos. Gasolina, 1 peso and 45 centavos. At kerosene, 1 peso and 50 centavos. Alay, nadidiretso na ako ng Batanggen. Eh, ano? Yan ho ang final price estimate. Pero sa atin lang, ha? Huwag niyo muna ibubulong sa iba. Pero ang payo ko sa ating mga motoristang nakikinig sa atin sa oras, sa mga oras na ito, aray, magpa-full tank na ho kayo. Ay, talagang bibigat to yung presyo ng produkto ng petrolyo, ha? Ayan. At syempre, no? Patingin ko lang ulit, ha? Ang aking mga Batangge... Hindi, ha? Ako'y Tagalog, eh. Marunong lang ako mag-portray. Ayan. Binabati ko nga pala si Rodel Balangkit, nakikinig sa atin, ha. Hindi ho yan natutulog, hindi yan pumipikit. Pati ho yung kanilang OIC, si Boss Toto Laurel, nakikinig din sa atin. Okay, nagtatampo kanina, kumakaway dun sa glass door, ay sa glass window. Ayan, ha. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumukoy kayo sa ating programa, ha. Abay, maraming salamat po. Ay, ngayon po ay kami nagpapasalamat dahil kami ay 2 million followers na. Yan. Oh, 2 million followers na. Sana ho ay madagdagan nyo pa. Maraming salamat po, ha. Papasalamat muna ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Walang iba, syempre si Engineers Arnel Villamor at Mark Bukiron na tahimik lang. A.K.A. Johnny Delgado. Ayan. Johnny Delgado ng PBS yan, si Arnel Villamor. Pag nakita mo, siya yung warden sa Baby Ama. Si Johnny Delgado yun, di ba? Alam mo ba yun, Mark? Napanood mo ba yung Baby Ama? Siya yung... Pag nakita mo si Johnny Delgado doon, si superintendent, pag nakita mo, siya yun. Hanggang ngayon, pag tinignan mo siya, gano'n na gano'n ang ito. Siyempre ang nag-iisa. Sino po si Mark? Ay, si Mark. Tahimik lang yan. Tahimik lang yan si Mark. Mark Tahimik Bukiron. Magaling talaga to. At siyempre, ang nag-iisang producer ko, wala kasi yung isa eh. The one and only Tess Ramirez, kaso nagliban siya ngayon. At ang nag- Ah, birthday! Happy birthday, Ma'am Tess!
5: Hey! Happy birthday!
1: Happy birthday pala ni Ma'am Tess Ramirez. Ah. Eh, hindi ko natik-
5: Happy birthday!
1: Oh, hindi ko natikman yung ice cream sa kapansit. Eh, may sana eh, makarating next week. Bay, gayon na nga. Oh.

0: Happy birthday, Ma'am Tess Ramirez, ha? Abay, sana'y mabusog mo kami next week. Oo. Ay, gayon na nga. Oh. Ayan. Hmm. At syempre, ito naman, babatingin ko rin ang aking pinakamasipag na producer. Walang iba kundi si Isabel Batang Silang Cavite. Ayan. Muli ako po yung lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Susunod na pong Celebrating Life. Makakasama natin walang iba. The one and only my future ninang, Cecil Kimlat. Ayan po. Ang station manager ng Sports Radio 918. Ayan. Makinig po kayo dyan dahil bata po ako niyan ni Ma'am Cecil Kimlat. Susunod na po yan, ha. At muli, ako po ay isang babati sa inyo ng isang mapagpalang umaga, Bayang Sinilangan. I love you all! Bagong Pilipinas.
1: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
6: Sa dumulog dito nila. Sa Maniling
2: Bagaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
6: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon na kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa.
8: Sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin, kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
11: Check your time, it's 7:05 in the morning. Maganda umaga po sa inyo lahat. Please stand by for the program Celebrating Life.
12: Celebrating life. And feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
11: Magandang umaga po sa inyong lahat at sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Thank God, maganda ang weather for the past 3 days. No? Talaga nagpakita yung araw sa atin at tuwan-tuwa tayo, lalo na yung mga nanay na nakapagpatuyo ng mga labahin at yung mga lahat ng tao na talagang na-miss no, yung araw. So ngayon po ay August 23, Celebrating Life Edition. Ang kasama po natin, walang iba kundi si Reverend Reynaldo Pechayda. Good morning, Pastor Ray. Buo yun ah.
13: Buong buo.
5: Good morning, Sister Cecil, at good morning po sa lahat na mga kasama natin sa Celebrating Life. Buo-buo. Ayan, Reynaldo. Yeah,
11: Reynaldo. Yeah. Anong middle name mo, Pastor?
5: Middle name ay Tanyon. Very unique.
11: Tanyon?
5: Oo, Tanyon. Enye.
11: Enye.
5: Oh, kaya sa computer, kadalasan di tinatanggap.
11: Tsaka hindi ko alam magawa mag-ganon sa computer.
5: Oo, may command.
11: May command yun. So, ngayon ay 23. Bukas, Pastor, napaka-special na araw. August 24.
5: 24. Actually, 25.
11: At 25 yung aking, ba? Naku, mali pa pala yung alam birthday.
5: Ko. Na-advance na isang araw.
11: Oo nga.
5: Meron lang
11: advance happy
5: parang
11: birthday.
5: Parang masi-celebrate namin the day before. Oh. Kaya bukas yung sinasabi nyo.
11: Kumusta ang pagpasok ng taong 2026? At ikaw ay blessed na blessed dahil another birthday to celebrate.
5: Oo nga. Medyo pagod ang katawan, pero masaya kasi the Lord has blessed us with another year.
11: Yes.
5: Tumatanda na si Pastor Ray.
11: Thank God for that. Ay, okay lang. Iba nga hindi tumatanda eh.
5: Oh, yan ang mahirap. Oh,
11: yan ang mahirap. Oh.
5: Mas maganda na yung tumatanda. At sana nagmamature.
11: Nagmamature. Oh, hindi lang tumatanda, nagmamature.
5: Yeah.
11: Pag birthday mo, what do you usually do? Ano yung mga nasa isip na isang pastor pag ganyan? Pag nagbe-birthday?
5: Ako pag birthday, hindi ako mahilig mag-celebrate.
11: May taong ganun.
5: Napipilitan ako kapag may mga taong gustong mag-celebrate ako.
11: Oh.
5: Ayan, siyempre mga mahal sa buhay,
11: siyempre,
5: mga kaibigan,
11: si
5: they wanted
11: Milene
5: to celebrate it. So, pero kung ako lang yung mag-i-initiate, I usually don't do it. Masaya na ako nung yung araw na yan, I just meditate.
11: Yes.
5: And ponder upon life and look forward na, uy, binigay pa ako ng isang taon ng Panginoon.
11: Amen.
5: I'll use it for Him.
11: Yes. Ginawa ko rin dati yan eh. Isa ko lang sa bahay. Nagbasa. Tahimik. Hindi pala ako sanay. Hindi, joke. Uy, happy birthday kay Marcus.
5: Oo, kahapon.
11: Kahapon naman ang birthday.
5: Nag-birthday yan. Naman siya sa clinic.
11: Oh, clinic?
5: Oo, kasi kasi hinika.
11: Oh,
5: hinika. So, mga siguro 2 days or 3 days before that, nag-vomit kasi siya. Pero he's very active.
11: Makakanta pa nga.
5: Tapos pagkagabi, lagi niyang gusto bago matulog pupunta sa Lola. Kay Milene. Sabi niya, Lola lang. Ganyan.
11: Hindi kasama.
5: And wala siyang choice. Nandun ako eh. And then kasi kami nasanay sa akin pag good times.
11: Oh.
5: Yan, yung mga playtime.
11: Oh, sabi si Lolo
5: yan,
11: yun.
5: Sa Lolo yun. Oh. Pero pagka sleeping time.
11: Kay Lola.
5: Lola yan.
11: Yan.
5: So kaya lang kahapon, hindi maganda yung kalagayan niya. So sabi namin, he better be checked up.
11: Yeah, tama.
5: Pero sabi naman ng doktor, wala namang signs ng anything na dapat ikabahala.
11: Yes.
5: Pero may mild manifestation ng asthma. Kaya he's under medication.
11: Especially these days, the weather, di ba? Ulan, araw, kaya ingat-ingat po tayo. Hindi lang mga bata, but lalo na mga senior citizen. And at the same time, Pastor, alam ko maghalos magkasunod gay ni Pastor James De La Cruz na birthday.
5: Yeah, I know.
11: Diba? Oh, okay. Si Pastor James.
5: Happy birthday kay Pastor James.
11: Pastor James, hindi kinakita nakikita ng 2 buwan.
5: Ganun ba?
11: Oh, like Australia yan eh. Daya yan eh. Happy birthday, pala. Pastor James. Oh. Anyway, mamaya may guest tayo. No? Maraming salamat sa kanya dahil talagang excited na excited siya na nakasama natin. I'm talking about Sister Stella Marie Hugueta Galang. Yan, isa pong educator, a consultant, and a workplace missionary.
5: Yan.
11: Kaya maganda.
5: Napakasipag niyan, lalo sa grabe ministry sa mga tribes doon sa mga Aitas.
11: Mga indigenous people. Yeah. Ang ganda nga ng kwento niya, nakaka-bless, no? Sana lahat ng tao may pusong ganun. Talagang ibang klase. Mamaya po, abangan ninyo yung magiging mga kwentuhan namin no, ni Sister Stella na nag-celebrate ng kanyang birthday naman noong August 17.
5: Yeah,
11: Daya mo. August 17.
5: Doktora Stella.
11: Yes. Yan. Maraming salamat po. Okay, so Pastor, let's go now sa ating pong napakagandang topic na kailangan nating lahat. Dark. Sabi nga, may mga tatawag sabi ito na parang dark times ano, pero ngayon pong araw na to ang ganda ng pag-uusapan natin. I am the light of the world. Yan ang sabi ni Jesus, isa sa mga declarations niya to eh, di ba Pastor Ray? Pito ba, if I'm not mistaken, 7 I am declaration ni Jesus. No? Isa po ito, I am the light of the world. So, without further ado, let's go over kay Pastor Reynaldo. Parang ayoko Pastor Ray pa rin. Pastor Ray, go over.
5: Thank you, Sister Cecil. At magandang umaga muli sa lahat ng mga kasama natin, pati yung nandito sa control room, yung nandun sa transmitter, at lahat ng bumubuo ng Celebrating Life team. Siyempre, yung kasama natin sa nanonood sa TV, nakikinig sa radio, sa live stream, lahat po kayo bahagi nito, and excited tayo every Sunday to be with you and ihatid sa inyo yung mensahe ng Panginoon.
11: Pastor Ray, bago ko magsimula, no, napapakinggan tayo sa, of course, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Sports Radio, sa Radyo Magazine, at sa 104.3 FM.
5: Wow.
11: Outside of the TV Plus, and of course, dun sa Afford the Box. Maraming salamat po. Good morning sa inyo lahat.
5: Oo. So, marami. Hindi namin alam kung nasaan kayo, pero nawa ay napagpapala kayo sa daladalang mensahe every Sunday ng Celebrating Life. So, today, ang topic natin is about Jesus, the Light of the World. Yan. Ito ay nandun pa rin sa ating series this year, Knowing Him and Making Him Known. Yan. At ito'y pangwalo na dahil sinimula natin Jesus as our Savior and then as our Good Shepherd. Then we proceed by studying about Him being our Master. Then He is our Healer.
11: Friend.
5: Then pinag-usapan din natin He as our Provider.
11: Yes.
5: Our Friend. And our last month, we talk about Him as our Teacher. So ngayon naman, He is the light of the world.
11: Wow.
5: Ayan, incidentally, Sister Cecil, this week, biglang namatay yung ilaw namin sa bahay.
11: Brown out.
5: Hindi naman brown out kasi meron namang mga outlets, pero walang ilaw lahat. So, nagtataka kami, bakit isolated? Bakit yung ilaw lang? So, gumana yung Mr. DIY of me. So, punta doon sa breaker.
11: Breaker yan.
5: Konting check-check. Pero with my limited expertise doon sa electricity, hindi na po ako nangahas na gawin pa yung ibang mga mas technical. No?
11: Tsaka mahirap
5: lang,
11: eh.
5: Chinek ko lang yung breaker.
11: Yeah.
5: Tapos mukhang everything is working. So sabi ko, let's call a professional.
11: Yes.
5: So Brother Celo, maraming salamat. So tinawag namin si Brother Celo, isang expert na electrician. And pumunta siya sa bahay para i-check. Sabi niya, nako Pastor, okay naman lahat ng ating breaker, mukhang sa linya tayo nagka-problema. Kailangan umakyat sa kisame para i-check. No? So, lo and behold, nung Friday, walang pasok. So, bumalik siya para gapangin yung linya ng
11: mga
5: kuryente.
11: Wiring, no?
5: Mga wiring.
11: Yes.
5: And we praise the Lord dahil nakita niya yung problema at na-repair naman that day, nung Friday.
11: Pero at napakahirap na walang ilaw.
5: Oh, ilang araw kami walang ilaw. Mm. At naawa ko dun sa, kagaya nun, mayroong may bata, tapos hindi ka makakilos ng maliwanag.
11: Yes.
5: So, bigla ko na-realize, ito yung paksa sa Sunday, ah.
11: Oh, pina-experience sa'yo. How,
5: pina-experience sa akin na
11: not to have a light.
5: Para nainggit ka dun sa mga kapitbahay o dun sa area na may ilaw.
11: Yes.
5: Tapos nasa kwarto mo, although pag natutulog, gusto ko talaga walang ilaw.
11: Mm.
5: Oh, total darkness. Pero, syempre, pag kikilos ka, magbibihis, gagalaw dyan, dapat may ilaw. No?
11: Lalo sa senior citizen like me, I cannot afford that.
5: So, ganun ka-importante. And we are living in a time where light is so advanced. Ang uso ng mga ilaw ngayon, kahit dito sa studio, puro mga LED lights. Ang television ngayon, powered by LEDs, di ba? Yung mga presentation screen sa mga concert, puro mga LED walls na yan.
11: Yes,
5: diba? Kaya sobrang liwanag kahit ang lalayo.
11: Yes.
5: Kasi nga, ganyan kaliwanag, I mean, yung importansya ng liwanag sa buhay ng tao. I remember when I was young, ang ilaw namin noon ay gasera.
11: Gasera.
5: Nasaan mo yun, Sister
11: Cecil? Yes.
5: Umagawa ko ng mga improvised na bote, tas lalagyan mo ng mitsa, bubutas ka dun sa tansyan.
11: Yes.
5: Then maglalagay ka ng gaas. Tapos kung saan lang yon, limited yung range ng ilaw.
11: Mm-hmm.
5: Tapos hindi mo pwedeng basta iwanan yon kasi pwedeng magsanhi ng sunog, mm-hmm, no? And then eventually, pagka lalabas ka ng bahay, ewan ko kung naranasan mo yung Sister Cecil, yung lata ng malaking gatas, bubutasan ko yung kabilang dulo, yung sa kabilang dulo naman, may butas-butas sa maliliit, lalagyan ko ng kandila sa gitna. Oo, yun na yung pinaka-flashlight.
11: Oo.
5: Oh, tapos daladala kong ganun. Kasi kung yung kandila,
11: mamamatay eh. Kasi may hangin.
5: Oo. So, yun na yung pinaka-flashlight mo. I remember those days. And ngayon, like, the last time kami nila Dr. Stella pumunta doon sa bundok sa may Tarlac, punta doon sa mga Aitas, ang pinamigay naming regalo sa kanila mga flashlights.
11: Flashlight, yes.
5: So high tech na, rechargeable, no? And I can't imagine life without light.
11: Light,
5: no? Yes. Kaya naman, babalikan natin from the very beginning when God created the world, the first thing that He created is light.
11: Yes.
5: Kasi itong mundo, ang sabi light niya ay in chaos, formless, yes, no? And today, yan ang pag-uusapan natin na exciting, ang mundo natin ay lumalabas na parang kahit marami lang mag-advance na ilaw, sa tingin ng Diyos ay madilim pa rin.
11: Dumidilim.
5: Dumidilim. Patuloy. At mukhang in some areas mas lalong madilim pa.
11: Mas lalong madilim pa.
5: So basahin natin yung text natin ngayong umaga, John chapter 8 verse 12. Ang sabi po dito sa NIV, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.
11: Yes.
5: So si Jesus mismo ang nagsabi, I

0: Yes. Dapat ay meron kang authority. And Jesus is the only one who can claim this. No one in this world claim. Meron siguro, ang tawag natin doon ay bulaan. But Jesus claim it with authority. So tatlong bagay po yung gusto kong i-share sa atin as we proceed dito po sa ating pag-aaral. Una, bakit niya sinabi, I am the light of the world? Because there is darkness in the world.
1: Yes, no? Definitely.
0: Yung symbolism ng darkness ay ginamit po metaphorically. At ito yung nagsisimbolize ng hindi lang yung literal na darkness, but it symbolizes distress, symbolizes mourning,
1: yes,
0: symbolizes perplexity, it symbolizes ignorance and death. With what is happening around the world, napansin mo ba si Sir Cecil?
1: Mm-hmm.
0: Meron na namang bagong declaration si Trump. Actually, next month, papunta ako ng Oman.
1: Oman.
0: Sa Middle East.
1: Middle East.
0: Malapit doon sa Awayan, no? sa may Strait of Hormuz. Nandun yan sa may bukana ng Strait of Hormuz.
1: Mm-hmm.
0: Ang Oman ay allied ng United States.
1: Yes.
0: Pero dahil doon sa recent development ng war, ang Oman medyo siguro naiinip na. Parang gusto na nilang makisali. Eh sabi ng Amerika, huwag kang makialam dito. Bobombahin din kita. Pati ikaw ay padadalahan ko ng, nasabi ko ano ba to si Trump, kung ano-anong mga padalos-dalos. But thinking about it, pwedeng mga estratehiya kasi magkakampi, tapos, di ba, yung mga
1: yes,
0: ganon. So, yung minsan pwedeng taktika para malito ang kaaway. Pero pwede rin namang totoo, di ba?
1: Mm.
0: So, kung iisipin mo ang mga tao, naguguluhan na. And meron kasi kami ginagawa ngayon si Sir Cecil na online leadership clinic, mga nandun sa Oman yung umatin.
1: Oh.
0: So, the reason why I will be going to Oman, kasi September, yung church noon, yung OACC, Oman Evangelical Christian Church, ano nila, mission month nilang September. Mm. So, tamang-tama, pupunta ako doon, then we will have our graduation ng mga umatin
1: yun,
0: ng clinic.
1: Yun, sabi ko na, graduation eh.
0: Siyempre, para may kabuluhan doon sa yes, ministry yung ating ginagawa.
1: Opo.
0: Plus, this church, I would like to thank Oman Evangelical Christian Church na they support the ministry of EE financially. They are very generous talagang throughout the years. Ano man yung dinadanas nila noon, they are OFWs. In fact, wala silang pastor. They are run by elders, no, yung church, but growing yung church. And talagang napakasipag nila.
1: Naku, baka offeran ka dun, pastor.
0: Hindi naman. maliwanag naman yan sa kanila. ang kailangan nila ay ma-equip. Yan. So sabi ko nga sa kanila, you're already there and you need to be equipped so that while in Oman, magamit kayo ng ating Panginoon.
1: Much better, para mas marami.
0: Yes. Sabi ko nga, hindi lang Pilipino ang aabutin nyo, pati yung mga Omanians. No? Dapat mga Omani people ay maabot sa Panginoon.
1: Amen.
0: Okay? So, madilim ang mundo, merong gera, at napansin mo si Sir Cecil, yung Pacific Ring of Fire. Grabe yung sunod-sunod na pagputok ng bulkan ngayong taon. Paikot ang pinakahuli yata sa Peru. Yan. Grabe, no? At ang lalakas, mga 7.1, 2.5, ang pinakamalakas yata ay 0.7 or 0.8. Grabe, no? So, lahat ng yan, hindi naman nakakapagtaka kasi kasama yan sa physical attributes ng mundo. Meron talagang mga bulkan, may mga plates, etc., etc. At kahit ang science nagsasabi na darating ang time gagalaw. Ang Biblia ay nagsabi din that in the last days, mangyayari yan. Pati yung mga gera na yan. Kaya, kita mo, hanggang ngayon, di pa tapos yung gera ng Ukraine
1: di
0: at
1: ba?
0: Ng,
1: still.
0: Ng Russia.
1: Yes.
0: Akala ng Russia, 1 month lang to, tapos. Eh, ilang taon na po, hindi pa tapos.
1: Tagal
0: eh, no?
1: Na.
0: At tayo naman, nagbabanta ang China, no? Sa atin. Hindi natin alam what will happen. Sa loob ng bansa, meron din. Pati sa politika, meron din gera.
1: Dami.
0: Those were what Jesus is referring to as darkness.
1: Darkness.
0: Sa buhay natin. Hindi lang yung

0: literal na walang na ilaw. ilaw. And ginamit din ito figuratively doon sa ang ibig sabihin ay moral depravity.
1: Mm-hmm.
0: So there is reality of darkness. Kikita natin yan sa news. Mm-hmm. Si Sir Cecil, isa sa nakakalungkot din dito sa atin ngayon. Sa eskwelahan, yung mga bata hindi na safe.
1: Yes, yes.
0: Diba? Teacher hindi na rin safe. Dati noon, pag sa school, ang mga bata, nakakita ng teacher, bebehave na yan. Kasi andyan si teacher. Ngayon, hindi. Pag yung teacher nakakita ng bata, magbebehave na yung teacher.
1: Baliktad na.
0: Baliktad na. Kasi nga, nabaliktad na ang mundo. Alam na ng mga bata, they have the rights. At sabi ng iba, 14 pa lang ako, hindi ako makukulong, kaya pwede ako mamarin. Imagine those things. Imagine those mentality na na-inculcate dito sa mga bata na ito. Or sometimes, magulang. Magulang na dapat sila yung nag-aalaga. Sila pa yung nananamantala. Things like that, ito yung mga nagbibigay sa atin ng oppression.
1: Yes.
0: No? Yung na, mga batang imbis na nag-i-enjoy sa buhay, nakakaranas ng sexual abuse. Mga bata na pinanganak sa mundo tapos hindi inaalagaan, pinababayaan lang. Yung paglaganap ng pornography, filthy language, yung ngayon, 'di ba? Sinasabi, pwede ka na mamili ng sexual orientation mo, no? I'm glad sa Colombia kasi yung bagong presidente nila, alam mo si Sir Cecil, bago siya umupo sa pwesto, nagpatawag siya ng spiritual retreat. Tapos ay niregaluhan niya yung kanyang bagong buong cabinet ng Biblia. Pagkatapos yung asawa niya sabi, dalawa lang ang sexes meron. Babae, lalaki. Hindi tayo pwedeng mamili. Kung anong inassign ng Diyos, yun tayo.
1: Yun.
0: So, maganda, no? Kasi ibig sabihin nun, naninindigan sila at malamang maraming hindi matutuwa dun sa kanilang declaration. And so, dito gusto kong makita natin na dinescribe din maging ng mga apostol ng ating Panginoon. Hindi lang si Jesus ang nagsasabi na merong kaguluhan, merong kadiliman ang mundong ito. Sabi ng mga apostol, lalo na po dun sa Ephesians chapter 4, verses 17 to 19. Wala tayong time para basahin, but you can take note of that Ephesians 4, 17 to 19, na ang mga tao ay namumuhay ngayon in the futility of their minds. Makita nyo naman yung mga kung ano-anong imbensyon ngayon, no? Na nakakalungkot kasi pati yung mga kinakain natin, akala natin ang sariwa, yung mga gulay at yung mga prutas, yung pala ay ano na pala ito, manipulated na pala, no? Yung GMO. Puro chemicals na pala. Kaya pala ganun siya kakinis. Eh, hindi na pala siya organic.
1: Hindi na siya organic.
0: Tayo naman, pagka nakakita tayo ng prutas
1: ganda,
0: na may tuldok-tuldok, sabi natin, ay, hindi yan maganda. Yung pala, yun ang organic. Yung dinapuan ng uod, no? Hindi yung inalagaan at coated ng pesticide.
1: Kaya dapat yan. Magtanim na lang.
0: Magtanim na lang.
1: Safe pa.
0: Kaya, mas maganda talaga na alam natin kung ano yung binibili natin, no?
1: Yes.
0: O kaya kung bibili ka man doon, para medyo mabawasan man lang ng konti, talagang hugasan ng mabuti, no? And pati yung mga karneng kinakain natin, would you imagine si Sir Cecil darating ang time na yung, for example, yung karneng baka ay hindi na pala siya yung grass-fed na baka.
1: Ano?
0: Yung bakang kinakain mo pala ay puro chemicals na rin ang kinain, kaya pala ang sarap nung pinakang laman niya, naghahalo yung taba. Kasi itong mga baka na to, inalagaan, hindi nagbanat ng buto nila. Tapos minamasahe pa yan. Kaya ang resulta, ayun, wagyu. Kaya mga ganyan, no? So, wow, sarap. Tuntua ka naman. Yung pala, hindi mabuti sa ating katawan.
1: Ano pa bang mabuting kakainin mo ngayon? Parang hindi maalam talaga, no?
0: Ang sinasabi, balik pa rin dun sa original design ng Panginoon.
1: Tama.
0: For example, yung mga natural na halaman. Yung sabi mo nga, kung ikaw ang nagtanim, siguradong alam mo na hindi siya manipulated.
1: Yes,
0: no?
1: Ikaw mismo
0: GMO.
1: Eh.
0: Tapos hindi siya nabuhay at lumaki, nahinog dahil sa mga chemicals or pesticides. Yung mga karne naman, halimbawa, manok, maganda raw yung free range. Kaya lang, sa panahon ngayon, pag pinakawalan mo, nag-alaga ka ng manok na free-range, hindi na po babalik.
1: Mawawalan.
0: Oo, mapunta sa kawali ng iba.
1: Tinola.
0: Yun ang problema. Kaya ngayon, pupunta ka na lang ng grocery. Yung makikita mo, uy, ang taba. Uy, ang ganda ng itsura. Yun pala.
1: Punta na lang tayo sa probinsya, Pastor.
0: Yan ang pinakamaganda talaga.
1: Doon tayo magtanim
0: talaga.
1: At doon tayo mag-alaga. Di ba?
0: Nako, iyan ang magandang gawin talaga. Kaya
1: yes.
0: Yan sila, Doktora Stella.
1: Yes.
0: Nagtatanim yan ng ube. Doon sa kanilang mga inaalaga ang mga tribes.
1: Oh, ang dami na daw ng ube.
0: At yun ay talagang ano ha, tawag dito organic talaga.
1: Yes.
0: Kaya masarap. Natikman ko na.
1: Sarap yun.
0: Natikim niya ako noon minsan.
1: Sarap yun.
0: Malay mo, minsan mag-guess si Sister Stella at actual siya dito. No? Pag hindi masyadong busy.
1: Yes.
0: Magdadala yun. Ayan. Kinompromiso na. Good morning, Atiste. Ayan. So, that's the first thing. And before we take a break, gusto ko lang sabihin po sa ating lahat na that's the world that we are living in. And ini-imagine ko lang, ito'y panahon ni Jesus, napakalayo ng gap. But Jesus have foreseen, no? Nakita niya na what will happen, na mas magiging worse pa in the coming days. Kaya sinasabi niya, gumawa siya ng declaration, I am the light of the world. Siguro nung time na yan, di nila naintindihan, ba't siya nagsasabi ng ganyan? Parang hindi naman kailangan.
1: Mm.
0: But today, we need it. We need something that will enlighten us. Kailangan natin ng light that will guide us in this life. Sa
1: ating
0: pagpapatuloy mamaya, meron pa tayong dalawang points na bibigyan ng
1: Diyos. Yes, sa kadiliman ng mundo, talagang si Jesus lamang makapagbibigay ng kaliwanagan sa ating lahat. Babalik po kami ni Pastor Ray Bechida in a while.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan nyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibigin ko. Kung dati ako inalala na, pero magkakula ko lang yun kung kasama ko kayo mga panagay kapatid.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at requests, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyo. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
9: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
10: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
11: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
10: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
1: Okay, mga kaibigan, we're back 7:38 in the morning. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Kasama natin Pastor Ray Bechayda. Pastor Ray, tuloy-tuloy na tayo. Meron pa tayong dalawang puntos dito sa ating discussion.
0: Okay, so ituloy po natin after the break. Balik tayo dito sa ating paksa, Jesus, the Light of the World. So yan yung ating ikalawang paksa talaga. Kanina ay tinalakay natin yung darkness ng mundong ito and undeniably, no? Wala lang tayong oras, no, para isa-isahin pa yung ano ba yung bakit madilim ang mundong ito. But I believe you will agree we're living in this world that is really dark, no, dahil dun sa mga nangyayari without giving blame to anyone.
1: Yeah.
0: Kasi marami po ibi-blame yung gobyerno, marami naman ibi-blame yung tao. Lahat po tayo collectively merong kinalaman dyan.
1: We are accountable.
0: No? Accountable tayong lahat.
1: Yes.
0: And ang pinakamahalaga, accept natin yung fact, madilim ang mundo, at kailangan natin ng liwanag.
1: Yes.
0: At si Jesus nagsabi, Jesus is the light of the world, and He is the light. Ito po ay isang claim that He made that no one else have claim, no, na I mean yung totoo. Maraming pwedeng mag-claim na I am the light, pero ang tawag natin diyan ay bulaan, no. Pero si Jesus Christ, siya lamang ang matapang na diretsahan, sinabi niya, I am the light of the world. And by Jesus' declaration, pinapakita niya, kinoconnect niya yung kanyang sarili from the very beginning of this world, na ang mundo ay in total darkness, in chaos, at ang unang nilikha ng Diyos ay ang liwanag. So He is not just bringing the light, but He is the light, not a light. So magkaiba yung He is the light dun sa I am a light, no? Anong ibig sabihin nun? It indicates that He alone provides true light. Siya ang source ng liwanag. There is no light without Him. And in Him, being the light, it dispels darkness. And even as He alone provides true light, sa Kanya rin parang, imagine natin yung buwan at saka yung araw. Yung araw, tinatawag na greater light than the moon. Ang moon, hindi natin ma-appreciate without the sun. Kasi yung moon, niraradiate niya lang yung light ng araw. Parang may konting science tayo dito, no? Review-review lang ng konti pag may time, no? So, niraradiate niya lang, but by himself, yung moon, wala siyang liwanag eh. Pero buti na lang merong sun na nagtatransmit ng kanyang liwanag sa araw. And during the night, we appreciate yung light ng moon na galing lang sa sun. So, bakit ko sinasabi ito? Kasi yung liwanag na meron si Jesus, hindi galing sa kung saan. Hindi siya yung moon, siya yung sun. Okay?
1: Pinanggagalingan siya.
0: Siya pinanggagalingan, siya yung nagpuproduce, sa kanya nagmumula yung liwanag.
1: Yes.
0: And we should appreciate it. Maraming tao hanggang ngayon, still living in darkness. They don't see the light. They don't appreciate the light. They don't appreciate Jesus.
1: Mm.
0: At ang sabi niya, I am the light, hindi siya natigil doon. Sabi niya, I am the light in particular of the world.
1: Mm-hmm.
0: Not only for the Jews. Sabi nila, si Jesus para sa mga Hudyo lang yan kasi they were the chosen people. They were the chosen nation.
1: Mm.
0: But He is the light of the world. He could have said, I am the light of Israel.
1: Mm-hmm.
0: He could have said, I am the light of the Jews. But He said instead, I am the light of the world, of all the nations of the world, as foretold by the prophets and commanded by His apostles. Ibig sabihin ito, it is available. He is available to all who believe, not only for those who are elect.
1: Mm-hmm.
0: Medyo controversial yung mga salitang yan kasi may ibang nagsasabi na si Jesus daw, yung kanyang liwanag o yung salvation na prinobide is only for the chosen few, yung tinatawag na elect, yung mga predestined.
1: Chosen. Yes.
0: Pero alam nating lahat, ito yung declaration na I am the light of the world. He wanted all the people who are living in darkness to appreciate the light, covered by that light, greater light.
1: Mm.
0: Ngayon po, sa panahon ngayon, I'm glad na yung mga modern technology ng ilaw ay mas mababa ang wattage, pero mas maganda yung liwanag na binibigay.
1: Mm.
0: Nung tayo mga bata pa, yung mga ilaw noon, amber ang liwanag na binibigay. Hindi yung puti na kagaya ngayon, no? Amber, madilaw. Naalala ko noon, pag pinabibili ako ng bumbilya ng aking nanay, sabi niya, huwag kang bibili ng 100 watts.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung pinakamataas nun eh. Ang bilhin mo yung 25 watts. Pag kinabit mo naman yun, aandap-andap.
1: Oo, may inalang yun.
0: Diba parang, kakapain mo pa kung ito na ba yun? Kasi basta para lang medyo may liwanag na konti. Yes. Kasi nga, imaginein mo 25 watts. Ngayon, bumili ka ng bumbilya na 25 watts yung wattage niya, masisilaw ka na.
1: Mm.
0: Kasi yung equivalent noon, mga 500 to 800 watts dun sa lumang technology.
1: Mm.
0: Yung 8 watts ngayon, 7 watts ngayon, mataas pa sa 100 watts yung kayang ibigay na liwanag.
1: Dapat wow. Pala yun lang binibili natin, Judith. Oo. No?
0: Kaya sa bahay, yung gamit kong, actually, yung fluorescent namin, di ba dati noon, 32 watts yung fluorescent na ganyan. Yung gamit ko, pang cabinet lang eh, na 12 watts. Mahaba na. Kaya na nang liwanagan yung buong ano. So, mas matipid siya. In other words, yung technology, sinasabihan tayo, ganun ka-importante kaya yung advancement ng technology ng light ay mabilis nagagamit sa camera. Yung mga cellphone natin, yan, baka hindi alam ng lahat. It is powered by not just yung chips na meron dyan, kundi para makita natin, may mga LED board yan.
1: Yes.
0: Diba? As yung screen ay powered ng LED, yung liwanag. Naalala ko yung mga unang cellphone na monochrome pa. Naalala mo yung si Sir Cecil, nagpapa-backlight pa tayo. Diba? Papalagin pa kulay blue, kulay... Para lang mas lumiwanag.
1: Mas lumalang, yes.
0: Ngayon, di mo na kailangan gawin yon kasi kaya mo nang i-adjust yung liwanag kapag ka nandyan ka sa sikat ng araw, itodo mo sa loob ng bahay, bababaan
1: mo. Tsaka may solar na rin ngayon, di ba?
0: May solar na rin, di ba?
1: Yes.
0: Yun yung ang galing ng technology. Mm. Pero come to think of it, si Sir Cecil, lahat ng yan babalik dun sa source of light.
1: Mm.
0: Na ang understanding ng tao, it is the sun. But greater than that, who gives the sun light in itself, ang Diyos.
1: Ang
0: kasi
1: Diyos.
0: Ang Diyos ang lumikha niyan eh, di ba?
1: Yes.
0: Ang sabi niya, let there be sun during the day and moon during the night. So sa kanya rin galing, at pag inisip natin yung declaration niya, I am the light of the world, hindi siya basta parang sumagi sa isip tapos gumawa siya ng declaration na parang ang tawag natin ay bangag o sabog ang isip, no? Ano yan? Ano yung pinagsasabi niya? Hindi eh. Merong sense kasi nga totoo yung sinasabi niya, maring hindi naintindihan ng tao. At yung liwanag na ito, gusto kong sabihin sa ating lahat, ito'y para sa atin. Hindi siya nagyayabang, hindi siya nagpe-flex, no? Kung gagamitin natin yung term natin ngayon.
1: Yes.
0: Sinasabi niya ito kasi kailangan natin at dapat tanggapin natin.
1: At hindi lang physical light.
0: Hindi lang physical light.
1: Yes.
0: At yan yung light na magdi-dispel ng darkness in terms of spirituality,
1: yes,
0: in terms of morality. Kaya yung mga taong nakatagpo ng liwanag ni Kristo, makikita natin na yung buhay...
1: They see the truth now, right?
0: Yeah, na bago.
1: Yes.
0: Makikita mo yung total turnaround si Sir Cecil.
1: Yes.
0: I've known of people who live in darkness. I mean, when we say darkness, ito yung mga parang, ang tawag natin, mga halang ang kaluluwa. Ito yung mga taong wala nang ginawa kundi mamirwisyo ng kapwa. Yung pumapatay, nagnanakaw.
1: Nanloloko.
0: Yan. Pero nung na-encounter nila yung tunay na liwanag, naliwanagan yung isip nila, na-realize nila, bakit ko nga ba ito ginagawa?
1: Mm.
0: And then, they turn around, and instead of doing that, sila na yung nagsasabi, you don't do that, kasi mapapahamak ang buhay ninyo. Mm. Isang maganda example yan, si Pablo. Dati siyang church antagonist, pumapatay siya ng tao, but when he encountered Jesus, ang sabi doon sa Acts chapter 9, nakakita siya ng liwanag. Ang epekto nga, nabulag siya.
1: Nabulag siya.
0: Diba? Pero pagkatapos ng encuentro na yon, namuhay na siya sa liwanag, siya naman ang tinutugis ngayon. O, isipin mo yun, parang nabaliktad,
1: nabaliktad ang mundo niya.
0: Nabaliktad ang mundo. Pwede niya sabihin, ano ba naman to, dati ako yung nanunugis, ang saya-saya ng buhay ko. Ngayon, ako na yung nagtatago, ako na yung hinahabol. No? But for a cause, he wanted to die for that light na natagpuan niya sa ating Panginoon. And for the last point na gusto kong bigyan ng pansin natin dito, anong silbi nitong light na ito? Yung silbi ng light, yung light ay dapat sinusundan. Ang tao dapat na-attract sa light. So for those who follow him, no, sinusundan natin yung liwanag. So in this world, no, literally, ang mga isda, they are attracted to light. Ang tao, pumunta ka sa, halimbawa, sa isang madilim na lugar, let's say, Bulubundukin, magsindi ka ng siga, makikita yan from afar at yung mga tao lalapit yan.
1: Attract. No?
0: Because they are attracted to light. Sa dagat, ano yung hanggang ngayon, kahit may mga modern navigational tools na tayo, yung mga lighthouses, mga parola natin sa Tagalog, hindi yan tinatanggal. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga parola. Bakit? It's an old way ng guide ng navigation, lalo sa dagat, pero sasabihin pa rin ng mga kapitan ng barko, kailangan nila yon. No, literally, lalo na pag hindi gumana yung technology, diyan sila nakarely sa mga parola na yan. Alam nilang may lupa diyan. Alam nilang babangga sila diyan. Alam nilang pwede silang sumadsa diyan, no? So ganun siya kaliwanag, samantalang yung mga parola na yun, pag tinignan natin, ang hina naman, hindi naman ganun ka.
1: Hindi.
0: Pero in total darkness, no, pag sa dagat,
1: makikita mo siya.
0: Kitang-kita, tapos yes, ma-appreciate mo, wow, sa
1: back
0: kanyo
1: to basic, no?
0: Oo. So na, ganun siya kahalaga, ganun din sa ating buhay.
1: Yes.
0: Minsan sasabihin ng mga tao, ay hindi na mahalaga yung kasal. Kasi ngayon naman, nabubuhay na yung mga tao at masaya kahit na walang kasalan, yes, di ba? O sasabihin ng iba, ay, hindi na mahalaga yung prayer. Eh, bakit naman na pinagpapala naman ako, marami naman akong pera kahit walang prayer. No, maraming tao na sa, ay, basa ng Biblia, hindi na mahalaga yan. Basta kung ano lang yung alam kong tama, gagawin ko, hindi ko na kailangan gawin yan. So parang sinasabi nila, I don't need the guidance of the light. I can manage. No? Tapos, kumbaga sa bahay, kung madilim, hindi ko kailangan ng flashlight. Maya-maya, kumakalabog na.
1: Nadapa na. Natalisod
0: na. Nadapa na. Tapos, ayun na. Yung pala, dadalay na sa ospital kasi na-sprain. Yes. O kaya ay, di ba, nagkaroon ng fracture. Simpleng aksidente, simply because walang liwanag, pwede kang ma-aksidente or it might cost you your life.
1: Yes. Diba? Tsaka very limited. Yung ino-offer ng mundo ng light.
0: Yan. Ang hindi ko maintindihan si Sir Cecil, bakit natin tinatanggihan yung isang bagay na para sa ating ikabubuti without examining it? Sa EE, di ba? Pinag-aralan natin, merong isang lesson doon kung natatandaan mo, handling objections.
1: Yes.
0: Yan. So, tinuruan po kami kung paano mag-handle ng mga hostile na mga kausap. No? May mga tao kasing hostile. Halimbawa, sasabihin si Sir Cecil, di ako niniwala dyan sa Biblia. Di, ikaw naman, nasabihin mo, nabasa nyo na po ba yung Biblia? Hindi nga ako naniniwala dyan eh. Di ba? Parang valid naman na, kaya hindi siya niniwala, kaya hindi niya babasahin.
1: Kaya huwag mo nang tanongin kung nabasa niya.
0: Oo, kaya pag sinabi mo nga, parang lalong mapipikon yun kung nabasa. Tapos tatanungin mo pa, alam niyo po ba kung anong nakalagay sa loob ng Biblia? Hindi nga ako naniniwala, kaya hindi ko nga binasa. Kaya hindi ko alam yung...
1: Okay. Iniiwang ka na.
0: Pero ang hindi niya alam, yun yung isang paraan para ibabalik mo naman sa kanya. O ipagpalagay na lang po natin. Sige po, irerespeto kayo na hindi kayo naniniwala sa Biblia, hindi nyo binasa. Kaya lang po, sayang po kasi dahil hindi nyo binasa, hindi nyo po tuloy nalaman yung laman nitong importante na para sa inyo po. Na ang sinasabi po rito, malalaman natin na ang tao pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan. It is like saying, ayoko na ang palaya, hindi ako makain na ang palaya. Bakit? Mapait yan. Tinikman mo na ba? Hindi nga ako kumakain ng palaya.
1: Diba? Paano nalaman mapait?
0: Paano mo nalaman mapait? Diba? Simpleng ganun lang. No? Well, it might sound like parang piloso po yung dating, but it's true. Maraming tao, they rejected Jesus offering us the light himself, but people keep on rejecting him, samantalang ito'y para sa ating kabutihan, hindi naman para sa kanya. So, how do we appreciate the light? By becoming his disciple, by following him, and secondly, by abiding in his word. No? And alam niyo, ang nakakatuwa si Sir Cecil, pag binabasa ang Biblia, parang ka nananalaming.
1: Mirror talaga.
0: Di ba? Parang mirror. Pag binabasa mo ganun, isip mo, parang ako to ah. So, ang gagawin ng iba, ako nung bata-bata ako nagbabasa ng Biblia, pag hindi ko masyadong gusto yung parang pinapatamaan ako nito, lilipat ko na ibang pahina. Tapos babasahin ko na, parang ako na naman to ah. Lipat na naman ako. Kahit saan ako magpunta, hindi mailalayo. It goes towards me.
1: It goes back
0: and
1: to me.
0: And then I realize na ang pagbabasa na pala ng Biblia, God is speaking to us.
1: Amen.
0: That's the reason why it goes towards us. Hindi yung pinupuntirya tayo ng Biblia, hindi pinipersonal tayo ng Biblia, but because God is speaking to us.
1: Yes.
0: So ang kailangan natin gawin, buksan natin yung buhay natin, tanggapin natin yung sinasabi
1: Amen.
0: Niya. And ang hamon niya, abide in Him.
1: Yes.
0: Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi niya, sundin natin.
1: Mm.
0: Sabi niya, manalangin. Eh di manalangin tayo. Ano ipapanalangin ko? Yan ang tanong ng marami.
1: Mm.
0: Sabi, manalangin ng walang patid. Paano ko gagawin niya? Ano yung mga ipapanalangin ko? Yung pala, pag umupo ka, tapos maglista ka ng ipapanalangin, saan ka terba pala?
1: Dami.
0: Kulang pala ang maghapon para ipanalangin. Ipanalangin mo yung mahal mo sa buhay. Sa dami ng mahal mo sa buhay, kami po, laki ng pamilya namin.
1: Mm.
0: Abay, kulang na yung oras. Wala, hindi mo na nga maipapanalangin yung sarili mo.
1: Mm.
0: No? Na yung iba, na mga taong hindi talaga sanay manalangin, ang laging pinapanalangin, puro sarili nila.
1: Totoo yan.
0: Kaya pag nanalangin, laging Penginoon. Penginoon. Hindi na Panginoon, kundi Penginoon na. Hindi ba? Penginoon, Penginoon. Kasi nga puro sarili na.
1: Yes.
0: They don't see the need of praying outside. Ngayon no, manalangin lang tayo. Bigyan ko kayo ng tip ha. Pag-pray nyo lang, halimbawa, ang ating presidente.
1: Amen.
0: Dapat. Naku, mahabang oras na ang gugugulin para ipanalangin lang si Presidente Marcos. Bakit? Kasi hindi ho madali yung role niya.
1: Amen.
0: Sa totoo lang, gumawa ka ng tama, babatikusin ka.
1: Yes.
0: Gumawa ka ng mali, lalong mali.
1: Mm.
0: Diba? So, ang hirap, yung mga nakapaligid sa kanya, without any bias, no? Hindi mo alam kung ikaw ang presidente, kung ito ba'y pabor, makakapaganda ba ng aking image? Kasi maraming aspeto yung iniisip ng
1: ang daming
0: pabulo.
1: Bumubulong dyan.
0: Ang daming bumubulong. Merong
1: hirap.
0: Bumubulong na para guluhin ka. At pag yun yung kanyang napakinggan, ayun, tuwang-tuwa naman yung nandun sa kabilang partido.
1: Uy, yes.
0: Pinakinggan yung bata natin dun sa loob. Pwede yun, di ba? Yung kanyang health issue.
1: Yeah.
0: Yung kanyang family. Yung kanyang personal na kalayaan. Wala na eh. Siguro dati, nami-miss ni Presidente Marcos yung pwede pa siyang pumunta sa mall, no? Nang mabilisan, tas para bumili lang nitong paborito niyang kung ano man yung gusto niyang bagay doon. Ngayon,
1: hindi na pwede yun.
0: Hindi na pwede. Deprived siya actually of many things na akala natin, uy, ang sarap ng buhay ng isang presidente. Hindi po, especially that we are in great debt, no? Napakalaki ng utang ng bansa natin. Plus, meron pang atake mula sa labas and many more. But, going back dito sa ating pinag-uusapan, if we have the light of this world and we abide in Him and in His Word, then kaya nating mabuhay sa kaliwanagan at kaya nating ma-enjoy yung buhay na maliwanag kahit na nandito tayo sa mundo na madilim. So in closing, as I wrap it all up, no, in conclusion, ang tanong sa atin ngayon, are you confused, stumbling in the morass of darkness? Are you making mess dito sa buhay na meron ka ngayon? Baka masyadong makalat yung buhay natin kasi nga we're living in darkness. Jesus is offering us the light. You can also become the light. Kasi ang sabi ng Panginoon, you are the light of the world. So, isn't it ironic? He introduced himself, I am the light of the world. Pero yung mga sumunod sa kanya, ang sabi niya, you are the light of the world. So, ang comparison, balik tayo dun sa buwan at sa araw.
1: Sa araw.
0: Siya yung araw, tayo yung buwan.
1: Yes.
0: We just radiate the light.
1: Reflector, no?
0: Nire-reflect natin yung light na yan. Mm. It is not our own, but because we are the recipient of that light,
1: yes,
0: coming from Jesus,
1: yes,
0: people now see Jesus in us.
1: In us.
0: So, ibig sabihin, when people see that light, we point them to the real light.
1: Yes.
0: Ang pangalan niya ay Jesus Christ.
1: Amen. Dahil ganon, may pag-asa po.
0: Amen!
1: May hope sa mundong ito.
0: I am,
1: no?
0: Very hopeful. Huwag muna kayong alis, yes, ng Pilipinas. May pag-asa.
1: May pag-asa. And let's, beloved Philippines, mahalin natin, yes, to. Ipanalangin natin ang Pilipinas. Hindi yung wala na tayong pag-asa sa bansang ito. Huwag ganon. Rebuke.
0: Yeah.
1: Rebuke that. May hope po.
0: At kung may nakikita tayong mali sa gobyerno, halimbawa kay Pangulo, pag-pray natin.
1: Let's pray for
0: yan
1: him.
0: Ang sabi ng Biblia, pray those who are in authority.
1: Yes.
0: Yung mga hari, mga namumuno. Kaya, huwag natin kalimutan, laging kasama sa agenda, pray for our president, pray for those who are in authority. Kung may mali, mananagot sila sa Diyos.
1: Yes. Hmm. Accountability. Okay? Maraming salamat, Pastor Ray Bechida, and happy birthday. God bless your heart.
0: Thank
1: May
0: you.
1: God keep you always.
0: Thank you. Salamat sa bagong taon, Panginoon.
1: Yes, salamat po sa inyo. Ang laking tulong sa Celebrating Life. Blessing talaga kayo sa programang ito. At syempre, to glorify God, sama-sama tayo as a family.
0: Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong lahat. At Pastor Ray, maraming salamat. Babalik po kami. May guest tayo. Of course, si Sister Stella Hugueta Galang, ang kasama,
0: yes,
1: po natin sa ikalawang oras ng Celebrating Life. In the meantime, please stand by for the news with Tom Reyes.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Philippine Standard Time, 8:01 umaga.
12: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
13: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Public-private partnership, isang opsyon para sa dekalidad na infrastructure projects. Ito'y ayon kay Ombudsman Crispin Remulla at Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. May ulat si Ray Ferrer.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Magkakaisa ng pananaw sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla at DPWH Secretary Vince Dizon na mas mainam ang public-private partnership para sa malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ito ay kasunod ng pagbanggit ni Remulla sa ilang proyekto na nagkaroon ng problema at pagkaantala. Kabilang dito ang 9 na bilyong pisong UP PGH Cancer Center na walang nagbid, 8 bilyong pisong Bureau of Immigration Building na 10 taon nang ginagawa, at flood control project sa Cebu na mula 63 metro ay naging 25 metro na lamang. Ayon kay Remulla, mas mainam na bumili na lamang ng gusali sa privado sektor kung ito ay mas mura, mas maayos at mas di kalidad. Sangayon naman si Dizon, anya habang hindi pa naayos ang sistema sa DPWH, mas mainam ang PPP para sa mas mabilis at di kalidad na proyekto. Kabilang sa mga PPP project ang 10.74 bilyong pisong Civil Aviation and Immigration Security Services Project na magmo-modernize sa 11 paliparan gamit ang AI, biometrics at real-time data. Giit ni Remulla at Dizon, mahalaga ang PPP dahil limitado ang pondo ng gobyerno, at sa ganitong paraan mas mapapabilis ang mga proyekto at napapahusay ang serbisyo para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: fake Pinoy na inaresto ng Bureau of Immigration, kinilala bila isang Chinese national. May ulat si EJ Lazaro.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Bilang bagay ng pinaiting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga dayuhang gumagamit ng peking pagkakilanlan, na aresto ng mga kawanin ng Bureau of Immigration ng BI ang isang 33-anyos na Chinese national na hininalang nagpanggap na isang Pilipino. Ang operasyon ay pinangunahan ng BI Intelligence Division kung saan nadakip ang suspect na gumagamit ng alias na Lin noong Agosto 7 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 matapos itong dumating mula sa China. Ayon sa BI, natukoy sa kanilang intelligence operations na ginagamit umano na dayuhan ng isang Filipino identity sa isinagawang